0: of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 1278.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
15: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
18: Radyo Pilipinas World Service.
19: Sports Radio.
20: Radyo Magazine. Servicio Publiko.
21: The AM and FM collab.
22: Sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
25: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
26: Bangon, bayang mahal.
27: Bangon,
26: bangon, bayang mahal.
27: Pag-uusapan,
26: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
27: Tatalakayin,
26: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
27: At sasagutin,
26: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
27: 738 AM.
25: So, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ay napapanood at napapakinggan dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong pong mga talapihitan. Napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Kami po at ang aming pong himpilang Radyo Pilipinas ay sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service, ang Radio Communication Arm ng Presidential Communications Office. Magandang balita po no, sa ating mga kababayan, especially doon sa ating mga kababayan sa Cordillera Administrative Region. Dahil po, may isasagawang trade fair. Ang Department of Trade and Industry, ito po ay para i-showcase, mga kababayan, ang mga natatangi pong crafts, ang mga natatangi pong produce ng atin pong mga kababayan proudly from the Cordillera Administrative Region. Kasama po natin ngayong umagang ito para ibida sa kanila ang atin pong topic for this morning, ang Impakabsat Trade Fair 2026. Kasama po natin ang ating acting provincial director ng Department of Trade and Industry, ABRA, Ginoong Marvin Arcangel. Provincial Director Arcangel, sir, magandang umaga po.
0: Yes, Sir Al, magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Isang mainit na pagbati po sa lahat ng nakatutok sa inyong programang Bangon Bayang Mahal dito sa Radyo Pilipinas. At maraming salamat po sa pagpapaunlak sa panayam na ito para maibahagi po natin yung good news na talaga namang ipinagmamalaki ng ating rehiyon sa Cordillera. So sa lahat po ng nakatutok, naimbag nga agsapa tayo. So that's the Ilocano term for good morning, Sir Al.
25: Ayun, talagang proudly Ilocano ang ating mga kababayan dyan sa ABRA. Ano po, isang maulang pagbati naman po mula rito sa Metro Manila. But Provincial Director Arcangel, sir, una po sa lahat, ibahagi po natin sa ating mga kababayan para po sa kanilang kapakinabangan. Ano po ba itong Impakabsat Trade Fair? At ano po ba ang layunin nito na inilulunsad taon-taon po ng Department of Trade and Industry?
0: Yes, Sir Al. Itong Impakabsat Trade Fair, ito yung ating regional trade fair, ano, and we're very proud to tell you, ito po yung pinakamatagal ng regional trade fair dito sa Pilipinas, ano, of all regions. Kami po yung itong Impakabsat Trade Fair ang pinakamatagal na trade fair dito sa Pilipinas, and we're on actually 34th trans na nung ating Impakabsat Trade Fair, kung saan nga ito ay isang pagtulong sa ating mga negosyante para ma-promote ang mga natatanging dekalidad na produkto ng Cordillera. Pero makwento ko lang kasi baka maraming nagtataka kung anong ibig sabihin po nung Impakabsat na salita. No? I don't know kung meron kayong idea kung ano yung ibig sabihin nito. Pero ang Impakabsat po ay isang pangalan. Actually, ito ay isang acronym nahango sa mga probinsya ng Cordillera. So, like for example, yung letter I stands for Ifugao, then MP for Mountain Province, and then nandyan yung aking probinsya, ABRA. Magandang umaga po sa mga nakikinig dyan na mga kababayan ko sa ABRA. And then, letter K, we have the province of Kalinga. We have the province also of Apayao, at yung probinsya po ng Benguet, kasama na yan, of course, yung lungsod ng Baguio. At ito po ay kinukompleto namin, dinudugtungan sa isang salitang Ilocano din na kabsat. Hindi ko alam kung narinig nyo na po ang kabsat na word. So, baka may mga kaibigan kayong Ilocano, but kabsat means brother or sister or kapatid. No? So, kaya ang Impakabsat po ay sumisimbolo sa pagkakaisa, pagtutulungan at mayamang kultura ng ating rehiyon. Siguro po, makwento ko kung sabi ko kanina, we're on our 34th trans, tatlong dekada na to. Pero maganda siguro ibahagi din yung kwento ng ating trade fair. Hindi ko alam kung napapanahon kasi lately, may mga naramdaman tayong mga paglindol, ano. Pero kung maalala nyo, ito pong Impakabsat ay nabuok sa konsepto nung may nangyari pong paglindol dito sa region namin. Yung, kung naalala nyo po, yung 1990 Hiller earthquake na sinasabi natin. Ako po maliit pa noon eh. Hindi ko alam kung naipanganak na si Sir Al, mukhang bata pa siya. Pero noong mga panahon yun, actually nagsilbi itong pagkakataon para sa ating mga kababayan para makabangon, makapagsimulang muli may pakilala ang kanilang mga produkto bilang bahagi ng pagbangon ng rehiyon. So, mula noon, naging tradisyon na ang ipakabsa at

0: tumula sa mahigit na 30 MSMEs ng ating rehiyon. Kasama na dyan, of course, yung ating probinsya sa Abra. So, makikita rito ang iba't ibang ethnic crafts, souvenir items, housewares, mga pagkain cordilleran. Yung tatakpo sa Abra, talagang nangunguna ang ating handwoven textiles, gaya po ng aking suot ngayon. Meron din tayong mga bamboo crafts, furnitures. Sa ibang probinsya po, meron sila yung mga wood carvings at maging mga collectible antiques. So, bawat produkto po ay may kwento at sumasalamin sa tanawin, tradisyon at pamumuhay ng mga tao sa Cordillera. Actually po, sa paglipat ng ng taon, yung ating impakapsat hindi na lang naging isang trade fair. Isa na rin itong pagdiriwang ng ating kultura at isang pagkakataon din upang may pakita ang ating turismo, yung ating mga investment opportunities. Siyempre, ang galing ng ating mga negosyante at artisan ng rehiyon. Sa katunayan, kinikilala na ngayon ang impakapsat bilang isa sa mga simbolo ng traditional na industriya at pagiging malikhain ng ating mga kasama sa Cordillera.
1: Opo. Provincial Director, sir, dahil po sa inyo po sa inyong sinabi, talagang napaka makulay ng kultura ng atin pong mga kapatid dyan sa Cordillera. Paano naman po natin ito ibinabangga? Dito naman sa ating mga mamumuhunan, sa ating pong mga negosyante, paano po natin mas nagpagyayaman? Hindi lamang po yung ating pagnenegosyo, but of course, yung ang binabanggit po ninyo, yung pagkilala, pagtanaw doon po sa ating kultura dyan sa Cordillera. Paano ba natin nagagamit? At anong mga programa ang binibigay at inululunsad sa ilalim po netong impakabsat?
0: Yes, Sir Al. Babanggitin ko lang yung ating tema sa trade fair natin ngayon. Ang ating tema po ngayon, yung heritage meets innovation. Ito po ay nagpapakita ng pagsasama ng ating mayamang kultura, tradisyon at pamana sa mga makabago at malikhaing ideya. Ipinapakita nito na hindi kailangang iwanan ang ating pinagmulan upang makasabay sa pagbabago. Sa halip na maari natin gamitin ang ating mga kaugalian, sining, mga lokal na produkto bilang inspirasyon upang makalikha pa ng mga bago at mas mahusay na pamamaraan, mas magandang produkto at mga serbisyo. So sa impakapsat po na ito, hinikayat natin ang ating mga kalahok na exhibitors na maipakita kung paano napapangalagaan ang ating kultura habang ginagamit ang makabagong teknolohiya, disenyo at mga estratehiya sa pagninegosyo katulad nga po ng digitalization. So, layunin nating ipakita na ang pag-unlad ay higit na makabuluhan kapag nakaugat sa ating pagkakakilanlan at pinahalaga ng ating pamana. Sa madaling salita po, yung ating tema ngayon, Heritage meets Innovation, ay isang paalala na ang nakaraan at ang hinaharap ay maaring magsama upang makabuo ng mas maunlad, malikhain at makabuluhang kinabukasan.
1: Opo, I agree doon. Gusto ko po 'yung sinabi niyo actually na hindi natin dapat kalimutan 'yung ating heritage, 'yung ating pong pinagmulan. Dahil po umuusad 'yung panahon, but I think ito 'yung mga bagay na dapat nating patuloy na ipamana doon sa susunod na salinlahi sa ating pong mga anak. Provincial Director,
0: yes, sir,
1: ito po bang impakabsat e bukas? Hindi lamang po doon sa ating mga kababayan na mamumuhunan, sa ating pong mga business owners. Ito po ba ay bukas din doon sa ating publiko para makipag-participate po sila dito sa ginagawang trade fair?
0: Yes, Sir Al. Bukas po sa ating publiko, siyempre ang ating trade fair. So, dadalhin natin ang ating mga negosyante, ang ating mga local products sa Manila upang maibahagi sa ating mga kababayan dyan sa Metro Manila at sa mga Karatig probinsya. Actually, ngayong taon, sabi ko nga kanina, this is our third

0: 34th run, ano. And inaanyayahan namin lahat na sana suportahan natin yung ating trade fair, bisitahin natin ang ating IMPACUB sa 2026 mid-year showcase. Ito po ay gaganapin bukas, isang tulog na lang actually, July 1 to 5. So bukas po mag-uumpisa yan, matatapos sa Sunday. Ito po ay gaganapin sa Level 2, that's the Grand Wing of Shangri-La Plaza at Mandaluyong City. Sana po ay makadalaw kayo para personal din yung makita ang husay, sipag at creativity ng ating mga negosyante. Ito rin po ay bahagi ng ating celebration ng Cordillera Month, no? Itong buong July, that's the Cordillera Month celebration. While ito po ay mag-uumpisa bukas, we have the kick-off activity kasi ng Cordillera month dito sa Benguet, ano. So, ang ating IMPACUB sa trade fair mag-uumpisa na bukas, pero ang ating opening program po gaganapin sa July 2, bandang hapon po yung ating programa. Marami po tayong sorpresa doon sa opening program natin. May mga libre pong pakape dyan. Matitikman nyo ang premium kape ng kuan ng ating region. May mga libreng pagkain din sa lahat po ng mga dadalo po sa ating opening program. At sa mga susunod na araw po, marami din kaming i-showcase na iba't ibang programa. Ano? Like for example, yung ating mga live demonstration kung paano ang paggawa ng mga produkto natin sa Cordillera. Dadalhin din po natin yung ating traditional na tattoo, mga tattoo artist sa Kalinga, yung mga apo po ni Apo Wang Od. Nandyan po. So hindi na po tayo kailangang pumunta pa sa Kalinga para magpatattoo. Ano? Kami na po ang magdadala sa kanila sa Metro Manila para po ma-experience din niyo po ang traditional tattoo ng Kalinga. At marami pa pong iba na i-feature ang ating trade fair para po, sabi ko nga kanina, hindi lang produkto kundi pati ang experience sa kultura, tradisyon, creativity ng ating mga kababayan dito sa Cordillera ay may pamahagi natin sa mga kababayan din natin dyan sa Metro Manila.
1: Opo, nung narinig ko yung kape galing sa Cordillera, parang nabuhayan ako eh. Kasi gusto ko matikin talaga. Para sa mga kasayang mahilig magkape, ano po, Sir Marvin, no?
0: Oo.
1: Very attractive.
0: Dapat po dadalo kayo sa, ano, sa opening program.
1: Yan. Welcome po ba kami dyan, Sir Marvin?
0: Of course, Sir Al. Welcome kayong lahat.
1: Yun. Saktong-sakto. Dadalay natin yung ating team dyan, ano, para makiisa sa ginagawang IMPACUB sa trade fair ngayong taon po na ito. With that, maraming salamat po, no, sa pagbibigay sa amin ng oras ngayong umagang ito at sa pag-showcase, pagpapakita po sa ating mga kababayan ng mayaman at makulay na kultura ng Cordillera. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo.
0: Yes, maraming salamat po sa pakikinig at sa pagkakataong may bahagi ang kwento ng IMPACUB sa trade fair. Muli po, inanyayahan namin lahat na bisitahin ang IMPACUB sa 2026. That's our mid-year showcase. That's July 1 to 5, Level 2, Grand Wing ng Shangri-La Plaza sa Mandaluyong City. Suportahan po natin ang ating mga lokal na MSMEs at kuklasin ang only the best from the Cordilleras. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.
1: Magandang araw po at maraming salamat. The pleasure is ours, Acting Provincial Director Marvin T. Arcangel mula po ngayon sa Department of Trade and Industry sa ABRA. Mabuhay po kayo, sir, at maraming salamat po.
0: Mabuhay din po kayo. Salamat po.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 21 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, yan po ang ating panayam kay Acting Provincial Director ng Department of Trade and Industry, ABRA, kay Ginoong Marvin Arcangel. Parang ano eh, yung mga kagaya ko na lulong sa kape. Iba kasi talaga, no? Iba yung lasa kapag galing ng Cordillera yung kape. hindi lamang po yan, mga kababayan, ano, pinalalawig po natin ang atin pong kultura, nikilala po natin at nagbabaliktanaw po tayo sa ating pong mayamang history, ano po, yung atin pong kasaysayan. Maraming salamat po, ano, sa DTI Abra, ano, para sa pag-aanyaya sa ating mga kababayan kaugnay po ng isasagawang Impakabsat 2026. Oras po natin, 22 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, we'll take a short break. Magbabalik po ang programa ng Bangon, Bayang Mahal.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasatrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
4: Mga ilaw. Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 26 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin naman natin ang mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Para po sa ating kilos gampaning pangpanguluhan, President Ferdinand R. Marcos Jr. dadalo sa inaugurasyon ng Marine Cleanup Vessel para sa Manila Bay. Ang ulat niyan mula kay EJ Lazaro.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
9: Yes, Al, sa kabila nga nitong maulang panahon dito sa lungsod ng Maynila simula pa kanina, nakatakdang dumalo nga itong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa inaugurasyon ng Marine Cleanup Vessel para sa Enhancement of Marine Litter Management o ENMM Project sa Manila Bay. Bahag ito ng patuloy na sikap ng pamahalaan na palakasin yung pangangalaga sa kalikasan at mabawasan ang polusyon sa karagatan. Ang programang ito ay magsisilbing hudyat ng paglulunsad ng bagong sasakyang pandagat na gagamitin sa pagkolekta ng mga lumulupang na basura sa Manila Bay. Ito ay tatawag ng MV Nilad. Inaasahan makatulong ang Marine Cleanup Vessel sa pagpapalakas ng solid waste management at rehabilitasyon na isa sa pinakamahalagang anyong tubig sa bansa. Ngayon ay katatapos lang ng pagpirma ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Korea International Cooperation Agency o COICA, DOTR at DNR para sa pangangalaga ng Manila Bay. Inaasahan naman magbibigay ng mensahe si Pangulong Marcos anumang oras mula ngayon o anumang oras mula ngayon kaugnay na pagpapanatiling malinis at ligtas ng Manila Bay para sa susunod na henerasyon. Na pinakahuling balita live dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Yan po ang ulat ng ating kasamang si EJ Lazaro live dyan sa Maynila. Tabayanan po natin na magiging pinakahuling kilos gampaning pampanguluhan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung saan inaasahan nga po na magkakaroon ng talupati ang ating pong Pangulo. Samantala, sa iba namang mga balita, Metro Manila Development Authority o MMDA inabisuhan ang mga motorista na iwasan muna ang bahagi ng EDSA White Plains Avenue kasunod ng pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ang ulat niya na mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Inabisuhan nga muna ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista na iwasan muna ang bahagi ng EDSA White Plains Avenue sa Quezon City. Ito ay kasunod na rin ng isinagawang lightning rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo mula pa kanina madaling araw. Ayon sa MMDA, mahigpit nila binabatayan ang sitwasyon na tagdala na rin sila ng sapat na mga bilang ng mga tauhan para tumulong sa mga otoridad sa pagmamando ng trapiko gayon din sa pagpapanatili ng kaayusan. Dahil dito pinapayuhan ng ahensya ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang anumang abala. Samantala, sabatay sa ulat ng PNP Command Center at ng MMDA Command Center, bahagyan ng katensyon sa bahagi ng EDSA White Plains Avenue kasunod na rin ng pagdirian sa pagitan ng mga rallyista at yan ng mga miyembro ng pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga nagtitipon-tipon sa EDSA People Power Monument, higit 8,000 na ayon sa QCPD. Ang ulat niya na mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: At abot na nga sa 8,000 estimate ng City Police District na mga nagtipon sa EDSA People Power Monument ngayong umaga. Dahil dito, nagdagdag na ng deployment ang QCPD na umabot na rin nang humigit kung walang 900 na mga pulis na nakatalaga para tiyakin ang kaligtasan, kaayusan at seguridad ng mga kalahok at ng publiko. Ayon sa QCPD, alas 3 pa lang ng madaling araw ay naglatag na ng security coverage si QCPD Chief Police Brigadier General Randy Glenn Silvio kaugnay ng INC Emergency Rally. Kanina, nagsagawa na rin ang inspeksyon si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin kasama si Police Brigadier General Rodel Pastor sa mga nakadeploy na tauhan sa People Power Monument para matiyak ang kahandaan ng security measures. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Bayanan naman natin ang ulat ni kasamang AJ Ignacio. Nasa 3,000 na discounted travel deals nakatakdang ilunsad simula sa ngayong buwan ng Hulyo hanggang Nobyembre ayon sa Department of Tourism. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, kinakapatid Dalyan, naglunsad nga ang Department of Tourism ng higit na 3,000 discounted travel deals upang magpataas ng turismo sa loob ng bansa mula sa buwan ng Hulyo hanggang Nobyembre. Tinawag ang naturang kampanya, kinakapatid, na Discover More to Travel or Discover More to Love, na nag-aalok ng discounted hotel stays, travel packages, at promotional airfares mula sa mga partner tourism establishments tulad ng AirAsia Move, Fluke, at MasterCard. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, ang kampanya ay naglalayong sumuporta sa mga tourist destination, local enterprises, at komunidad sa panahon ng mas matumal ang turismo sa bansa. Gayunpaman, binigyan din ang Angara Matay na ang DOT ay magpo-promote ang mga destinasyon at accredited tourism enterprises, ngunit hindi kabilang ang sa kumpanya ang pagbubook ng trips o pagtitinda ng travel packages. Mula pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Ang oras po natin, 33 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Pinalakas, pinalawak,
15: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World League Service.
16: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
16: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 impormasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
2: Sports Radio 918,
16: Radyo Magazine 1278,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
18: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio
19: Radyo Magazine.
20: Serbisyo Publiko.
21: The AM and FM Collab.
22: Sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: And Capital 104.3 Collab. Collab.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
2: Bangon.
29: Bangon.
2: Bayang Mahal.
29: Bangon. Bayang Mahal.
2: Dito sa Radyo Pilipinas.
29: 738 AM.
1: At 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Uli pong nagbabalik ang inyong palatunto ng Bangon, Bayang Mahal. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Ako pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Bayanan po natin mga kababayan, ang atin naman pong magiging panayama. Hindi lamang po dun sa mga taong involved dito sa nangyaring Senate hearing kaugnay po ng pagbaban o yung blanket ban na tinatawag sa mga violent video games. Kabilang na rito mga kababayan ang panukala, and I think Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay maghahain din ng kanyang sariling bersyon. Isang panukalang batas na naglalayon mga kababayan na iban ang social media, iban ang mga minor de edad na nasa edad na 16 years old pababa bala sa paggamit ng social media. Nung tuloy ng ating ilan sa ating mga kababayan, ito bang blanket ban na isa na ipinapanukala ng ating mga mambabatas, ito ba ay sapat na tugon dito po sa mga nararanasan natin at nababalitaan natin na mga sunod-sunod na iminit mga kababayan, talagang sunod-sunod. Matapos itong nangyaring karahasan sa Tacloban, sa San Jose National High School, karoon ng mga school violence din. Nabalitaan natin ano, sa Negros Occidental may sinaksak, sa Davao merong binarel after ng graduation. Meron naman nabalitaan ano na planong pamamaril sa Tolosa, sa Tolosa National High School diyan sa Leyte. Hapon, nagkaroon din ng banta no, at nagkaroon nga ng suspensyon ng pasok dito naman sa may Batangas. Sunod-sunod mga kababayan, yung mga nababalitaan po natin na imbis maging wary yung mga taong gumagawa nito o yung mga minor de edad na kasangkot na itong mga planong pamamaril, planong karahasan, parang na-inspire pa yung ilan sa mga kababayan po natin. Sunod-sunod talaga, kada araw at least meron kang mababalitaan. Meron pang isang paaralan, hindi ko na lang babanggitin kung saan, na meron pang nakasulat, and I think pasintabi po no, sa mga nag-aalmusal mga kababayan, dugo yata ay nakasulat doon sa pader. Meron ding mga threads ng chat, ano? May mga pagkakasunod-sunod ng mga conversations sa pagitan po ng mga estudyante na nagpaplano para gumawa po ng karahasan. Hindi na po ito simpleng bagay. Mga kababayan, hindi na po ito simpleng usapin ng bullying. Hindi na po ito simpleng usapin ng yung pagkakaroon ng extremist ideals, misanthropic ideals. Mga kababayan, ang pinag-uusapan na po natin dito, yung atin pong susunod na henerasyon, yung atin pong mga kabataan. Naniniwala kayo dun sa kasabihan na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Dapat mga kababayan, tayo po na mga may gulang na nasa hustong edad na, dapat tayo po ang gumagabay sa atin pong mga kabataan, sa ating mga minor de edad na maging maayos na miyembro ng society. Kasi nakakabahala po talaga mga kababayan. Ano? At yung ating mga otoridad attributes itong mga nangyayaring karahasan na ito sa mga iba't ibang mga factors na nararanasan ng mga kabataan. I think it was also the position, mga kababayan, ng Philippine Pediatric Society doon sa usapin ng pagbaban sa social media. They agree, ano? Na itong mga karahasan na ito, yung mga ideolohiya na nabubuo sa isip ng mga bata, malaking bahagi nito ay thanks dito sa kanilang interaction sa internet. Samantala, doon naman sa usapin ng total ban o yung blanket ban ng mga violent video games, hindi naman sang-ayon dito si Senator Bam Aquino. In fact, may iba pa siyang ipinanunukala. At ito talaga yung kahalagahan mga kababayan, na kapag yung mga taong gumagawa ng batas, alam kung ano yung tinutukoy, alam nila yung subject matter ng kanilang batas, at alam nila kung sino ang patutungkulan nito. Makakasama natin ngayong umaga upang himayin itong usapin doon sa pagbaban ng mga violent video games ang atin pong IT expert at co-founder ng Scam Watch, Ginoong Art Samaniego. Sir Art, magandang umaga po.
0: Magandang umaga po. Good morning. Good morning sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood.
1: Opo. Sir Art, una po sa lahat, kayo ba agree dito sa panukala ng blanket ban sa mga violent video games?
0: Nako, yun yung bagay na hindi ako sumasang-ayon. Yung maapektuhan ito napakalaki, napakadami maapektuhan ito. Lagpas 3 bilyong dolyar ang revenue na nakukuha dito.
1: Opo.
0: Ng mga developers, ng mga artists. Ang dami pa mga Pilipinong umaasa dito. So kung ibaba natin dito, ibaba natin to, ano yung implication sa ekonomiya natin? Pangalawa, ang total ban dito, hindi niya ma-achieve yung goal niya. Na ang goal maging ligtas yung mga bata online. Hindi siya proportion, walang proportionality yung ginawa mo action sa epekto na makukuha mo. So napakaliit lang ng epekto nito sa gusto nating goal na kaligtasan ng mga bata. Kasi ang gagawin po ng mga kriminal, lilipat lang yan ng ibang platform. So kung ngayon game yung tinitira nila, next makakahanap yan ng ibang platform kung saan mambibiktima na naman sila ng mga bata. So ito yung dapat tingnan natin kung ano ba talaga ang gusto nating maabot dito sa mga gusto nating gawin gaya ng pagbaban na to.
1: Opo. Sir Art, on a personal note, kayo po ba gamer din?
0: Ay, oo. Simula pa nung bata ako.
1: Opo.
0: Lagi akong naglalaro ng mga games at nakita ko wala namang masamang epekto na pinigay sa akin yung mga paglalaro ko. Mm-hmm. So kung titignan natin, ganun din si Senator Bam Aquino eh.
1: Opo.
0: Ayun talaga, nagdodota yan, nagigames yan, sa console, saka sa computer.
1: Mm-hmm.
0: So, wala namang naging masamang epekto sa kanya. So, parang mali yung tinatarget natin yung gaming na ibaba natin lahat. Parang hindi tama. Parang ang ano ko kasi dyan, ang analogy ko niyan, parang yung halimbawa, sisisihin mo ba yung nag-produce nung pelikula na 18 plus?
1: Mm-hmm.
0: Pag mayroong isang batang nakapasok sa sinihan at nanood nung pelikulang yun na for adults only o R18 na pelikula. Ganon din yun. Parang itong game ngayon na ibaban nila, itong Gorebox, ano to eh? Rated to as 18 plus.
1: Oo.
0: So dapat ang tanong natin, hindi yung bakit may violent content tong 18 plus na to. Kasi talaga namang may violent content siya. Dapat ang tanong natin, bakit naka-access yung 14 sa game na to?
1: Mm.
0: At yun yung dapat imbestigahan natin. Bakit naka-access tong batang to? na dapat ang larong 18 plus.
1: Opo. Actually, Sir Art, ano, bilang kapwa gamer din ninyo, and I think this is a false equivalence ano, sa bahagi po ng ating mga mambabatas, na sinasabi nila na kapag karaw naglalaro ka ng, ng violent na video games, na nagiging violente ka rin. Eh, as far as I've checked, siguro, huling tingin ko sa salamin, eh, actually, takot nga ako sa mga violenting. Personally, as also a gamer, takot nga ako eh, no, to inflict harm on other people. And Sir Art, ito po ah, napapag-usapan lang rin naman. Parang nagiging ano eh, how do you call this? Knee-jerk reaction ng ating mga
0: mababatas.
1: Kasi imagine.
0: Oo, agree. Oo.
1: Wapo. Sir Art eh, kasi eh, sabi nyo nga ano, tayo naglalaro rin ng video games, but hindi naman tayo lumaking violent eh. How do you see this ano, kasi hindi natin i-attribute itong pagiging violent ng mga kabataan sa mga violent video games. Sa palagay po ninyo, saan kaya nila nakukuha yung misanthropic na pananaw sa mga violent tendencies ng mga kabataan?
0: Ito ha, merong ginawang pag-aaral ang Oxford Internet Institute sa Oxford University tungkol sa mga violent games na to. At napag-alaman nila o lumabas sa resulta ng pag-aaral na yun na walang direct connection yung violent games na nilalaro ng mga bata o gaano sila naglalaro dun sa tunay na buhay na violence. So merong pag-aaral na ginawa dito. Ang kakaiba sa pag-aaral na to, hindi lang inobserbahan yung subject nila, yung mga bata, kundi tinanong pati mga magulang at mga nakakasalamuhan ng mga batang to. At nakita nila na walang direct connection ang violent games dito sa pagiging violent sa tunay na buhay.
1: Mm-hmm.
0: So ito yung dapat malaman natin na meron ng pag-aaral na ginawa tungkol dito sa mga tungkol sa mga bagay na to. So dapat siguro ang gawin ng mga mambabatas, ang gawin ng mga senador na sinusulong ang pagbaban ng mga games, tignan yung mga nauna mga pag-aaral para hindi na masayang yung panahon natin. So yung sa tanong mo kung saan nakuha ng mga batang to. So isang factor lang yung games na nilalaro nila, pero dapat makita din natin ang bata exposed ba siya saan? May cyberbullying bang nangyayari sa kanya? Meron ba siyang mental health problem o mental health issues? Meron ba siyang problema sa pamilya niya? Hindi ba siya pinapansin ng mga magulang niya? Ito yung lahat ng mga factors na dapat pag-aralan natin. At huwag tayong mag-focus dun sa games lang. Kasi ang games, napakadaling sihin. Kasi yung kagad ang nakikita ay halimbawa ano, sa Columbine. Anong taon ba yun? 1999 yata. Yung Columbine Massacre, yung estudyante ng Maril din. Ang sinisi din doon yung games. Kasi naglalaro ng Doom. Ewan ko kung inabot mo yung Doom. Naglalaro ka ba ng Doom?
1: Oo, naabutan natin. Kaya medyo pixelated kasi.
0: Naglalaro siya ng Doom. So ito yung pinagbintangan kagad nila na ito yung dahilan. So ang ano kasi ngayon, ang makikita mo ngayon, yung internet kasi ngayon kakaiba na. So yung mga taong gustong manakit sa iyo ngayon, hindi lang sa games nagpapakita sa iyo. So itong mga taong to, meron silang access na sa lahat ng mga kabataan sa pamamagitan ng chat server, social media groups, saka mga encrypted mga messaging applications. At dito yun na-influensyahan yung mga kabataan ngayon.
1: Opo. Yan. Sir Art, ano, pasensya na, pero we are pressed for time ngayong umagang ito. And I hope sana magkaroon tayo ng susunod na pagkakataon. Sana magkaroon tayo ng part 2. Maybe tomorrow if you're able. But I would like to thank you ano po sa oras na ibinigay niyo po sa amin ngayon. Sana mapagpatuloy natin itong ating pinag-uusapan. Maraming salamat po at magandang umaga, Sir Art.
0: Maraming salamat. Good morning. Good morning po.
1: Good morning po. Si Ginoong Art Samaniego Jr., ang ating pong IT expert.
29: Bangon. Bangon.
3: Bayang Mahal.
29: Bangon. Bayang Mahal.
3: Dito sa Radyo Pilipinas.
29: 738 AM.
1: Bago tayo tuluyang magpaalam, bigyan daan naman natin itong mga ulat ng ating mga kasamahan mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Apat na malalaking project ng pamahalaan na lusot na sa Investment Coordination Committee. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inaprubahan ng Investment Coordination Committee, Cabinet Committee o yung ICCCC ang apat na malalaking public investment project na layong pagandahin ang connectivity, palakasin ang resilience at palawakin ang oportunidad para sa mga Pilipino. Pinangunahan ang pulong ni Department of Finance Secretary Frederick Go at ng Department of Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, kabilang sa mga proyektong inaprubahan ng LRT1 South Extension Common Station, TESDA Boosting Employability in Strategic TVET Sector Project, Philippine Geothermal Resources o Resource De-risking Facility at ang Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Project. Ihahain ang mga proyekto sa Economy and Development Council na pinamumunuan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa final approval. Dumalo rin sa pulong ang senior officials mula sa Office of the Executive Secretary, Department of Budget and Management, Department of Energy, Department of Trade and Industry at TESDA. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Bayanan naman natin ang ulat ng ating kasamahang si EJ Ignacio kaugnay po ng nangyayaring PBBM event dyan sa Manila Bay. Saan nga inaasahan, ano po? Ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbibigay ng kanyang talumpati. But puntahan muna natin ang ating kasamahang si EJ Lazaro.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: EJ.
6: Yes, Al, sa pagwagayway nga ng kapwa-watawat ng Pilipinas at South Korea, isinagawa itong inaugurasyon ng MV Nilad, yung bagong marine cleanup vessel sa ilalim ng Enhancement of Marine Litter Management o EMLM project sa Manila Bay. Layunin ng proyekto na palakasin itong pangangalaga sa karagatan at mabawasan ang pollution mula sa mga basurang umaabot sa dagat. Itong MV Nilad ay inaugurasyon ng Republic of Korea sa ilalim ng 8.2 million US dollars na EMLM project. Isa tong limang taong programa na pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea na naglalayo papabuti ang solid waste management at pabawasan ang marine pollution dito sa Manila Bay. May haba itong 25 meters at bigat na 101 tons at idinisenyo para sa tuloy-tuloy na paglilinis ng Manila Bay. Kabilang sa mga pangunahing kagamitan nito, yung oil boom at oil skimmer para sa oil spill response, crane, marine litter collection conveyor system para sa mas mabilis sa pangongolekta ng basura, at meron din itong firefighting system. Sa mensahe ni Pangulong Marcos Jr. na binasa ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, inaasahan ng pamahalaan na makatutulong ang naturang sasakyang pagdagat sa mas mabilis at mas epektibong paglilinis ng Manila Bay. Ngayon din ang awareness sa kalagahan ng Manila Bay bilang bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan para mapanatili ang kalinisan ng mga katubigan at maprotektahan ang yamang dagat. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Korea International Cooperation Agency o KOICA para sa patuloy na suporta nito. Kasama rin sa programa ang mga Estero Rangers sa tutulong sa paglinis. Dumalo rin sa kaganapan si Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa, mga miyembro ng Philippine Coast Guard, Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, at mga kinatawa ng DNR sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Puna. Sa pamamagitan ng EMLM project, umaasa ang pamahalaan na higit pang mapapalakas ang mga hakbang laban sa polusyon sa karagatan at maisulong ang pangmatagalang pangangalaga at rehabilitasyon ng Manila Bay. Sa ngayon ay wala pa ipinaabot na rason sa atin kung bakit hindi nakadalo si Pangulong Marcos, pero may mga nagsabi na nakamonitor ang Pangulo sa kaganapan at marami pa rin kaganapan kasi ang nakakasa para sa Pangulo ngayong araw bago ito tumulak patungong Canada para sa isang official visit mula bukas hanggang July 4. At yan muna mga pinakahuling balita mula dito sa Pier 15 South Harbor sa lungsod ng Manila. EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Maraming salamat kasama ang EJ Lazaro at sa pamamagitan ng ulat na yan. Pansamantala po kami magpapaalam sa inyo sa umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayama. Kay Acting Provincial Director Marvin Arcangel and of course sa ating IT expert, Ginoong Art Samaniego. Maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side, Ginoong Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Rifarial at sa ating mga kasamahan sa production team, Miss Glory Faye Bagon, Christopher Tirambulo at Miss Tess Ramirez. Antabayanan po ang mga balitang ihahatid sa inyo ni Miss Joy Camar mula po sa ating PBS News Division. At matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Ito po ang palatuntunang Bangon na Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang maulang umaga.
29: Bangon! Bangon!
7: Bayang Mahal!
29: Bangon! Bayang Mahal!
7: Dito sa Radyo Pilipinas,
29: 738 AM.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, 8:58.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga, Pilipinas. Narito mga balita sa oras na ito. House Panel Chair umapila sa Civil Service Commission na umaksyon agad sa pag-aproba ng qualification standards ng School Counselor Associates upang mapunan ang mga kakulangan sa mga eskwelihan. May balita si Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Kasunod ng insidente ng karahasan sa mga paaralan, umapila ang Kamara sa Civil Service Commission na madaliin ang pag-aproba sa Qualification Standards o QS para sa libo-libong posisyon ng School Counselor Associates o CSA sa bansa. Nagbabala si House Committee on Basic Education and Culture at Pasig Representative Roman Romulo na habang nadidelay ang pag-empleyo sa mga CSAs, lalong nanganganib ang buhay at kapakanan ng mga mag-aaral. Sa pagdilig ng komite ukol sa school at school violence and safety, kinumpirma ni DepEd Undersecretary Willie Cabral na sa kabila ng pagpasa ng batas, 2 taon na ang nakalipas, zero o wala pa rin kahit isang school counselor na nailalagay sa mga paaralan. Sa ilalim ng Republic Act No. 12080 o ang Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotions Act na naipasa ng 2024, target sanang i-empleyo ng DepEd ang nasa 10,000 na counselor upang tugunan ang kakulangan sa mga gabay. Ayon kay Romulo, bagamat agad itong inaksyonan at nilaanan ng pondo ng Kongreso, hindi ito magamit-gamit dahil nakabinbin pa rin sa CSE ang pinal na pag-aproba ng QS ng posisyon. Giit ng komite, dapat nang kumilos ang CSE dahil buhay at kinabukasan ng mga kabataan Pilipino ang nakataya sa bawat araw na lumilipas na walang gumagabay sa kanilang kaisipan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Welcome sa Department of National Defense ang pagdedeklara ng lungsod ng Cebu sa July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Sa isang pahayag, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na kanilang pinupuri ang unanimous na pag-aproba ng Konseho ng Lungsod ng Cebu sa resolusyong nagtatakda sa naturang pagdiriwang. Ayon kay Secretary Teodoro, ang 2016 Arbitral Award ay patunay ng tagumpay na dapat yakapin at patuloy na ipaglabang maipatupad. Nauna nang naprobahan ang sangguniang panglungsod ng Cebu ang isang resolusyon na nagdadeklara sa July 12 bilang taunang paggunita sa makasaysayang tagumpay ng Pilipinas sa arbitral ruling kaugnay ng West Philippine Sea. Layunin ng resolusyon na mapanatili ang kamalayan ng publiko sa isa sa pinakamahalagang tagumpay ng bansa sa larangan na batas at diplomasya. Gayon din ang isulong ang mga karapatan at maritime entitlements ng Pilipinas sangayon sa pandaigdig Gambatas. Kasabay nito, gugunitan din ng lungsod ng Cebu ang 10th anibersaryo ng makasaysayang desisyon noong 2016 na nagpawalang bisa sa pang-aangkin ng China sa South China Sea at muling nagpatibay sa mga karapatan ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone. Sa iba pang balita, 20 barangay sa Baguio City na una nang idineklara bilang drug-free, binawi ang deklarasyon. May balita si Jong Munar ng Radyo Pilipinas Baguio City.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Iniulat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang pagbawi bilang drug-free ang 20 barangay dahil sa presensya ng mga aktibong drug personalities sa kanikanilang nasasakupan sa lungsod ng Baguio. Sa pagsisiwalat ni Magalong, tagapamuno ng City Peace and Order Council at City Anti-Drug Abuse Council ng mismong Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program ang bumawi sa 20 barangay drug cleared status dahil napagalamang patuloy na umiiral ang presensya ng illegal na droga. Iniulat ng Philippine Drug Enforcement Agency Baguio na humigit kumulang 58 drug cleared city barangay ang naunang nag-apply para sa pagpapanatili ng kanilang status, ngunit 20 barangay lamang ang nakapagpanatili ng kanilang drug cleared status. 20 barangay ang nagkaroon ng drug cleared status habang 18 aplikasyon ang ipinagpaliban ng humigit kumulang 60 araw para sa karagdagang pagpapatunay ng PDEA at pulisya. Ayon sa PDEA, ang mga barangay na sinusubaybayan at na-validate na may aktibang drug personality na naging dahilan ng pagpapawalang visa sa kanilang drug cleared status ay ang Asin Road, Baguio Gold Compound, City Camp Proper, Country Club Village, Dominican Hill Mirador, Irisan, Cabanihan, Kayang Extension, Luwakan Proper, Lopez Haina, Lower Lourdes Subdivision, Magsaysay Private Road, Military Cut-off, Pakdal, San Antonio Village, San Roque Subdivision, Slaughterhouse Compound, Santo Niño Village at Upper Market Subdivision. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
9: Sa pinakahuling balita, San Roque West Hydroelectric Project inaasahang magpapalakas sa enerhiya at lokal na ekonomiya. Mula Radyo Pilipinas, tayog may balita si Mildred Coquia.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inaasahang magdadala ng pangmatagalang benepisyo sa supply ng enerhiya at paglago ng lokal na ekonomiya ang planong San Roque West Pump Storage Hydroelectric Power Project matapos makipagpulong ang pamahalaang bayan ng San Nicolas, Pangasinan sa mga kinatawan ng San Miguel Power Corporation para talakayin ang susunod na hakbang sa pagpapatupad nito. Pinangunahan ni Mayor Alicia Primicia Enriquez ang pagpupulong. Dumalo rin ang mga opisyal ng SMPC. Kabilang sa mahahalagang tinalakay ang development map ng proyekto na nagpapakita ng mga lugar na saklaw at mga pasilidad na itatayo tulad ng powerhouse, waterways, access roads, portal pad, mga tunnel, inlet at outlet structures, intake channel, cofferdam at H-barge. Napag-usapan din ang draft memorandum of agreement sa pagitan ng San Nicolas at Itogon Benguet upang malinaw na matukoy ang mga obligasyon, benepisyo at inaasahang kita ng host communities sa sandaling magsimula ang operasyon ng hydropower facility. Ayon sa mga kalahok, nagbibigay ito ng mas malinaw na direksyon sa pagpapatuloy ng proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
9: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
17: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
16: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
18: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
19: Ano nangyari?
18: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
20: Ako sir, ambulance driver ako.
19: Ambulance driver? Oh.
20: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
17: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
19: Dahil hindi na umabot.
20: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
17: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
19: Makapal yung simento.
17: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
19: These are the reinforcements.
17: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
16: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
19: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
22: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko.
24: Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
25: Leslie Bocopo,
24: live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
28: Magandang umaga po, ang oras po ay 9:07 na po ng umaga. Kumusta po kayong lahat? Pecha po ay June 30, 2026. At ang araw po ay Martes. Maulan po ngayon. So sana mag-ingat tayo sa ating mga biyahe papunta sa opisina at sa paaralan at sa ating mga appointment. Medyo nakalulungkot po ngayon ang gising natin ngayong umaga kasi hinarang nila na naman ang EDSA. Yung nagrarally ngayon ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, no? At saka okay yan, you are free to address your grievances against government. This is part of your right from the freedom of expression, freedom of speech, and freedom of assembly. However, alam naman natin lahat na ang lahat ng kalayaan ay may hangganan. There is no such thing as absolute freedom, no? Because we operate as a people, as a nation, under a government. We operate under a set of rules, no? Meron tayong batas na kailangan sundin natin. Ngayon, kung kayo'y lalabag sa batas, katulad ng yung nangyayari ngayon, hinarang nila yung daanan papuntang White Plains ng around 5 buses from the New Era University para wala nang makadaan na sasakyan. at para ma-encourage ang pagdating ng mga rallyista, hindi po tama yan. That is against the law, no? There are certain rules that you must obey when you conduct your rally.

0: kami. Ito'y para tutukan ang sitwasyon sa nagpapatuloy na pagtitipo ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng People Power Monument sa Quezon City, gayon din sa Liwa San Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Dahil dito, sinabi ng PNP na abot na sa 900 police personnel ang kanilang ipinakalat para tiyakin ang seguridad, kaayusan at kapayapaan sa naturang pagtitipon. Sa mga sandaling ito ay bahagyang nagkatensyon sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Batay dun sa monitoring na nakikita sa CCTV footage mula sa Campo Crame at dahil ito sa pagtatangka ng mga pulis sa alisin yung bus ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA na nakabarega ito, Manong Leslie. At pilit itong pinipigilan ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ngunit dahil na rin sa pakiusapan ay naialis na nga itong bus na ito na nakabarega sa kahabaan ng EDSA, particular na sa may tapat na People Power Monument. Sa ngayon ay puspusan pa rin ang isinasagawang pag-apela ng mga otoridad sa mga motorista, lalo na yung mga babagtas sa bahagi ng northbound lane ng EDSA manggaling ng Makati patungong Quezon City, na iwasan muna itong bahagi na ito ng EDSA Ortigas dahil nga sa makapal na volume ng mga bihikulo na nakastranded na rito. At pinapayuhan ngayon itong mga motorista na umanap muna ng mga alternative ruta upang nasa gayon ay hindi sila maabala sa kanilang mga biyahe. At paiiralin ng PNP ang maximum tolerance sa pagsasagawa nga ng mga aktibidad na ito ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo hanggang sa matapos ang kanilang aktibidad. At pakiusap lamang ng mga pulis sa mga realista, pairalin ang kahinahunan at ihayag ng mapayapa ang kanilang saloobin. Para sa Wagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
1: J-Mark? J-Mark, usually sa mga ganyang rally, meron yung mga namumuno dyan. Meron bang nagbibigay ng statement na from the leadership of the Iglesia ni Cristo?
0: Walang gustong magsalita, Manong Lise, at patuloy nga hinihingan nga rin ng mga kasama natin sa media ang pahayag, no, kung sino yung mga organizer nitong pagtitipo na ito. Maging si Brother Edwil Sabala ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo ay hindi pa rin nagpapalabas ng anumang pahayag mula sa pamunuan at tagapamahala pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo patungkol nga dito sa aktibidad na ito. At bagamat itong mga miyembro nga ito, makikilala mo sila, Manong Leslie, dahil bit-bit nila yung watawat ng Iglesia ni Cristo dun sa pagtitipon. At patunay na nga rin dito yung bus na kanina ay hinarang dun sa bahagi ng EDSA White Plains na ngayon ay maayos nang naialis ng mga otoridad, Manong Leslie.
1: Okay, yung bus na yun, J-Mark, yun ang bus ng New Era University, tama ba?
0: Roger in that, Manong Leslie, dahil ito yung isa sa mga naghatid, no, ng mga kaanib dito sa EDSA People Power Monument, Manong Leslie. At kanina nga, madaling araw, ay hinarang nga ito para nga mabigyan daan yung kanilang pagtitipon kaninang madaling araw. Pero dahil nga sa nakaabala nga ito sa daloy ng trapiko, ay unti-unti ito pinakiusapan ng mga otoridad na maialis, no, sa EDSA. At nang sa gayon, unti-unti na rin mabuksan yung daloy ng trapiko, Manong Leslie.
1: Okay. Maraming salamat sa iyo, J-Mark.
0: Yan mo na ang update, Manong Leslie. Balik mo na sa iyo.
1: Okay. Thank you very much. Si J-Mark Dagala, no, nandun siya ngayon sa area, no, kung saan nagra-rally ang mga membro ng Iglesia ni Cristo or INC. Ang tinanong ko sa kanya kanina, usually, pag may ganyang rally, merong mga namumuno dyan na nagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng utos. I'm sure meron, pero tila, tulad ng sabi ni J-Mark, ayaw nila magbigay ng statement sa media. Just the same, gusto rin natin malaman kung meron silang rally permit. Kasi you cannot just, part of the freedom of assembly, you have to secure first a rally permit before you are given the go signal to assemble and address your grievances to the

0: authorities. Alamin natin yan mamaya kung meron silang permit. Plus, the fact na kanina nga nagkaroon ng tension kasi nga ihinarang nung mga yung nagdala ng mga members ng INC doon sa from the New Era bus pero iniwan ng mga driver nakatiwangwang lang doon nakapark and that is done intentionally para harangin yung lugar para walang makadaan na sasakyan pero mukhang naitabi na at na-clear na yung lugar no so ayun wala nga silang permit report sa atin yan. So, it is a questionable yung pagtitipon ng members ng Iglesia ni Cristo. At saka, ang tanong natin, you know, they are mobilizing against corruption. No? In this case, it is the flood control scandal, the flood control mess. Ito'y sumabog na ng napakalaki. And it is obviously a support to one of the members of the Senate. This is no less than the Senator, si Senator Rodante Marcoleta, a member of the INC. Because nagkaroon na ng balita from no less than the ombudsman na maari siyang ma-aresto. Ang kanyang charges ay pagtanggap ng limpak-limpak na salapi amounting in the millions para sa kanyang kampanya. So ang tanong natin sa mga leadership at members ng INC, you are supposed to be godly. You are supposed to be against corruption. Nandun na tayo. Pero bakit sinusuportan nyo ang isang tao na allegedly he is being accused of corruption? Yung hindi niya pag-declare ng milyon-milyon na halagang pera sa kanyang stand-in. So, ayun, we question also your motive. Sinasabi nyo, this is purely a religious gathering, but it is also clearly a political gathering, no? Kasi, if you are really, sinasabi nyo, hindi ito masyado religious, this is more a gathering for people who want to address their grievances against government. Bakit dyan kayo sa People Power Monument? Ba't hindi kayo dun sa harap ng Marian image? Ito naman, dahil obviously, you are not Roman Catholics. That is purely a Roman Catholic image. But if it is apolitical, then you are free to gather in any other place other than the People Power Monument. Ngayon, ang sabi naman ni Rodante Marcoleta, ito'y planadong-planado. Yung kanyang imminent arrest ay planned kasi may pattern daw. So sabi niya, planado ito kasi on July 6, mag-uumpisa na ang Senate Impeachment Court. And of course, he is one of the members of the Senate. He is one of the Senator Juror. So nais nilang tanggalin ang kanilang participation from the Senate Impeachment Court because one less senator for the accused, in this case, si Vice President Sara Duterte, is a big deal, no? Ngayon, sabi niya, ito'y planadong-planado. Ito'y talagang may agenda. Ang tanong naman natin kay Senator Marcoleta, nung bumoto ba yung mga kongresista sa lower house, 257, voting overwhelmingly para iakyat na ang articles of impeachment sa Senado at biglang nagpalit ng liderato from Tito Soto to Alan Peter Cayetano at tinanong ang sagot ay coincidence lang po ito. Ito ba'y planado din? Siyempre alam naman natin, hindi na natin kailangan sagutin yan na obvious naman. May live report tayo kay Tokayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayog. DepEd Secretary Sunny Angara, pinangunahan ang supplemental feeding sa Pantabangan, Nueva Ecija. Leslie?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bumisita si DepEd Secretary Sunny Angara sa Pantabangan, Nueva Ecija upang pamunuan ang mga programa para sa pagpapatatag ng early childhood at basic education initiative. Mainitong tinanggap na may opisyal at kawani ng DepEd School Division Office ng Nueva Ecija sa kanyang pagbisita sa Marikit Integrated School. Titagin ang kalihim ang mga school bag mula sa Office of the Secretary para sa mga mag-aaral pang-online kaginitan para sa dikalidad at abot kayang edukasyon o abot kamay na edukasyon. Bukod dito, pinangunahan din ang garang supplemental feeding program sa Pantabangan National High School, National Child Development Center. Ang aktibidad na ito kasabay ng pagdiriwang ng Nutrition Week na naglalayong bigyan diin ang kahalagahan ng kalusugan at sapat na nutrisyon ng mga bata sa kanilang maagang yugto ng pag-aaral. Nagpahayag naman ng malalim na pasasalamat ang DepEd Nueva Ecija sa naging pagbisita ito ng kalihim. Ayon sa tanggapan ng presensya ni Angara ay magsisilbing inspirasyon sa kanilang patuloy na paglilingkod na may kausayan, malasakit at dedikasyon para sa kapakanan ng bawat mag-aral sa probinsya. Para sa Pilipinas, Leslie Mino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Tokayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug. So, aantabayan na natin ang mga darating na reports, no? Either here or the next program tungkol sa nagaganap na rally ngayon ng Iglesia ni Cristo dyan sa People Power Monument. Usually, pag may gathering ng ganyan, merong mga namumuno yan at tila ayaw nila magbigay ng pahayag sa media. So, okay, that is their prerogative. Pero, pag walang permit, ang rally nila ngayong araw, the police, no, the law enforcers, have the power and the mandate to disperse them already, peacefully. Because as always, tolerance, maximum tolerance. Huwag lang sila manggulo. Anyway, mag-iba naman tayong usapan, babalikan natin yung rally ng INC. Recently, nagkaroon din ng balita na mukhang mag-turn state witness si dating DPWH Secretary Manuel Punoan. No? Well, marami rin ang nag-react dito sa panukalang ito. In fact, in the Philippines, a state witness is an accused individual who is discharged from a criminal complaint or information by a court so they can testify for the state in exchange for their testimony and full cooperation. They are immune from criminal prosecution for the offense and receive government protection. Ang tanong ng napakaraming mga kababayan natin, bakit kailangan maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Punoan? Is he the least guilty of the accused, no, on the flood control mess? Kasi po, gusto ng taong bayan, and we are one of them, one among them, na managot din ang mga sangkot sa flood control mess. If you remember, no less than the president called for a full-scale investigation of the people involved in this corruption scandal for the flood control mess. No? So, maraming nagtatanong, karapat-dapat ba mag-turn state witness si dating DPWH Secretary Manny Punoan? Anong mangyayari doon sa alleged na ibinulsa na ill-gotten wealth, no, from the flood control mess? In this case, yung mga ghost projects, yung mga substandard procurement ng materials, no? So marami gusto talaga alamin kung ano na mangyayari. Kasi under the Rules of Court and Republic Act number 6981, or otherwise known as the Witness Protection, Security and Benefit Act, the prosecution must prove all of the following conditions for an accused to be discharged. Number one, yung absolute necessity. Yun ang gusto nating malaman. There is no other direct evidence available for the prosecution to prove the offense. And then, yung second item, the essential testimony. The testimony of the accused is necessary to successfully convict the other co-accused. And then third, not the most guilty. Ito yung sinasabi natin kanina. Is former DPWA Secretary Manny Bolnoan really not the most guilty? We will give him the benefit of the doubt. No? The applicant does not appear to be the most guilty. Example, not the mastermind of the primary actor. Alam po nyo, yung mga pahayag ng mga engineers ng DPWH, the district engineers, no? Alam naman natin na they will not and they cannot operate unless there is a may padrino sila sa itaas. We need not go deeper into details sino yung mga padrino sa taas, no? Of course, ang ituturo natin yung mga namumuno ng ahensyang yon. So alamin natin mamaya kung ano talaga ang reaction ng ating mga nakikinig at nanonood. Magpunta naman tayo kay Helen Grace Balean ng Radyo Pilipinas Albay. Higit 2,000 benepisyaryo sa Pilar Sorsogon tumanggap ng food commodities sa ilalim ng Walang Gutom Program ng DSWD. Helen?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa mahigit 2,000 benepisyaryo sa bayan ng Pilar Sorsogon ang tumanggap ng food commodities sa isinagawang food redemption activity sa ilalim ng Walang Gutom Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa ilalim ng programang ito, bawat kwalipikadong benepisyaryo ay may food credits na nagkakahalaga ng 3,000 piso na maaaring ipalit sa mga pangunahing pagkain tulad ng bigas, gulay, itlog, prutas, at iba pang pangunahing sangkap sa pagluluto. Isinagawa ang aktibidad sa pamumuno ng DSWD Bicol, katuwang ang Regional Program Management Office at Community Engagement Coordinators upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagtanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo ng kanilang food assistance. Bukod sa Sorsogon, isinasagawa rin ang food redemption activity sa iba pang lalawigan sa Bicol bilang bahagi ng anti-poverty initiative ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na layong maibsan ang kagutuman at mapalakas ang food security sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Helen Grace Balean ng Radyo Pilipinas, Albay. Anyway, tulad ng sabi ko kanina, yung mga district engineers ng DPWH and the assistant district engineers, hindi naman talaga sila pwedeng kumilos tungkol sa mga ghost projects, sa mga substandard materials, kung wala talagang, kung hindi alam nung itaas, no? Yung mga kanilang superiors. No? After all, a good manager knows exactly what is going on in his department. In the case of the DPWH, no less than the former DPWH secretary, si Manny Bolnoan, ang tumatay yung parang siya ang namumuno ng ahensya. So dapat alam niya ang nangyayari. Kung hindi niya alam diretso ang nangyayari, may mga tao yan sa field na nagre-report sa kanya kung ano ang mga proyekto na itinatayo or kasalukuyang ongoing projects sa bansa. Ngayon, the other item here is also corroboration. The testimony can be substantially corroborated on its material points. Ito po yung magbibigay ng tulong to create the case, no, against the people involved in the flood control mess. And then dapat yung magte-turn state witness ay walang prior conviction. The applicant has not been convicted of any crime involving moral turpitude. Ngayon, ano po ang proseso? Application. Kailangan, the accused must apply to become a state witness through either the DOJ or the Department of Justice or through the Ombudsman or the Office of the Ombudsman. In this case, very clear na no less than the statement of the Ombudsman tells us that it is highly possible that former DPWH Secretary Manny Bunuon will turn state witness. Ito po yung nagkaroon ng maraming negative na reactions kasi bakit siya? Siya ba ang least guilty? Eh siya ang parang tumatayong padrino, no? When he was DPWH Secretary. Allegedly, he is also part of the grand scheme of corruption in the department. Magpunta naman tayo kay Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag. Meron siyang live report mamamahagi ng rice assistance sa mga naapektuhang residente ng bagong bagyong Basyang isinagawa sa Tandag City, Surigao del Sur. Angel?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ang pamalang lungsod ng Tandag, katuwang ang pamalang panaliwigan ng Surigao del Sur at ang pambansang pamalaan ng pamamahagi ng rice assistance para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Basyang. Isinagawa ang distribusyon sa Barangay Matikdom Covered Court, Barangay San Isidro Covered Court at sa Vicente T. Pimentel Jr. Memorial Gymnasium na nagsilbing sentro ng pamamahagi para sa mga benepisyaryo mula sa 12 barangay sa lungsod. Samantala, nakatakdang ipagpatuloy ang pamamahagi ng rice assistance sa natitirang 11 barangay upang matiyak na lahat ng mga natukoy na benepisyaryo ay mabibigyan ng ayuda. Bahagi ang naturang pamamahagi ng Rice Subsidy Support Program ng pambansang pamahalaan na ipinatutupad sa pamamagitan ng pamahalang panalawigan at pamahalang lungsod bilang agarang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo at upang makatulong sa kanilang pagbangon. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Thank you po.
0: Maraming salamat, Angel Luisa Obosa. Magbe-break muna tayo. Pag-break natin, subukan natin kumuha ng live report ulit from J-Mart doon sa People Power Monument. Mag-break muna tayo.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
7: Konting tiis na lang, darling. Uy, din yung mga yan.
8: Bas, dito ulit tayo mag-aral na, pre, ha? Ingat kayo.
9: O na, bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
8: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
9: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
8: Nanay naman, eh.
10: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
1: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
12: The public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko
13: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Leslie Bocobo.
16: Leslie Bocobo.
1: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo nagbabalik. Ang oras po ay 9:37 na ng umaga. Patuloy ang rally na nagaganap ngayon dyan sa EDSA, sa People Power Monument, no? This is populated by the members of the Iglesia ni Cristo. Marami nagsasabi kung totoong sila ay laban sa korupsyon. Bakit tila sumusuporta sila sa isang senador na membro nila na who is currently being charged for corruption? In this case, for accepting campaign contributions, which he did not declare in his SALN. If you remember, in 2012, no less than the Chief Justice was accused for the manner also in the way he also handled the declaration of his SALN. So that was a conviction for a Chief Justice. Now, on July 6, which is a Monday, the Senate Impeachment Court, as scheduled, will begin already the hearings over the accused. Now, in this case, it is the Vice President of the country, ang ating pangalawang Pangulo. Ngayon, marami nagtatanong, paano na ang magiging behavior ng mga obviously biased members of the Senate who will be senator jurors tungkol sa impeachment hearing na mangyayari tulad ni Robin Hood Padilla na no less nanggaling sa kanyang bibig. Sabi niya, kahit sunugin niyo ako, ako'y mga ngamoy Duterte. Ngayon, si Bato de la Rosa, of course, ano na siya? Exempted na siya kasi he is now a fugitive past future senator juror. Ngayon, si Rodante Marcoleta tila maaresto na kaya nagbigay na siya ng pahayag. Sabi niya, there is a pattern, ako'y aarestuhin para one vote minus for the vice president is one vote very crucial. Ngayon, ang tanong natin, he's speaking about a pattern, he's speaking about an agenda, ano nangyari doon sa nung inakyat na yung articles of impeachment sa Senado? Bigla nilang ipinalit ang liderato ng Senado from Tito Soto to Alan Peter Cayetano. At nung itinanong kung may kinalaman ito sa nangyaring 257 votes sa lower house, ang sabi, coincidence lang po ito. It was something waiting to happen. Hindi po totoo yan. Kasi before that, no less than the former Senate President Tito Soto, sabi niya, pag natanggap na namin ang articles of impeachment, susundan namin ang forthwith. Ang sabi nga niya, kinabukasan kung kinakailangan, gagawin namin agad yan. Magpunta naman tayo kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Gingoog City Agriculture Office, na nawagan sa mga kabataan na bukas na ang Youth Internship Program on Organic Agriculture. Noel?
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nanawagan ng Gingoog City Agriculture Office sa mga kabataan 18 hanggang 35 na taong gulang na bukas na ang application para sa Youth Internship Program on Organic Agriculture, na kung saan isa itong 21-month internship program na binubuo ng 9 months on farm internship, hands-on learning, actual experience on organic farming, 12 months enterprise implementation, mentoring at technical support. Itinuro sa naturang programa ang modern, sustainable at organic agriculture practices para makakahanda ang mga kabataan sa hinarap na agribusiness. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog. So, ang challenge natin sa mga liderato at membro ng Iglesia ni Cristo, if you are truly against corruption, if you are rallying today as I speak sa EDSA against corruption, kasi nga yun ang kabuuan ng inyong agenda kung bakit kayo nagtitipon-tipon ngayon dyan sa People Power Monument, kasi galit kayo sa corruption. Why don't you peacefully endorse one of your members, Senator Rodante Marcoleta, to the law, no? In this case, to the ombudsman, no? And surrender him peacefully and set the good example na, sige po, kami po'y hindi naniniwala na sangkot ang isa sa aming membro, si Senator Marcoleta, sa yung pagtanggap ng campaign contribution na hindi naman niya dineclare sa SALN. Why don't you go that path? Kasi po, conflicting ang position niyo sa pagsuporta at pagdepensa ng isa sa inyong membro. Wala pong pinagkaiba yan dun sa liderato ni Alan Peter Cayetano sa Senado, nang he was against corruption, he was for good governance, pero he moved heaven and earth to protect a Bato de la Rosa. In fact, no less than Bato de la Rosa, sa kanyang kadaldalan, kasi ang isda ay nahuhuli sa bibig. Sabi niya, ay, tinawagan po ako ni Senate President Alan Peter Cayetano para magpunta sa Senado kasi magbobotohan. And this vote helped in his installation to be the Senate President. So, yan ang challenge natin sa Iglesia ni Cristo. Do something that is really worthy for the welfare of the nation. If you are truly against corruption, then you willfully subject one of your members to the law. So ngayon, alamin natin kung meron pa tayong mga report manggagaling dyan sa lugar kung saan nagrarally members ng Iglesia ni Cristo. Gusto sana natin malaman kung may statement na ang liderato ng Iglesia ni Cristo, pero according to J. Mark Nagala, sabi niya walang gustong magbigay ng statement mula sa liderato ng Iglesia ni Cristo. Pero maganda na itabi na yung mga bus, no? From the New Era University, ito yung mga bus din na nagdala, naghakot ng kanilang mga miyembro Pero they had another agenda. Iiwan yung bus doon makapark para pumarang at hindi makadaan ang ibang sasakyan. Pero the quick response of the PNP, of the leadership and the personnel of the PNP, they were able to clear that. Ngayon, yung pinag-usapan natin kanina, yung report na baka mag-turn state witness si dating DPWH Manny Bonoc, napakarami pong negative comments ang dumating, no? Especially yung tinatanong is if he's really the least guilty of all the parties involved, no? Alamin natin as the days come, what will be the final decision of the ombudsman. Magpunta muna tayo kay Gary Carl Carrillo ng Radyo Pilipinas Albay. Land bank target matulungan ang libu-libong bagong magsasaka at MSMEs sa bansa ngayong taon. Gary?
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Target ng Land Bank of the Philippines na matulungan ng mahigit 2,500 bagong micro, small and medium enterprises ngayong 2026 sa pamamagitan ng iba't ibang programa sa pagpapautang, digital banking at business development bilang suporta sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya. Ito ang sinabi ni May Arizabal, First Vice President ng SME Mid Market Lending Group ng Land Bank, kasabay ng paglunsad ng AgriSenso Plus Caravan at Uswag Oragon MSME Fair sa Albay. Ayon kay Arizabal, layunin ng programa na mapalawak ang access ng mga MSMEs sa abot-kayang pautang, digital financial services, capability building at government support upang matulungan silang magsimula, mapalago at mapatatag ang kanilang mga negosyo. Kabilang sa mga iniaalok ng Land Bank ang Lifting MSMEs Lending Program na may mga loan package mula 100,000 pesos hanggang 50 million pesos depende sa laki at pangangailangan ng negosyo. Bahagi rin ito ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong palakasin ang produksyon, mapalawak ang access sa financing at mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka, mangingisda, kooperatiba at MSMEs. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Maraming salamat, Gary Carl Carrillo ng Radyo Pilipinas, Albay. So, yung planong mag-turn state witness si Manny Bonoan, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, marami pong nag-react on the negative. Kasi po, gusto po nila talaga na maparusahan din ang mga pinuno ng ahensyang yun. Hindi po kasi talaga makakagawa ng kilos ang mga lower ranking officers of a department. In this case, yung mga district engineers, no? And yung mga deputy or mga assistant district engineers. Pag wala pong basbas or kaalaman ang nasa itaas nila. So, in that case, it was the former secretary allegedly who was also involved in the flood control scam. And part of that, if he turns state witness, he will have with him, which I'm sure hindi naman niya kailangan, housing and medical assistance. As we know, he was already abroad, I think, to receive medical attention, either for him yata or para sa kanyang may bahay. Hindi natin maalala, no? But just the same, this is accorded to those who will turn state witness. Other than security escorts and medical assistance, housing also and livelihood under the witness protection program of the country. Meron tayong live report from May 4 Maran ng Radyo Pilipinas Lucena. Issue ng tangkang pananaksak sa loob ng isang Catholic school sa Lucena City, Quezon, hiniling ng pamunuan na maresolba bago ang investigasyon ng pulisya. May?
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hiniling ng pamunuan ng isang Catholic school sa Lucena City na resolbahin ang issue ng tangkang pananaksak sa loob ng paaralan bago magsagawa ng investigasyon ang pulisya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Police Lieutenant Colonel Ryan M. Hernandez, ang acting chief of police ng Lucena City PNP, sinabi nito na nire-respeto ng pulisya ang isang learning institution gaya nito ng naturang Catholic school. Ayon kay Colonel Hernandez, kagabi nagreklamo ang magulang ng grade 10 learner na tinanggang saksaki ng kapwa nito estudyante. Nais naman ng eskwelahan na pagharapin ng magulang ng dalawang learner bilang bahagi ng investigasyon ng paaralan. Ayon kay Colonel Hernandez, kapag nagpursige ang magulang na ituloy ang kaso, saka magsasagawa ng investigasyon ang Lucena PNP. Ayon sa reklamo ng magulang na hindi muna binanggit ang pangalan at tinawagan sila ng kanilang anak kahapon at humihingi ng tulong na sunduin na siya sa paaralan. Reklamo ng anak na nakipagbuno ito sa kapwa estudyante makaraang undayan ng saksak gamit ang isang balisong. Nang tanungin ng magulang ang gwardiya ng school kung bakit may nakakapasok ng mga illegal na armas sa loob ng eskwelahan, ang sagot sa kanila ay nasira ang gamit nilang metal detector. Sa opisyal naman na pahayag ng Maryhill College, ang kumakalat na balitang pagtatangka na pananaksak sa loob ng paaralan ay taliwas sa totoong nangyari. Nais nito na magsagawa muna ng investigasyon sa tunay na ganaganap bago ito magpalabas ng opisyal na pahayag. Nanawagan din ang pamuna ng eskwelahan na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at tiniyak na magbibigay agad ito ng update kaugnay sa naturang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena. Anyway, yun ang ating panawagan or the challenge that we address, no, to religious organizations, in this case, the Iglesia ni Cristo or the INC. If you're truly a godly organization, how is it difficult for you to obey the laws of the land? After all, every authority, and if you believe in the scripture, lahat ng autoridad that are in place in government are instituted by God. So it would be best if you really obey the law of the land. In this case, before addressing your grievances against government, you should first apply for a rally permit. Mukhang wala kayong in-apply na rally permit. At saka yung pagparada nyo ng pagbalandra lang ng inyong mga bus, no, from the New Era University to create chaos, no, and yung friction among motorists and the rallies, no, you are fomenting trouble, no. There is always a correct way of doing your rally, no. So we are hoping that the next time you do it the proper way. After all, if you claim to be a godly organization, then we shall see them by your fruits. So ako yung magpapaalam na. It's already 9:55. Bukas, I will be joining my guest live in person. Papasalamat na ulit ako sa Radyo Pilipinas Technical, si Rovan Malilin, si Jomarie Refarial, si Alvin Pelgone, si Arnel Villamover, at always, ang executive producer, walang iba, kung hindi, si Christopher Tirambulo. Maraming salamat po sa inyong lahat. I'll see you tomorrow sa programang Leslie Bocobo Live. Magandang umaga po sa inyong lahat.
19: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
21: Philippine Standard Time, 9:57.
22: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
21: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang mga balita sa oras na ito. Kasunduan sa pagitan ng Office of the Ombudsman at dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, kaugnay ng kanyang pagiging state witness, dapat idetalye sa publiko ayon sa isang mambabatas. May ula tungkol dyan si Melanie Valdez Reyes.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Inimok ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio si Ombudsman Boying Rimulya na idetalye sa publiko kung paano naging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay Tinio, dapat isa publiko ang mga detalye ng kasunduan sa pagitan ng kanyang opisina at ni Bonoan kapalit ng immunity nito sa kasong plunder. Ito ang reaksyon ng mambabatas kasunod ng ulat na hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na alisin si Bonoan bilang akusado sa mga kasong kinaharap nito na milyong-milyong kickback at maging state witness kaugnay ng talamak na korupsyon sa kasalukuyan nakabinbin ang naturang kaso sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Si Bonoan ay may kasong plunder dahil sa flood control scandal at kasalukuyan naka-hospital arrest. Diin ang mambabatas bilang mataas na opisyal ng DPWH na sangkot sa katiwalian, dapat papanagutin din sa halip na bigyan ng pagkakataong makaligtas sa pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Operasyon ng MRT3 mananatili sa gitna ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument ayon sa Department of Transportation. May live report si J. Mark Dagala.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Mananatili bukas at operational na joy ang biyahe ng Metro Rail Transit o MRT Line 3. Sa gitna na rin ang pagtitipon ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa Quezon City. Ayon sa pinalabas na abiso ng pamunuan ng Department of Transportation o DOTR, lahat ng mga station personnel at security teams ay nakadeploy sa lahat ng istasyon nito sa kanilang linya para panatilihin ang kaayusan at tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. At gayon din ay kanilang tinitiyak ang maayos na operasyon ng naturang linya. Samantala, tuloy-tuloy din ang operasyon ng lahat ng EDSA busway station sa kabila na rin ng pagsisikip ng daloy ng trapiko sa EDSA dahil sa naturang okasyon. Asahan ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa ng mga bus sa bandang Ortigas northbound dahil sa isang lane lang ang nadadaanan ng mga sasakyan sa ngayon. Mabagal din ang daloy ng mga bus mula Santolan hanggang Ortigas southbound. Ipinagutos na ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez ang pinagting na deployment ng mga tauhan ng Special Action Intelligence Committee o SAIC para sa lahat ng busway stations para umalalay sa mga motorista at commuter. Samantala, inialis naman na ng Metro Manila Development Authority o MMDA itong mga concrete barrier sa bahagi ng EDSA busway upang paluwagin ang daloy ng trapiko, particular na sa may tapatan People Power Monument para makaraan ng mga pribadong sasakyan na naipit sa matinding trapiko magmula pa kanina madaling araw dahil nga sa naturang pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Maraming salamat sa live update, J. Mark Dagala. Sa iba pang balita, Las Piñas City Police tiniyak na may mananagot sa pagguho at pagkasawi ng dalawang individual sa Maynilad Project Site sa Pamplona 2 sa Las Piñas City. Si AJ Ignacio naman sa kanyang report.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Siniguro ng Las Piñas City Police na may mananagot sa pagguho ng Maynilad Project Site sa Pamplona 2 sa Las Piñas City na ikinasawi ng dalawang contractor personnel Ayon nga kay Las Piñas Police Assistant Chief for Police Operations sa Lieutenant Colonel Tielson Rosarito, na iniimbestigan na nila kung ano ang naging sanhin ng trahedya. Dalawa sa mga ito ang kumpirmadong nasawi, isa ang sugatan habang nakaligtas ang dalawa pang iba. Inilinaw naman ni Rosarito na pawang mga Pilipino ang nasawi at walang Chinese national taliwas sa mga lumabas sa ulat. Pero iniimbestigan aniya ng pulisya ang report ng Chinese ang kontratista ng proyekto ng Maynilad. Siniguro naman ng Maynilad ang tulong at suporta sa mga biktima ng kanilang pamilya, gayon din ang pakikipagtulungan sa investigasyon ng mga otoridad. Mula pa rin dito sa Las Piñas City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: At sa pangwakas na balita, mahigpit na seguridad sa mga paaralan hiniling sa ABRA Philippine National Police. Mula Radyo Pilipinas, Baguio, may report si Jong Munar.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan si ABRA Representative JB Bernos sa pamunuan ng ABRA Police Provincial Office na paigtingin pa ang police visibility at mas mahigpit na security measures sa lahat ng mga paaralan sa lalawigan. Sa liham ni Bernos kay ABRA PNP Provincial Director Police Colonel Charles Dumalig, iniling nito ang agarang paghihigpit ng seguridad at police visibility sa lahat ng mga educational institutions sa buong ABRA, partikular na sa mga sekundarya, kolehiyo at mga universidad. Inimok din nito ang pulisya na magsagawa ng intensified patrols, presensya ng pulisya sa loob at labas ng mga paaralan at makipag-ugnayan sa mga school administrators upang masiguran seguridad at kapakanan ng mga learners, guro at iba pang school personnel, maging mga magulang at bisita. Bilang Vice Chair ng House Committee on Public Order and Safety, suportado ni Bernos ang panawagan sa Congressional Inquiry kaugnay sa insidenteng pamamaril ng dalawang estudyante sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Sa payag ni Congressman Bernos, sa kabila ng mga panawagang ibaba ang minimum age of criminal responsibility, ang imbestigasyon ng Kongreso ukol sa insidente magiging panimulang hakbang upang masuri kung kinakailangan maamyenda ng mga umiiral na batas hinggil sa pagpapababa sa edad ng mga batang may sala. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
21: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
26: Ano nangyari?
9: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
27: Ako sir, ambulance driver ako.
26: Ambulance driver? Oh.
27: Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
26: Dahil hindi na umabot.
27: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
26: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
26: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
26: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas na ang alas 10 ng maulang umaga.
22: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
10: Hello! Maulang umaga sa ating lahat dito sa Quezon City at ibang bahagi ng Metro Manila. Ingat po ha sa mga nagmamaneho ng kanilang sasakyan. Welcome, welcome sa ating palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Sumasayang papawid, Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM at sa lahat ng mga social media platform na inyong tinitingnan ngayon, pati na ang PTV. Gandang umaga po, ingat-ingat. Alamin nga natin ang weather update ngayon sa mga specialist ng mga weather specialist na totoo. Oo, mula sa DOST Pag-asa. Si Ben Estareja ang ating makakausap ngayon. Ano ang weather update dahil sa yung mga pag-ulan at kanilang namo-monitor. Benny, magandang umaga sa iyo.
22: Rancho Pilipinas.
11: Weather. Magandang umaga po sa inyo, Vinlin, sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, update tayo regarding sa low pressure area. As of 8 in the morning, ito yung namataan po ito sa coastal waters ng Romblon. At ito po ay mataas pa rin ang chance na maging isang tropical depression sa susunod po na 24 oras or hanggang bukas ng umaga. At nakikita din natin within the next 24 hours, kikilos po ang bagyo over other areas of Mimaropa hanggang sa lumabas po dito sa may West Philippine Sea. By tomorrow po yan at mas tumataas ngayon chance na habang ito ay patungo dito sa West Philippine Sea ay maging isang tropical depression. Kung sakasakali, papangalanan po natin ito na Bagyong Henry o yung magiging pang walong bagyo na po for 2026.
10: Nasa letter H na, Benny, ano? Ang bagyo. Mm-hmm. Oo, Henry. Okay, go ahead. So, yan ngayon ang minomonitor ninyo dyan sa weather, sa DOS sa Pag-asa ngayon.
11: So within the next 24 hours po, mataas pa rin ang chance ng ulan dito sa may Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, even dito sa may Bicol Region, Mimaropa, hanggang dito sa may halos buong Kabisayaan, mataas ang chance ng mga light to moderate with the times heavy rains. Kaya nandiyan yung possibility po na magtaas tayo ng mga rainfall advisories at saka yung mga heavy rainfall warnings. Yung mga pag-ulan po, sindi rin magdulot ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung malapit po sa mga ilog at possible din yung pagguho ng lupa sa mga pulubundukin po na lugar. At yung ibang bahagi pa ng Luzon, ito sa norte, hanggang dito sa may Mindanao, partly cloudy to cloudy skies naman po at may chance lamang ng mga pulupulong pag-ulan.
10: Dito ba sa Metro Manila, Benny, ay natatansya nyo yan? Mag-aabutin ba ng maghapon itong paulan-ulan?
11: Throughout the day naman po, magiging maulap dito sa Metro Manila. May chance din po ng mga light to moderate rains. May mga times naman po na walang ulan, pero bumabalik-balik po ito, lalo na po mamayang hapon.
10: Alright. So dapat mga lalabas ng kanilang mga tahanan, magdala na ng kanilang kapote, payong, at iba pang kanilang protection sa kanilang katawan. Ano, Benny? Oo. Alright. Pero ang bukas naman, ano ang nakikita nyo na weather up situation?
11: For tomorrow naman po, yung mga lugar pa rin dito sa Southern Luzon, sa Central Luzon, lalo na sa may Mimaropa at saka Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, yan po yung pinakang matasang chance ng mga pag-ulan. For Metro Manila bukas medyo makulimlim pa rin po at may mga

0: traffic dito sa EDSA dahil ho merong mga nangyayari po na grupo na nandiyan po sa isang bahagi ng Epifanio de los Santos Avenue, nandiyan sa People Power Movement at People Power Monument, at saka nandoon sa bahagi din ng Liwasang Bonifacio. Nantabayanan po namin ang report na ito mula sa kanilang pag-monitor mula sa MMDA Metro Base upang mabigyan nila tayo nang update. Kakausapin ko lamang si Charlie Nozares na siyang ngayon ay naka-monitor. Kanyang i-share sa atin ang kanyang mga nakikita. Para kayong mga nandyan na ngayon, lalong-lalo na yung galing sa norte, papasok na lang po ng Balintawak patungong south direction o kaya Makati, alam na ninyo kung anong dapat yung daan. At yung naman galing sa south direction, galing ng dyan po sa Laguna, San Pedro Laguna, papasok dito sa Metro, lalong-lalo sa Makati area, ay alam niyo na rin kung paano ang uksan kayo dadaan. Charlie, magandang umaga sa iyo. Good morning.
1: Yes, magandang umaga rin
0: kayo
1: sa mga
0: dito. Maulan, Charlie, maulan, pero anong namomonitor niyo ngayon na daloy ng trapiko? Sa, lalong-lalo sa EDSA ngayon, Charlie.
1: Apo, sa ngayon ang EDSA southbound natin, mabagal ang daloy na trapika mula dyan sa may Scout Borromeo hanggang dito yan sa may White Plains. At ang northbound naman mula dito sa may pagkatawid ng Guadalupe, mabagal din yan hanggang dyan din po yan sa may White Plains. At ang northbound naman ay pinapayagan yung mga private vehicles na dumaan sa Carousel Lane dahil halos hindi na nga sila umuusad kanina pa dyan sa may northbound ng Corinthian. So ngayon pwede silang dumaan dyan sa may Carousel Bus Lane na papunta ng Cubao. At dahil nga yan ay dulot pa rin po siyempre ng nangyayari dyan sa may bahagi ng White Plains. Sa mga rerouting naman natin, mabagal ang daloy ng traffic sa may Katipunan Avenue mula po dyan sa may pagbaba ng Commonwealth Luzon flyover. At tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang dito na sa may C5 Eastwood. At masusundan yan pagdating ng paakyat ng C5 Ortigas sa flyover, muling babagal yan hanggang makarating naman dito sa may Lanusa. Ang northbound naman ng C5, epekto rin po ito ng pagbagal sa daloy ng traffic dahil nga sa madulas ang kalsada dyan sa may Taguig. At paglabas pa lang ng toll gate ng S-Lex sa C5, mabagal po ang daloy ng mga sasakyan hanggang dito na yan sa may McKinley intersection. At muling babagal yan pagdating ng market-market patungo na ng C5 Lanusa. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal dito naman po sa may paakyat ng C5 Ortigas sa flyover hanggang makarating na po yan dyan naman sa may Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. At yung mga palabas po ng from Katipunan na patungo ng Bicerano hanggang sa may EDSA Santolan ay mabagal din ang daloy ng traffic dyan. Ang northbound ng Katipunan, dito lamang po sa may bahagi ng service road ng Aurora Boulevard, nagkakaroon ng build-up sa daloy ng traffic. Pero pagdating ng Ateneo, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman sa may intersection ng City Garcia. Ang Commonwealth Avenue naman dito sa may Philcoa, moderate to heavy traffic din, papunta ng Elliptical Road hanggang sa may Panulukan po yan ng Quezon Avenue. Yung mga kasama ko, yung mga alternatibong daan natin na kung kayo ay naiipit sa daloy ng traffic dito sa EDSA, talagang mabigat din ang daloy ng mga sasakyan na dyan.
0: Hindi ibig sabihin yan, sila na ang tumantya kung saan ang mga papwede ng alternatibong kalsadang dadaanan, Charlie.
1: Yes po, sila na lang mag-iisip dahil nako. Itong Bicerano papunta ng Ortigas.
0: Oo.
1: Medyo kanina kasi nagkaroon ng pagbabagal dyan. Pero sa ngayon ay unti-unti nang lumuluwag yung Bicerano patungo ng Ortigas.
0: Oo.
1: At yan. At ito namang Annapolis ay mabigat naman ang daloy ng traffic dyan. Yung Annapolis, maging itong Connecticut papunta ng Ortigas, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan dyan. Kaya kayo na lang po ang magtansya kung saan po kayo yung... Wala kang ma-suggest,
0: no? Ma-advise na po pwedeng alternatibo, kundi talagang magbaon ng mahabang pasensya At kung maaari,

0: Mare ay mag-MRT, ha? O kaya yun namang iba, memang naririnig na akong ano eh, nalalaman na report, Charlie, na ang kanilang ginagawa, iwas na ng EDSA, patungong sa kundi ang ginagawa ng Skyway, pangalawa, doon sa Manila area na lang, lalo na Espanya, lulusot ng Lacson, at saka patungon, lalabas na ng Makati area.
1: Yes,
0: Charlie.
1: Yes, yung iba, iwanan nilang nila yung sasakyan nila dyan sa mga parking areas. May mga mall naman dyan at dyan naman yung mga MRT station na nakakonect sa mga mall. So dyan,
0: iwan nila
1: yung sasakyan nila at mag-MRT na sila.
0: MRT or LRT na papwedeng alternatibo na kanilang masakyan at nang sa gayon. Sapagkat sa nakikita namin ngayong monitor, mula sa isang video na ipinagkakaloob ng Quezon City Police Department o District, abay puno yung EDSA ngayon, lalong-lalong malapit-lapit sa People Power Monument. Charlie, tama ba ako? Pareho tayong namomonitor ngayon.
1: Tama po, talagang puno ng sasakyan.
0: Sasakyan at pati tao. Oo. Both ano yung north and south direction, yung mga nanggaling ng diyan sa mayroong nasa White Plains na, tama ba Charlie, itong namo-monitor niyo rin?
1: Tama po,
0: White Plains
1: na sila.
0: Ortigas,
1: hindi na nga umuusad yung sasakyan diyan sa may Corinthian papunta ng White Plains.
0: Oo, binabanggit po namin ni Charlie ito sa ngalan po ng public service nang sa gayong mga naka-monitor sa 738 at 104.3 FM dito sa Radyo Publiko Serbisyo, Radyo Pilipinas, para makapag-decide na po kayo kung anong gagawin ninyo, paano kayo makakapunta doon sa niyang yung appointment kung kayo na papunta ng Makati, di ba Charlie?
1: Yes, kasama
0: yung galing sa north.
1: Yung mga hindi pa nakakaalis ng kanilang bahay,
0: ayaw
1: natin sa kanila na kung maaari ay pagpaliban muna nila yung kanilang mga appointments ngayon, yung mga lakad nila,
0: at
1: pwede nilang i-schedule yan sa ibang araw.
0: So ikaw ay nagsasabi na kundi pagpaliban na lamang sapagkat ang tansya nyo, kung talaga may kailangan ano, na may kaya pa na ipagpaliban na lamang.
1: Yes po, yan.
0: Okay.
1: Yun ang tanging may papayo natin sa kanila.
0: Okay, so, dahil wala ko na may advice din. Ako din, hindi ko nakakita sa tingin ko dyan sa pinadadalang video ngayon sa amin dito, ay yun na ang magiging, ang sabi natin ngayon, kayo na lang ang pumili o maghanap ng inyong alternatibong dadaanan. At total, ituturo naman ni Waze yan eh. Yung mga may mga Waze na up sa kanilang mga telepono. Oy, thank you Charlie ha. As always,
1: maraming salamat.
0: Okay, si Charlie Nozares mula sa MMDA Metro Base at nagbigay ng traffic update. Yung pong nababanggit namin ay bahagi po ng aming public service dito sa ating palatuntunan, Radyo Publiko Serbisyo, nang malaman nyo ang inyong mga dadaanan, lalo-lalo yung traffic update niya. Oh, siya, kinignood muna tayo at 10:22 in the morning. Ang may kaugnayan po pag-uusapan namin ngayon ng aking makakausap ang tungkol sa kuryente. Opo, mahalaga po ito dahil yung iba na ang nagsasabi ay nako po, napakataas na binabayaran ngayon. Yung iba naman ay okay lang dahil may pambayad. Pero alamin nga natin ang mga sitwasyon ngayon sa Director ng Market Operations and Service ng Director ng Market Operations Service ng Energy Regulatory Commission sa pamamagitan ni Ms. Sharon O. Montaner. Director, magandang umaga po, Director Montaner.
2: Hello, magandang there. Umaga, hi. Sir Kiko.
0: Oo.
2: At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa iyong programa, magandang umaga.
0: Artistahin pala itong aking makakausap, Glo, at saka si Aisa. Talaga naman, ma'am, pasensya na ho kayo, abalahin namin ng iyong umaga. Pampagaan
2: okay
0: lang
2: po
0: muna. Pampagaan lang po muna yun as our opener dito sa pagbanter sa ating question and answer. Itong pinag-uusapan ngayon lumabas na pwede na palang mamili ang mga consumers ng electricity ng kung saan sila pwedeng mag-engage o kaya magbayad ng electric service connection. Hindi lamang iisa or kung tawagin ay exclusive na ngayon dito kung ang pinag-uusapan sa Metro Manila. Tama po ba ito?
2: Opo, tama po yan. Actually po, simula po nung inilabas yung ating batas na nagreforma sa sektor ng elektrisidad, yung ating EPIRA, Electric Opo. Power Industry Reform Act, ang end goal po nito, layunin po niya is magkaroon ng option ang lahat ng consumers ng electricity na mamili kung saan nila gustong kumuha ng electricity. So sa EPIRA po, meron na po tayong captive consumers, which is tayo po na wala tayong ibang choice kundi kumuha sa ating distribution utility, at meron pong contestable customers. Yung contestable customers
0: yan. Po, yun ang gusto kong itanong, yung mabuti na ilulunin nyo na, sa pasensya na ho kayo na naputol ko po kayo. Opo. Idinugtong nyo yung contestable threshold. Oho. Nako, English at sige nga, ipaliwanag nyo pa paano yan.
2: Opo. Ang contestability threshold or eligibility threshold ay ang level na siniset ng ERC para matukoy natin kung sino ang qualified na mamili ng kanilang supplier ng electricity.
0: Ay, sino-sino nga po, Director Montanel?
2: Opo, ang pinakauna po ayon sa batas, nagsimula ang threshold sa mga may 1 megawatt na demand po. Mm-hmm. At ang ERC ay naatasan na pababain to hanggang sa makaabot sa ating household consumers. Ibig sabihin nito na yung mga may demand o konsumo na 1 megawatt pataas, maaring pumili ng kanilang retail electricity supplier. Mm-mm. Pagkatapos po, kalaunan, ibinaba na po ito ng ERC. Binaba sa 750 kilowatt, tapos 500 kilowatt, at ngayon po, effective June 26, ay binaba na po namin sa 100 kilowatt.
0: Ipaliwanag nyo nga, Ms. Director Montaner, ito ulit, yung power capacity, ano yung ginagamit, yung from the 1 megawatt, 500 kilowatt, ngayon yung 100 kilowatt. Ito ay mga consuming public o household. Gaano kalaki itong pinag-uusapin natin, ng mga 500 kilowatt na yan, 100 kilowatt na yan, na ginagamit sa mga bahay po?
2: Medyo malaki pa po yung current threshold natin ngayon na 100 kilowatt.
0: Opo.
2: Mga malalaking konsumo pa po to. Ito po yung siguro mga mid-sized industries po. Mga resort, commercial industries. Kaya lang po, ang gusto ko lang din po i-highlight, meron tayong retail aggregation program. Ang mga rules po nito, inilabas na ng ERC, kung saan kahit ordinaryong consumers ngayon, pwedeng mag-aggregate. Kasi po, malaki pa po yung 100 kilowatt, di ba? Pwede pong mag-aggregate para makabuo ng 100 kilowatt. So, mga subdivisions, pwede na po mag-aggregate.
0: So ang ibig sabihin ng aggregate, pinagsama-sama, plus-plus, ibig sabihin sa isang area, katulad ng sinasabi nyo nga, na subdivision.
2: In fact naman, kahapon lang, meron kaming ceremonial switch ng isang mga household consumers na nagsama-sama para makapasok dito sa retail competition and open access. So,
0: okay,
2: nag-qualify na po sila.
0: Balikan ko po. Di sinasabi nyo, halimbawa, house, yung sa isang subdivision, household yan, pinagsama-sama. Ang pinag-uusapan ba natin kung Metro Manila, Meralco, ano po? Paano yan? Mamimili yung subdivision na yun kung halimbawa umabot sila ng mga 100 kilowatt or more sa ibang ano, mga kumpanya na pwede nilang pagbayaran o pag-engage ng kanilang mga electric consumption?
2: Opo, meron po tayong mga retail electricity suppliers po. May listahan po tayo dyan. Mm-mm. Ang mga ito ay nililisensyahan din ni ERC po. So marami na rin po ngayon.
0: Ibig sabihin nito, kung ganyan ang sitwasyon ngayon, hindi na talaga exclusive ng Meralco dito sa Metro Manila o sa ibang bahagi ng ating bansa, kung sila man o saka iba pang mga or yung mga companies, ano? Hindi na sila nakaka-exclusive. Ibig sabihin, dito sa ating pinag-uusapan na contestability threshold, Mr. Director Montanel.
2: Mm. Opo, tama kayo dyan. Yung ating distribution utility like Meralco,
0: opo,
2: will remain to be the ano po, network service provider. Sila pa rin po yung sa distribution.
0: Okay.
2: Ang binibigyan po tayo ng option, yung sa pag, pagkuha ng supply. Yung generation portion ng bill po natin, doon po tayo may option.
0: Ah, okay. Pero identified pa rin kung Metro Manila, Meralco. Tama po ba ang intindi ko, Director Montanel?
2: Meralco po yung sa distribution. Sa lines.
0: Opo.
2: Opo. Pagdating sa retail electricity supplier, pwede na po tayong mamili kahit sinong retail electricity supplier. Pero po, sa pag-aggregate po, meron po kaming mga conditions bago ka ma-aggregate.
0: Yan, isusunod ko pong tanong, papaano nga ba ang proseso, Director Montaner? Mukhang nagkakaroon mga internet itong mga nagtitext sa atin ngayon. Alam mo naman, kuryente po yan, electric consumption. Go ahead po, Director Montaner.
2: Opo. So, sa aggregation po kasi, meron tayong geographical na conditions like dapat ano siya, isang subdivision, di ba? Pero pwede na rin po ngayon, like kung may makikita kang mga businesses po, like franchise ng mga McDo, iba-ibang mga stores ng McDo, nag-aggregate sila as long as nasa isang franchise area sila ni DU. Meron din po kaming pinayagan na mag-oorganisa na isang union na mga empleyado ng isang kumpanya na merong union na gustong mag-aggregate para makapamili sila ng retail electricity suppliers nila. Sa proseso naman po kung paano,
0: opo,
2: kailangan ang distribution utility, kung ikaw mag-isa, pwede ka nang umabot ka na sa 100 kilowatt threshold or kung ano man ang eligibility threshold na itinakda ng ERC, dapat sa electricity bill mo nakasulat 'yon. You are now qualified to join
0: po
2: the retail competition and open access.
0: Mm-hmm.
2: So pag nakita mo 'yon sa bill mo, pwede na po 'yon na maghanap ka ng mga retail electricity supplier dahil doon sa notification ni DU, makikita mo rin doon yung website ng ERC, yung Buy Your Electricity website na nakalista lahat ng suppliers.
0: Pwede nyo ba mabanggit na ngayon? Sorry, maputol ko po kayo, Director Montaner. Yung mga walang gamit na computer ngayon, ang mga nakikinig, saan, ano mga pagpipilian nilang kumpanya? Please.
2: Yung pong mga rest po, mga retail electricity supplier. Marami po tayong mga res po na
0: example
2: mga
0: po,
2: local,
0: kung maalala nyo.
2: Local res po. Meron pong mga Empower, mga Advent Energy, Millennium Energy. Konti pa lang po yun.
0: Mm-hmm.
2: Pero marami pa po talaga.
0: Konti pa lang ang nasa listahan nyo, pero marami ang mga gustong mag-register.
2: Konti lang po yung na-mention ko, pero marami pa po.
0: Ayan.
2: More than,
0: okay,
2: more than 50 po lahat ng retail electricity supplier po.
0: Opo.
2: Pero makikita nyo po yun sa buyyourelectricity.com.ph, yung listahan.
0: So doon nila, sila makikita. Anong kaibahan ng independent power producer sa dito sa mga RES na ito? Retail electricity service provider.
2: Yung mga IPP po na tinatawag natin, sila po yung nag-generate ng electricity. Sila po yung bebenta ng electricity. Si retail electricity supplier po, sila naman po yung nagsusupply sa end consumers. Bali po, nakikipagkontrata sila sa iba-ibang IPP para makahanap sila ng supply na i-distribute, isusupply nila sa kanilang mga customer. So, sa generation, si IPP, sa supply naman, si retail electricity suppliers.
0: Sa ating pinag-uusapan ngayon, Director Montaner, please expound further. Electricity supplier switching, itong pinag-uusapan natin. Tama po ba? Oo.
2: Opo.
0: Ano po yan? Kung sa mga ordinaryong katulad ng mga nakakausap natin, ano po ang magiging beneficyo sa general user of electricity na hindi naman gaano kalalaki ang kanilang consumption, pero pinagdadagsama-sama ng tinatawag niyong aggregate system.
2: Based on ano po kasi, mga previews na mga experience natin doon sa nasa contestable market na ngayon, yung mga eligible na at nakapag-switch na sa kanilang retail electricity supplier, ang kanilang generation cost is mas mababa than the generation cost na chinacharge ng distribution utility.
0: Okay.
2: Yun po talaga ang pinaka-benefit ng pag-switch sa retail electricity suppliers, kasi competitive po to na business, competitive na sector ng ating industriya. So that ang mga retail electricity supplier, nagpapababaan po sila ng presyo para makuha nila yung customer na yon. So the benefit of competition po, yung mas mababang rate than yung binabayaran sa distribution utility.
0: Tanong ni Mang Antonio Reyes ng Caloocan, I hope you won't mind, Director Montaner. Sinabi niya po ay ang mangyayari diyan, magpapababaan, magre-reduce ng electricity cost. Pero hindi kay ano ang magiging kasiguruhan ayon kay Mang Angelito dito na tinatanong niya na ito sa mga susunod na panahon ay magkakaroon ng mga adjustment na itataas o magtataas ang cost ng mga binabayarang kuryente.
2: Ang kontrata po with the retail electricity supplier, dapat bantayan ni customer. Once it enters into contract po, sa kontrata po, nandun na po yung rate na pinag-usapan ninyo ng retail electricity supplier at ng customer. So dapat po, very aware si customer na may adjustment ba tong kontratang pinipirmahan ko. Para naman po, siya alam niya na tatamaan ako ng adjustment, mababa rate ko ngayon pero tatamaan ako ng adjustment. O relatively, mas mataas konti pero mas mababa pa rin sa DU pero hindi ako tatamaan ng any adjustment. So kailangan lang po, very aware si customer sa kontrata. Kasi kontrata po yun with the retail electricity supplier. May negotiated rate at doon na po nakapaloob kung meron bang adjustment o wala ba. And then at the end of the contract, yung renewal, mag-iiba-iba yung rate. Or maghahanap ka ba after end ng contract, maghahanap ka ba ng ibang retail electricity supplier mo?
0: So it's really a business of demand and supply, Director Montaner. Pero ang question ditong isa, hindi naman kaya magkaroon ng problema kung halimbawa hindi nagustuhan ng kliyente o bumili ng supply ng kuryente doon sa isang kumpanya, ang kanilang naging usapan, pwede ba silang lumipat ng ilang mga kumpanya pa rin? At gaano, anong proteksyon ng ERC sa ganyang sistema ng palipat-lipat kung ia-allow ng batas yung pwede maglipat kaagad ayon doon sa kanilang naging pirmahan sa kontrata?
2: May malaya po yung customer na lumipat kung hindi siya kontento sa kanyang sa serbisyo na binibigay sa kanya ng kanyang retail electricity supplier. Yun nga lang po, babalikan ko po yung kontrata na dapat aware si customer kung ano yung mga provision sa contract. Kasi may iba, meron pong mga termination clause po na or pre-termination na fees, parang ganun
0: po. Parang
2: so,
0: sa telepono dapat, din, ano? Opo.
2: Opo.
0: Okay.
2: So dapat po, very si customer sa negotiation table, dapat alam niya kung ano yung mga karapatan niya. Kami naman po, minomonitor namin yung performance ng mga res. Kasi po dapat stable sila, dapat financially capable sila para mag-provide ng 24/7 na serbisyo. At syempre po, kami po, tumatanggap din po kami ng complaints from customers kapag di sila kontento sa serbisyo.
0: Director Montaner, honestly, mukhang marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito, ano po, sa panig ng pagpapaliwanag din ninyo sa Energy Regulatory Commission. Dagdagan nyo nga po sa mga susunod na pagkakataon, ano po, at nang maintindihan ng ating mga kababayan itong ating usapan, lalong-lalo na maliban, ito mga napakalaga sa atin sa buhay dito sa atin, maliban sa pagkain, yung pabahay, kuryente at tubig, pati na ang telecom. Yung mga bagay na yan ang mahalaga sa atin ngayon, ano, sa ating pamumuhay. Director Montaner, salamat po ha sa inyong pagpapaunlak ng panayam na ito. Magandang umaga din po, sa ingat din po sa ulan ngayon, no, na medyo maulan po ngayong araw na ito. Director, thank you.
2: Salamat.
0: God
2: salamat
0: bless.
2: Po.
0: Opera. Alright. Si Ms. Sharon Montaner, ang director ng Market Operations Service ng Energy Regulatory Commission. O, nagre-request pa ako ng mga susunod pang panayam dyan. Alam niyo kung bakit, Aiza at Glory Fe, at Engineer Rovan, at Engineer Arnel. Aba, kailangan maintindihan ng mga kabayan natin. Baka mga maya, sa sitwasyon na ito, edi mababa, at saka magkakaroon ng competition yan eh. Baka later on, mga consuming public na katulad natin ang maapektuhan nitong pinag-uusapan. Oho, ang tungkol dito sa electricity switching. Nako, sige, mga mahaba pang usapin yan sa mga kababayan. Pero public service po yan. Ano, 10:38 ang oras. So, ikaw muna, ha? O, mga kababayan, huwag ko kayo maglilipat ng channel. Ano? Magbabalik pa ulit kami. Alright, ikaw pala yan, Arnel. Go. Sige, Arnel. Go ahead.
3: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin.
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Radyo Publiko Serbisyo.
8: Radyo Publiko Serbisyo.
0: Hello. We're back. 10:41. Maulang umaga po. Ay, hello. Ingat po kayo, lalo na dito sa Quezon City, madulas ang kalsada. In the meantime, shout out muna kay Director Robert Manning ng Rotary Club South Las Piñas. Hello. Bro, ha? Maganda umaga. Ingat ka dyan. Oh, dahil maulan, alam mo na, baka mabasa. Ay, mabasa ang ating bumbuna. Joke lang. Hello there, Lawrence Atanasio and Raquel Espiritu. Ay, Roger Goni Hama and Attorney Ariel Marin. Hello. Gandang umaga sa inyo sa mga inyong pagmamonitor. Thank you. Okay. Samantala, mga kababayan.
9: Kuya Kicks! Now, alam na di!
0: At narito ang ating Kuya Kicks Alam na Di Trivia. Ay baga, inaalay po natin ang impormasyon na ito. Binibigyan natin ang impormasyon na ito sa mga nag-iihaw ng mga karne at saka isda dyan po sa Caloocan City. Lalong-lalo mga kapitbahay ni Aling Neneng Rosario. Aling Neneng, yung mga taga Grace Park, good morning. Samantala, alam nyo ba na kapag nag-iihaw o nagpiprito ng makapal na karne, as in the mga 2 inches mula sa 1 inch lang o kaya half inch, hindi ito dapat daw kinakain agad pagkahango sa kalan. Oh, ay bakit daw? Ito ang nasa pananaliksik ni na Isa at saka ni Glorife. Ang karne ay sumasailalim sa carryover cooking. Ano bang karne ito? Pinag-usapan natin. Karne ng baka, baboy, kalabaw, ano pa? Karne ng manok, karne ng... Ano ba may makakapal? Mas may makakapal, yung lamb chop. Uy, sosyal, ano ha? Yung karne ng tupa, kambing. Kasi, alam po nyo daw, yung carry-over cooking, ang init na naipon sa labas ng karne ay patuloy na gumagapang pumapakos sa pinakagitna nito sa loob ng 5 hanggang 10 minuto kahit wala na ito sa ibabaw ng apoy. Yung mga iniihaw, kayo pagpiprito. Kaya kung hindi ito hahanguin ng mas maaga, madali itong ma-dry o kaya ay mawala ng tubig o yung katas. Ibig sabihin yan, o ma-overcook. Ay, yun pala. Ano ba nangyayari pag na-overcook ka, Isa? At saka Glorife, pangit kainin? Ano bang gusto nyo sa karne? Yung medyo sinasabi na rare o kaya medium rare o half cook, mga ganun ba? Ako gusto ko yung tamang-tama lang yung minsan medium rare pagka in the mood akong kumain ng steak na makapal. Oh yes, kung hindi naman gusto ko well done. Oo, yung talagang prito, ihaw na ihaw at magandang kainin. O yan, mga kababayan, ang source nila Glorife and Isa is batay sa mga prinsipyo ng culinary physics mula sa Exploratorium Science Museum. Tingnan nyo yan sa website nila at malaman ninyo ang karagdagang impormasyon. Ayos ba? Gets nyo ba? Okay,
9: ayos. Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Yes, Kuya Kicks, alam na this! 10:44 in the morning. Narito naman ang report, mga kababayan, ni Melanie Valdos Reyes. Mandatory bag inspection at metal detector sa mga paaralan pinag-aaralan na ng DepEd o Department of Education kasunod ng mga karahasan sa mga eskwelahan. Anong pinag-aaralan nila dyan? Ibig sabihin, pinag-aaralan nila na i-implement. Oo, parang putol yung aking pagbabasa. Pinag-aaralan nila na i-implement ng metal detectors at mandatory. O yun talagang inspection, bukas-bukas ang bag inspection. Ang report ni Melanie Valdos Reyes, alamin natin sa detalye.
8: Radyo Pilipinas Report.
10: Upang mapigilan ang pagpasok ng mga armas at nakamamatay na sandata sa loob ng mga campus, pinag-aaralan ng Department of Education ang pagpapatupad ng mandatory bag inspection sa mga eskwelahan sa buong bansa. Sa laging pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, kinumpirma ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol na kasama na sa mga seryosong sinusuri ng kagawaran ang naturang panukala. Gayunpaman, inamin niya na ang aktual na implementasyon ay dadaan pa sa masusing evaluation base sa kapasidad ng bawat paaralan. Bukod sa manumanong pagkakapkap at pag-inspeksyon sa mga gamit ng estudyante, seryoso rin kinukonsidera ng DepEd ang paglalagay ng mga walkthrough at handheld metal detectors sa mga gate ng paaralan. Ayon sa opisyal, positibo ang tugon ng local government units na nagpahayag ng kanilang suporta para maibigay ang mga nasabing kagamitan sa mga pampublikong eskwelahan na sakop ng kanilang jurisdiksyon. Ayon kay Masapol, malinaw at mariin ang naging kautusan ni Education Secretary Sunny Angara na gawing top priority ang kaligtasan at seguridad sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. Napakahalaga niya ng mga kababayan na ngayon. Ano? Kailangan talaga lang pag-usapan ano ang mga term of engagement dyan, papaanong SOP or security operating procedure niyan. O nang sa gayon, maging maayos yung pagsisecure ng mga learners o mga kabataan o mga mag-aaral sa mga bawat paaralan. Maging privado man o pampubliko. Di po ba? Agree ba kayo riyan? O sige, double thumbs up naman. Eto, oy, nakikinig po mga kababayan ng mga taga Radyo Agri 90.1 dyan sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Magandang umaga po, ha? Director Boyet Talvindia ng PhilMEC at saka si Deputy Director Joel Dator. Oy, nakikinig din, nakamonitor si Sir John Davalos. Happy birthday, Jet Subaba. O ba, Mr. Jet Subaba, happy birthday. O kahapon niya, belated happy birthday. Samantala, haba si Miss Badet Grospe, naka-monitor din dyan sa 90.1 FM sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ganang umaga po mga taga Nueva Ecija. Umuulan nga daw ayon kay Bongski. Maulan ngayon. Samantala, makinig tayo ng iba pang karagdagang report. Marian Bastasa, mga residente ng Valenzuela, tumanggap ng ikalawang trans ng libreng bigas mula sa pamahalaan ng Valenzuela City. Marian Bastasa, ganang umaga sa iyo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Kahit na maulan, ay tuloy pa rin ang pamahagi ng libreng bigas ng Valenzuela sa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya Rice Assistance ni First Lady Liza Reneta Marcos. Nasa 500 mga benepisyaryo ang binigyan ng 10 kilong bigas sa distribusyon na isinagawa sa Karuhatan Amphitheater. Pinangunahan ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora, katuwang ni Valenzuela Mayor Wes Cacharian, ang distribusyon ng libreng bigas sa mga benepisyaryo na mula sa mga vulnerable sector. Ito na ikalabang tranche ng rice distribution sa lungsod na pinondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund. Isa sa mga benepisyaryong nakatanggap ng libreng bigas, si Tate Edgardo, na sinabing malaking tulong para sa kanyang pamilya ang bigas lalo't wala siyang trabaho. Itinuturing din na blessing ni Malu ang natanggap na bigas mula sa pamahalaan. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Marian Bastasa. Alas 6:49 na mga kababayan, makakausap po si Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager and Spokesperson ng Metropolitan Manila Development Authority. USEC Nick Torre III, magandang umaga po, General. Good morning.
12: Good morning, sir, at good morning sa inyo mga tagapakinig.
0: Opo, si Kakiko Flores po ito dito sa Radyo Pilipinas. Salamat po sa pagpapanak niyo ng panayam. Alam ko busy kayo. But quickly, kumusta po ang update sa pagmamonitor ng MMDA at mga deployment ng inyong mga enforcers upang ma-maintain itong ngayon na mukhang matinding habit o matinding traffic dito sa EDSA?
12: Well, ang EDSA naman, ang People Power Monument, ang talagang center of gravity nito, may inaayos ngayon na pinapalapad ang bus lane northbound para two lanes ang magagamit ng ating mga kababayan. May isa lang dito na natitira habang nandiyan pa sa loob ang mga rallyista. Tinutuloy-tuloy lang ang pagkokontrol ng at least ang mga sasakyan ay gumagalaw northbound.
0: Mabuti po na nasasabi niyo ang gumagalaw. May mga namomonitor ba kayo po? Pwedeng, well, natanong ko na kanina ito sa Metro Base ninyo, pero ayon sa mga tauhan niyo, may mga alternatibo ba na pwedeng ma-suggest ang MMDA na pwedeng daanan ng ating kababayan para lang makaiwas dyan sa nangyayari sa People Power Monument?
12: Kung pwede nga talagang iwasan nila itong People Power Monument, iwasan nila. Kasi talagang ito ay medyo mukhang magtatagal eh.
0: Oo, so sabi niyo,
12: kailangan iwasan na muna habang inaayos pa ng MMDA at ng security forces ang sitwasyon dito.
0: Mukhang abot na hanggang dyan sa Ortigas at yung mga pa-flyover na yan ng mga nababakante, nakatenga ng mga sasakyan, ano, General Latore?
12: Opo, hindi lang flyover to. Medyo hanggang Orense, naramdaman naman.
0: Oh, right.
12: Yeah, pati hanggang sa Pioneer.
0: Paano ngayon? Nag-doble kayo ng mga pwersa ninyo sa pag-maintain ng traffic, General Torre?
12: May mga naka-deploy po tayo mga tao na nagbibigay ng traffic directions. At kinokontrol naman ng PNP, ang crowd, na huwag pumasok sa bus lane.
0: But meron kayo augmentation?
12: Ang PNP naman ay may mga augmentation, I think, mula sa iba-ibang mga definition nila at mga units. So, marami naman. Medyo kontrolado ka naman for the moment ang sitwasyon.
0: I see. Alright. Maraming salamat sa update na ito, the Yusek Torre. Ingat din po kayo at mag-follow up muli kami mula dito sa Radyo Pilipinas. Ganong umaga po.
12: Maraming salamat din po, sir.
0: Alright. Si General, si Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Siya din po ang spokesperson. So, mga kababayan, ulit na namin na sinasabi sa inyo na yan po ang EDSA ngayon, lalo na yung from north to south direction at saka yung south to north direction, nababalam dyan ngayon. Nagkakaroon ngayon ng epekto itong mga nandyan na mga nagra-rally na malapit po sa People Power Monument. Di naman po magulo ayon sa kanilang pagmamonitor nitong ating mga police, ang mga authorities na ngayon ay nakadeploy dyan po sa Epifanio de los Santos Avenue on both directions. Especially malapit po sa Ortigas area, Mandaluyong at saka bitong bahagi ng Quezon City. Samantala, quickly, dumako po muna tayo sa lalawigan ng Sulu. Kahapon po, nandoon ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Makakausap natin si Vice Governor Abdusakar Tan, ang Vice Governor ng lalawigan ng Sulu. Magandang umaga po. Assalamualaikum, Vice Governor Tan.
13: Alaykum assalam at magandang umaga.
0: Salamat po sa... Opo, sa pagpapaunlak nyo ng panayam na ito. Kumusta po dyan ngayon? How's the weather condition dyan sa lalawigan ng Sulu, Governor Tan?
13: Masaya. Maganda.
0: Salamat naman. Dahil dito maulan sa Quezon City at saka ibang bahagi ng Metro Manila. Kumusta po yung pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon? Yun sa naibigay na rice assistance sa local government at yung tinatawag nating support fund. Kumusta mga naging reaksyon ng inyong mga kababayan dyan sa lalawigan ng Sulu, Governor Abdusakar Tan?
13: Hindi lang masaya sa pagbigay ng mga nagbigay po, boss. Hello?
0: Ano po ang sinabi niyo? Pakiulit
13: tawag,
0: nyo.
13: Tawag kayo ulit.
0: Tatawag. Baka hindi na kami makonek sa inyo sapagkat at 10:54 meron na pong mga susunod na program. Meron pong mga balita. But anyway, thank you. At naibigay nyo na masaya ang ating mga kababayan, ang inyong mga kababayan dyan sa lalawigan ng Sulu. Okay. Siguro bigla siyang the emergency meeting at sinasabi sa akin ni Glorife at saka ni Aiza na ano lang, numabas lang siya para magpasabi na okay, sinagot niya. Pero at least, meron na po siyang kaunting nasabi. At 10:55 in the morning, mga kababayan, dito po sa ating palatuntunan. Siyempre, sa nga pagkakataong ito, ang Radyo Publiko Serbisyo. Yun, dahil kahapon nga, nandoon ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Siya, salamat na po. Pinagpapasalamat na ako ng ating team. Thank you. meron pa akong 5 minutes, my dear darling. Bigyan niyo ako na isa pang balita. Kundi, gagawin ko ito. Isang trivia pa. Right?
9: Kuya Kicks! Now, alam na this!
0: Oh yes! Alam po ninyo mga kababayan, isa na namang the trivia. Kuya Kicks, alam na this. Ay, Boss Robert, Director Robert, maling bro, pakinggan mo ito. Ang modernong teknolohiya sa pagpoproseso ng gatas ay gumagamit ng high temperature short time. HTST ang tawag o yung tinatawag na flash pasteurization. Ang galing, ano, technical talaga, ano, Miss Glorife, no? Paano ko kaya i-convert ito? Pwede naman, ano? HTST. Yan yung mga nakikita nyo sa label ng mga gatas. Oo, at mga pagkain. HTST. Ulitin ko. High temperature, short time. O kaya yung sistema, technology na flash pasteurization. Upang mapanatili ang kalidad nito, ang gatas po ay mabilis na pinainitan sa eksaktong 72 degrees centigrade o kaya 161 degrees Fahrenheit. Masyad mataas yun, ano? Sa loob lamang ng 15 segundo. At agad na pinalalamig, pabalik sa, alam nyo kung ano, 4 degrees centigrade. Lubumang binagsak lumambig kaagad, ano? Ang maikling segundong ito ay sapat upang patayin ang lahat ng mapaminsalang mikrobyo nang hindi nasisira ang natural na lasa at protina ng gatas. Oh, alam na this? Ayun, galing, ano? Ang source ni na Glorife at saka ni Aiza ay dyan po sa pamantayan ng International Dairy Foods Association. Saan yung nakabase? Sa Amerika? Miss Glorife? Alright, thank you!
9: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Oh, yan ha? Sana nagustuhan yung impormasyon na yan. Double thumbs up naman dyan sa inyong mga Facebook. Okay, at saka ipagsabi nyo na merong Radyo Publiko Serbisyo Program 10 a.m. to 11 a.m. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you! India Roban Malilin, Arnel Villamor, Jo Marie Raferial, at syempre si Glorife Bagon at si Aiza Agorilla. Opo, lahat kayong na nakikinig, ingat po sa yung mga lalabas ngayon at kasama po dyan sa mga nagpapahayag ng kanilang saloobin sa EDSA. Ingat din po kayo sapagkat maulan. Sana po nakapagdala kayo ng proteksyon sa inyong katawan. Oo, huwag kong mag-alala. Nakaalala din naman ang mga pulis at saka lalong-lalo sa mga traffic enforcer. Ninyo napakinggan kanina po upang alalayan ang mga motorista. Ito naman po muli ang inyong lingkod, Kiko Flores, at nagsasabing, God is good, God is great all the time.
3: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
17: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
16: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
18: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
19: Anong nangyari?
18: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
20: Ako sir, ambulance driver ako.
19: Ambulance driver?
20: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
17: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
19: Dahil hindi na umabot.
20: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
17: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
19: Makapal yung semento.
17: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
19: These are the reinforcements.
17: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
16: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
19: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patuloy na prioridad ang education system ng bansa sa natitirang mga taon niya sa pwesto.
1: Headlines.
0: Department of Education humiling ng karagdagang pondo para mapalakas ang seguridad sa mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa.
1: Headlines.
0: Low pressure area, posibleng maging ganap na bagyo anumang oras ngayong araw. Flood advisories inilabas ng PAGASA sa ilang lugar.
1: Headlines.
0: Gobyerno patuloy sa pagsusulong ng mga hakbang sa kabila ng pagbaba ng inflation.
1: Headlines.
0: At mga Pilipinong seafarer na sakay ng mga barko na inatake sa Strait of Hormuz, ligtas.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, June 30, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol at live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganoon din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagbibigay prioridad sa education system ng bansa sa natitirang mga taon niya sa pwesto. Sa harap ng presidential scholar sa Sulu, sinabi ng Pangulo na simula ng kanyang termino, isa ang sektor ng edukasyon sa mga pinakatinutukan ng gobyerno. Agad-ani ang hinabol ng pamahalaan ang classroom gap o yung kakulangan ng Pilipinas sa silidaralan. Ito rin aniya ang dahilan kung bakit mayroong presidential scholars sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan nakakatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance ang 5 estudyante ng bawat barangay sa buong bansa. Layo nitong magkaroon ng college graduate ang bawat barangay sa buong Pilipinas.
23: Sa natitirang panahon ko bilang Pangulo, ang talagang magiging priority ko is education para pagandahin ang educational system. Kaya nagtatayo tayo ng silid-aralan, nagbibigay tayo ng mga gamit, mga computer, lahat ng mga eskwelahan, binibigyan natin ng Starlink para may internet. At lahat ng mga bagay-bagay, pati yung mga libro, ay bago na. Pero kaya may naghahabol pa tayo, we have catching up to do. Pero nakikita sa inyo, I'm sure that lahat kayo ready na magtrabaho, ready na mag-aral na mabuti.
0: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinikilala ng Malacanang ang magandang layunin ng Dumanhog Cebu kaugnay ng total ban sa paggamit ng cellphones ng mga estudyante sa lahat ng kanilang public schools. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makakatulong ang inisyatiba para mas mapagtuunan ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral. Gayunpaman, masyado paani ang maaga para sabihing makatuwiran ang panukalang ibalik ang nakumpiskang cellphone sa katapusan ng school year.
24: Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pag-aaralan ng DepEd Schools Division ang panukalang total ban at mandatory student inspections ni Dumanhog Mayor Gungun Gika kung nakakasunod sa national education policies. Una nang inanunsyo ni Gika ang total cellphone ban sa lahat ng eskwelahan sa Dumanhog simula June 29 para mas mahikayat ang mga estudyante na tutukan ang kanilang pag-aaral. Ayon kay Schools Division Superintendent Senen Priscilo Paulin, hindi pa nila natatanggap ang official policy document mula sa Dumanhog Municipal Government. Kailangan muna aniyang suriin ang panukala at tukuyin kung sang-ayon sa kasalukuyang regulasyon ng DepEd bago ito ipatupad. Inatasa naman ang Public Schools District Supervisors at School Heads na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan kaugnay sa mga panukala na makakaapekto sa mga eskwelahan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Karagdagang pondo mula sa Department of Budget and Management o DBM ang hiling ngayon ni Education Secretary Sunny Angara para mapalakas pa ang seguridad sa iba't ibang pambublikong paaralan sa buong bansa. Aminado si Angara na sa estado ng security measures ng mga paaralan ay kulang talaga ang plantilla positions na inilaan para sa mga security guard. Kaya naman makakabuti aniya kung madaragdagan ito lalo't may ilang paaralan na nangangailangan ng higit sa isang security guard.
5: Siguro kailangan natin ng pondo or ng position para sa security guard, yun ang pinaka-importante. Kasi nung nakaraan, bago pa ako naapo, tinanggal na po yung, nagkaroon ng rationalization eh. So tinanggal yung mga pwesto ng mga security guards. Ang iniwan nila mga 200. Eh kung natitingnan natin, 48,000 ang schools natin. So matindi, yung ibang school kailangan ng more than one security guard. So kulang na kulang yung mga plantilla items natin for security guards. So i-request natin sa Department of Budget.
4: Si Education Secretary Sunny Angara.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Samantala, panukala para higpitan ang proteksyon ng mga kabataan laban sa banta ng social media, inihain ni House Speaker Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinusulong ni House Speaker Faustino Boji D. at Majority Leader Sandro Marcos ang mas pinalakas na hakbang para protektahan ang mga kabataan sa negatibong epekto ng social media. Sa kanilang inihain na House Bill number 9965 o Children's Social Media Safety Act, layo nitong ilatag ang kauna-unahang framework para makontrol ang akses at paggamit ng mga bata ng internet. Sa ilalim ng House Bill, ipatutupad ang hakbang base sa edad ng mga bata. Ang mga wala pang 13 years old ay mahigpit na ipagbabawal na gumawa ng kanilang social media account at dapat ay may age verification system ang mga platforms, habang ang edad 13 pataas bago mag 18 years old ay papahintulutan basta't may aktibong gabay ng mga magulang o guardian. O obligahin din ng mga social media companies na magkaroon ng monitoring tools para masubaybayan ng mga guardians ang mga online activities ng mga bata. Nilinaw na din na ang panukala ay hindi para ilayo ang teknolohiya sa mga bata, bagus upang gawing mas ligtas ang digital world para sa kanila. Kapag tuluyang naisabatas, aatasan ang DICT at DepEd na i-integrate ang digital literacy and ethics sa paggamit ng social media sa K-12 curriculum at uobligahin ang mga LGUs na magtatag ng device-free community spaces. May kaakibat din parusa ang panukala kung saan ang mga lalabag ay pagmumultahin ng 5 hanggang 50 million pesos, stop operations o tuluyang ipagbabawal na mag-operate sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinangangambahang makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas sakaling ipatupad ang blanket ban sa ilang video games. Sa programang Bagong Bayang Mahal, sinabi ni IT expert Art Samaniego Jr. na higit 3 bilyong dolyar ang kita na nakukuha ng developers, artists at iba pang Pilipino na umaasa rito. Hindi lang din aniya total ban sa video games ang tanging solusyon para tiyaking ligtas online ang mga minor de edad.
7: Walang proportionality yung ginawa mo action sa epekto na makukuha mo. So napakaliit lang ng epekto nito sa gusto nating goal na kaligtasan ng mga bata. Kasi ang gagawin po ng mga kriminal, lipat lang yan ng ibang platform.
4: Ang tinig ni IT expert Art Samaniego Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Binigyang diin ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda na malaki ang may tutulong ng itatayong National Cyber Security Center sa Valenzuela para mapalakas pa ang paglaban ng bansa sa iba't ibang cyber threats. Ayon kay Aguda, kabilang sa mga tututukan nito ang mga kaso at serye ng online scams, gayon din ang may kinalaman sa online sexual abuse and exploitation of children. Isang malaking hakbang anya ito para sa pagpapatatag ng cyber security measures ng bansa, kung saan mabibigyan din ng oportunidad ang mga Pilipinong eksperto sa information and communications technology.
8: Diba, anytime mag-online ka, kakabahan ka kung makukuha yung password mo, maka-financial scam ka. O kaya yung mga problema namin sa USAIC, sa SAEM, yung mga kabataan, na alam nyo na naman ang pinagdadaanan ngayon ng mga kabataan sa internet. Kasama yan dun sa solution na ipro-provide nito. Hindi lang to building, may technology na ilalagay sa loob. Tapos ang kagandahan yan, since may ICT Academy ang Valenzuela, hindi kami magkakaproblema sa mga skill sets. Kukunin na namin dun diretso.
4: Yan ang pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Samantala, balita sa lagay ng panahon, inaasahang magiging ganap na bagyo anumang oras ngayong araw ang isang low pressure area na namataan sa Masbate. Hindi rin inaalis ng PAGASA ang posibilidad na itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa sandaling maging bagyo ay tatawagin itong Henry. Samantala, humihina na ang habagat at umiiral sa Palawan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Naglabas ng flood advisory isang PAGASA sa ilang lugar sa bansa dahil sa low pressure area. Kabilang po rito ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Tinukoy din ang mga ilog at sapa na posibleng makaranas ng pagbaha bunsod ng mga pag-ulan. Pinayuhan ng PAGASA ang mga residente malapit sa

0: videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:14 ng umaga ng ating oras, Pilipinas, sa iba nating mga balita. Patuloy ang mga hakbang ng gobyerno sa kabila ng pagbaba ng inflation sa bansa nitong buwan ng Mayo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi magpapakampante ang pamahalaan lalo't umiiral pa rin ang global oil crisis na nakakaapekto sa maraming Pilipino. Aniya, patuloy ang pagbebenta ng murang bilihin sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo stores at accredited outlets. Gayon din ang pamamahagi ng fuel subsidy sa agri at transport workers, bigas, cash assistance at iba pa.
5: Po ay nakakatulong para po maibsan ang bilihin, no? Ang mataas na bilihin ng ating mga kababayan. Pero sabi nga po ng ating administrasyon, hindi po magpapakampante ang gobyerno kahit po sinasabi natin bumababa yung inflation rate. Patuloy pa rin po ang pagtatrabaho para po magtuloy-tuloy na maibaba ang presyo ng mga bilihin.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Lumarga ang ikalawang tranche sa pamamahagi ng bigas sa Valenzuela ngayong araw. Ito po'y mula sa Local Government Support Fund. Pinangunahan ni na Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora at Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang distribusyon ng libreng bigas sa 500 benepisyaryo sa nasabing lungsod.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Samantala, epektibo na po ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na oil price guide ng Department of Energy. Magkahalong paggalaw ng presyo ang mararamdaman kung saan maaaring bumaba ng 10 sentimos o tumaas ng piso at 90 sentimos ang kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, posibleng bumaba ng piso at 16 sentimos o tumaas ng 84 sentimos kada litro. Habang ang kerosene, posibleng bumaba ng 78 sentimos o tumaas ng piso at 22 sentimos kada litro. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Green, ang bahagyang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay nagpapakita ng kumakalma na ang presyo ng langis sa global market.
6: Basically, it shows that the prices are kumakalma na yung merkado internationally, and then the prices are starting to calm down also. Hindi na siya yung parang dati na may 10 pesos, 20 pesos na increase or rollback na 10 pesos. It's settling na nearer to the number that it will hopefully na konti-konti may bawas ng bawas na sana umabot tayo to pre-war prices.
4: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nananatili namang sapat ang supply ng langis ng Pilipinas na may imbentaryo na papalo sa 41.16 days. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang gasolina ay nasa 42.19 days, ang diesel 37.66 days at ang kerosene ay 212.41 days habang mataas din ang nalalabing supply sa jet fuel, fuel oil at LPG. Iginiit naman ni DOE Undersecretary Sandy Sales na bagamat sapat, bahagyang bumaba ang supply kung ikukumpara noong mga nakaraang linggo na nasa 43 days. Pero hindi naman aniya ito dapat ikabahala ng publiko dahil ang pinapakita lang nito na inaasahang bababa na ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. Giit pa ni Sales, hindi aniya agad na bumibili ng supply ang mga kumpanya ng langis dahil hinihintay ang pagbaba ng presyo sa merkado. Handa naman aniya na agarang umalalay at gumawa ng aksyon ng DOE kung kinakailangan ng karagdagang supply.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang 175 na generation companies na posibleng lumabag sa Public Service Act o rules ng DOE at Energy Regulatory Commission. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kabilang sa violations ay forced outages, rotational brownouts at hindi pagsunod sa contracted power capacity. Kaya ngayong linggo agaran silang maglalabas ng show cause order para makuha ang tamang report mula sa nasabing mga kumpanya. Nilinaw naman ni Garin na hindi ibig sabihin ito ay guilty na agad ang mga kumpanya, kundi ang show cause order ay parte lang ng due process.

0: They are given the chance to explain also. Kaya nga may show cause order. Hindi naman yan na guilty na sila kaagad dahil may show cause order. Show cause order is for them to explain to us why in the reports, in our reports, in our records, they've been violating some rules. So they're given the chances with due notice and due process na i-explain nila na maayos.
1: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Alas 11:19 ng umaga, flash report tayo. Full alert status itinaas ni PNP Chief Nartates Jr. kasunod ng aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Flash report. Flash report.
3: Ipinagutos nga ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagtatas ng full alert status sa buong hanay ng Philippine National Police, particular na sa National Capital Region, kaugnay nga ng aktibidad na mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA People Power Monument sa Quezon City. Dahil kasunod dito ng kanyang pagtutok sa PNP Command Center mula pa kaninang alas 5 ng umaga. Dahil dito ay inalerto na rin ng PNP ang mga karatig na region nito, gaya ng Central Luzon o Police Regional Office 3, ganyan din ang Police Regional Office 4A o Calabarzon, na sumuporta sa National Capital Region Police Office, maging ang mga crime-based PNP offices ay in-standby na rin para sa anumang pag-alalay na kanilang gagawin. Magmula alas 9 ng umaga, kabuang 5,736 na mga pulis na at mga katuwang na ahensya ng pamahalaan ang nakadeploy ngayon sa People Power Monument, ganyan din sa paligid ng EDSA Shrine, maging sa iba pa mga strategic areas at vantage points gaya ng Senado ng Pilipinas, maging sa Mendiola, Ayala Bridge, USM Basili, Wasan Bonifacio at iba pang mga tukoy pang lugar. Naka-standby na rin ang Civil Disturbance Management Contingents, kabilang na ang Reactionary Standby Support Forces at Quick Reaction Forces para sa anumang emergency kung kakailanganin. Anumang oras mula ngayon ay magpapatawag na punong balitaan ng Philippine National Police. Kaugnay nga sa pinakauling update, may kaugnayan nga dito sa aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Ligtas ang 40 Filipino seafarers na sakay ng 2 barko na inatake kamakailan ng Iran sa Strait of Hormuz. Inatake ang 2 barko kahit may 60 araw na kasunduan ng US at Iran para itigil ang labanan at ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nananatiling seaworthy ang MV Ever Lovely at MV Kiko na sakay ang mga Filipino seafarers.
4: Nakamonitor ang mga otoridad sa kalagayan ng vessel at mga sakay at nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga Filipino crew kung sakaling kailangan nila ang onboard psychosocial assistance.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: MV Nilad inilunsad para palakasin ang paglilinis at rehabilitasyon ng Manila Bay. Si EJ Lazaro sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kumalnang inilunsad ngayong araw ang MV Nilad, isang bagong marine cleanup vessel na tutulong sa mas mabilis at mas epektibong paglilinis ng Manila Bay. Bahagi ito ng Enhancement of Marine Litter Management o EMLM Project, isang pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea laban sa marine pollution. Donasyon ng Republic of Korea ang nasabing MV Nilad. Ayon sa DNR, taglay ng vessel ang iba't ibang features tulad ng marine litter collection, conveyor system, oil boom, oil skimmer, crane at firefighting system upang mapalakas ang pangongolekta ng basura at pagtugon sa oil spills sa Manila Bay. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand O. Marcos Jr. na binasa ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, sinabi na inaasahan makatutulong ang barko sa pagpapabilis ng rehabilitasyon ng Manila Bay at sa pagpapalawak ng kamalayan ng publiko sa pangangalaga ng karagatan. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Korea International Cooperation Agency o COICA para sa patuloy nitong suporta sa bansa. Dumalo rin sa inaugurasyon sina Korean Ambassador Lee Sang-hwa, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, mga opisyal ng Philippine Coast Guard, DNR at mga Estero Rangers na tutulong naman sa paglilinis ng mga waterways bago pa ito umabot ng Manila Bay. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatutok sa pinakahuling sitwasyon sa pagtitipon sa EDSA White Plains. Nakatutok dyan si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Pinansela ng Malacanang ang ilang nakalinyang public engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa labas ng palasyo ngayong araw. Kasunod ito ng pagtitipon ng mga individual sa EDSA People Power Monument na nagresulta ng pagbigat ng trapiko sa kalsada. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, nakamonitor ang Pangulo sa mga kaganapan kaugnay sa isinasagawang rally sa EDSA. Kung matatandaan, kasama sana sa mga aktibidad na dadaluhan ni Pangulo Marcos para sa umaga ng Martes ay ang inaugurasyon ng Maritime Cleanup Vessel for the Enhancement of Marine Litter Management. Hindi na rin dumalo ang Pangulo sa Presidential Luncheon na inorganisa ng Foreign Correspondent Association of the Philippines. Habang tuloy naman ang mga aktibidad ng Pangulo na gaganapin sa loob ng Malacanang kabilang ng pagtanggap sa credentials ng bagong U.S. Ambassador to the Philippines na si His Excellency Lee Lipton. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kaugnay niyan, pinatitiyak ng DILG ang maximum tolerance sa INC rally sa EDSA. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Iginagalang ng Department of Interior and Local Government o DILG ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at magpahayag ng kalilang saloobin. Itong inilabas na pahayag ng DILG kasunod ng isinagawang bigla ang pagtitipon ng mga miyembro ng religious group na INC sa People Power Monument sa EDSA White Plains. Kaugnay nito, inatasan na ng DILG ang Philippine National Police katuwa ang mga kinaukulang lokal na pamahalaan na ipatupad ang maximum tolerance at angkop na security at traffic management measures. Partikular na pinatitiyak na magiging mapayapa at ligtas ang aktibidad para sa mga kalahok at sa publiko. Kasunod dito ay nanawagan din ng ahensya sa mga nakiisa sa rally na gamitin ng responsable ang kanilang karapatan at sumunod sa batas. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, NCRPO naglagay na ng barikada sa paligid ng Malacanang para sa posibleng pagdami ng rallyista sa Maynila. Ang ulat mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Upang mas ma-secure ang buong Malacanang compound, naglagay na ng barikada ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Mendiola para sa posibleng pagdami ng rallyista sa Maynila. Ayon nga kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na ginawa nila ito upang mabigyan ng seguridad ang buong Malacanang na siyang pinag-oopisinahan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nga nito, patuloy pa rin ang pag-monitor ng NCRPO sa iba't iba pang mga pinagdarausan ng kilos protesta gaya ng sa EDSA White Plains, People Power Monument at sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Muli naman siniguro ng NCRPO na paiirali nila ang maximum tolerance para sa mapayapang pagdaraos ng sinasagawang kilos protesta ngayong araw. Mula pa rin dito sa NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga sasakyang hahambalang sa EDSA, titikitan at itutow ng MMDA bilang ng mga pulis na ipinakalat sa EDSA People Power Monument, itinaas na sa halos 6,000 ayon sa PNP. Ang iba pang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nakatutok ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa lahat ng pangyayari at sitwasyon sa EDSA at iba pang mga lugar sa Metro Manila na apektado ng malaking kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Activated na rin ang Emergency Operations Center para sa mabilis na aksyon at koordinasyon ng MMDA sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, naka-deploy na rin ang traffic personnel at mga pulis sa kaabaan ng EDSA, particular na sa harap ng People Power Monument sa Quezon City kung saan isinasagawa ang pagtitipon. Sa direktiba ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, itotow at titikitan ang mga ilegal na nakapark sa kahabaan ng EDSA White Plains Avenue sa pakikipagtulungan na rin sa Philippine National Police na Highway Patrol Group. Kasama rin si MMDA Assistant General Manager for Operations Assistant Secretary David Angelo Vargas sa pagmumonitor sa sitwasyon sa EDSA at Liwasang Bonifacio sa Maynila sa pamagitan ng kanilang mga closed circuit television o CCTV sa MMDA Communications and Command Center. naka-preposition na naka-standby na rin ang mga sasakyan ng ahensya na handang magsakay ng mga pasahero na maaaring maapektuhan ng pagtitipon. Sa mga sandalingang ito ay inaantabayan nga ang pulong balitaan ng PNP sa Kapokrame. May kaugnay nga sa pinakahuling datos at count ng mga dumalo dito sa kilos protesta ng mga kaalit ng Iglesia ni Cristo. At nasa 5,936 na mga pulisa nga ang i-deploy ng Philippine National Police para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa lugar. Tinatayang as of 10 o'clock ay 10,850 na ang kabuang bilang ng mga dumalo sa naturang pagtitipon, kung saan pinakamalaki ay nasa People Power Monument na umabot sa 10,000 individual. At una na nga rito ay sinailalim nga sa full alert status ang buong National Capital Region. Pagtalima na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni DILG Secretary John Victimulla na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa naturang pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang koordinasyon sa kanila at walang anumang notice na maipakita ang grupo na nagsasagawa ng rally malapit sa EDSA White Plains sa Quezon City na nagdulot ng pagkaantala sa daloy ng mga sasakyan. Ayon kay MMDA Chairperson Attorney Armando Artes, nakipag-ugnayan na sila sa Quezon City Police District o QCPD para maging maayos ang trapiko sa mga apektadong lugar. Nanawagan naman si Chairman Artes sa mga nakikiisa sa nasabing rally na igalang ang bawat isa at magbigay daan sa mga motorista at commuter na papasok pa lang sa kanilang trabaho.
9: Sa amin pong end sa MMDA, wala pong pasabi, wala pong coordination. So, agad naman po pinuntaan ng QCPD yung mga release na ito pa ispo na wala pong audit dahil sila po mismo hindi nila alam na merong merong pagtitipon po dyan sa People Power Monument. So, okay, kami po naman ay nananawagan lang sa ating mga kababayan na kasali dito sa pagtitipon na ito na sana po, igalang din natin yung parapagan natin. Lalo-lalo na po yung gusto lang magtrabaho at maghanap buhay na.
1: Yan ang pahayag ni MMDA Chairperson Attorney Romando Artes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iginiit ng Malacanang na marami nang nagawa ang administrasyon laban sa maanumalyang flood control projects. Tugon nito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa gitna ng Batikos na mag-iisang taon na ay wala pa ring napapanagot sa kontrobersya. Aniya, may mga naisang panang kaso, may nililitis at na-freeze na ang ilang ari-arian ng mga individual na sangkot sa anomalya.
4: Hindi naman din po nagpapahinga ang Ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot.
1: Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mas marami pang kaso ang isasampa ng Ombudsman laban sa iba't ibang individual at opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi lang flood control related ang mga isasampang kaso dahil mayroon ding hindi naman konektado sa FCP anomaly. Ayon kay Remulla, 8 congressman at 2 senador ang nasa ilalim ng preliminary investigation. Kinumpirma rin ni Ombudsman Remulla ang pagsasampa ng kasong plunder ngayong linggo laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kaso sa kinukwestiyong campaign donation ng senador.
10: Ngayon, ulan ng kaso. Yung baha, tingnan natin. Kasi yung flood control problema talaga yun. Pag-sabihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor. Bawal yan. Hindi ito pinansin ng napatagal na panahon. Kahit alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaguro-guro tayo sa larangan ito.
1: Ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Senador Rodante Marcoleta igniit na planado ang mga hakbang laban sa kanya. Senador Ping Lacson tinawag na gaslighting ang pahayag ni Marcoleta. Si Nymph Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Igniit ni Senador Rodante Marcoleta na planado ang mga hakbang na isinasagawa laban sa kanya at may layunin itong pigilan siyang mailahad ang kanyang mga aligasyon at makalahok sa nalalapit na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pahayag na ito ay kasunod ng nakaambang pagkakaso ng ombudsman ng plunder laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Sa inilabas niyang pahayag, sinabi ni Marcoleta ang kanyang paniniwala na may kaugnayan ng mga pangyayari sa mga naunang pahayag ni Senador Ping Lacson tungkol sa posibilidad na may senador pang mahaharap sa kaso. Anya, nagpapakita umano ito na planado ang mga hakbang laban sa kanya. Samantala, pinabulaan na naman ni Lacson ang pahayag ni Marcoleta na may kaugnayan umano ang kinakaharap nitong kasong blunder sa nalalapit na impeachment trial ni Vivi Sara. Tinawag ni Lacson na gaslighting ang pahayag ni Marcoleta at iginiit na mali ang interpretasyon nito sa kanyang naunang naging pahayag tungkol sa posibilidad na siyam na senador ang maaaring makulong. Pinaliwanag ng senador na ang kanyang binanggit noon isang hypothetical na sitwasyon lang kaugnay ng pagtukoy sa kinakailangang 2/3 vote ng lahat ng mga senador sa impeachment trial. Nauna na kasing sinabi ni Lacson sa isang panayam noong June 18 na maaaring kailanganing maghimasok ng Korte Suprema sakaling mabawasan ang bilang ng mga senator judges dahil sa pagkakakulong o pagkakasuspindi ng ilan sa kanila. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Itinanggi ng Ombudsman na targeted ang pagsasampa nila ng kaso laban sa ilang public officials sa programang Boses. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na wala silang kinikilingan at wala ring personal vendetta laban sa mga kritiko ng administrasyon. Ginawa ni Clavano ang pahayag sa harap ng ikakasang plunder case ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta.
12: Wala pong katotohanan na targeted po ang ating efforts. Kumbaga, this is really a genuine effort po, no, na maayos ang ating lipunan para hindi na po tayo tawagan na broken society ang Pilipinas. This is the time po na kailangan na natin ayusin ang ating lipunan at wala po tayong kinikilingan dito sa ating ginagawa.
1: Samantala, narito naman ang paliwanag ni Assistant Ombudsman Clavano kung bakit kasong plunder ang isasampa kay Senador Marcoleta.
12: May binanggit po kasi si Senator Marcoleta na sa kanyang panayam sa isang stasyon na nakakuha siya ng 75 million pesos sa tatlong tao. No? So, yung 75 million pesos po na iyon ay hindi naman niya dineclare sa kanyang sose, which means yung ginamit niya sa campaign, yung contributions po niya sa campaign, hindi rin niya po dineclare sa kanyang salen. Ngayon po, yung general rule po kasi sa mga public officers ay sa pag public officer ka, medyo higher standard po ang in-expect sa'yo. No? Hindi ka pwedeng tumanggap ng ganun ka laking halaga galing sa individual na galing sa pribadong sektor. Ang exception lang po dyan ay kung gagamitin niyo po ang halaga na iyon sa campaign kung tatakbo ka ulit. No? So, yun lang po ang exception. Pero as a general rule, pag public officer po kayo, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kalaking halaga. No? So, yun po yung gift. No? So, dahil hindi niya dineclare sa sose, sa statement of contributions niya, at hindi din niya dineclare sa kanyang salin, then we consider the Office of the Ombudsman Investigators considered this as a gift na pasok po doon sa plunder law na humigit pa sa threshold na 50 million pesos.
1: Yan ang paliwanag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Historic na 85 pesos na taas sa sweldo sa Metro Manila inanunsyo ni Dole Secretary Tolentino. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
13: Yes, John, inanunsyo ngayon ni Secretary Francis Tolentino ang pagpatupad ng 85 pesos na wage increase para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Pinakamataas yan ang taas sahod sa NCR. Ginawa ng kalihimang anunsyo sa kanyang pulong talakayan at bullfight kasama ang mga maninindihan at mga minimum wage earner dito sa Malabon Central Market. Ibig sabihin, ang mga minimum wage earner na non-agri sector na kasalukuyang tumatanggap ng 695 pesos na arawang sahod ay tataas na sa 780 pesos ang arawang sahod. Para naman sa agri sector, aabot na rin sa 743 pesos ang kanilang magiging arawang minimum wage. Hahatiin naman sa dalawang tranche tranche ang taas sahod kung saan epektibo ang unang tranche na 60 pesos sa July 19 habang ang karagdagang 25 pesos ay ipatutupad sa Enero ng 2027. Ayon sa Kalihim, inaasahan nito makatutulong ang wage increase para mapalakas ang purchasing power ng mga manggagawa lalo na sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Nagpasalamat naman ang Kalihim sa NCR Wage Board sa pagpatupad nitong taas sahod at gayon din sa pakikipagtulungan ng mga employer. Mula sa Malabon para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Radyo Pilipinas, Sports.
1: Sa ating balitang sports, EJ Obiena nakamit ang kanyang unang gintong medalya sa outdoor season ngayong 2026. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
14: Tumalon tungo sa kanyang unang gold medal ngayong 2026 outdoor season si EJ Obiena matapos manaig sa Czesław Cybulski Memorial sa Poznan, Poland. Itinala ng world number 13 Filipino pole vaulter ang 5.72 meters para angkinin ang ginto sa naturang World Athletics Continental Tour Silver Event. Silver medalist si Owen Hird ng Great Britain at ibinulsa naman ni Matteo Oliveri ng Italy ang bronze medal kahit pareho silang lumundag ng 5.60 meters. Sinubukan din ni Obiena na abutin ng 5.82 meters para sana sa panibagong season record pero nabigo siyang lagpasan ito. May dalawang podium finish na ang two-time Olympian matapos din niyang ibulsa ang silver medal sa flight circus sa Düsseldorf, Germany noong June 14. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin Pilipinas, alas 11:40 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita mula sa ating provincial stations dito lamang po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam.

0: Saan? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tapos bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:42 na po ng umaga sa dito sa Luzon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong pinuri ang DPWH sa maayos na pagpapatupad ng mga proyekto sa kanilang lungsod. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Pinuri ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Department of Public Works and Highways sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon dahil sa maayos na pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura sa lungsod. Ayon kay Magalong, kapansin-pansin ang positibong pagbabago sa implementasyon ng mga proyekto mula nang magpalit ng liderato ang ahensya. Aniya, mas naging organisado at bukas ang koordinasyon ng DPWH Regional Office at ng District Engineering Office sa lokal na pamahalaan sa bawat proyektong ipatutupad. Sinabi ng alkalde na hindi tulad noon, isinasagawa na ngayon ang kaukulang konsultasyon sa city government bago simulan ang mga proyekto kaya't mas natutugunan ang pangangailangan ng mga residente. Bukod dito, napansin din umano ni Magalong ang pagtaas ng kalidad ng mga proyektong isinasagawa at wala silang nakikita ang mga imprastrukturang maituturing na substandard. Umaasa ang alkalde na magpapatuloy ang ganitong sistema upang higit na mapakinabangan ng publiko ang mga proyektong pang-imprastruktura. Ipinahayag din niya ang pag-asang mabawasan o tuluyan ng maalis ang katiwalian sa pagpapatupad ng mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
5: Samantala, sa Katimugang Luzon Police Regional Office Calabarzon, tiniyak na tuloy-tuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan sa buong rehiyon. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas Report.
7: Tiniyak ng Police Regional Office Calabarzon na tuloy-tuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan sa buong rehiyon para sa kaligtasan ng mga learner, guro at iba pang stakeholders. Sa opisyal na pahayag ng Pro Calabarzon, ipinag-utos ni Police Brigadier General Hansel Marantan sa lahat ng provincial directors, chiefs of police at station commanders na paigtingin pa ang police visibility, preventive patrols, intelligence monitoring at ang pagkikipag-ugnayan sa lahat ng school authorities. Nagsasagawa rin ang ahensya ng malawakang school security operations sa limang lalawigan sa buong rehiyon. Bukod dito, nakapagtala ang Pro Calabarzon ng mahigit 3,700 na coordination activities, 3,200 police visibility activities at preventive patrol operations sa loob at labas ng mga paaralan. Nakapagtatag din ito ng nasa 235 police assistance desk na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa limang lalawigan para maging sentro ng police assistance at emergency response. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
5: Citywide cleanup drive iniutos ni Naga City Mayor Lenny Robredo para paghandaan ang banta ng paparating na bagyo. Si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas Report.
8: Para paghandaan ang banta ng paparating na bagyo na ayon sa PAGASA ay may posibilidad na dumaan sa Bicol Region, iniutos ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang citywide cleanup drive sa lungsod. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Naga, sinabi ng alkalde na ang mga basura ang isa sa mga dahilan kung bakit madaling magbaha sa Naga. Ito rin ang dahilan kung bakit isinulong ni Robredo ang Disiplinaga Program, kung saan kailangan anya ang disiplina sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura. Kaugnay nito, kahit na anya regular ang ginagawang paglilinis sa mga drainage canal, waterways at iba pa, kung walang disiplina ang mga mamamayan sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura, walang magbabago, maha pa rin sa lungsod. Ito rin ang dahilan kung bakit nais ni Robredo na alisin ang mga informal settlers na nakatira malapit sa mga estero at ilipat sa rental housing unit na ipapatayo ng Naga para wala nang magtatapon ng mga basura sa mga estero. Nangako na rin si DPWH Secretary Vince Dizon na mananatili ang mga excavator ng DPWH sa Naga para tuloy-tuloy ang uplan kontra baha. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sa Bicol Region pa rin, Disaster Response Team ng Catanduanes PPO naka-activate na dahil sa banta ng sama ng panahon. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naka-activate ng Disaster Emergency Assistance Response o DEAR Team ng Catanduanes Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena bilang paghahanda sa posibleng epekto ng nagbabantang sama ng panahon sa lalawigan. Nagsagawa rin ng CAT PPO ng accounting at formation ng mga miyembro ng DEAR Team upang matiyak ang kanilang kahandaan sa oras na mangailangan ng agarang pagtugon sa anumang emergency. Kasabay nito ay sinailalim din sa inspeksyon ang lahat ng search and rescue equipment upang matiyak na nasa maayos na kondisyon at handa itong gamitin sakaling magkaroon ng sakuna o kinakailangang magsagawa ng rescue operations. Ayon sa pamunuan ng CAT PPO, mahalaga ang maagap na paghahanda upang matiyak ang mabilis na pagtugon at mabawasan ang panganib sa publiko sakaling lumala ang epekto ng nagbabantang sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako tayo sa Visayas. DSWD Eastern Visayas nakahanda sa posibleng bagyo, pondo at relief goods tiniyak na sapat. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas sa posibleng maging epekto ng sama ng panahon sa pamamagitan ng sapat na standby funds na kaimbak na relief items. Sa ngayon, may kabuo ang 135 million pesos available relief resources ang ahensya na naka-pre-position sa Regional Resource Operations Center at Strategic Area sa rehiyon upang matiyak ang mabilis na paghatid ng tulong sa mga maapiktuhang komunidad. Kabilang dito ang 172,000 family food boxes, 5,000 ready-to-eat food packs, 13,000 non-food items at 3 million pesos na standby fund na maaaring agad gamitin para sa relief operations at iba pang agarang pangangailangan sa panahon ng kalamidad. Samantala, hinihikayat din ng DSWD ang publiko na manatiling mapagmatyag sumunod sa mga opisyal na abiso ng pamahalaan at seryosohin ang mga early warning upang mabawasan ang panganib at epekto ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: OR Region 8 nagsagawa ng IT training para sa mga pamilyang OFW sa bayan ng Tomas Opus sa Southern Leyte. Mula Radyo Pilipinas Sogod, magbabalita si Roel Bugnos.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Matagumpay na nagsagawa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Regional Office 8 ng dalawang araw na Information Technology Training para sa mga pamilya ng Overseas Filipino Workers sa bayan ng Tomas Opus, Southern Leyte noong Hunyo 24 hanggang 25 ng taong kasalukuyan. Ang kaganapan ay dinaluhan din at sinuportahan ni Edmar Tambis, ang OFW Health Desk Officer ng bayan. Ang pagsasanay ay isinagawa rin ng OWA IT Instructors na sila Alan Cordero at Ray Christian Earl Damayo sa tulong at koordinasyon nila ni Family Welfare Officer Zoren Degenio at Program Support Staff Yasser de la Cruz Pindi upang matiyak ang maayos na pagpapatakbo ng programa. Sa pamamagitan ng mga hands-on na aktibidad sa umaga at hapon, tinuruan ang mga kalahok ng mga pangunahing kaalaman sa computer at digital na kasanayan. Ang layunin ng programang ito na matulungan sila sa kanilang personal na pangangailangan, edukasyon at mga oportunidad sa kabuhayan. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng OWA Region 8 na isulong ang digital literacy at digital inclusion para sa mga pamilya sa bayan ng Tomas Opus na may kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Alas 11:50 ang ating pong oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat. ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Sa Mindanao, kabuuang 371 million pesos iginawad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga bayan sa Zamboanga Peninsula. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Justin Bulanon.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
17: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglunsad ng bawat bayan makikinabang sa Zamboanga Peninsula sa gymnasium ng Western Mindanao State University OEM sa lungsod ng Zamboanga kahapon. Aabot sa kabuang 371 milyong piso ang inilaan para sa mga barangay at mga benepisyaryo ng Presidential Scholars Program sa Region 9 na pinondohan sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Mula sa nasabing halaga, 19.6 milyon pesos ang iginawad sa Zamboanga City, 138.2 milyon pesos naman para sa Zamboanga del Norte, 136.2 milyon pesos sa Zamboanga del Sur at 77.8 milyon pesos para sa Zamboanga Sibugay. Kabilang sa mga tumanggap nito ang alkalde na lungsod, gobernador ng mga pamahalang panalawigan sa Zamboanga Peninsula, mga kinatawan ng Association of Barangay Captains at isang scholarship representative. Ayon sa Pangulo, mula sa 200,000 pisong natanggap ng kada barangay, 100,000 piso mula sa nasabing halaga ay nakalaan para sa kanikinilang proyekto sa komunidad, habang tig 20,000 piso naman para sa 5 presidential scholars ang kada barangay. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
5: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, June 30, 2026. Ang ating oras, alas 11:54 po ng umaga. Hanggang bukas mong muli. Ako si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide. News
4: Nationwide.
18: We know you're always on the go.
19: On the go.
18: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
19: Kaya,
18: Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
19: Reliable news delivered to you as it happens.
18: Para sure na wala kang mamimiss.
19: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
18: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
19: And like us on Facebook
18: at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
19: Together, let's dismiss this information.
18: Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
21: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
22: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
23: Ako sir, ambulance driver ako.
22: Ambulance driver?
23: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
0: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
22: Dahil hindi na umabot.
23: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan na patay na pala.
0: Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
22: Makapal yung simento.
0: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
22: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
21: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
22: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Pickle Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pong balita, mahigpit na nakamonitor si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kasalukuyang sitwasyon kaugnay ng isinasagawang pagtitipon sa bahagi ng EDSA White Plains. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, patuloy din na inaalam ng Malacanang ang nangyayari sa mga kababayan natin na naantala ang paglalakbay sa trabaho dahil sa nangyari sa EDSA. Minomonitor din anya ng Pangulo ang kapakanan ng ibang kababayan na naiipit sa gitna ng EDSA, maging ang pagsasagawa ng mga miyembro ng pulisya ng kanilang mandato na magbigay ng proteksyon at seguridad sa mga inosente nating kababayan. At kaugnay ng balitang yan, nagtaas na ng alerto ang Philippine National Police kaugnay ng isinasagawang pagtitipon sa EDSA White Plains. Alamin natin sa puntong ito ang update sa security situation doon mula kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
13: Yes po, magandang tanghali po.
12: Major, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa bahagi nga po dito sa EDSA White Plains? We understand kanina pong bandang alas 9:30, nasa 9,000 na yung mga kalahok doon sa ginagawang kilos, pagkilos protesta. Kumusta po ang seguridad natin doon at nadagdagan po ba ang bilang?
13: Sa kasalukuyan po, nananatiling mapayapa at maayos po ang sitwasyon dito sa bahagi ng EDSA White Plains. Patuloy po nating minomonitor ang lugar at wala naman po tayong namomonitor na anumang insidente may kinalaman sa kapayapaan at kaayusan. Batay po sa ating pinakahuling monitoring, tinatayang nasa kumigit kumulang 11,000 ang bilang ng mga lumalahok dito sa pagtitipon. Nananatili pa rin pong nakantabay ang ating mga kapulisan sa lugar para po tiyakin ang kaligtasan ng publiko, maayos na dali na po at mapanatili po ang kaayusan.
12: Major, ano po ang naging agarang hakbang ng NCRPO matapos nga po itong bigla ang pagdagsa ng mga nakibahagi sa pagtitipon sa EDSA White Plains? At ilan po ang naging deployment at paano nyo po naipakalat ang mga pulis sa lugar? Ito po bang 800 na i-deploy natin tauhan mula po doon sa paunang impormasyon? Madadagdagan pa ba ito or ma-augment pa ng ibang personnel?
13: Sa ngayon, agad po tayo nagpatupad ng kaukulang deployment at crowd management measures para mapanatiling maayos ang sitwasyon. Sa kasalukuyan po, meron po tayong nasa 1,723 na PNP personnel mula po sa NCRPO ang naka-deploy po dito sa area ng White Plains EDSA. Naka-strategic deployment din po ang ating mga kapulisan sa lugar kung saan gaganapin ang pagtitipon para po mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, matiyak yung kaligtasan ng publiko at syempre mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko sa pakikipagtulungan natin sa NMDA habang patuloy po namang ipinapatunayan natin ang maximum tolerance at ang kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang salubong.
12: Okay. Major, linawin lang po natin, wala po bang permit ang isinagawang pagtitipon At sa ilalim po ng umiiral na batas, paano po hinaharap ng NCRPO yung ganitong sitwasyon habang iginagalang pa rin po natin ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon?
13: Sa kasalukuyan po, wala pa pong permit na may ipresenta sa atin para sa isinagawang pagtitipon nila dito sa EDSA White Plains. Gayunpaman, patuloy po natin iginagalang ang karapatan ng bawat mamamayan sa mapayapang pagtitipon, alinsunod po sa umiiral na batas. Ang aming pong pangunahing prioridad sa ngayon ay mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, matiyak ang kaligtasan ng lahat, at tiyakin ang anumang pagkilos ay mananatiling mapayapa sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng maximum tolerance at patuloy na koordinasyon sa mga organizers at sa ipapamu natin kinauupo lang ahensya.
12: Okay. We understand, Major, na lahat po tayo may karapatang ilahad ang ating mga saloobin sa pamamagitan nga po ng ganitong mga pagtitipon. Pero kung wala pong permit, ito pong aktibidad na ito na nakakaabala sa mga pangunahing lansangan, kagaya nga dyan sa may EDSA, bakit po pinili ng NCRPO na pairalin ang maximum tolerance sa halip na agad na paalisin o dispersal ang gawin sa mga nagtipon? At ano po ang naging batayan na desisyong ito?
13: Ang pagpapatupad po natin ng maximum tolerance ay alinsunod po sa umiral na batas at polisiya po ng Philippine National Police. Hanggat mapayapa po ang pagtitipon at walang paglabag sa batas, tungkulin po ng kapulisan na igalang ang karapatan sa mapayapang pagtitipon habang pinananatili po natin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Sa ngayon po, patuloy naman po yung ginagawa nating pakikipag-usap sa organizers. Ganun din po yung ating mga kasamahan, counterpart agencies natin, para po ma-ensure na yung kanilang malakihang pagtitipon na ito, na sa ngayon po inaalam natin kung hanggang anong oras o hanggang saan po ang kanilang pagtitipon, ay masisiguro po natin na yung mga hindi po sasali ay hindi naman po sila ganun talagang maaabala. Kaya po ginagawa po natin ang lahat para po yung daloy ng trapiko ay maisaayos po natin para hindi naman po maabala yung ibang hindi naman po kasama dito sa mga pagtitipon ito.
12: Okay. Ayon po sa mga nakalap nating ulat, Major, nagkaroon po ng komisyon sa pagitan ng mga pulis at ng mga miyembro nga po nitong pagtitipon na ito. Ano po ang update dito? Kumpirmahin po namin, kumusta po yung policewoman na nasaktan daw po, nasugatan nung sinusubukang paalisin yung isang tourist bus na humarang dyan sa may bahagi ng White Plains, EDSA?
13: Sa ngayon po, yung ating pong policewoman na yan ay nasa CNPGH, kung saan po nag-underpo siya ng x-ray para malaman po, mga pinsala po ba siyang tinamo mula po dun sa pagkasagi po sa kanya ng bus. Sa nagkaroon nga po tayo ng pansamantalang komosyon kanina, ngunit agad naman po itong naagapan ng ating mga kapulisan sa pamamagitan po ng nahinahon at professional na crowd management. Sa kasalukuyan po, maayos naman na po ang sitwasyon at wala na po tayong naitalang maluhang insidente. Patuloy po rin natin pinapatupad ang maximum tolerance para po papanatiling mapa ang pagtitipong ito.
12: Okay. Sa matinding pagsisikip naman po ng daloy ng trapiko, Major, kumusta po ang inyong ugnayan sa MNDA at iba pang ahensya ng pamahalaan para po mabawasan o maibsan ang epekto nito, lalo-lalo na sa mga motorista at commuters nating mga kababayan na gusto lamang pumunta sa kanilang mga pinagtatrabahuhan?
13: Ito po yung ating ginagawang pag-ipag-ugnayan sa MMDA at concerned local government agencies para sa traffic management at pagpapatupad po ng mga traffic routine kung kinakailangan. Layunin po nating mabawasan ang epekto sa mga motorista at commuters habang tinitiyak po ang kaligtasan ng publiko at ng maayos na daloy ng trapiko. Sa ngayon po, inaayos po natin itong kahabaan ng EDSA kung saan po yung po mga nakahambalang na mga sasakyan ay pinipilit na po nating itabi para po hindi na lamang isang lane yung nadadaanan northbound ng ating mga motorista. Patuloy po nasa ayos ng MNDA yung daloy ng trapiko, kaya po nakikiusap po kami at ng konti pang pasensya sa ating mga kababayan.
12: Okay. Major, kumusta hindi namin yung ibang pagtitipon na ginagawa sa ibang lugar gaya sa Liwa, sa Bonifacio at sa Mimenjola? Kumusta po ang sitwasyon doon?
13: May Liwa, sa Bonifacio po. Sa ngayon po, nagde-disperse na po yung ating mga protesters doon. As of time po, nasa 100 na lamang po yung mga participants na nagdoon.
12: Okay. Now, mayroon po ba, nabanggit niyo po kanina, Major, na inihintay niyo po yung karagdagang informasyon mula sa mga organizer kung ilang oras, kung hanggang kailan sila mananatili dyan sa may EDSA White Plains. Pero maliban po doon, mayroon po ba kayong naging kasunduan sa pagitan po ng NCRPO at mga organizer hinggil po sa pananatili nila sa lugar at pagpapanatiling bukas ng mga pangunahing kalsada para nga po sa aktibidad na ito?
13: Patuloy po yung ating ginagawang koordinasyon sa mga organizers. Sa ngayon po, wala pa po silang binibigay na tiyak na oras ng kanilang pag-atis. Ngunit nananatili pong bukas ang komunikasyon para po mapanatili po nating mapayapa ang sitwasyon at mabawasan po ang epekto ng ang epekto sa dali ng trapiko at ganun din po sa ating mga publiko. Ngayon po ating pag-uusap ay tuloy-tuloy sa kung hanggang saan, hanggang anong oras po yung kanilang magiging pagtitipon dito sa EDSA Whiteland.
12: Okay, panguli na naman, Major. Alam po namin kayo po'y abala dyan. Mensahe at paalala nyo po, lalo na po sa mga participants at maging sa mga apektado motorista ng public assembly dito po sa EDSA Whitelines.
13: Sa atin po mga kababayan na nakikibahagi sa emergency rally na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo ngayong araw sa People Power Monument, maging sa Liwas ng Bonifacio at iba pang bahagi ng Metro Manila, nagpapasalamat ang NCRPO sa inyong patuloy na pagtulungan at maayos na pagsunod sa mga ipinapatupad ng security at traffic measures. Ang inyong disiplina at pagiging responsable ay mahalagang parte upang mapanatiling mapayapa, ligtas at maayos ang pagdaraos ng ating aktibidad. Sa ating pong mga motorista, commuters at sa iba pang miyembro ng ating community, hinihiling po namin ang inyong pangunawa sa pansamantalang epekto na aktibidad na po ito, sa lalo na po sa daloy ng trapiko at sa ilang pangunahing lansangan. Makatutulong po ang maagang pagbiyahe, paggamit ng alternatibong ruta at ang pagsunod sa mga traffic advisory at direktiba po ng mga otoridad upang maging maayos ang paggalaw ng lahat. Patuloy pong nakaantabay ang NCRPO at nakikipag-ugnayan sa mga organizers, mga lokal na pamahalaan at ganun din po sa iba pang concerned agencies para matiyak po na matatapos ang emergency rally ng mapayapa, ligtas at walang anumang hindi kanais-nais na insilente.
12: Okay, Major, pahabol na naman po, nabanggit niyo po na kinukuha niyo pa yung impormasyon kung gaano sila katagal dyan sa may EDSA Whitelines. Kung sakasakali po makuha niyo na yung detalye na yon, kung hanggang ano oras lang sila doon, saan po maaaring malaman ng ating mga kababayan itong impormasyon na ito para at least makapag-adjust sila sa kanilang mga biyahe?
13: Magbibigay po kami ng update sa kung ano po ang magiging pag-uusap, ano maging final po na pag-uusap regarding po dito sa ginaganap nilang pagtitipon, para po na rin sa kaalaman ng ating publiko, lalo na po dun sa mga nag-aabang ng

0: Alaman ng ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, kailan po ba nasimulan ang paggunita ng Disaster Resilience Month tuwing Hulyo at ano po ang tema ngayong taon pagdating po sa kahalagahan ng paghahanda natin bago pa man dumating ang isang sakuna?
1: Mula po noong 2017, we observe na ito nga po National Disaster Resilience Month. Every month po ito ng July. Ang tema po na ngayong NDRM 2026, ito po ay yung naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ito pong ating tema ngayon, highlights ito nga pong ating mga paghahanda at saka yung mga patuloy natin na ginagawa pong pagkilos, no, para tayo ay maging matatag at saka maging panatag po laban sa mga sakuna.
0: Okay. Follow up lang, Sir Junie, ano po yung o ano-ano po mga ahensya ang kabahagi ninyo sa paggunita nito? At ano-ano naman po ang mga aktibidad at programa na nakahanda para sa taon na ito?
1: Sir Joshua, para po sa NDRM 2026 at saka sa mga nagdaang taon din po, ang mga kasama natin dito ay yung mga pampublikong ahensya. Kasama dyan syempre yung mga miyembro ng National, Regional, DRRM Councils sa pamumuno po, ng Office of Civil Defense, yung mga activities. And then kasama din natin syempre yung mga apat na DRRM thematic pillars. Yan po yung Disaster Prevention and Mitigation led by DOST, yung Preparedness Pillar po led by DILG, and then yung Response naman po ay led by DSWD, at saka yung Recovery and Rehabilitation ay sa pamumuno naman po ng DepDev. Kasama rin po natin dito yung mga pribadong sektor. Sa ngayon po, kasama natin yung Arise Philippines at SM Group of Companies, yung Ayala Foundation Incorporated, Philippine Disaster Resilience Foundation, at saka iba pa pong mga pribadong sektor. At syempre po, napakahalaga na kasama natin dito yung mga lokal na pamahalaan po, yung provincial, city, at saka municipal DRRM offices natin. Ganun din yung mga barangay DRRM communities at saka pagsasanay, online webinars, yung ating OCD kapihan, ganun din, may mga resilience walk, meron mga resilience na fun run, may mga bloodletting, at saka mga paligsahan like Rescue Olympics. So, nakalatag po ito sa buong bansa.
0: Okay. Sir Junie, isa po sa mga layunin ng Disaster Resilience Month ay palakasin yung kasanayan o yung kultura ng paghahanda. Ano pa po yung mga konkretong programa o kampanya ng OCD upang mas maging aktibo at hindi nga i-take for granted ng mga komunidad yung mga hakbang para dito sa disaster risk reduction? Nabanggit niyo po itong mga information dissemination na gagawin sa Civil Defense PH. Malibang po doon.
1: Opo, tama po. Yung mga nabanggit ko po, ito yung mga kasama doon sa mga dahil sa pagdiriwang ko natin ng NDRM. Pero yung mga programa po talaga na ginagawa, nabanggit ko kanina yung apat na thematic pillars, ito po yung kasama ng mga programa doon sa disaster prevention and mitigation, disaster preparedness, response, at saka recovery and rehabilitation. Yung mga programa po na nakapaloob dito sa apat na thematic areas, ito po yung kunyari sa prevention and mitigation, yung mga sinasagawa natin ng mga science-based na mga hazard mapping, yung sa hazard hunter PH, mga impormasyon doon, yung mga pangangalaga sa kalikasan, kasama po dyan, yung mga tree planting, mga mangrove planting, kasama yan. And then sa preparedness naman po, syempre yung mga pagsasanay na isinasagawa. Meron tayong mga earthquake drills, meron tayong mga typhoon drills, at saka iba-iba pa pong mga simulation exercises. Ganun din syempre yung mga pag-procure o mga preposition natin ng mga resources, gagamitan, mga pagsasanay, mga trainings, mga tauhan natin at iba't iba pa po. At syempre yung sa pag-respond ni Sir Joshua, ito nakikita natin lagi ito, yung mga pagtugon na kapag may nangyari na pong mga sakuna, kasama syempre dyan yung magsisimula sa pre-disaster risk assessment, inaalam saan, kailan, gaano katindi. So ito po, tuloy-tuloy na ginagawa ito, hindi lang during the National Disaster Resilience Month.
0: Okay. And sir, isa naman po sa mga hamon sa disaster response, ang tinatawag na disaster fatigue, kung saan minsan po ay nawawalan ng interes ang publiko sa paghahanda. Paano po natin ito tinutugunan?
1: Tama po, pagdating dito sa kumbaga maaring nagkakaroon ng mga disaster fatigue. Unang-unang po, binabanggit ng ating Pangulo, na yung paghahanda talaga natin, dapat araw-araw na pumumuhay na ito. At saka yung direktiba naman ng ating Pangulo sa NDRRMC, sa OCD, at saka sa lahat po ng DRRM workers sa buong bansa, ay yun nga pong maagap, akma, at maayos na pagtugon. Now, syempre, napag-uusapan yung mga DRRM workers natin, ano? Kaya may panawagan din nga tayo actually sa ating mga mambabatas na para po dito sa pagpasa, no, noong Magna Carta for DRRM workers, para mapangalagaan naman po natin, syempre, yung serbisyo, sakripisyo,

0: at sa kapaglilingkod po no ng ating mga DRRM workers sa buong bansa. Para naman po siyempre itong mga kababayan na natin nasa DRRM field o workers no ay siya naman pong nangangalaga doon sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Sa atin po sa mga publiko po no ha, kaya unang-una po siyempre nagpapasalamat tayo dahil nakikita po natin ano kung gaano nakikipag-cooperate po no ang kooperasyon ng ating mga kababayan pagdating dito sa ating mga DRRM workers no at saka sa mga pagtugon at saka yun nga po no unang-una po siyempre kailangan isipin natin yung kaligtasan at kapakanan ng sarili po natin at ng mga mahal natin sa buhay. So, sana po, wala po sana tayong sawang naghahanda at kumikilos po lahat tayo para dito sa ating magiging katatagan at sa kapagiging panatag po.
1: Okay. Sir, speaking of pagiging handa, ito po lagi natin naririnig na bago o sa panahon ng sakuna, naririnig natin na handa ang pamahalaan. Pero paano po ninyo hinihikayat ang bawat pamilyang Pilipino na magkaroon din ng sariling disaster preparedness plan tulad nga po nitong go bag, emergency contacts, at evacuation plans para po maging proactive imbis na reactive sa sakuna?
0: Opo, tama po ano. Hinihikayat natin yung ating mga kababayan sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng iba't iba pong mga aktibidad no that involves itong mga pamilya po ano at saka sa atin din pong mga bawat miyembro ng pamilya. Unang-una po siyempre, lahat tayo po ano ay exposed sa buong bansa sa iba't ibang klase ng bantang panganib. Kaya dapat po talaga nakahanda tayo bawat isa, hindi lang yung gobyerno at mga pribadong ahensya, kundi yung pamilya po ano. Kaya meron po tayong mga pagsasanay isinasagawa, yung paghihikayat po sa ating mga kababayan, magkaroon ng go bag, sumali sa mga drills, sa mga trainings no, at alamin po ano kung ano yung mga bantang panganib na meron doon mismo sa loob ng ating bahay. Kaya nga po pinopromote natin no yung Hazard Hunter PH dahil doon makikita nyo ano talaga yung mga bantang panganib na dapat yung paghandaan sa mismong bahay natin. Nang sa gayon po, magawa din natin yung akmang paghanda. Kapareho nabanggit ko po yung go bag no, kung saan tayo mag-duck cover and hold sa loob ng bahay and then saan tayo mag-evacuate. So ito pong mga gawain po ito no ay talagang hanggang sa family level po na isinasagawa ng iba't ibang ahensya po ng pamahalaan.
1: Okay. And malaki po ang papel ng mga LGU sa panahon ng sakuna. With that being said, paano po pinapalakas ng OCD ang koordinasyon naman sa pagitan ng national government, LGUs, at mga komunidad upang mas mabilis ang pagtugon? Dahil kadalasan nga po, Sir Juni, biglaan nangyayari katulad nung biglaan pagtaas ng tubig baha, gayon din yung mga lindol.
0: Tama po, napakalahalaga po talaga no, ng role na ginagampanan ng ating mga local government units at local DRRM workers pagdating dito dahil sila po ang frontliners doon sa ating mga komunidad. Unang-una po siyempre, no, yung ating mekanismo ng national, regional, down to the local DRRM councils natin at hanggang sa barangay po no, na DRRM committees. Ito po, tuloy-tuloy po ito, no, halos araw-araw nga po no, na magkakausap itong ating mga LDRM councils and committees no, para sa mga isinasagawang paghanda bago, during at saka pagkatapos po no nung mga nangyayaring sakuna. Pinalalakas po natin ito sa pamamagitan po ng mga mekanismo ano like sa ngayon po ano meron tayong kumbaga kakatapos lang po no na aprubahan itong ating harmonized national contingency plans. Sa pamamagitan po nito nakasaad doon no ano yung role na gagampanan ng LGUs nung ating pong mga regional at saka national. So, kami po sa national, ano, yun yung isang isinasagawa ay yung pinalalakas at tinutulungan natin yung ating mga local DRRM councils para naman po mas maipaayos nila ano, at saka mas magawa nila yung tungkulin nila doon sa pagharap po doon sa mga komunidad at saka pangangalaga sa kaligtasan ng mga komunidad.
1: So, usapin naman, Sir Juni, ng early warning systems, gaano po kahalaga ang paggamit po ng teknolohiya, hazard mapping, at science-based information para pumabawasan ang epekto ng mga kalamidad.
0: Tama Sir Joshua, napakahalaga nitong teknolohiya no. Unang-una po ano, itong mga impormasyon na nakukuha po through our science-based agencies. Ay ito po yung dekada, ilang taon po ito ano na pinag-aralan at saka kumbaga may mga gamit po dito ng mga science tools ano para makuha itong mga impormasyon na ito. So mahalaga po na nakukuha natin itong tamang impormasyon no based on what our science-based agencies are mentioning. Nabanggit ko na po kanina yung Hazard Hunter PH ng DOST Feebox. Napakahalaga po noon na nakikita natin yon. And then ganun din po pagdating doon sa mga early alert and warning messages. Ito po ay nanggagaling sa mga technologies po, no, nagamit ng mga science-based agencies. So mahalaga po na yun din ang sinususugan natin ng mga impormasyon. Napakahalaga po na tamang impormasyon ang nakukuha natin at base po sa siyensa. Dahil ito po, kumbaga, ay may mga basehan at hindi lang po yung dahil sa mga sabi-sabi or dahil sa mga karanasan natin. Habang mahalaga po yung mga personal nating karanasan, pero meron pong sinasabi ang siyensya na hindi na po naabot ng ating karanasan. Kaya mahalaga po na tinitingnan natin both itong karanasan natin, no, mga personal experiences natin, at saka sinasamahan po itong mga science-based information base na rin po sa mga nakukuha, no, at sa nagagamitan po ng teknolohiya.
1: Okay. At huwag niya naman po ng Lindol sa Mindanao, ano na po ang pinakahuling assessment ng OCD sa sitwasyon ng mga apektadong lugar at lalo na po ng mga pamilya doon sa rehiyon?
0: Tama sa Joshua, no, sa ngayon po kasi meron pa tayong inaasikaso, no, ang iba't ibang response agencies ay ito nga pong mahigit na 6,000 pamilya na nasa loob po ng mga evacuation centers. Tuloy-tuloy po ang isinasagawa dito na pagtulong natin, ano, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ganun din ng pribadong sektor. Sa ngayon po kasi yung ang nakatala sa atin na apektadong lugar ay umabot po ng 648 na barangays, no, sa Mindanao. So ito po ang tinutulungan ng mga response agencies natin pagmula doon sa mga pagkain. Ganun din po yung mga psychological first aid na isinasagawa, no, para maibsan yung mga trauma, no, ng ating mga kababayan apektado doon. Ngayon po, yung mga temporary shelters at saka mas sturdy po na mga tutuluyan nila, no, ay inaasikaso na rin. Ganun din yung lahat ng klaseng assistance, no, mga emergency shelter assistance at iba pong mga cash for work and then mga assistance po na ibinibigay, no, sa kagamitan. And then ganun din po doon syempre sa mga utilities, no, telecommunications, inaayos, yung mga kalsadang nasira, inaayos. So tuloy-tuloy po ito na ginagawa ng mga different response agencies dahil ito po ang direktiba sa atin ng ating Pangulo.
1: Okay. Follow-up lang sa Junie. Doon po sa nabanggit nyo na mahigit 6,000 na nananatili sa mga evacuation center. Nagkaroon po ba ng pagbaba sa bilang na ito o nananatili po siya na 6,000 plus?
0: Sa ngayon po, no, this data is as of kahapon po, ano, kahagabi po, no. So ito pa rin po yung nakatala natin as far as the NREMC data is concerned, no. Pero marami na po dito yung nakauwi na out of this, no. Ay may mga nakauwi na. Pero po sa ito po namang mga apektado, umabot kasi ito yung apektado na 390 plus families. Mm. So sa ngayon po ito na lang yung nandoon sa mga evacuation centers, ito pong 6,000.
1: Okay. Now, kumustahin po namin din, Sir Junie, yung recovery progress at rehabilitation po ng mga komunidad na tinamaan ng Lindol. Nabanggit niyo po na may mga naibigay na tayong assistance, cash for work, temporary shelter. Paano po sinisiguro ng OCD sa panig po ninyo, sa panig po ninyo na mas maging resilient sila sakali po na wag naman sana'y magkaroon muli ng sakuna?
0: Opo, unang-una po, no, yung mga tutulong na ibinibigay natin, hindi lang po ng Office of Civil Defense, kundi yung lahat ng miyembro ng response agencies. Para po maging resilient, siyempre, yung mga kababayan natin, ano, unang-una, siyempre, yung mga maibalik po, no, yung pamumuhay nila, kasama yon. And then, ganun din po, yung mga early recovery at saka mga serbisyo po na ibinibigay natin sa ating mga kababayan. Katulad na banggit ko po kanina, no, yung mga psychological first aid, kasi mahalaga rin po na maibalik nila kumbaga yung normal, no, na control nila sa kanilang mga pamumuhay sa pamamagitan din po ng pagtulong natin through their livelihood. Yung doon naman po sa rehabilitation, tuloy-tuloy po itong isinasagawa, no, not just of the debris clearing and civil works cluster led by DPWH, kundi ganun din po ng iba't ibang ahensya, no, DSUD para sa mga bahay po ng mga nasira. Tuloy-tuloy po ito, ano. In fact, doon sa mga nasira po, no, na rehabilitate ng mga road sections, no, halos po meron na pong mga 40 road closures na naayos, no. Ganun din yung mga telecommunications, ongoing rehabilitation doon, pati na rin po yung mga utilities. So far po, no, pagdating naman sa tulong sa ating mga kababayan, halos mahigit po, no, 700 plus or umaabot na nga po ito ng 800 plus million po, no, ang naipamahaging tulong, no, ng iba't ibang ahensya natin, no, sa iba't ibang fields din po, no, ito man ay sa agrikultura, ito man po ay sa infrastruktura, at ganoon din syempre dun sa mga livelihood po ng ating mga kababayan.
1: Okay. So Judy, sa hindi pong pananaw sa OCD po, ano po ang mga aral o lessons learned mula sa pagtugon sa Mindanao earthquake na maaari pong makatulong sa paghahanda ng bansa laban sa lindol at iba pang sakuna.
0: So Joshua, pagdating dito sa aral ano, at saka mga lessons learned na nakukuha natin sa mga ganitong klaseng sakuna, lalo ito pong lindol, no? Unang-una syempre, no, yung pinahabol nga po natin, ano, yung tamang pagpapatupad po ng National Building Code at saka Structural Code. Siyempre, nakasaad po kasi dito ano, yung tamang disenyo, tamang materyales, at tamang pagkakagawa ng ating mga infrastruktura. Napakalaga po ito ano, para po masiguro natin na kapag kalumindol ay nakasunod po dun sa mga standards na iyon yung ating mga gusali. Pangalawa po, ano, dahil siyempre marami ng mga naitayong gusali bago pa man itong mga structural code natin ano, or the latest ones, no? Napakahalaga rin po na isinasagawa yung structural integrity assessment. Ibig sabihin po, inaalam, no, gaano ba katibay itong mga gusali natin. Gaano ba katibay o gaano ba dapat pagtibayan, no, patibayan itong mga struktura natin, no? Nang sa gayon ay kumbaga safe ito kapag may nangyaring lindol. Pangatlo po siyempre, kapag naisagawa na itong mga structural integrity, malalaman natin ano, kung safe ba na doon tayo magda-duck cover and hold sa mga gusaling ito, o paano yung magiging evacuation procedures natin, di ba? Kung paano nga ba tayo ba ay pupunta sa open space lamang, o tayo ba ay tatakbo sa mas mataas na lugar kung sakali pang pong may mga bantang ng tsunami. So ito po yung mga nakukuha natin laging aral, no? At saka kasama rin po yung binabanggit ko kanina mga impormasyon, ano, na hindi porket wala pang nangyayaring ganyan o hindi naman tayo exposed to any fault system, ay dapat yun lang yung ating pagbasehan, no? Marami pong mga nakukuhang impormasyon na sa ngayon po ay mga bago sa atin, kaya dapat po na tumitingin tayo dun sa mga tamang impormasyon through our science-based agency.
1: Okay. Now, speaking of structural integrity, Sir Junie, may mga bulubundukin po o mga residente na nakatira sa bulubundukin na naapektuhan na pagguho ng lupa. Now, with that being said, kumusta po yung ugnayan natin sa mga local government units para po hindi na matirahan itong mga lugar na ito na prone sa landslide?
0: Tama, Sir Joshua. Meron pong mga nangyayaring artificial damming, no? Ito yung gumuho yung mga lupa o yung mga bundok po, no? Tapos natatakpan po, no, yung daluyan ng tubig, no? Kaya nagkakaroon ng parang artificial na dam. Ito po dahil dito ano ay nagkakaroon ng mga pagbaha at saka may mga areas po na tinitingnan doon na hindi na po safe para po tirhan ng ating mga kababayan. Ito pong mga lugar na ito na identified, ito po yung ipinapaalam naman sa atin o sa iba't ibang ahensya at sa iba't ibang komunidad para po malaman, no, kung safe pa ba na tumira doon sa mga lugar na yon, at ganun din po sa mga response agencies ay kung ano po ang mga kailangan gawin, no, para maisaayos itong mga lugar na ito. So napakahalaga po talaga na alamin natin mula sa mga lokal na otoridad natin kung gaano pa po ba ka-safe o kaligtas itong mga lugar natin, na kung titirhan pa po ba ito o dapat po tayong lumikas o may mga dapat po tayong gawin para maging ligtas tayo doon.
1: Alright, panghuli na lamang po, Sir Junie, mensahin niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, ngayong Disaster Resilience Month, upang hindi lamang maging handa kapag may sakuna, kundi maging bahagi po ng pagbuo ng isang mas ligtas at matatag na komunidad.
0: Opo, Sir Joshua, no, sa ating pong mga kababayan, bukas na po ang simula ng ating National Disaster Resilience Month. Kaya tumutok po at i-follow po ang official Facebook page ng OCD po, ang Civil Defense PH, para sabay-sabay po tayo sa mga gagawin nating paganda at pagkilos po, no, para maging ligtas tayo sa oras ng sakuna. Marami na po na tayong ginagawa, no, kaya dapat po, no, dahil exposed nga tayo halos taon-taon, buwan-buwan, no, ay tayo ay may mga nararanasang mga bantang panganib, kaya mahalaga po na araw-araw din natin itong ginagawa, no, para po ito sa ating kapakanan at kaligtasan at ng mga mahal natin sa buhay, kaya tayo po ay sama-sama at patuloy na naghahanda at kumikilos tungo po sa panatag na bagong Pilipinas.
1: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Sir Junie Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Samantala, anibersaryo ng BJMP at update sa jail decongestion at iba pang programa ating pag-uusapan kasama si Jail Superintendent J-Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology. Sir J-Rex, magandang hali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon.
2: Sir Joshua, magandang hali po at sa mga sumusubaybay sa inyong programa.
1: Sir, sa pagdiriwang po na 35th anibersaryo ng BJMP, Ano po ang pangunahing tema ngayong taon at ano po yung mga programa at aktibidad na nakahanda para po ipakita ang mga naging tagumpay at serbisyo ng inyong ahensya?
2: Ang tema po ng BGMP ngayong 35th year anniversary namin ay disiplina at responsibilidad sa serbisyo may kredibilidad. Dito po kasi it encapsulates yung aming 35 years ng pagmamanage ng lahat ng ating city, district, and municipal jails. Ganoon na din pag-celebrate ng mga milestones and accomplishment natin sa decongestion at pagmamanage ng makataong piitan sa buong bansa.
1: Alright. So nakalipas po na isang taon, Sir Jerex, ano po ang may tuturing ninyong pinakamahalagang tagumpay ng BGMP pagdating po sa pangangalaga ng seguridad at rehabilitasyon ng mga persons deprived of liberty o PDL?
2: Okay, unang-una po, nagkaroon tayo ng reduction in our congestion rate coming from 327% 2 years ago. And then right now, nasa 280% na lamang ho. Malaki na ho talaga ang nabago. Marami rin po tayong na-inaugurate ng mga bagong facilities na mga moderno at makatao na para sa ating mga nakakulong. Eh, komportable ho kahit papano ang stay nila, malayo ho dun sa nakagisna na siksikan ng mga piitan. Ganun din ho, tayo ang BGMP ay nakapag-contribute sa environment, nakapagtanim tayo ng maraming puno, nasa 31,000 trees, nakapag-donate ng mga blood for our volunteer work, mga nasa 1,800 blood donations. At nakapagpalaya tayo ng 80,000 PDL for the past year because of paralegal work. But of course, may mga pumapasok pa rin ho kasi. But nonetheless, we are moving towards really a modern correction system dito through the BGMP.
1: Okay. And Sir Jerex, malaki po ang papel ng paralegal services. Koordinasyon sa mga korte at pagtatayo ng mga bagong pasilidad sa jail decongestion. Kamusta na po ang implementasyon ng mga programang ito? At gaano po kalaki ang naging epekto nito sa pagpapalaya o paglilipat ng mga kwalipikadong PDL?
2: Tama po, tulad ho nung nabanggit ko kanina, nasa almost 80,000 ang lumaya. Ito po yung parte ng paralegal program namin na kung saan ang mga PDL ay una, binibigyan ng good conduct time allowance para sa mga qualified lamang po at deserving nito, binabawasan ang kanilang sintensya na nanaayon sa batas. Ito ho ay nagagawa kung sila ay mag-aaral sa loob, wala silang violation ng rules and regulations. Pinagtibay rin ho natin yung Read Your Way Out program sa ating mga jail libraries na kung saan nakakadagdag rin ho ng good conduct time allowance points para sila ay makalaya ng mas maaga. At marami pa hong ibang education and other programs kung sila ay magpa-participate. Patuloy rin ho yung pakikipag-ugnayan natin sa bawat korte. Kasi ho, ang BGMP ay nagmamanage ng city, district at municipal jails kung saan nakabimbing ang kaso ng ating mga nakakulong. At sa bawat distrito rin ho na ito, jurisdiction na ito ay may korteng kaakibat. At nakikipag-ugnayan ho tayo para maintindihan ho ng PDL ang kaninang kaso at maitaguyod o maitawid ho natin na mas mabilis ang kaninang pag-hearing, mabigyan ng options sa limbawa sa online hearing, at ito ho yung mga dahilan talagang nakakapagpabilis ng kaso nila at nakakalaya sila ng maaga. Among other intervention, kabilang na rin ho, of course, yung pagpapatayo ng mga piitan na mga moderno na, lalong-lalo ito sa mga priority areas natin ng mga siksikan, katulad ng Las Marinas, Muntinlupa, at San Mateo, na either siksikan ho o kaya disaster prone ng mga piitan.
1: Okay. Maliba naman po sa decongestion, paano niyo po tinitiyak na patuloy na napapangalagaan ang kapakanan ng ating mga PDL sa pamamagitan po ng mga programang pang-edukasyon, livelihood, skills training, at mental health services?
2: Dalawang aspeto ho ang pangangalaga ng mga PDL. Una ho yung kanilang basic needs. Sinisiguro ho ng BGMP na ang basic needs ay naibibigay. Una, ang kanilang pagkain, ang kanilang gamot, ay merong available, ganun din ho ang kalusugan nila ay may nakaduting mga nurse o kaya mga doktor na tutugon habang sila ay nakapiit sa BGMP. Habang naman ho ay naibibigay na ang basic needs sa kanila, doon naman po sa isang programa natin ay welfare programs. Dito ho pumapasok itong alternative learning system kung saan nakakapag-aral sila hanggang senior high school at nakagraduate po. Marami ho tayong nakagraduate for the past year at itong part ng celebration ng aming anniversary to recognize yung mga officers namin na nakapag-contribute sa education programs ng BGMP. hindi lang ho yung edukasyon, pati nga ho college education behind bars, eh meron na ho tayong mga napagtapos ng kuleyo, yung mga nakapag-aral na at ang iba lumayan na ho at may mga trabaho na. At hindi lang din ho yan, meron pa hong skills development training through in partnership with TESDA para sa kanilang mga NC1, NC2, and NC3 certification programs na gagamit ho nila na kapag sila ay lumalaya. Overall, lahat ho ito, it encapsulates din ho ang aming aftercare program na kapag lumaya naman ho sila, eh, nire-refer na ho namin sa appropriate government agencies para sa continuation ng kanilang rehabilitation para hindi ho sila bumalik after their release sa kulong.
1: Okay. Sa aspeto naman po ng seguridad, Sir J-Rex, kumusta na po ang mga inisyatiba ng BJMP para po mapagilan ang pagpasok ng kontrabando, illegal na droga at iba pang ipinagbabawal na kagamitan sa loob ng mga pasilidad?
2: Tama, Sir Joshua. It remains a challenge sa BJMP. But despite that challenge ng ating mga contraband insecurity, marami tayong institute ng mga programa dyan. Una, lahat po ng ating facilities ay equipped with CCTVs, with central monitoring dito sa ating mga headquarters para nakikita natin ang bawat galaw ng ating mga tauhan. Patuloy rin ho yung pagkandak natin ng Greyhound operations o yung tinatawag na galugad para patuloy nating ma-flush out ang mga contrabands katulad ng cellphones at mga pinagbabawal na items sa loob ng kulungan. Ito ay kinakandak natin o ginagawa kaakibat ang PDEA, ang PNP para rin may transparency at the same time, mas epektibo ang ating pag-greyhound operations. So far, na-manage naman po natin yung mga security incidents natin. In fact, nitong nagdaang lindol ho, na-manage natin na walang nakatakas. At the same time, buti na lang din ho, safe ang ating mga PDL at secured ang ating mga facilities. So overall, ang security management natin is very tight. Patuloy naman regular ang ating mga ginagawang mga intervention po dito, sir.
1: Okay. Kumusta naman po ang efficiency ng idalaw? We understand, para ginawa po ito para hindi na nga maingganyo o subukan magpasok pa ng mga kontrabando gaya ng cellphone. Kumusta po yung idalaw natin, yung response po ng mga PDL at ganyan din po ng kanilang mga kaanak?
2: Tama po. Lalo po nating pinag-igting kasi ang idalaw. Ito po ay isang lesson learned ng BJMP nung nagra ang pandemic. At dahil ho naging online lahat, ang hearing at ang dalaw, inadapt na rin ho natin kahit tapos na ang pandemic. At in fact, nag-alat pa ho ng mga equipments at facilities for idalaw. Ngayon ho, lahat ho ng PDL natin, kung malayo ang kamag-anak nila, ay pwede ho mag-avail ng idalaw. Hindi lang ho limited sa kanilang dalaw na kamag-anak, pati na rin ho ang kanilang mga lawyers, consultation sa parole and probation, pati rin ho ang kanilang hearing o pagdinig sa kanilang kaso, paglilitis nila, ay available na rin ho ang online. At ito ay patuloy na sinusuportahan at pinag-iigting ng BJMP.
1: Okay. At paano nyo naman po pinanatiling mataas ang moral, kahandaan at profesionalismo ng ating mga jail personnel sa kabila po ng patuloy na hamon ng iba't ibang operational concerns?
2: Tama, napakagandang tanong po, sir, especially on operational concerns. Ang aming hong empleyado ay nasa 26,000. Overall na ho yan sa buong Pilipinas na minamanage ang nasa 118,000 na mga persons deprived of liberty. At alam mo natin na kulang ang empleyado at patuloy naman ho kami every year na nag-recruit para humadagdagan at motivate ang aming personnel na may mga karagdagan tutulong sa kanilang trabaho. Ganun din ho, katulad ho ngayon ng magdarating na aming 35th anniversary, we will recognize all the best practices and best performing employees ng BJMP personnel para i-recognize ang kanilang effort sa BJMP. Ganun din ho, sinisiguro ho natin ang kanilang sahod, kanilang pension ay timely at ang lahat ng mga benepisyo na nararapat sa kanila ay naibibigay. Ganun din ho, ang mga commendations, medals, and awards ay patuloy na pinag-iigting. But of course, part of the motivation is also to follow the rules and regulations of the BJMP na kapag naman ho meron talagang violation ay hindi naman ho tinotolerate ng BJMP kahit pa ho naman kasamahan namin yan. Overall, we are 26,000 strong personnel, motivated and professional BJMP personnel, sir.
1: Alright. Sa pagdiriwa naman po ng BJMP anniversary, ano po ang mensahe ninyo sa publiko tungkol sa tunay na layunin ng BJMP?
2: Ngayon pong darating na 35th anniversary ng BJMP, ito po ay gaganapin bukas, July 1, 2026. Ang BJMP ho ay nangangako at patuloy na committed sa aming mandato na pangalagaan ang lahat ng mga persons deprived of liberty sa lahat ng ating city, district, and municipal jails. At pagsisikapan ho ng BJMP na itaguyod ho ito, of course, ang mandato ho namin at ang tanging hangarin namin ay maging safe at secure ang ating mga komunidad sa anumang krimen and for general public safety. At yan ang contribution ng BJMP sa ating bayan. At lalong-lalo dito sa ating bagong Pilipinas. Yun lamang ko at magandang maraming salamat po.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Jail Superintendent J-Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP. Thank you, sir. Inilabas na babala laban sa mga illegal overseas work at backdoor travel. Aking tatalakayin kasama si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po sa inyo.
1: Ma'am, 11 Pilipino po ang kamakailang repatriate mula sa Malaysia matapos umanong mabiktima ng illegal recruitment. Ano po ang naging kalagayan ng mga kababayan nating ito? At ano po yung natuklasan ng BI sa kanilang kaso?
3: Yes, ako lang isa lang po sa mga grupo ng mga na-repatriate, no? Pero yung tuloy po yung mga repatriate na nag-European, nag-uing po sa mga kapabayan natin. Nabibig po na nag-uing po sa mga illegal recruitment. Dito po, eh, medyo malaki-laking grupo. Ilaga ng Pilipinos were repatriated from Malaysia. Ito po mga kababayan natin ay nabalitaan po natin ay umalis via backdoor
1: while they were at paano po ito nagagawa ng mga illegal recruiters at bakit patuloy pa rin ito nangyayari?
3: Doon po sa interview sa kanila, actually majority po sa kanila ay umalis via backdoor gates. Ang kwento po nila ay sumakay po sila ng bangka upang makarating po sa bansa Malaysia kung saan po nirecruit sila upang magtrabaho po ang their work offered to them sa mga mechanical, construction, maritime related jobs po. Tapos isa kanila ay ginawa pong entertainer. Isa po sa mga nakikita natin na rason kung bakit nagkakaroon po ng mga ganitong pagtalis sa kanila sa ating bansa ay yung ating malawak na baybay dagat, particularly in the southern areas po ng Pilipinas. Nagkaroon po ang Interagency Council Against Trafficking lang study there at ay nakita po na mayroong mga areas sa atin na pinag-consider natin ng mga security zones na maaaring pusugin ng ilang mga individual na nais umalis ng bansa through these illegal routes. Ang pinagawa po nila ay sa pag-aaral ng liyakad na sumasakay po ng bangka upang magtawid-dagad po papunta sa ibang bansa.
1: Okay. Ma'am, para maitaas pa natin yung kamalayan ng ating mga kababayan na maaari mabiktima nga ng mga too good to be true na offer abroad, ano po yung mga masasabi ninyo sa mga pangakong ibinibigay ng mga illegal recruiters na ito sa kanilang mga biktima?
3: Well, sir, no? Dito sa mga nakikita natin, ng mga nabibiktima, eh, talagang too good to be true. Ang dagdag na ng mga offers, not just for this one, ano? Even for other cases na na-encounter natin, there were offers na $2,500 o sa...
1: Ma'am Dana? Alright, naman na po ito lang ating linya. Susubukan natin balikan si Ma'am Dana. Mamaya-maya lamang ng BI. Samantala, sa ibang balita, marami nang nagawa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at patuloy pa rin ang paghabol sa mga tiwaling sangkot sa flood control scam. Iginiit yan na Malacañang sa harap ng mga batikos na wala umanong mapanagot o napanagot sa investigasyon sa mga anomalyang mga proyektong kontrabaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi nagpapahinga ang Ombudsman, Justice Department at Department of Public Works and Highways na marami nang nasampahan ng kaso. Naki-blacklist na rin ang mga kumpanyang nasasangkot sa korupsyon.
4: Meron na po naman nasampahan ng kaso. Meron na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis although hindi natin sasabi na sila lahat ngayon ay guilty na dahil ito po depende sa magiging desisyon ng korte. Pero sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang one year. Kahit wala pang one year, marami na pong nagawa. Nagkaroon na rin po ng freeze ng assets ng mga sinasabi nating maaaring sangkot sa flood control mess. So sana po ay makita nila ito at huwag na masabing walang ginagawa ang gobyerno dahil wala pa isang taon pero marami na po ang nagawa kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon.
1: Sa puntong itong balikan natin si Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, naputol po tayo dun sa too good to be true na pangako sa ating mga kababayan.
3: Yes, sir, no, yung mga offers nitong mga illegal recruiters na ito ay talagang too good to be true. There are offers na malaking sweldo, mga citizenship, bibigyan sila ng citizenship at malalaking sweldo. Pero pagdating doon na hindi ito totoo, ulit-ulit po ang nangyayari doon sa mga nakikita natin. It's the same offers, it's the same stories, it's the same language. Pero yung mga kababayan din natin ay tumituloy pa rin pong nabibiktima. Sa tingin po natin, talaga sa social media, plays a big role dito sa recruitment process na ito. That's why we want the message out. Gusto natin alaman ng ating mga kababayan na hindi po totoo itong mga ganito offers at mag-ingas din tayo sa mga nakikita natin on social media.
1: Okay. And Ms. Dana, maliban po dun sa panganib na hindi nga totoo yung o hindi totoo yung mga ino-offer sa kanila na too good to be true abroad, ano-ano pa po yung mga ibang panganib na maaaring kaharapin ng ating mga kababayang Pilipino na bumabiyahe sa pamamagitan ng backdoor routes sa halip po na dumaan sa legal na proseso ng pag-alis ng bansa?
3: Yes, yung pinakapangbiyahe pa lamang po ay isang masalimuos na pamamaraan dahil hindi po ito ligtas, ito po ay illegal at dumadaan po sa treacherous waters ng Southern LSP natin. Yung biyahe pa lang po yun. But the actual work na hinaharap po nila doon, marami rin pong risks na involved doon sa actual work dahil wala pong proper protection yung mga kababayan natin. In many cases po, naiipit sila, hindi nila hawak ang kanila mga pasaporte, hindi nila nakatupaan tamang sweldo. At nagiging prone na sa abuse at mga abuso, pananakit at exploitation doon sa bansa kanilang pinupuntahan.
1: Okay. And ano naman po ang ginagawa sa ngayon ng Bureau of Immigration kasama ng iba pang ahensya para pumatukoy at mahuli at mapanagot ang mga sindikato ng illegal recruitment at human trafficking na ito?
3: Yes. Bilang parte ko ng Interagency Council Against Trafficking, ang Bureau of Immigration po ay tuloy-tuloy ang pag-uumlayan sa mga member agencies na dilapad upang ma-strengthen natin itong ating laban against human trafficking. Una po sa lahat ay inaaral natin yung mga latest trends in human trafficking, yung mga modus na bago. Iba't iba po yung mga naglalabas ang modus ngayon. May mga bago po na nag-recruit ng mga kababayan natin upang magtrabaho in the security sector. So, ibang bansa po, may mga trends pa rin po kung saan sila ay pinagtatrabaho sa mga allegedly DPOs pero scam hubs pa lang. Patuloy pa rin po ito ng trends na ito. At yan po ay nakikita natin sa borders, sa immigration area. Itong mga informasyon po na ito ay ilalabatin po natin sa IOMPA na siya po nagpo-continue ng investigation through the National Bureau of Investigation. Ang NBI po ang pinutugis doon sa mga recruiter at sa mga links itong mga sindikato ito dito sa Pilipinas o kung saan man po. At ang Department of Justice ang nagtutuloy ng prosecution laban po dito sa mga recruiter na ito. Kasi sa atin po, ang pinakamahalaga ay makalap, makuli at makasuhan po sa mga recruiters na ito. Dahil hindi lang po tayo araw-araw na pagluli o pagtindi po sa mga biktima, but rather gusto po natin makuha at makuli po yung deep nitong mga illegal na gawain po ito.
1: Okay. At para tuloy nga pong mapigilan ng mga o mabawasan ang bilang ng mga Pilipino na bibiktima ng illegal overseas employment, ano-ano na po yung hakbang ng BI ngayon para mas paigtingin pa ang pagbabantay sa mga kilalang backdoor exit points at maiwasan nga po may mga biktima pa mga kababayan natin.
3: Yes, although itong mga tinuturing natin ng backdoor exit points o mga illegal migration corridor is not under the jurisdiction of BI dahil ito naman po ay binabantayan po mga local government units ng ating mga kapulisan as well as the Philippine Coast Guard sa area. And so far po, through the coordination of LACAT, nakita po mo na mas nagigpit na po yung pagbabantay sa mga areas na ito. Nakakatanggap po tayo ng mga reports and inquiries and information about individuals trying to illegally cross the border doon po sa area na iyon. And nakakasalamat po tayo sa local government unit in these areas sa pinaigpin po na pagbabantay sa kanila. And napakahalagang bagay po ng LACAT dito po sa pag formalize the actions ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para na-balance po ang human trafficking, particularly dito po sa mga illegal migration corridors.
1: Okay, Ms. Dana, or Ms. Dana, maaari lang po na dapat natin bigyan din natin ito at paulit-ulitin natin para po dun sa mga nais maghanap buhay sa ibang bansa, ano po ang pangunahing paalala ng BI para po matiyak na legal ang recruitment agency, employer, at buong proseso ng kanilang pag-alis? At ano rin po ang mga red flags na dapat nilang bantayan?
3: Yes, napakasimple po na kailangan alalahanin ng ating mga kababayan kung nais po nilang magkabaso abroad. Kailangan pong dumaliso sa Department of Migrant Services para sigurado pong properly vetted at protektado po tayo ng gobyerno. Huwag po tayong papayan doon sa mga offers na alis tayo ng landurista, magpapanggapin tayong mga marshal sa ibang bansa. Hindi kaya naman po ipaalisin tayo kaya his illegal migration corridors. This is very dangerous and this has been proven po na hindi effective at lugi pa tayo doon sa pag-alis at saka service na pinag-take natin dito sa mga ito na okay, time and time again yung mga nare-repatriate po pare-pareha sa story na sinasabi sila ay naloko, sila ay hindi nabigyan ng tamang sahod, sila po ay pinahirapan at hindi po nila nakuha yung kalampatang salaries nila doon sa bansang pinuntahan nila. Kaya ang nais ng po natin talaga na stress sa ating mga kababayan is kung nais po nila magtrabaho abroad, gawin po natin sa tama at sa legal po na pamamaraan para masigurado po natin ang ating safety and security when we leave the country.
1: Ang lahat ng maraming salamat po sa inyong oras, paalala at impormasyon, Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.
3: Salamat po.
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Bayan, sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas, ngayon.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Anong nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil natin nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
5: dati. Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.

0: Magandang hapon po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa Serbisyong Coast Guard para sa panibagong linggo ng mga talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Ako po ang inyong lingkod, Joy Gumatay ng Philippine Coast Guard.
1: At ako naman si Ensign John Leroy Hodges.
0: At sa hapon pong ito ay makakasama natin ang isa sa pinakatinitingalang female officer ng Philippine Coast Guard. Siguro nga ay siya ang first female aviator ng ating Philippine Coast Guard. Siya rin ang kauna-unahang babae at ang youngest officer na nag-lead ng ating Coast Guard Aviation Force. Pero alam mo, Ensign Hodges, ang isa sa kinakahanga ko sa ating makakasama ngayong hapon ay sa kabila ng kanyang mga katagumpayan sa serbisyo ay kitang-kita mo at talagang ramdam mo tuwing kausap mo siya yung pagiging humble at hindi nawawala sa kanya yung sense of gratitude. And sa ating pong mga kasamahan ngayong hapong ito, sa ating mga taga-subaybay, i-welcome po natin ang Deputy Commander ng Coast Guard Human Resource Management Command, si Commodore Christine Pauline Castillo Berganyo. Magandang hapon,
1: good afternoon, ma'am. Magandang hapon po.
2: Good afternoon po, Ma'am Joy and Ensign Hodges for having me dito po sa Radyo Publiko Serbisyong Coast Guard po. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig.
0: Ensign Hodges, gusto mo bang simulan ang ating
1: talakayan? Yes, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, no, Miss Joy? Diretso na agad tayo sa question and answer.
0: Yes, tama.
1: Ayan, ma'am, for our first question po, ma'am, kung pag-uusapan po natin ang Coast Guard Human Resource Management, nasa na po tayo ngayon, ma'am?
2: Thank you very much, Ensign Hodges. In fact, I am very humbled and grateful po because this August we will be 25 years in the Coast Guard service po, yung class namin which was the first class na nag-receive po ng mga kababaihang opisyal dito sa Tanod Baybay ng Pilipinas. Yes, as to your question, Ensign Hodges, dati po 2,000 lang po tayo, ngayon po we are 30,000 in strength po sa Philippine Coast Guard, and I believe with the exigency of the service at kung yung direction po ng ating national leadership and of course the Philippine Coast Guard leadership, lalaki at lalaki pa po ang Philippine Coast Guard. Sabi ko nga po, lalalim, lalawak at mas nagbabago yung paglilingkod po sa Tanod Baybay ng Pilipinas. So, as to our recruitment, we are very grateful because we have received a very positive impact po sa ating public, particularly sa mga bagong dugo, yung mga kabataan po natin. Opo. When we launched our online recruitment application po, naka-receive po kami ng 52,000 na online engagement po sa ating program. And then, when we initially vetted their qualification, meron pong 42,000 na nag-qualify. Kahit po maliit lang yung quota natin for this year, we are now in the process of really finding and looking for the cream of the crop, yung talaga pong kailangan ng ating organization. We have actually evolved from a lighthouse agency as to the 125 years that we have been in existence. From lighthouse agency po, naging multi-mission tayo na organization, humanitarian, and we become a diplomatic instrument din po. Masyado pong malawak at actually po napapaganda po ang tingin ng hindi lang po ng Pilipinas, ng ating regional maritime community at saka yung international maritime community po natin sa Philippine Coast Guard.
0: Yes, ma'am. Commodore Christine, ano yung pinaka priority natin, especially ng command natin when it comes to the recruitment of these what we call the young bloods right now who will be the future of the Philippine Coast Guard?
2: Yes po, Ma'am Joy. Bali, ngayon po tuloy-tuloy nga po yung vetting process natin sa mga initial po na nakapasa sa ating recruitment. Tuloy-tuloy din po yung ating pakikipag-ugnayan at pagpapalakas dun sa Memorandum of Agreement, in fact, ng Philippine Coast Guard po at saka Commission on Higher Education of really mainstreaming po yung NSTP-CWTS program natin. Ang sabi pa nga po, hindi lang sa kolehiyo nila makikilala ang Coast Guard. Bata po, kahit mga Boy Scouts natin, mga elementary students natin, they are already engaged po sa ating mga platforms at nakikita nila ano ang asset ng Coast Guard, sino-sino po yung mga taong nagtatrabaho sa Coast Guard. Bata pa lang, namumulat na po sila dito. And malaking bagay po itong programa po ninyo, no? Na sa lahat po ng tagapakinig, hindi lang po yung mga magulang po nila kung di na ibababa po doon sa mga kabataan na merong Coast Guard. Ganito po ang trabaho nila. And hindi lang po siya kwento kung di nararamdaman po nila hanggang doon sa laylayan yung paglilingkod po natin sa kanila. Marami po tayong balita tungkol sa mga naililigtas natin sa ating basic operation. Life safety, yung ating iCare program po na talagang konsepto ng ating komandante, Admiral Ronnie Gavan po, na iparating natin yung law enforcement, yung care sa community, sa kanila. They are heavily engaged on that. And at the same time po, kami din sa HR po, hindi lang recruitment, kundi po yung nakikipag-ugnayan tayo sa mga educational institutions. While they provide us with, you know, discounted rates po sa tuition fee ng ating mga dependents at saka mga Coast Guard na gustong mag-aral, dito po na ilalahad natin kung ano din yung klase ng paglilingkod po ang meron tayo. And again, lagi ko pong sinasabi na at your own available and time, balikan po natin yung mga eskwelahan na humubog po sa atin, yung mga community po kung saan tayo lumaki. Because this is our only way of giving back to our communities and the institutions that really shaped us to how and where we are right now as individual personnel po, officers and civilian employees of the Coast Guard.
0: And Sin Hodges, pwede mo bang maibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano yung college background mo when you entered the Philippine Coast Guard Service?
1: Ayon, para sa ating mga tagapakinig, no, ako po ay isang graduate ng Bachelor of Arts in Journalism noong kolehiyo.
0: Journalism. Yes, so considering na journalism, it is perfect that you are anchoring our
1: ayon
0: program.
1: Po, yes. Very grateful na napunta ko dito sa forte na to na yung Pagre Report and broadcasting since ito po yung naka-align po sa akin.
2: When we go to schools, when we talk to communities po, and even yung mga indigenous individuals po natin at saka yung mga marginal sectors of the community, we always invite them na ang Coast Guard po, hindi dahil nakagraduate tayo ng specific na course, naka-confine po yung ating specialty or technical expertise on that. In fact, nagiging daan po ang Philippine Coast Guard to develop us, ma'am, beyond our courses po at saka yung kumbaga niche natin sa buhay.
0: Yes, ma'am. So, and you are, ma'am, a graduate of computer science.
2: Yes,
0: tama
2: po.
0: Yes
2: po. And lagi ko pong sinasabi sa kanila na kung hindi naman po sa tiwala at kalakasan na binibigay po ng ating mga leaders noon-noon pa at paglatag po sa amin, sabi, lagi kong sinasabi, pagbubungkal ng lupa para sa mga kababaihan or yung mga batang officers po, yung mga nauna sa atin, hindi din po kami makapag-explore ng aming kakayanan sa aviation, sa logistics, sa gender and development, education and training, and now HR, to where I belong. So, I think the secret is to really absorb all the opportunities that
0: That's
2: you have
0: correct.
2: To learn as much. And learning from that, dapat po ini-empower mo rin. Binababa po yung kalakasan at kaayusan sa serbisyo.
0: Yes,
2: hindi lang po tumitigil sa inyo.
0: Aside from journalism and computer science, ano pa po yung mga priority courses o yung napapansin ninyo, na-observe ninyo na background ng ating mga best of the best, especially meron tayong 42,000 na applicants, ma'am.
1: Yes, ma'am.
0: Yung mga lumulutang na applicants, ma'am, ano normally yung kanilang mga background, ma'am?
2: Oh, we have courses po in maritime, arts and sciences, in fact. Tapos ngayon po, we are into data privacy. So yung mga data officers, mga analytics. And then of course, we have the technical. Sabi ko nga po, leveling field ang ating recruitment. Because while we provide mga priority courses for that, may tama nga po kayo, may mga lumulutang po na mga technical courses like marine engineering, naval architect, minsan nga po meron pang aviation or aerospace communication. So lumalawak ng lumalawak po based doon sa demand ng ating trabaho at ng mga kababayan po natin, the service that they so deserve.
0: Yes, ma'am. You mentioned maritime. So ibig sabihin po ba mga registered and official seafarers po itong mga pumapasok sa serbisyo?
2: Yes po, may mga nasa maritime po tayo, BSMTs, engineering po. We also have yun nga, mga data sciences and analysts. Meron din po tayong mga medical related courses po and other technical courses po, Ma'am Joy.
1: Yes, ma'am. Ma'am, since we are talking about recruitment, ano po, maaari po ba natin, ma'am, ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano ang pinagkaiba ng Kasi may meron tayong ministry tinatawag na regular recruitment.
2: Yes.
1: And of course, we have the special recruitment. Maaari po ba nating maibahagi
2: so
1: sa publiko?
2: So, ating pong regular recruitment is of course, these are calendared recruitment activities po ng ating Coast Guard. Ngayon po, nagpe-prescribe po natin kung ano yung kurso po na kailangan natin based on the quota that we have translated with the Department of Budget and Management po.
1: Yes, ma'am.
2: Ang special recruitment naman po, for example, there came a need po na kailangan natin ng mga drivers, highly specialized drivers po during the time of COVID because
1: yes,
2: they are to really use yung mga malalaki po nating mobilities and equipment.
3: Yes.
2: So we had to do that.
3: Mm-hmm.
2: For example po, we are lumalawak na rin po yung ating maritime domain awareness po na kailangang tahakin. So,

0: I think it is also a good time para matanong namin kayo kung ano ba yung mga common challenges or yung mga problema, obstacles na kinakaharap ng human resource for the recruitment in partnership with our education and training. Dahil alam naman po natin na yung paghahasa sa kakayanan ng ating mga tao ay trabaho po ng lahat at hindi lamang yes, po ng iisang company.
1: Yes po, Ma'am Joy. In fact, talagang malaking pasasalamat ko because before I came in sa human resource management just this year, I was assigned for 2 years po sa education and training under the doctrine leadership and management po. So, na-align ako, connect ko po talaga yung ano ba ang kalagayan ng education and then yung HR po natin. I've always believed na yung lifeblood ng ating organization are human capital po. And sabi ko, we can have the best assets there is, we can have the best technology we can have, pero it's always the human capital na ang magmamaniobra po niyan, ang mag-a-analyze ng mga bagay-bagay. So, we might as well bank po sa ating human resource. Now, as to the preparation po, Ma'am Joy, our CGETDC is in charge of our regional training centers po. Si HRMC naman po is in charge of our regional recruitment because we already devolved the functions po from the headquarters to now. So, again, nakakarating na po talaga sa mga distrito natin ang ganitong serbisyo. So, tama po kayo, tandem ang HRMC, ang ating pong CGETDC sa recruitment and training po ng ating personnel. Of course, sa leadership din po natin na talagang I know that our country and the region has been, you know, displaced by some of the events that we're having right now. Kahit tayo po, because of the incidents sa Strait of Hormuz, yung mga, we have to be very intelligent and we need to strategize our resources para po nakakarating po talaga sa lahat. Hindi naman po ito nagiging hadlang for us to be able to develop. In fact, convene lang po natin ng non-officers po sa Lagindingan just recently. And we have recognized po another batch sa Aurora. And tuloy-tuloy po ang ating trabaho on that aspect.
2: Ma'am, since na-mention po yung joint na efforts between HRMC and CGETDC, ma'am, marami lang din pong curious sa ating mga tagapakinig. Ano po ba ang nangyayari after recruitment process, ma'am?
1: Okay. So, after recruitment process po, Ma'am Joy, Ensign Hodges, they will submit to us their initial requirements po for vetting. Ma'am. Of course, yung mga background investigation natin, yung mga medical and physical requirements po natin. After that, i-issuean po sila ng order po from the higher headquarters that they will be transferred from HRMC to CGETDC po pagkasimula ng training.
2: Yes, ma'am. So,
1: all the time that they are under the education and training, so yun po yung day one up to day graduation po nila sa training
2: center.
1: Ito na
2: po yung training proper, ma'am.
1: And after that, in fact, kahit hindi pa po sila natapos, we are already convening also our committee para po yung sa placement naman po nila after they graduate. So, dapat po synchronous po ang effort on that part. So, just before they graduate, your placement center dito or your career management will already identify kung saan po sila potential na mailalagay po sa ating mga units. And then, we will usher them when they will be transferred from CGETC to us. Kami na rin po yung magpapa-usher sa kanila kung saan sila papuntang distrito po or mga units natin.
0: Naaalala mo pa ba yun, Ensign Hodges, kung paanong nangyari ang lahat ng yon in less than 24 hours?
1: Yes,
0: well. Kamusta yung
1: turning back po yun, Ma'am Joy?
0: Diba, ma'am? Ganun siya kabili. So really, sa simula pa lang ng training, kailangan talaga yung military mindset mo, kailangan always ready and always prepared.
1: Yes.
2: Pero yun, na-mention naman din ni Ma'am Deciano, ma'am, na kapag sa training, parang kumbaga, before ka graduate, Miss Joy, ma-identify agad ng command kung saan ka mapupunta. So yun, talagang nagagamit ma'am, no, ang kurso.
1: And we always advise them, no, before sila graduate, ma'am, pumapasok din po yung CGETDC or HRMC to brief them also what to expect. Iba pong sa training center, and then after that, here's the real Makoy na po. So usually when we evaluate, it's always po yung course alignment nila doon sa requirement, and then huli na po yung mga personal preferences, always the exigency of the service po. No, so yun lagi ang ini-indoctrinate po namin sa kanila because that's what public service is all about. It's always out looking outward than yourself po.
0: Mm-hmm. And considering what our service needs, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan, bare months na naman in a few months, kaya isa po sa pinakatinututukan talaga natin is yung humanitarian assistance and disaster response. Okay. At wala man po tayong binabantayang bagyo ngayon, ay meron tayong existing low pressure area at habagat that we are experiencing right now sa Bicol region. Kaya po, para sa impormasyon ng ating mga taga-subaybay, makakasama po natin si Lieutenant Junior Grade Aliza Novi Bermal ng Coast Guard District Bicol. Ibabahagi niya sa atin ang paghahanda ng distrito patungkol sa kung paano sila nakikipag-coordinate sa LGU to make sure, ma'am, na maibibigay ang kinakailangang serbisyo ng ating mga kababayan.
3: Servicium Coast Guard.
4: Nananatiling nasa mataas na antas ng kahandaan ang Coast Guard District Bicol kasama ang lahat ng Coast Guard stations at substations nito bilang pagtugon sa epekto ng umiiral na low pressure area o LPA at southwest monsoon o habagat na patuloy na nagdadala ng kalat-kalat hanggang sa malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ng Bicol simula kahapon, June 29, 2026. Ayon sa ng PAGASA, ang low pressure area o LPA ay namataan sa karagatang sakop ng bayan ng Santa Squal sa lalawigan ng Masbate. Dahil dito, inaasahan pa rin ang patuloy na pag-ulan sa Bicol region na maaaring magdulot ng pagbaha at iba pang panganib sa mga mabababang lugar, bulubundok ng komunidad. Bilang bahagi ng kanilang paghahanda, naka-heightened alert ang distrito upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang insidente o sa kanang maaaring idulot ng masamang panahon. Sa kasalukuyan, may 642 Coast Guard personnel ang naka-standby at handang i-deploy anumang oras kung kinakailangan. Nakahanda rin ang 10 land assets at 14 floating assets maaaring gamitin sa search and rescue operations, maritime patrol, evacuation support, at iba pang humanitarian response operations. Kasabay nito, patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng Coast Guard sa lagay ng panahon, kondisyon ng karagatan, at sitwasyon sa mga pantalan sa buong rehiyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, mangiisda at iba pang gumagamit ng karagatan. Mahigpit ding minomonitor ng Coast Guard District Bicol ang mga pangunang ilog sa lalawigan ng Albay, lalo na ang mga maaring daanan ng lahar o mudflow. Bunsod ng patuloy na pag-ulan at dahil nananatili pa rin nasa Alert Level 3 ang bulkang Mayon. Pinapayuhan ang mga residente sa mga komunidad na malapit sa mga ilog at danger zones na maging mapagmatsyag at agad sumunod sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan at mga kinauukulang ahensya. Samantala, hinihikayat ng Coast Guard District Bicol ang publiko, lalo na ang mga mangingisda at mga may planong bumiyahe sa dagat na regular na subaybayan ng mga opisyal na weather advisories mula sa PAGASA at sa Philippine Coast Guard at unahin ang kaligtasan sa lahat ng oras. Tiniyak naman ng Coast Guard District Bicol na mananali itong nakakabay at handang tumugon sa anumang emergency upang mapangalagaan ang buhay at kaligtasan ng bawat Bicolano at ng lahat ng bumabiyahe sa karagatan. Mula rito sa Coast Guard District Bicol, ako si Lieutenant Junior Grade Aliza Novi Bermal, Philippine Coast Guard, para sa Coast Guard Updates.
3: Coast Guard Update. Servisyon Coast Guard.
0: Maraming salamat, Lieutenant Junior Grade Aliza Bermal ng Coast Guard District Bicol. Magbe-break po muna tayo sa ating mga taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao at magbabalik ang inyong Servisyong Coast Guard.
3: Welcome aboard, Servisyong Coast Guard.
5: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: na! Ayun ang paborito nating mga! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Butol siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
8: Kaalamang ASEAN.
7: Alam nyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libu-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
11: Talakayan at balitang maaasahan. Servisyong Coast Guard.
2: Muling nagbabalik ang Servisyong Coast Guard. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, dumako muna tayo sa mga napapanahong balita sa bansa. Apat na individual inaresto at kakasuhan ng NCRPO dahil sa pananakit at panggugulo sa kilos protesta sa EDSA White Plains. Narito ang report ni Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Kinumpirmahan ng National Capital Region Police Office na inaresto at planong kasuhan ang apat na individual sa kilos protesta sa EDSA White Plains kaninang umaga. Sa panayam kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, isa sa kanila ang nanuntok umano ng polis, isang panay driver ng bus kaatras abante sa police at ang dalawa naman sa kanila ay mga nanggulo. Sasampahan ng mga kasong resistance and disobedience ang dalawang nanakita at ang dalawa naman ay inaalam pa kung ito sasampang kaso. Sa ngayon, nananatili ang mga naaresto sa Station 8 ng Quezon City Police District, habang ang dalawang pulis naman na nasaktan, nasa maayos na kalagayan pero dumaan sa X-ray at iba pang test sa PNP General Hospital. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, sa iba pang balita, DNR sinabing malaki ang magiging tulong ng MV Nilad sa pagtanggal ng mga basura sa Manila Bay. Pakinggan po natin si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mas titingin pa ang rehabilitasyon ng Manila Bay sa tulong ng bagong marine clean-up vessel na MV Nilad. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, malaking hakbang umano ito upang mabawasan ang mga basurang lumulutang sa Manila Bay at mapabuti ang kalidad ng tubig sa lugar. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna, bahagi ang MV Nilad ng pagsunod sa utos ng Korte Suprema na maibalik ang kalidad ng tubig sa Manila Bay sa antas na ligtas para sa recreational activities. Kayang mangolekta ng barko na hanggang 10 toneladang marine litter sa bawat operasyon nito gamit ang conveyor system na magsasala rin ng mga recyclable na basura bago ito dalhin sa tamang disposal facility. Pakinggan natin ang naging bahagi natin panayam kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna.
17: Meron po tayong continuum mandamus order sa Supreme Court way back in 2008 na dapat manumbalik po yung water quality ng Manila Bay to class SP status, meaning fit for swimming and recreational activities. So, ito pong vessel na ito, itong MV Nilad, malaking bagay po in terms of us mabawasan po ang ating mga marine litter.
8: May kakayahan din ang MV Nilad na tumugon sa oil spill dahil mayroon itong 300-meter oil spill boom at oil skimmer. Tinatayang nagamitin ang barko kung saan katuwang ng DNR ang Philippine Coast Guard, DOTR at MMDA sa operasyon at maintenance nito. Dagdag pa ng DNR, patuloy ring bumubuti ang kalagayan ng Manila Bay. Ating muli painggan si Secretary Cuna.
17: In the last 3 years, Guabanasa, in 2023, it was 60 pieces of litter for every meter. 2024, it became 50. And then itong huli, 30 na lang. So, you know, it is a combination of anything. Itong mga bigyan natin dito, yung mga estero rangers, napakalaking bagay po.
8: Umaasa ang DNR na sa tulong ng MV Nilad at patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at publiko, mapapabilis ang rehabilitasyon ng Manila Bay at mapapalatili itong malinis para sa mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, EJ Lazaro.
0: At nagbabalik po tayo sa Serbisyong Coast Guard para sa talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Kasama pa rin po natin ang Deputy Commander ng Coast Guard Human Resource Management Command, Commodore Christine Pauline Castillo Bergaño. Good afternoon, ma'am.
1: Good afternoon po ulit, Ma'am Joy, and thank you very much for having me.
0: Mm-hmm. Yes, ma'am. And as we continue on with our discussion, ma'am, nabanggit at na-highlight po natin kanina na nakikita nyo yung paglawak ng presensya ng mga kababaihan sa Philippine Coast Guard, and considering that we are a male-dominated organization, may you take us back dun sa mga panahon na nagsisimula po kayo kung saan 2% pa lang ng Philippine Coast Guard ang mga kababaihan, and in order for us, no, you know, ma'am, to further appreciate what we are experiencing right now, especially para po sa mga kasamahan nating kababaihan sa serbisyo.
1: Thank you, Miss Joy, no. So again, sabi ko nga, nagpapasalamat ako that we have reached 25 years in Coast Guard service po this year. Yung klase po namin, yung unang klase po na tumanggap ng mga kababaihan po dito sa Coast Guard, and we are very blessed because of the opportunities and the development that we have throughout the years. So in 2001 po, nasa 0.01% lang po actually mga kababaihan.
0: Hindi pala 2%, mataas pa pala yon. And sinabi.
2: Wala pang 1%, Miss Joy.
1: Yes po, Ma'am Joy. And again, because nagkaroon na po ng mga kailangang trabahuin sa Philippine Coast Guard that time, and na-subject din po kami from administrative work, at unti-unti po lumalabas na kami sa operations, sa intelligence po, sa field and specialized operations po sa Coast Guard. Ngayon po, we are 16% na po in total strength out of the 30,000 plus po na complement natin dito sa Coast Guard. And we've taken non-traditional roles na po on that. We appreciate po yung promotion po ng ating dalawang Rear Admiral po as of this time. And it has really propelled leadership and management positions po sa mga kababaihan natin. In fact, they are also taking staff positions po sa headquarters. And hindi lang po ito, marami po tayong kababaihan na nasa special operations, sa aviation po, sa intelligence work, special and technical fields po natin, and even po yung logistics, management, and financial aspect po ng ating paglilingkod. So, we are very grateful. And napaka lakas po ng empowerment na meron po ang ating Coast Guard leadership throughout the years, especially now, na nilalagay po talaga tayo doon. So, we may participate now in the historic RIMPAC. And
0: yes,
1: mga kababaihan po tayong mga sa shipboard po nila na operations po, nandun sila. So, we're very grateful,
0: yes,
1: Ma'am Joy po.
0: And I remembered, ma'am, na shinare mo sa isa sa mga interviews mo that you were supposed to be the first female to board a Philippine Coast Guard vessel.
1: Yes po.
0: But then, you did not accept that opportunity. May you share with our listeners, kasi naniniwala ako, ma'am, na may wisdom behind that decision. Kasi ang laking milestone nun as the first officer, female officer,
2: yes,
0: na magbo-board ng vessel. Yes, but then, po, you decided not to push through for that particular,
1: yes,
0: opportunity.
1: Po. So, I was given the order po in 2004 during that time. And lagi ko po kasing sinasabi, being a daughter po of a Coast Guard and a Navy personnel, lagi po akong tinuturuan ng tatay ko that a commander's wish is actually a commander's command.
0: Yes.
1: So, you don't have to, you know, to think about it twice when the good commander of Coast Guard then training center pa lang asked me na, oh, you have an order here, you will be cleared sa education and training, baka sana makapag-train ka pa nung isa pang klase ng ating non-officers. And so I honored the wisdom of my commander and pursued the education and training for the last class,
0: yes,
1: of sa Coast Guard po. So, na beg off na po yung, so, supposedly pangarap, our first chance po for operations ng mga kababaihan. But again, Ma'am Joy, thank you. Because God is really in the middle of all,
0: yes,
1: the plans that has been doing in my life already. The following year, nagkaroon po ng pagbubukas ng oportunidad para po sa female pilot ng Coast Guard. So, again, yung mga pintuan po na nasasara sa atin, may,
0: yes,
1: mga nabubuksan din pong oportunidad. And lagi ko pong sinasabi, siya yung master designer,
0: yes,
1: siya yung may grand,
0: exactly,
1: plan. So you just have to acknowledge the opportunities, make the best out of that, and just, you know, receive all the trainings at saka yung challenges po dyan. And eventually, you will not be the same person,
0: yes,
1: that you were before,
0: exactly,
1: the training. Nag-grow ka po talaga. Ang idea lang is to always receive,
0: yes,
1: what is given there. Learn as much. And hanggat maaari po, you cascade this also sa iba para katulad mo, magkaroon din po sila ng opportunity at kalakasan na binigay din po ng ibang tao sa akin.
0: Yes, and Ensign Hodges, di ba parang full circle moment yung nangyari kay Commodore Christine, from education and training during the early 2000 and right now going back to recruitment. So ibinabalik,
2: yes,
0: po talaga,
2: yes,
0: kayo ng Panginoon sa,
1: yes,
0: education and training and recruitment. And looking back 25 years of your career, what do you think is the reason why? Bakit po kaya dito kayo hinahatak ng opportunity?
1: Iba po ang tatak sa experience ko po, no? Hanggang ngayon po sa ranggo ko po at sa edad, nagtuturo pa rin po ako, ma'am. Meron pong Satellite Training Institute po ang HRMC under our school, and we still teach po yung human resource management.
0: Mm-hmm.
1: So, again, education and training po has always been dapat parte po ng ating paglago,
0: yes,
1: bilang kabilang na personnel po or officer dito sa Coast Guard. If we cease to educate and train and evolve,
0: yeah,
1: as officers, then we will cease to exist basically as members of the organization. So, learn lang po. Marami pong nagka-question na supposedly medyo naglilaylo ka na sa mga pag-aaral.
2: Tama po,
1: ano, pero hindi po. I would like to debunk such idea.
0: Yes.
1: Ang mga kabataan po natin ngayon, to be honest, Ma'am Joy, is very intelligent.
0: Yes.
1: They are smart generation na hindi po sasabayan ng henerasyon po namin.
0: Yes.
1: Talagang mahihiya kami because dapat sumasabay po kami doon.
0: Mm-hmm.
1: Tinitingnan namin sila bilang inspirasyon because they learn from us, but we take inspiration also sa kalakasan at galing ng henerasyon ngayon. So, lagi ko rin pong sinasabi na when you become a leader or manager, maybe not just in the service po, but in any organization,
0: yes,
1: that you are, lagi mo pong pakikinggan ang vantage point ng mga kasamahan mo. It just so happened that you are the deputy or the OIC or the leader, pero po may ibang timpla na pwedeng mai-offer po ang ating non-officers, civilian employees, and our counterparts also in service. So,
2: napaka mapalad, Miss Joy, no, na even at the rank of Commodore, nakukuha pa rin ni ma'am na magturo.
0: Yes, and you know, ma'am, actually, it's a breath of fresh air knowing na, kasi alam naman natin, hindi lang dito sa military, ma'am, even in our world na kapag mas matanda ka, ikaw yung nire-respeto, ikaw yung full of wisdom. But I like what you said na even sa ating mga kabataan, even yung mga mabababa ang ranggo, meron tayong wisdom na makukuha sa kanila. Yes, yes. If only we provide them with opportunity to provide us their sentiments, their opinions, and whatever they think would be of help para po sa growth ng organization.
2: The right platform.
0: Yes. And you know, ma'am, isa pa sa pinaka nagugustuhan ko sa mga sinasabi mo, we are really working, including yung sa education and training, never stop learning, but then you always emphasize and highlight that on our quest to be successful and excellent in what we do, never forget to simply be good. Ano bang ibig sabihin natin doon, ma'am?
1: Ako, ma'am, I always believe that this life is really a miracle as it is a fragile gift. Sabi ko nga lagi, what is our better way to find its purpose but to be of service to others?
0: Yes.
1: When we think about impermanence, at any time, pwedeng sabihin ng Diyos na mawala ito lahat. Ano po ba talaga tayo? So that sense of entitlement, nawawala po yon. And our gratitude lumalawak, yung ating humility lumalalim. Because at the end of the day, sabi ko nga, if only one life is being changed by your presence here sa mundong ito, then that to me, ma'am, is a measure of success already. So tuloy-tuloy lang po. Again, pwede pong yung iba magduda, yung iba po hindi magniwala sa'yo. Okay lang naman po yun.
0: Yes.
1: Normal po ang mga naysayers or yung mga critics natin. But we learn from that. We learn grace because of, you know, things and opportunities not afforded to us. But when we have that opportunity and platform to hone ourselves, to empower others, and to bring the best services, we take advantage of that. And ako po naniniwala na when you trust Him, talaga po, things sometimes that are seemingly impossible, nagiging ano po sa Kanya, posible po.
2: Yeah. He will lead the way, always.
0: Sabi ko nga kay Ensign Hodges, ma'am, you know, si Commodore Christine, she is the first female aviator, she is the first and youngest officer to lead the aviation. There's a lot of firsts, there's hundreds of commendations and awards, but at the end of the day, it will not matter. What will matter is kung ano yung mga buhay na na-impact ni ma'am. And I believe, especially for our female Muslim personnel na nagsiserve sa service, dun pa lang may impact na talaga. And most especially, ma'am, yung mga kabataan na nakikinig at naaabot ng programa natin ngayon, I believe they're also inspired by the wisdom that you are sharing. Kasi, syempre, nasa military tayo, ma'am. They know that we are technical, they know that we are firm and always formal, but we are human.
1: Yes po.
0: And
1: may empathy din po ang leadership.
0: Yes.
1: And may puso po ang paglilingkod. So, Ma'am Joy, I really would want to thank the opportunity also of your program because nailalahad po yung kwento namin.
0: Yes.
1: We may be here seated po na tinatanong po ninyo. Pero yung kwento namin, kwento din po ng lahat ng member po ng Tanod Baybay ng Pilipinas. In fact, wala pong success na nag-iisa lang. So, lahat po ito, it's because of the good people around us, the leaders who are there before us. And yung tuloy-tuloy pa rin po natiwala ng publiko sa atin na na-inspire po tayo dun to do our job exemplary well. Yun po, Ma'am Joy.
0: And mentioning, ma'am, na yung binanggit mo kanina na kung ano po yung mga challenges and successes na na-experience ninyo, that's very common to other female officers and non-officers in the Philippine Coast Guard. And you are, ma'am, blessed with wonderful children. And as a mother, as a family woman, ano po yung mga challenges na karaniwang pinagdadaanan ng mga kababaihan sa serbisyo? But we are discussing this, Ensign Hodges, not to discourage female or women. Siyempre, siguro lahat naman tayo may pangarap na magkapamilya.
2: Yes,
0: pero ano yung mga challenges na dapat paghandaan and the assurance that you can give them na hindi porke nagkaanak ka, hindi porke nag-maternal leave ka, ay ma-de-delay or mababawasan yung opportunities mo as you grow in your career.
1: Yes. Ma'am Joy, dito sa Coast Guard po, hindi po tinitingnan kung may anak ka or iba ang direksyon ng iyong career po. Mm-hmm. Dito, lahat po pantay-pantay yung opportunity for education, for promotion po. Mm-hmm. For me, may sinasabi pa nga po silang life and work balance po.
0: Yes.
1: Sa akin po, life and work integration.
0: Yes,
1: because I always
0: exactly.
1: make it a point na my children, actually po, would like to acknowledge them, Aaliyah, Ariana, Ate Angel, and Alexander, na who has been my stronghold all over throughout the years po. So, binabahagi ko po sa kanila ang kung ano po ang trabaho, hindi po tago sa kanila kung ano ginagawa ng nanay po nila. And from that also, nakikita ko sa kanila na they speak about Coast Guard sa kanilang mga classmates. Yung isang anak ko po is both Boy Scout and Girl Scout.
0: Wow.
1: So, ang community services and volunteerism niya po sa community, pati pagtuturo ng math and science po sa mga out-of-school youth, sabi ko, baka Lord, eto nga po yung naging effect nung paglilingkod ko dito sa service. So, masaya na po ako. Sana lang po, ang tigdadasal ko lang, ingatan sila. Sana po, may magpapatuloy po ng mga ginagawa ko rin po ngayon dito.
2: Napakaganda na, Miss Joy, no, na
1: opo.
2: Even at a very young age,
1: yes.
2: mulat na sa operasyon
1: yes,
2: at ginagawa
1: yes,
2: ng Philippine Coast Guard.
1: Yeah. Kailangan nating sabihin sa kanila kung ano po ang mga sacrifices din po dito sa loob. And surprisingly, no, when we remiss them of some of the, of course, information na hindi natin kailangang sabihin sa kanila, they have this understanding heart and mind po. Again, sinasabi ko, matalino po ang generation ngayon.
2: Yes,
1: alam nila kung masaya po tayo sa trabaho natin. Alam nila kung masaya tayo sa tinatahak nating trabaho.
0: Mm-hmm.
1: And they take inspiration and draw experiences from that po.
0: Yes.
1: So, yung kwento ko po is, ano din po, lahat po, yung sakripisyo po, hindi lang po ng mga nanay, kundi yung mga tatay din po
0: yes,
1: na tumatayo
0: exactly.
1: at nawawalay po sa pamilya
0: sa
1: nila.
0: Pamilya.
1: So, I think, Ensign Hodges, no, sa atin, nasa uniform service.
2: Yes, ma'am.
1: Umaalis tayo dahil pinapayagan tayo or naiintindihan tayo or minsan kahit di tayo naiintindihan
0: kailangan.
1: Ng kapamilya natin.
2: Yes, ma'am.
1: Mas parang wala din silang choice and
2: yes.
1: much of that heroism and strength talaga sa kanila.
0: Yes,
1: so,
0: that's
1: true. We give it back by doing good sa ating trabaho po. Opo.
0: And as we end our program, ma'am, alam mo, Ensign Hodges, liban sa pagiging award-gathering, award-winning ni ma'am, ay very creative din si ma'am. She's an artist, a singer. So for our last segment, ma'am, ano yung kanta or ano yung song na sa tingin mo ay it summarizes who you are, your service in the Philippine Coast Guard as a mother, and really you as a human?
1: Yung kay Lea Salonga po na Journey. What a
0: journey
1: it has been.
0: Pwede ba kaming makahingi kahit yung chorus lang, ma'am?
1: Sige po.

0: napakaganda. Totoo naman, it's a journey. Even 25 years, sobrang tagal pa, ma'am. 11 years, tama po ba, sa Philippine Coast Guard? Napakarami pa pong mangyayari, napakarami pa pong challenges and accomplishments ang kakaharapin natin.
1: At napakaraming young bloods na matuturuan.
0: I believe na inspire, ma'am, si Ensign Hodges, kahit pasabihin natin kalalakihan siya.
1: Definitely.
0: For sure, ay may nakuha siyang inspiration. And looking back, no, sa ating mga pinag-usapan ngayon, Ensign Hodges, ano yung one point na tumatak sa'yo that you will hold on as we end this program na napag-usapan natin with Commodore Christine?
1: Well, Miss Joya, the fact na very dedicated si ma'am, I guess, sa serbisyo, mm-hmm, yun po yung talagang isa sa dapat meron tayo, yung dedikasyon na mag-serbisyo para sa publiko.
0: Mm-hmm.
1: Gayun man na napapaloy tayo sa pamilya at sa mga mahal natin sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: We have to perform and we have to do our best, mm-hmm, for the nation.
0: Yes, exactly. At sa akin naman, humility and gratitude. And never forget that on our quest to be excellent in whatever we do, never forget to simply be good. Magandang hapon po sa ating mga listeners, tagapakinig mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong serbisyong Coast Guard at nais po nating pasalamatan ang ating technical team na kasama po natin. Maraming salamat na tumutulong sa atin upang maging smooth ang pagtakbo ng ating programa. Gayon din sa ating officer in charge ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat po, Sir Alan.
1: Thank you, Sir Alan.
0: And sa ating pinakamamahal na commander ng Coast Guard Public Affairs Service, ang nagtitiwala sa kakayanan ng bawat isa sa atin sa public affairs, Commodore Noemi Cayabyab. Maraming salamat po. At tulad ng laging binabanggit ni Commodore Christine, salamat Admiral Ronnie Hill Gavan sa pagtitiwala sa bawat miyembro ng Philippine Coast Guard. At natapos na po ang isang oras ng ating panayam at talakayan. Maraming salamat po, Commodore Christine Pauline Castillo Bergaño,
1: so
0: ng Coast Guard Human Resource Management Command. Ako po ang inyong lingkod, Joy Gumatay ng Philippine Coast Guard.
1: At ako naman po si Ensign John Leroy Hodges.
0: At ito po ang inyong Serbisyong Coast Guard.
2: Talakayan at balitang maaasahan, Serbisyong Coast Guard. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. NCRPO tiniyak na maximum tolerance ang pinapairal sa pagpapatupad ng kapayapaan sa kilos protesta sa EDSA. May ulat si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Niyak ng National Capital Region Police Office na mananatili silang profesional at paiirali ng maximum tolerance sa pagpapanatili ng kapayapaan sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Sa panayam kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, katunayan, ang mga police na nakadeploy sa EDSA ay walang dalang armas kundi mga yantok lang at shield. Nangyari lang ang pag-aresto at tensyon kanina sa White Plains dahil sa ilang individual na sila rin mismo ang nanakit sa mga pulis. Paalala naman ang NCRPO sa mga rallyista kung maaari makinig sa mga otoridad upang manatili ang kapayapaan sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Armed Forces of the Philippines, OAFP, mahigpit na nakikipag-ugnayan sa Philippine National Police kaugnay ng isinasagawang rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. May live report si Dayan Leal.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Omar, patuloy na nakikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines, OAFP, sa Philippine National Police, o PNP, at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagmomonitor ng sitwasyon. Ito nga ay kaugnay ng isinasagawang rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, INC, sa kahabaan ng EDSA. Binigyan din ng AFP na kinikilala at iginagalang ito ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at magpahayag ng kanilang saloobin. Gayunpaman, sinabi nitong nararapat na isagawa ang lahat ng mga pampublikong aktibidad alinsunod sa umiiral na batas, regulasyon at mga kinakailangang permit na inisyo ng mga otoridad. Kinikahit din ng AFP ang mga organizer na tiyaking hindi makakaabala yung kanilang ginagawang aktibidad sa kaayusan at hindi magdudulot ng abala sa publiko. Bilang isang professional at non-partisan institution, muling iginiit ng AFP ang patuloy nitong suporta sa mga hakbang ng pamahalaan na nagtataguyod ng kapayapaan, public safety at rule of law. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat. Live report ni Diana Leal. U.S. Embassy pinag-iingat ang mga U.S. citizens sa kilos protesta sa Manila. May ulat si D.K. Sarate.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naglabas ng demonstration alert ang U.S. Embassy kaugnay sa ikinakasang kilos protesta sa Maynila ngayong Martes. Pinag-iingat ang embahada ang mga U.S. citizen sa paglapit sa mga malalaking pagtitibon bilang pag-iingat sa posibleng karasan. Hinimok din nila mga Amerikanong nasa Pilipinas na mag-antabay sa mga update ng gobyerno kabilang ang mga impormasyon sa traffic at sitwasyon sa mga rally. Paalala ng U.S. Embassy, isang paglabag sa kanilang immigration status sakaling mapatunayang lumahok ang dayuhan sa isang kilos protesta. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: House prosecution nag-aabang sa pre-trial order ng impeachment court bago ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, si Melody Baldos Reyes sa balita. Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si Melanie Baldos Reyes. Sa ating panguling balita, Senator Risa Ontiveros, pinabulaanan ng kumakalat na impormasyong nais niyang ipagbawal ang Gorbox at iba pang online games. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mariin po ng hini Senador Risa Ontiveros ang kumakalat na impormasyon na inirekomenda niyang ipagbawal ang video game na Gorbox kasunod ng ulat na nag-uunday dito sa karasang kinasasangkutan ng ilang kabataan. Ayon kay Ontiveros, wala pang hindi nalabas na rekomendasyon o findings ng Senate Committee on Women na kanyang pinamumunuan dahil isasagawa pa lang nila ang pagtinig tungkol sa issue bukas. Binigyang diin ng Senadora na ang pangunahing layunin ng kanilang maging pagdinig ay matukoy ang mga maaaring nagambag sa insidente lalo na't may mga nasugi, mga batang nasugatan at mga pamilyang naulila. Kabilang sa mga inimbitahan sa pagdinig ang mga magulang ng biktima, kamag-anak ng isa sa mga sospek, DepEd, DSWD, Globe, Smart, Game Developers Association of the Philippines, PNP Tacloban at iba pang ahensya at sektor. Ayon sa Senadora, nais din sana nilang marinig ang panig ng developer ng Gorbox. Piliwanag niyang may mga ulat na ginagamit umano ng ilang online actors ang mga online game para makipagkaibigan sa mga batang malalaro at ilipat ang komunikasyon sa ibang platform gaya ng messenger kung saan umano nagaganap ang panghikayat o grooming tungo sa karahasan. Ngayon, sinabi ni Ontiveros na kahit pa hindi dumalo ang developer ng laro, inaasahan pa rin nila makakakalap ng mahalagang impormasyon mula sa iba pang resource persons para makabuo ng mga hakbang para maprotektahan ang mga bata kapwa sa online at offline na kapaligiran, kabilang na sa mga paaralan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver? Oh.
14: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
11: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas!
16: Radyo! Publiko.
3: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
3: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-JT, mga ka-Juan Trabaho. Kamusta po kayo? Nakapasok po ba lahat? Mukhang marami akong natatanggap na mga mensahe kanina, no? Ito'y personal na messages na talagang marami ho yung mga nabalahaw. Hindi nakapasok yung ilan o kuya naman ho ay nag-absent na lang. Mukhang wala raw po atang galawan kaninang umaga. But I hope na ngayon po ay maayos na ang daloy ng mga sasakyan. Particular dyan po sa EDSA. Kamusta po kayo? Ngayon po ay araw ng Martes. Ito po ang One Trabaho. Ngayon po ang June 30, 2026. By the way, dun po sa mga na-stranded pa din sa mga oras na ito, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po naman ay tumatanggap ng mga mensahe. Maaari po ninyong ipadala ang inyong mga komento at mensahe dito po sa 0945-440-1980. Ipa-flash po natin mamaya yun pong number na ito, 0945-440-1980. Ayan po. Ako po si Jamie Quinto. Very interesting ang ating pag-uusapan ngayong pong hapong ito. May kaugnayan po sa tinatawag na AWOL or absent without official leave or absent without leave. Ayan. So mamaya ho ah. Kung halimbawang kayo ay nabalahaw sa mga oras na ito dahil ho sa malawakang rally na naganap, at wala naman kayong way para mag-text dahil wala kayong load. Siyempre, diba, may mga ganong mga pagkakataon. Kayo ba'y maituturing na AWOL ng inyong kumpanya? O mamaya ah. Kasi diba kapag ka ganun yung iba mahigpit eh. Bakit nag-absent ka? Hindi ka man lang nagsabi. Considered na ba yun na AWOL or absent without leave? Ano ba ang desisyon ng Supreme Court tungkol po dito? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Ako po si Jamie Quinto. Ito po ang One Trabaho. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama. Dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM at sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. Pero meron lamang po kaming panawagan at paunawa sa atin pong mga tagapakinig. Dahil daw po sa technical adjustment sa aming 738 kHz transmitter, sa PBS Collab Station 104.3 FM muna. Mapapakinggan ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko simula po Lunes, July 6. Walang patid na mapapanood nyo pa rin sa live streaming ang One Trabaho at lahat po ng mga programa ng Radyo Pilipinas. Kami po ay available pa rin sa Radyo Pilipinas social media pages. Lalong-lalo na po ang aming Facebook page kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share. Sa lahat po ng aming social media account, lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroong 1.8 million subscribers. Maraming salamat po. Mag-subscribe na, mag-like, mag-follow at mag-share. At kami po'y sabayan ding napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong free TV, nasa TV Plus Channel 3 po kami. At sa Afford the Box, Jimmy, Afford the Box, Channels 45 to 49.
18: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Ito na po at ating makakapanayam ang isa sa ating mga legal expert, si Attorney Sherwin Agbon. Siya po ay isang labor law practitioner at ang ating pong pag-uusapan, tamang-tama, ang desisyon ng Supreme Court, ang AWOL daw po ay hindi equivalent to work abandonment. Ayan, paano nga ba mapapatunayan kung ikaw ay AWOL na? Diba? Ano yung mga proseso nito? Sige, alamin po natin kay Attorney Sherwin Agbon. Magandang hapon po sa inyo, Sir Attorney.
19: Magandang hapon po, Ma'am Jamie, at magandang hapon din po naman sa ating mga nakikinig at nanonood na subscribers dito po sa Juan Trabaho.
17: Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa amin. Umpisahan po muna natin. Pagka ho sinabi ng absent without leave or absent without official leave or AWOL or AWOL,

0: absent ka dahil kagaya ngayon na-stuck ka sa traffic, wala namang way para halimbawa mai-inform mo yung iyong mga boss na boss, di ako makakapasok. 'Di ba? Na-stranded ako. O wala akong mapagloadan, wala akong load and everything. So paano 'yon? Ang isang araw ba ng pagliban ay maituturing ba 'to na a wall?
1: Ma'am Jamie, uulitin po natin pag a wall, as that name suggests, no, absence without leave. So it's either wala po kayong pahintulot, hindi kayo humingi ng pahintulot sa inyong employer, or hindi aprobado ang inyong isinumite, final na leave, no? So the day na lumiban po kayo sa trabaho na walang pahintulot ang inyong pagliban, no? Pero meron naman pong mga circumstances like there is an emergency leave,
0: yes,
1: or sick leave, no? Meron, ibinibigay naman po ng mga kumpanya natin 'yan, yung mga privileges na po na 'yan.
0: I see. Okay. So ano ho yung inilabas ng Supreme Court, no, na kanilang desisyon, magkaiba ho ba yung tinatawag na AWOL versus yun pong work abandonment?
1: Opo, magandang katanungan po yan, Ma'am Jamie, no, kasi marami pong nalilito. May mga kalituhan po tayo dito sa terminologies na po ito. Ang abandonment naman ay isang legal na konsepto kung saan ang isang empleyado ay lumiban sa trabaho na walang pahintulot, no? Nandun yung tinatawag po nating AWOL. At pangalawa, may malinaw na intensyon na putulin ang kanyang kaugnayan o relasyon sa kanyang employer.
0: Okay.
1: Ibig pong sabihin, para masabi po nating may abandonment, may AWOL plus may tahasan at permanenteng pagtalikod sa kanyang employer-employee relationship niya, no? Sa kanyang obligasyon sa kumpanya at wala na po siyang balak na bumalik pa. So AWOL plus tahasan, klaro, permanenteng pagtalikod sa employer-employee relationship.
0: Aha. Meron ho bang legal liability dito ang isang empleyado?
1: Opo, meron po. Para masabi nating abandonment, no? Uunahin po natin on the side of the employer, no? Hindi po sapat na hindi lang pumasok ang isang empleyado, no? Kaya po nang nabanggit nyo kanina, ayon sa Korte Suprema sa kaso ng Carpio versus Green Era Biotech,
0: opo,
1: kailangang mapatunayan ng employer ang dalawang bagay, no? Yung sinasabi natin kanina, ang hindi pagpasok ng walang valid na dahilan at yung malinaw na intensyon na tuluyan na siyang umalis sa kumpanya, no? Na ipinapakita sa kanyang pagkilos, no? Para naman po sa mga empleyado, pag hindi sila pumasok na walang permiso, walang valid na approval from their employer, ay maaring matagpo sila na AWOL po doon, no? Ngunit atin pong uulitin, mere absence, no? Kapag natagpo kayo na AWOL, it does not equate to abandonment automatically. Yan po yung nilinaw ng Korte Suprema.
0: Aha. Okay. Kasi paano ho ba yung, di ba, halimbawa yung laging nag-absent nang walang abiso, and alam naman niya na halimbawa meron siyang mga iiwang mga trabaho, so paano yon, hindi ba to mako-consider na AWOL or pag-abandona ng iyong responsibilidad?
1: Gaya po ng nabanggit natin kanina, Ma'am Jamie, ang employer-employee relationship ay base sa isang contractual relationship. On the part ng empleyado, meron siyang obligasyon upang pumasok sa trabaho, no? Kapag siya ay lumiban na walang valid na approval sa kanyang employer, maaari po siyang matag na AWOL, maaring ito ay matag na isang infraction, no? May mga sanctions, may mga consequences. On the part of the employer naman, they must be very careful na they would not equate AWOL to abandonment.
0: Okay, so go ahead po.
1: Opo. Gusto ko lang ding dagdagan po yung binanggit ko kanina sa kaso ng nilabas ng Supreme Court sa kaso ng Carpio versus Green Era. Nilabas po ito ng Korte Suprema upang maiwasan yung pananabutahe ng mga abusadong employer, no, sa pamamagitan ng shortcut terminations.
0: Tama, oo.
1: Opo. Kasi yung simpleng pagliban ay hindi po dapat ituturing agad na abandonment, no?
0: Yeah.
1: Kasi kapag ito ay nangyari, lalagana po yung mga automatic na terminations, no? Tandaan po natin sa ating labor code, may mga tinatawag tayong just causes for

0: termination, no? Tinatawag nating serious misconduct, willful disobedience, gross and habitual neglect of duties, and analogous cases, no? Kalaki po dyan yung pagbibigay ng due process.
1: Yeah.
0: So, baka po malito yung ating mga employer kapag they will deem it as an abandonment, eh hindi po automatic, no? Pag nag-awol ng ilang araw, ay abandonment na. Pwede na po siyang i-terminate.
1: Mm-mm.
0: Yan po yung dilinaw ng Korte Suprema. Hindi po siya nag-i-equate into abandonment which would lead to termination. May proseso din po sinusunod employer.
1: Okay. Paano ho yung habitual absenteeism? Kanina nabanggit din natin ito. Ma-equate ba po ba ito sa pagiging awol ng isang empleyado?
0: Para po ma-establish yung habitual absenteeism into the just causes na provided ng Korte Suprema, kailangan ma-prove po. The burden of proof ay nasa employer to prove that there was either gross and habitual neglect of duty, no?
1: Okay.
0: Kasi yun po yung nakasaad sa ating labor code. If they can establish na yung chronic absenteeism ay would fall under gross and habitual neglect of duty, then pwede po. Pwede pong maging liable yung empleyado po doon.
1: I see. Halimbawa ho, nag-awol daw po si employee. And then, this employee ay pabalik-balik na. Halimbawa, mag-awol ng mga 2 to 3 days. Or masasabi ba natin na awol nga yun? Halimbawa, yung nag-message. Pagkatapos na nag-message, isang beses lang. And then, apat na beses na nag-absent. Mga ganyan. No? Okay. Alam mo, attorney, no? Sandaling-sandali lamang, mukhang ito ay napakahalaga syempre, no, sa mga nangyayari ngayon. Okay? So, meron lamang po tayong papapasukin na press briefing, but I would really love explore pa itong usapin na ito, attorney, no? Siguro sa mga susunod na pagkakataon ulit, paumanhin po, kailangan lamang po nating papasukin ang Palas press briefing at mukhang ready na, no? Si EJ Lazaro. Okay, so maya-maya, okay? O sige. Ano, tatawagan na ba natin si EJ? Okay? So papasukin na po natin mula po sa Palasyo ng Malacañang. Ito pong inaantabayanan din natin na press briefing. Sa paunguna po yan ni Palas press briefer si Yusek Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
1: Narito na po.
3: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Simula July 15, mas pinalawak na ang coverage ng Philippine Health Insurance Corporation para sa moderate hanggang severe na kaso ng leptospirosis. Alinsunod ito sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas marami ang makakuha ng kinakailangan. Ito'y matapos i-finalize ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at ng DOLE ang bagong Regional Wage Order para sa NCR. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ang hakbang na ito ay ayon sa tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaas ang sweldo ng mga manggagawang Pilipino. Aabot sa mahigit 1.1 million minimum wage workers sa NCR ang makikinabang sa nasabing increase. Magiging epektibo ang first phase ng wage increase sa July 19, 2026. Sa halagang 60 pesos habang sa January 2027 naman, magiging epektibo ang second phase nito na 25 pesos increase. Finance Secretary Frederick Go sinuportahan ang pag-aalis ng bayad para sa digital transactions. Ito'y matapos ang desisyon ng Bank of the Philippine Islands na tanggalin na ang fees para sa InstaPay at PesoNet transfers simula bukas, July 1. Magandang balita ito para sa ating mga kababayan na madalas gumamit ng online transfers dahil mas makakatipid sila sa kanilang mga transactions. Mabilis, madali at ngayon dahil sa hakbang ng BPI, wala nang bayad. Ito ang mga benepisyong dala ng online transfers. Nitong July 1 lang ay inalis ng Land Bank of the Philippines ang convenience fees sa online government payments gamit ang QRPH hanggang December 31, 2026. Bilang Land Bank Chair, pinangunahan ni Secretary Go ang pag-aalis ng convenience fees sa government transactions. Ito'y mula sa kanyang pagsusulong ng mas affordable na digital banking fees. Ang pagsunod ng BPI sa hakbang ng gobyerno na gawing mas accessible ang digital banking ay magandang senyales para sa lahat ng tumatangkilik sa digital banking. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
4: Unang tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
5: Magandang hapon po, Yusek. Can you describe what happened earlier? When did the president learn about the rally in EDSA? How did he learn about it? What was his reaction? Was he also surprised?
3: Yung rally kaninang madaling araw ay nabigyan naman agad ng impormasyon ang Pangulo. At ang Pangulo naman ay nirerespeto ang karapatan ng bawat tao, ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito.
5: Ano pong pang-aabuso yung tinutukoy natin dito, ma'am?
3: Maaari nating masabi kung may pang-aabuso kung nakaka-apekto na sila ng ibang tao. Karapatan din naman lahat natin na galangin din ang karapatan ng bawat isa.
5: What was ano po yung instruction ni Presidente when he learned about this rally? What did he tell the people in authority?
3: Ganun pa rin. Maximum tolerance ang dapat na ipairal at makinig lang kung ano ang kanilang sasabihin, pero kung may lumalabag sa batas ay dapat din ipatupad ang batas.
5: Yep. Pero dito po sa Malacañang, may nakita po ba tayo na dahilan para mas maghigpit ng security? Naka-heightened alert po ba yung Presidential Security Command?
3: Nagmo-monitor po ang Pangulo. Nagmo-monitor po sa mga galaw, hindi para lamang sa palasyo, kundi para sa taong bayan na naaapektuhan, na naiipit sa trapiko dulot nitong rally or protesta.
5: Does Malacañang see this as a threat, ma'am?
3: Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon ito ng batas.
5: Thank you, sir.
4: Okay, sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
6: Good afternoon, Mr. Secretary. How grave is the impact of the rally in the eyes of Malacañang? Why did the President deem it important to or deem it fit to cancel several events this morning?
3: Dahil nga po, Pangulo ay kailangan mag-monitor. Unang-una, ano ba yung impact? Grabe po ba ang impact ng rally o protesta na ito? Sa paningin po ng administrasyon, magkakaroon po ito ng impact, hindi lang para sa palasyo, kundi sa buong mamamayan natin na naapektuhan ng surprise rally na ito. Alam po naman natin na kapag nagra-rally at gagamit po kayo ng kalsada ay dapat may permit. At hindi po ito dapat na inililihim para naman po makapaghanda ang gobyerno. So, magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban ba nila ang isang karapatan? Karapatan ba ni Senator Marcoleta? Ang karapatan ng isang tao sa isang kaso ay binibigay naman po. Nandiyan naman po ang paggalang sa right to due process. So, ang mga nagrarally ay may sariling agenda. Mas na naisin siguro talaga nila na ito'y maramdaman ng mga taong hindi naman sangkot sa kanilang pagpaprotesta. Nagkakaroon lamang tayo ng mga collateral damage na apektuhan yung hindi naapektuhan, pero ito po ay makakaapektong malaki sa ekonomiya, sa bawat negosyo, sa bawat tao na kailangan pumasok sa kanilang eskwelahan, sa kanilang trabaho, o pumunta ng mabilisan sa ospital.
6: Ma'am, yung administration po, paulit-ulit na sinasabi na dapat managot ang dapat managot. How will the administration hold those protesters accountable given na nag-rally po sila ng walang permit and as you mentioned, marami pong naabala dahil hindi nagkaroon ng rerouting and other possible arrangements ahead of that rally?
7: Ang pakiusap lang po natin sana kung magkakaroon ng mga pagpoprotesta o gathering ay makipag-coordinate naman sa gobyerno dahil hindi naman ang gobyerno ay nagko-control o hindi nagpapahinto, hindi kayo pinipigilan sa anumang kilos na ginagawa nyo provided that your action should be in accordance with the law. So kung meron po tayo makikita ngayon na violation ng anumang batas, ito po ay iimbestigahan at kung kailangan na managot at kitang-kita naman siguro kung meron paglabag sa batas, ay kailangan din po managot.
6: Will the administration cower before these protesters who are calling for transparency ahead of the reported arrest of INC member and Senator Rodante Marcoleta?
7: Hindi po natin po kasi alam kung ano ba yung purpose ngayon ng protesta. Although nadinig natin ang kanilang panawagan na ito ay patungkol sa nakakuha po tayo ng kanilang statement. Pagpapatupad ng batas, transparency, may selective justice. So doon muna tayo sa pagpapatupad ng batas. Kung tayo po ay humihiling na ipatupad natin ang batas, hindi po ba dapat tayo din ay tumutupad sa batas? Tayo din ay sumusunod sa batas. So paano po ba natin maisisigaw na dapat kayong tumupad sa batas kung tayo mismo nagrarally ay hindi tumutupad sa batas?
4: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. INC kanina.
8: Okay. Yusek, follow-up lang din po muna po doon sa rally, no? Well, sabi nyo nga po nire-respect yung karapatan nilang mag-protesta, but is there a directive from the president na kung hindi pa rin po sila aalis over a given time, ay kailangan na silang i-disperse because there are also reports or information that we're getting na pwede pong tumagal ng isang linggo yung ganitong klaseng mga aktibidad. How prepared is the government or Malacañang to deal with such activities?
7: Ang gobyerno naman po ay laging handa. Hindi para lamang isagip ang administrasyong ito, kundi isagip ang bawat tao na maaapektuhan ng rally na ito. Mas marami po ngayon ang naapektuhan dahil sa biglaan nilang pagdagsa sa EDSA. Just try to imagine, yan po ang daluya ng trapiko. Marami pong dumadaan dyan. May mga tao na, kumbaga, emergency ang dahilan kung ba't dumadaan dyan. Pero naapektuhan dahil dito sa rally na ito na ang isang sa nadinig natin ay tutol sila sa pag-iimbestiga kaugnay sa kasong di umanong sangkot si Senator Marcoleta. So, hindi natin matatawaran ang kanilang dahilan pero baka hindi maintindihan ng karamihan sa atin na mas naapektuhan sila dahil sa pagpoprotekta sa isang tao.
8: Yusek, in relation po to Senator Marcoleta, as thousands of Iglesia ni Cristo members nga po gathered to EDSA, sabi po ni Senator Marcoleta, ang kasalanan ko lamang po ay yung paglingkuran kayo. He also warned, ngunit kapag ako ay kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan, yung kanya pong advocacy in fighting corruption and in sa flood control controversy. Akala po nila ay malilibing na ito sa limot. And he suggested that his possible arrest is also linked to Vice President Sara Duterte's impeachment.
7: Mm-hmm. Ano sabi niya? Una ay hindi na matutuloy yung kanyang pag-iimbestiga. Ano yung unang
8: Opo,
7: statement?
8: Kung siya daw po ay maaresto, hindi na daw po matutuloy yung kanilang investigasyon sa flood control.
7: Yung naunang statement niya.
8: Ang kasalanan ko lamang ay ang paglingkuran kayo kung kasalanan matatawag yan na humarap sa kanila ang buong tapang para malaman niyo ang totoo.
7: Yung pangyayaring ito ay patungkol sa 75 million pesos na dinonate sa kanya. Ang kaso na sa ngayon ay kinakaharap niya ay galing sa kanya mismo ang admissions. Ang pagsabi at sabi niya naging truthful siya, umamin siyang tumanggap siya ng 75 million pesos mula sa tatlong donors. So doon lamang po iikot yung kaso. At sinasabi nila na plunder yung case. Totoo, sinasabi niya na hindi naman pondo ng gobyerno ang di umanong kanyang kinuha. Pero sa plunder law natin, gusto ko lang ipaliwanag din sa taong bayan na sa kasong plunder, nandyan po yung binabanggit na ill-gotten wealth. At ang nakapaloob sa ill-gotten wealth ay by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Inamin po niya na tumanggap siya ng 75 million pesos habang siya ay congressman. So doon lamang po umiikot ang kaso. At siya naman po, ang sabi niya ay naniniwala siya sa justice system natin. Dahil tumututol sila noon sa pag-surrender sa ating dating Pangulong Duterte sa ICC. So pinanindigan nila na ang justice system naman natin ay umiiral. So bakit hindi natin paganahin ang justice system natin at hayaan natin ang proseso? Kung ito naman po ay kanyang madidepensahan ng maayos dahil sa kanyang mga ebidensya, mas maganda po na ang hustisya ang siyang humatol, hindi sa pamamagitan ng pagrarally na naaapektuhan ang iba nating kababayan na hindi naman sangkot sa kaso na kanyang kinakaharap.
8: In relation po dyan, si Vice President Sara Duterte naglabas din po ng statement accusing the Marcos administration of being defined by poor governance and of weaponizing the justice system by filing cases against imprisoning individuals who dare to speak out against alleged corruption. Sabi po niya sa kanyang statement, this administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems.
7: Nag-ugat ang mga usaping ito dahil sa pagpapatupad ng Pangulo ng batas. Sa mabilisang pagpapanagot sa mga taong sangkot. Kahapon, tinanong tayo, ang sabi nga natin, sabi natin kay Ivy, wala pang isang taon, pero marami nang nakasuhan, marami nang naipakulong. Ang isa nga po ay kaaliyado pa ni dating Pangulong Duterte. I am referring to Senator Bong Revilla. Walang sinisino, walang kulay. Wala pang isang taon. Pero naiinip ang karamihan. Pero hindi sila naiinip sa anim na taon ni dating Pangulong Duterte na walang halos nagawang pag-iimbestiga. Ganito na po. Isang halimbawa, 2018, nandyan na rin po si Senator Marcoleta. Kanila po na kino-question, kini-criticize ang mga flood control projects noon na naging ghost projects. 2018 pa po ito, nandiyan na rin po Senator Marcoleta, pero wala tayong masyado na dinig kung meron mga pag-iimbestiga na isinagawa, kahalintulad ng ipinagawa ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. So sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020? Saan na rin po ba yung mga ghost projects at mga maanumalang flood control projects na binabanggit ni dating Congressman Andaya? Bakit hindi na natin ito hanapin? Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpa-imbestiga.
4: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News.
9: I-reiterate ko lang yung tanong ni Tristan Yusek because I think it wasn't answered. You repeatedly said na marami ho ang naapektuhan dito sa rally na ito. Collateral damage. You used the word collateral damage. Ang tanong ko ho ay at what point will government exercise its power and duty to restore law and order and allow people to go about their daily lives?
7: Sa ngayon po ay mayroon naman pong iniutos ang Pangulo. Maaari ko po bang basahin kung ano ang binigay na order ng Pangulo sa PNP. Unahin ko na po ang PNP. The Secretary of the Interior and Local Government and the Chief of the Philippine National Police are presently at the PNP Command Center closely monitoring the situation on the ground. The Chief PNP has directed all concerned units to exercise maximum tolerance at all times and to work toward the swift restoration of normalcy in the affected areas. The PNP remains fully deployed and on full alert, ensuring that the safety and security of all parties, the rallyists, the public, and our own personnel are protected at all times. Yan po ang mensaheng ipinaabot ng PNP. Sa ngayon po, hindi ko po maibibigay categorically kung ano pa ang dapat gawin at magiging aksyon ng ating mga otoridad. So, ibibigay ko na lamang po sa inyo kapag kamera po tayong panibagong update.
9: Next question, ma'am. May desisyon na ho ba kung tutuloy ang Pangulo sa kanyang official visit to Canada tomorrow?
7: Wala pa po tayong update sa ngayon at mas maganda po na kausap naman po natin ang DFA na si Secretary Tess Lazaro po ang makakapagbigay ng sagot patungkol po dyan.
4: Okay, sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star.
10: Yusek, the Iglesia ni Cristo has criticized what it described as selective justice under this administration, and I quote, "We want them to know that selective justice is an injustice and we will not remain silent in the face of this grave assault on the justice that our people deserve." Do you share the view or do you agree that there's selective justice under this administration?
7: Sa ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ay maipapakita na totoo ang sinabi ng Pangulo. Kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensya, may ebidensya ang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag or depensahan. At kung kayo po ay makakapagdepensa ng sarili, yun naman po ang masasabi rin nating justice. So, masasabi po siguro nating selective justice kung gagamit ng impluensya, karahasan, pananakot, para lang hindi makasuhan ang isang kaalyado. Yun po ang selective justice.
10: Okay, the INC also expressed support for Senator Marcoleta, and they said, what we find puzzling is why the very person who has been pushing to expose those allegedly involved in this massive theft, referring to the flood control, from the Filipino people, is now the one being charged and imprisoned instead of those he exposed. What do you say to those statements? Because the group seems to link the case with the
7: flood control. Okay. First of all, it was Senator Marcoleta who admitted everything about the 75 million pesos that he received from the three donors. Walang nagbigay sa kanya ng utos na explain mo to. Nagkataon lang po na yung kanyang salin at sose ay hindi nagtugma at yung mga taga-media ay kinall out bakit mas malaki ang sose yung kanyang campaign expenses or election expenses as compared sa kanyang salin. And there, he admitted in his own program how he received the 75 million pesos from persons who did not want to be identified. Sa kanya po nanggaling ito. hindi po siya pinipili. Nagkataon po na yung ebidensya ay siya mismo ang nag-reveal. Kung patungkol po na dahil hindi niya na maipapalabas ang katotohanan tungkol sa flood control mess, hindi po siya nag-iisa. Dahil ang administrasyon na ito ay gusto po rin malaman ang lahat ng katotohanan at gusto mapanagot ang lahat ng sangkot. Kung sasabihin niya po na siya lang ang daan para mapatunayan ang mga pangyayari, hindi po siya nag-iisa. Marami pa po, kahit po kayong mga taga-media, pag nadyadyaan po yung mga resource persons, kahit wala pong Senado, kahit walang Senate hearing, makukuha niyo po ang katotohanan basta totoo ang kanilang sasabihin. At kailangan na kayo ang magtanong dahil ang mga tanong niyo ay walang kulay at hindi spoon-feeding.
4: Okay, sunod na tanong mula kay Ann Soberano Bomborajo.
11: Good afternoon, Yusek. Sa nangyaring surprise rally po kanina, sa tingin niyo po ba nagkaroon ng intelligence lapses, Yusek?
7: Hindi ko po masasagot kung nagkaroon ng intelligence lapses dahil madaling araw po ay nalaman na po namin. Siguro po talagang pinilano na magkaroon ng surprise rally. Itinago. At although sabi nga natin, iginagalang natin ang liderato ng INC, pero ang pag-admit na ito ay isang surprise rally at itinago, hindi po yun maganda. Hindi siya maayos dahil hindi po siya tumutupad sa batas at hindi rin po ito gumagalang sa karapatan ng ibang tao.
11: Ma'am, with this, tinanong ba ni Pangulong Marcos sa mga authorities kung bakit o paano ay nangyari na nagkaroon ng surprise at hindi natunugan ng intelligence community?
7: Kapag ka, hindi ko po kasi masasabi kung ano po ang ginawa ng grupo. So kung sila-sila pa pong grupo, hindi naman sila terorista. Hindi naman sila rebelde. May kanya sila, private citizen sila, na may kanya-kanyang agenda. So kung hindi ko po masasabing hindi natunugan, hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan, mas maganda po siguro maitanong natin ito sa ahensya, sa DILG, sa PNP. Pero ako categorically, hindi ko po masasagot kung nagkulang ba pagdating sa intelligence gathering.
11: Last na po, ma'am. Ma'am, may naging direktang komunikasyon ba si Pangulong Marcos o ang palasyo sa mga leader ng INC?
7: Sa ngayon, wala pa pong naibababa sa aking impormasyon. Siguro po kapag ka meron na at naibigay po sa akin, ibabalita ko po sa inyo. Pero sa ngayon, wala po naibibigay sa akin.
11: Salamat, ma'am. Thank you po.
4: Okay, sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV.
12: Yusek, in place na po yung plano ng pagpapanagot dito po sa kung sino man dapat managot sa surprise rally na ito. But of course, may yung mismo nakapanayam na mga apektado talaga. TNVS driver, umuwi na lang, di na makakapagbiyahe dahil sa trapiko. Ubos ang krudo. Ano po yung mensahe ng palasyo para po dito sa mga taong lubhang naapektuhan yung kanilang hanap buhay?
7: Kaya nga po ang Pangulo ay hindi na muna pumunta sa kanyang supposed to be event para sa pagtulong din sa ating mga kababayan dahil minonitor niya po ito. Minonitor niya po kung ano maaaring maging kalagayan ng ating mga kababayan na naipit sa traffic dulot ng surprise rally na ito. Ang panawagan lang din ng Pangulo, hindi lang sa mga kababayan natin na naapektuhan, doon sa mga nagrarally, ang pagrarally po ay hindi po sagot sa para mawala at maabswelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-abswelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po simula pa nang siya'y umupo, simula nung makita niya na may anomalya sa flood control projects. Talagang ninais po niya maging transparent at ngayon po, nagsasagawa na rin po tayo ng mga portal para makita niyo po yung mga bidding. Marami na pong naisagawa ang Pangulo para mas makitang malinis ang nagiging transaksyon ng gobyerno. So, sana po sa mga nagrarally kung ang nais lamang po ninyo ay isagip si Senator Marcoleta. Hindi sana dumaan sa ganito na naaapektuhan ang mas marami nating mga kababayan.
12: Last on my part, Yusek, tinutukan ni Pangulo itong rally. Ano po yung naging reaksyon niya noong nagsimula po ito?
7: In a way, nagtataka siya. Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan.
4: So, nung natanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
13: Good afternoon po, Yusek. Yusek House Deputy Minority Leader Antonio Tino urged Ombudsman to disclose the signed agreement for the cooperation of former DPWH Secretary Bonoan as a state witness in the flood control scam. Ganito rin po ba yung view ng PALA sa dapat po i-disclose yung agreement?
7: Hindi po tayo makikialam kung ano po ang magiging polisiya ng Ombudsman dahil alam naman po natin to ay isang independent body. At hindi tayo manghihimasok kung ano po ang proseso na gagawin ng Ombudsman provided na ito naman po ay hindi labag sa batas.
13: Ma'am, si Senator Lacson po, binanggit niya na co-accused si former Secretary Bonoan ni Senator Jinggoy for a non-bailable plunder case at dapat daw po he should make a restitution or magsauli ng pera. Yun din po ba yung tingin niya dapat magsauli?
7: Again, hindi po tayo makikialam kung ano po ang panuntunan ng Office of the Ombudsman patungkol dito. Pero before ay nadinig na rin natin ang panukala or proposal nung panahon na siya ay Secretary of Department of Justice at kinakailangan ng restitution. So, again, hindi natin alam kung ano magiging policy ng Office of the Ombudsman. Baka pareho na rin nung kanyang pananaw nung siya ay Secretary of Justice.
4: Okay. Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, ABC 13.
14: Yusek, going back on the EDSA situation and follow up on Ms. Ann's question, nakausap na po ba or may plano po kayang makipag-usap ang Pangulo kay INC Executive Minister Eduardo Manalo, who he appointed as Special Envoy to the President for Overseas Filipino Concerns way back 2023?
7: Again, sorry.
14: May plano po kayang makipag-usap ang Pangulo kay INC Executive Minister Eduardo Manalo na inappoint na po as Special Envoy for Overseas Filipino Concerns po regarding po sa situation sa EDSA?
7: Wala pa pong napaparating sa atin kung ano ang balak ng Pangulo patungkol dito. Siguro dapat malaman din po natin kung mag-uusap sila kung ano ba ang hiling. Sila naman po kasi nagpo-protesta. So ano po ba yung pinaka-goal dito? Kasi kung mangyayari po ang goal ay binabatikos nila ang maaaring ikaso kay Senator Marcoleta, hindi naman po ito hawak ng Pangulo. Hindi po ito hawak ng Pangulo. Ito po ngayon ay nasa Ombudsman. So, hindi po natin makita bakit kailangan ang Pangulo ang maging subject sa kanilang rally. Nasa kamay na po ito ng Ombudsman.
14: Sorry, hypothetical question. Is the President willing to negotiate with INC if ever they ask for any requests? before they stop the protest?
7: Mahirap pong sagutin kasi kung di natin po alam kung ano yung i-request at kung ang i-request naman po nila ay mas makakasama sa hustisya o makakasama sa mas maraming tao. Hindi po basta-basta makikipag-negotiate ang Pangulo kung may maaapektuhan at ito naman ay labag sa batas.
4: Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
15: Hi, Yusek. Good afternoon. Ombudsman Boyeng Remulia was here in Malacanang, as confirmed also by some of the members of his press corps present in the office of the Ombudsman. Ano po yung naging usapan nila ng Pangulo?
7: Hindi ko alam eh. Hindi ko nakita. May nagtanong nga sa akin kanina kung dito magpe-press briefing si Ombudsman. Sabi ko, hindi. Wala akong personal na knowledge. Kung pumunta, wala rin ako alam.
15: And with the INC saying this rally supports Senator Marcoleta, does Malacanang think such announcements of his looming arrest should be made public pa po?
7: Kapag may warrant of arrest na siguro, kung meron man. As of now kasi, there's no case yet. There's no warrant of arrest issued by the Sandigan Bayan. So, di natin alam kung saan galing, totoo, ang dahilan ng surprise rally nila. Dahil talaga pong binanggit ito ay patungkol kay Senator Marcoleta, right? Yes, Ivy. Okay.
4: Tanong mula kay Rafi Ayeng muna.
16: Magandang hapon, Yusek. Yusek, dun sa 85 pesos na wage hike, na wage increase, kailan po ito napirmahan?
7: Hindi ko po nakuha ang dokumento. Yan po ay ibinigay lang sa akin bilang good news. So, hingi ko na lang po yung dokumento at bibigyan ko kayo.
16: Kasi po, based on the comment sa social media, yung timing po is in-announce ngayon sa kabila ng pagkakagulo sa EDSA Shrine.
7: Kung in-announce po ito ngayon, ibig sabihin way back, nakadraft na siya. So, ibig sabihin way back, a month? Ay napag-aralan po ito kasi hindi po ito gagawin lang ni Labor Secretary Tolentino kasi ito ay pinag-uusapan. Kaya nga po, Regional Tripartite Productivity Wages Board. Kasi grupo po ito na silang magde-design. So, wag nilang bigyan ng mali siya kung ngayon in-announce. Kasi meron mga mamabatas humihiling na itaas ang sweldo. Diba? Pag ngayon binigay at itinaas ang sweldo, sasabihin nila, tina-timing. So, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta.
16: And yung TUCP po, yung Trade Union Congress of the Philippines, na humihiling na dapat daw ay 200 yung taas na sahod. At sinasabi yung 85 minimum wage increase, and I quote, the increase is not only grossly inadequate in the face of the collapse in workers' purchasing power, but will even be released in tranches, forcing workers to wait months before receiving the full amount.
7: Tayo naman po ay kumikilala sa kalagayan ng ating mga manggagawa, pero binabalanse rin po ito sa kakayahan ng ating mga employers. Mahirap po na magbigay bigla ng malaking sweldo, tapos hindi rin kakayanin ng employers, mag-lay off na employees, mas mawawala ng trabaho ang iba nating mga kababayan, mas maraming magkakaroon ng unemployment. Unemployment rate ay tataas na naman. At yung hinihingi nila na minimum wage, ito naman po ay trabaho na ng Kongreso. So sa atin po, kung ano lang po ang nakikita at na-assess ng Regional Tripartite Productivity and Wages Board, yan po ang ibinibigay.
4: Okay. Sunod na tanong mula kay Maricel Lalili, TV5.
5: Quick follow-up lang po. What are the deciding factors whether or not the President will push through with his visit to Canada?
7: Hindi pa po namin napag-usapan. So, sa ngayon, walang update. Siguro po, tatanungin natin si Sectes Lazaro.
5: So, is it safe to say na for now tuloy si Presidente sa biyahe sa Canada?
7: Wala pa po kasi sa akin binibigay na anong update. So, status quo.
5: Okay. Ma'am, sorry, follow-up. Yung sinabi po ninyo kanina na managot ang dapat managot and clearly there are possible violations dun po sa rally na nangyari.
7: Depende sa maiimbestigahan.
5: Okay, but are you referring to the organizers of the rally, the leaders of INC? Sino po yung sinasabi natin na pwedeng managot?
7: Depende po sa maiimbestigahan. Hindi po natin alam pa yung pinakapunot dulo nito. Sino ba yung maaring ng gulo? Sino yung nag-cause ng trapiko at hindi makadaan yung ibang mga sasakyan? So, alamin na lang po natin.
4: Okay. Christian Yusores, DZMM.
17: Ma'am, going back to the question of Ivy kanina, dahil po may ilan doon sa mga nag-protest ang nilink yung kanilang pagkilos doon sa pagsasampa ng kaso kay Senator Marcoleta. Ano po ang tingin ng Malacañang doon sa maagang pag-aanunsyo din po ng ombudsman na sasampahan ng kaso si Senator Marcoleta, na yun ang ginagamit ngayon ng mga nag-protest na dahilan kaya sila lumabas ng kalye para kontrahin po yun? Dapat po ba na maagang nag-aanunsyo ang mga opisina ng kung sino ang mga sasampahan ng kaso?
7: Hindi po natin hawak ang Office of the Ombudsman kung ano ang kanila magiging statement. Pero kung in-announce man po ito ni Ombudsman Boying Remulla, tama po ba na sagot ang rally? Hindi po ba mas dapat na daanin sa proseso? Maniwala tayo sa proseso? Hindi pa naman po nakakasuhan. Hindi po ba mas hindi maganda ang tingin or magiging tingin ng ating mga kababayan kung parang hinihiling nila na madismiss ang kaso sa pamamagitan ng pagsasagawa ng rally?
4: Follow-up question mula kay Krista Nadada, Newswatch Plus.
8: Yusek Claire, balikan ko lang po yung activity sa EDSA ngayon. Does the protest today place President Marcos in a politically complicated situation since the INC endorses candidacy in 2022? And if hindi naman po ito nagpa-factor in, may personal message po ba si Pangulo sa mga umaten ngayon ng protesta?
7: Ang Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC. Ipatupad ang batas, transparency, accountability, managot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC, hindi po ba dapat na i-push din natin yon? Dahil lahat naman tayo dito ay dapat na naniniwala sa papapanagot ng mga di umanong gumawa ng krimen or paglabag sa batas. Mas paniniwalaan ng Pangulo na yun ang isususog ng INC na kahit sino pa ang makasuhan. Miyembro man nila, hindi miyembro, kakulay, kaalyado, iniidolo, dapat walang ganon. Dapat pantay-pantay. At yan naman din ang gusto ng INC.
4: Okay, Katrina Domingo, ABS-CBN.
18: Mami, earlier mentioned wala pong threat against the president that was seen by the intelligence community or his immediate security detail. Bakit po kinailangan na isarado yung ilang mga roads, bridges, gates leading to Malacañang?
7: Para po mas maproteksyonan ang mga nandito sa loob, kasama kayo. At alam po natin na kapag kami ganito mga klase ng rally, ano naman po ito eh. Kasama na po ito sa paghahanda.
18: Ma'am, sorry, ma-protectionan against who kung wala naman pong threat?
7: Hindi po natin alam kung may mangyayari dito, kung may papasok or what. So, ito po ang pinaka-opisina ng ating Pangulo. So, dapat din po natin itong proteksyonan. Kahit ano pang klaseng rally yan, maliit, malaki, dapat natin proteksyonan at ito po ay parte na po ng seguridad.
18: I understand that repeatedly you have mentioned that the president understands what the rallyists are calling for. Pero hanggang kailan po mag-exercise ng caution ng administrasyon? And when do you draw the line kung kailan naman po ito mag-flex ng muscle? Or is it a wait and see mode kung kailan sila mapapagod na until mag-disperse sila doon?
7: Hindi ko po masasabi dahil yan po ay parte ng operasyon. So kung ano po ang gagawin patungkol dito, hindi ko po maibubunyag.
18: Ma'am, last from my end, saan po nagmo-monitor ang Pangulo? Nananatili po ba siya dito sa Malacañang or has he been taken elsewhere for his protection as
7: nandito
18: well?
7: Nandito po sa Malacañang.
18: Thank you po.
4: Okay, maraming salamat Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, si Claire.
7: Bago tayo magtapos, ngayong araw ay nakatakdang tanggapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacañang ang credentials ni Resident Ambassador Designate of the United States of America to the Philippines, His Excellency Lee Lipton. Si Ambassador Lipton ay may 5 dekadang karanasan at malawak na sa kasanayan sa private sector na tiyak na makakatulong sa kanyang bagong tungkulin. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Ambassador Lipton, mabuhay po kayo. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay gumagalang sa karapatan ng ibang tao. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
19: Yan nga yung nangyaring press briefing ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, kung saan unang binahagi nito yung pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth para sa mga pasyente, kabilang dito yung pagtataas ng coverage sa hospital care package sa hemodialysis na maaring umabot hanggang 170,000 pesos. Ganoon din sa peritoneal dialysis hanggang 230,000 pesos at critical na karamdaman na maaari nang umabot sa 411 pesos o 411,000 pesos. Inihayag din ang pagtaas ng minimum na arawang sahod sa Metro Manila simula sa pagpapatupad ng bagong wage order. Magiging 780 pesos na ang minimum na sahod mula sa kasalukuyang 695 pesos bilang dagdag suporta sa mga magagawa at suporta sa gastusin ng publiko na isa sa mga direktiba ng Pangulo. Samantala, ibinahagi ni Yusek Castro ang pagpayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na baguhin ng mga bangko ang kanilang digital fund transfer fees matapos alisin ang 5 taong freeze sa mga singilin. Kaugnay nito, inanunsyo ng Bank of the Philippine Islands na libre na ang InstaPay at PesoNet transfers ito simula July 1. Ayon sa Malacañang, bahagi ang mahakpang na ito ng layunin ng administrasyon na mapalawak ang mga serbisyo nito para sa publiko. At kaugnay naman ng isinagawang rally ngayong araw, sinabi ni Undersecretary Castro na madaling araw pa lamang ay naabisuhan na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon. Aniya, malinaw ang direktiba ng Pangulo na pairalin ang maximum tolerance habang pinananagot sa batas ang sinumang laban dito. Dagdag pa niya, patuloy na minomonitor ng Pangulo ang mga kaganapan at wala namang nakikitang banta ang Malacañang kaugnay ng rally. Gayunman, kinikilala ng palasyo na may epekto ito sa publiko at sa ekonomiya. Sinabi rin ni Castro na narinig ng Malacañang ang panawagan ng grupo na sundin na batas. Ngunit iginiit niyang dapat din tanungin kung sumusunod din ba sa batas ang mismong mga nagsasagawa ng rally kung may mga paglabag na nagaganap. Tinawag din ni Castro na hindi maganda ang sinasagawang surprise rally ng INC nang tanungin naman kung may naging kakulangan sa intelligence, hindi ito direktang sinagot ni Castro. Sa halip, sinabi niyang may pribadong mga individual o mga pribadong individual ang mga ito kaya at hindi ito mga terorista. Kaugnay naman ng pahayag ni Senador Rodante Marcoleta, sinabi ni Castro na ang kasong kinaharap ng senador ay nakabatay umano sa sarili nitong mga pahayag at pag-amin sa pagtanggap ng 75 million pesos na halaga ng pera na aliya ay bahagi ng usapin kasalukuyang kinaharap nito. Bilang tugon sa alegasyon ng Iglesia ni Cristo na may umiiral na selective justice, iginiit ni Castro na walang selective justice sa ilalim ng administrasyon. Aniya, patunay rito na maging mga kaalyado ng Pangulo ay nauna nang naaresto o nadetine kapag may kinakaharap na kaso. Dagdag pa ni Castro, wala pa umanong nakakarating sa kanya kung may plano makipagpulong ang Malacañang sa liderato ng Iglesia ni Cristo. Gayunman, sinabi niyang mahalagang malinaw kung ano ang layunin ng grupo. Kung ang sinusulong umano ay mga kaugnay sa kaso kinaharap ni Senador Rodante Marcoleta, iginiitikaso na hindi ito nasa kapangyarihan ng Pangulo dahil ang investigasyon at ang paghawak sa naturang kaso ay nasa ilalim na ng Office of the Ombudsman. Samantala, nakatakda rin tanggapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacañang si His Excellency Lee Lipton, ang bagong ambassador ng Estados Unidos sa Pilipinas. At ukol naman dun sa kung tuloy ang Pangulo sa official visit ito sa Canada, sinabi ni Undersecretary Castro na DFA ang makakasagot sa tanong na iyan. At yan muna mga pinakahuling ulat mula dito sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
1: Inyo pong napakinggan ang wrap-up ni EJ Lazaro matapos po ang isinagawang Palace Press Briefing. At susunod na po ang Disud Kapihan sa Radyo. Ako naman po si Jamie Quinto. Patuloy po kayo mag-antabay dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang hapon mga kahuan, trabaho.
2: Pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Mag 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
23: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
22: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
24: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
25: Ano nangyari?
24: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
26: Ako sir, ambulance driver ako.
25: Ambulance driver? Oh.
26: Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
23: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
25: Dahil hindi na umabot.
26: Ang nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
23: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
25: Makapal yung semento.
23: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
25: These are the reinforcements.
23: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
22: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
25: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, Tayame Maharlika Highway.
0: para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast

0: Alaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapaki-pakinabang sa lahat. Ito ang DISU Kapihan sa Radyo.
1: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DISUD Kapihan sa Radyo. Hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Mario J. Malyari.
2: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Isang magandang malamig na hapon.
1: Inuulan.
2: Mario, kasi mula pa kanina umaga maulan po.
1: Maulang.
2: Ang kamaynilaan, no? Yes. Tama ba? At sa lahat po ng aming mga tagapakinig, na giniginaw po siguro sa mga oras na to, napakasarap matulog, pero samahan niyo po kami dito sa Talapihitang 738, at of course sa mga taga-tangkilik po namin sa ating official Facebook page, ang at DISUD.gov.ph. Huwag niyo din po kaming kalimutang i-follow sa aming pong mga social media pages. Nandiyan po ang YouTube, ang TikTok, and of course ang X na dating Twitter. Maari rin po kayong magbigay ng inyong mga mensahe o mga katanungan sa aming pong Facebook page or mag-comment po dito po sa aming live.
1: Ayan, ngayong araw, Attorney Tin, ay pag-uusapan natin ang mga updates mula sa ating Department of Human Settlements. Pero bago po ang lahat, pinapaalalahanan po namin ang publiko na alinsunod sa Memorandum Circular number 114 mula sa Office of the President. Ang aming pong central at regional offices ay bukas ngayong Linggo mula Lunes hanggang Huwebes ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. 7 to 6 po pag Monday hanggang Thursday. Habang sa Biyernes naman po ay naroon ang aming skeleton workforce mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
2: Ayan, at syempre, meron pa tayong isang napakahalaga ring paalala mula po sa atin po sa Bureau sa Homeowners Association and Community Development po, Bureau at mga divisions po sa region. Extended po hanggang December 18, 2026 ang ating HOA re-registration. So, Director Mario, yung mga apektado dito ay yun lamang pong mga SEC o Securities and Exchange Commission at HIGC pa na registered association. Kung ang inyo pong mga certificate of incorporation ay may ganun pa pong label, no, na galing po sa SEC or HIGC, kayo po ay inaanyayahan namin dahil na-extend po ang ating re-registration, no, kung sakali po ay maari na kayong magtungo sa ating mga DISUD Regional Offices,
1: yes,
2: no, sa buong
1: 17 yan,
2: buong Pilipinas.
1: 17
2: regional offices kung yan po ang nakakasakop sa inyong subdivision. Ito rin, Director Mario, ha, ang SEC at HIGC associations ay yun lamang pong nasa mga subdivisions at government housing projects. Yan, yan lang po ang nasa sakop natin. Pero kung kayo po ay HLURB registered na o yung dating Housing and Land Use Regulatory Board, hindi na po kayo kailangan magpa-re-register.
1: Ayan, kaya wag na po nating antayin yung December
2: 18, 2026
1: ay bukas po ang aming mga tanggapan. Sabi nga ni Attorney Tin, 17 regional offices para tumanggap ng inyong re-registration kung kayo man po ay nasasakop ng nasabi polisiya.
2: Yes,
1: bago
2: at
1: polisiya.
2: Pwede ko bang ihabol na rin, Director Mario, since pareho ang deadline, no, yung amendment din ng mga bylaws ng ating mga asosasyon. Lahat na po ito. But again, subdivisions and government housing projects lang po ang may jurisdiction ng ating pong kagawaran. So, kung hindi pa po kayo nag-aamenda ng inyong mga bylaws, alinsunod sa 2024 revised IRR, gayon din po kayo ay meron pong hinahabol na December 18 para po mag-amenda. Kung may mga katanungan po, tignan nyo na lang po ating mga directory, no, sa ating official website.
1: Oo, pwede rin nyo pong i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook page at kami po ay ipapasa namin yan sa ating bureau.
2: Rin, sa bureau or sa concerned region.
1: O sa concerned region. Yan. So yan, tapos na po tayo sa mga anunsyo sa araw na ito at tayo naman ay babalik naman sa ating mga mahalagang updates mula sa ating departamento. Ano? Ito yung matapos nga. Good news ito, Attorney Tin. Ano? Matapos po ang halos apat na dekada.

0: Da, no, natuldukan ang pangamba sa paninirahan ng 416 mm-hmm. individual mula sa Sitio Santo Niño de Pasig Homeowners mm-hmm. Association Inc. dyan sa may Antipolo City. Mm-hmm. Upang balikan po natin ang araw na yon, panoorin natin ang ating AVP.
1: Matapos ang halos apat na dekada, 460 na individual ang natuldukan ng pangamba sa mga lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan nang dahil sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4 sa Niño de Pasig Homeowners Association sa Antipolo ang kanilang mga transfer certificate of title. Personal itong ibinigay ni Visit Secretary Jose Ramon Alining, Undersecretary Eduardo Robles Jr., Social Housing Finance Corporation President Federico Laksa at Rizal Governor Nina Richie Inares kasama ang iba pang opisyal ng LGU. Laking pasasalamat ng Homeowners Association na sa wakas ay nagkatotoo na ang kanilang pangarap na magkaroon ng seguridad sa kanilang paninirahan. Para sa mga updates, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at visugov.ph.
0: Ayan, napanood natin na napakagandang balita para sa ating mga kababayan dyan sa may Santo Niño. Sitio Santo Niño de Pasig, Homeowners Association, ano, dyan sa may Antipolo City na nakatanggap nga mismo ng kanilang titles. Mga titles.
2: Oo, nakita ko ang Director Mario sa ating playback, iwinawagayway ang kanilang mga original owners certificate. Ano ba? Transfer certificate transfer of title.
0: At siyempre, no, suot-suot nila yung kanilang napakagandang Pilipinyana.
2: Si at Presidente siguro yung nagsasalita kanina.
0: Kapansin-pansin dyan sa mga benepisyaryo natin dyan sa may Antipolo City. Ay karamihan ay senior citizens na. Oo, yun nga yung napansin
2: mukhang
0: namin.
2: Mukhang sila, kasi nabanggit mo nga, 40 years din silang nag-antay, Director Mario. Kaya, no? Siguro, kaidara natin yan, no? Or mas bata ng bagya, no? Nagsimula na, manirahan.
0: Sabi nung isang nakausap natin, at may mga testimonials tayo nakuha dyan, Attorney Tin, ano? Na nung parang ano sila, relocatees.
2: Okay.
0: Galing sila sa isang siyudad dito sa Metro Manila, hindi ko lang alam kung anong
2: nasa
0: city.
2: Danger area, no?
0: Parang ganon. So, dinala sila dun sa Antipolo. Oh, 38 years ago. Yan, sa ano, sa Pasig City. Galing sila, original ano sila.
2: Kaya pala, kaya ang pangalan nila, Santo Niño de Pasig. No? Siguro nga mga original na residente to ng Pasig. Pero alam mo talagang dati rin naman ang Pasig ay bahagi ng probinsya ng Rizal.
0: Yes. So hindi rin naman pwede pang in-province.
2: Pwede pa siya. At ito nga po ay naging posible, no, dahil po sa modality na natin na Enhanced Community Mortgage Program sa ilalim nga po na Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Yan din po ay of course sa pangunguna ng ating key shelter agency na Social Housing Finance Corporation.
0: Siyempre, yung ECMP na yan ay naging posible sa pagpapalawak yung ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano, bukod sa mga dating vertical housing lang, in-extend ng ating kalihim Secretary Ping Aliling na ipasama na yung mga subdivision, yung mga horizontal. At ito nga ang ni-revive na CMP at ginawa ng Enhanced Community Mortgage Program. Dahil po bukod sa, hindi po nagtatapos sa pamimigay o pamamahagi ng mga titulo ng ating Social Housing Finance Corporation, kundi patuloy pong aagapay ang ating SHFC dyan sa pagpapaganda kung kailangan po ng kung kailangan ng mga improvements dyan sa kanilang mga community ay nandyan pa rin po yung SHFC.
2: Ayan talaga, no, completos recados nga po ang programa po na pabahay na ibinibigay po ng ating pamahalaan. At siguro meron tayong, katulad na banggit mo, meron tayong ilang benepisyaryo na nagbahagi ng kanilang testimonials, no, para po dito sa nabanggit na event.
0: Ayan, ready na ba?
3: Ang pagkakaroon ng sariling tahanan ay kapanatagan sa buhay para sa marami sa ating mga kababayan. Natuldukan ang pangamba ng mga taga-Sitio Santo Niño de Pasig sa Barangay Santa Cruz, Antipolo nang matanggap na ang kanilang mga titulo. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento.
4: Atong nararamdaman po, ma'am, matagal na po namin hinihintay ito, ma'am. Kaya masaya-masaya po kami sa gagawin ngayong awarding kasi sa totoo lang,

0: po, 25 pa lang po ako nandiyan na ako nakatira. Kasi dati tinatawag po kami squatter dyan. Pero ngayon, ay pagmamalaki ko na po, na hindi po kami pwedeng tawagin squatter kasi po, may title na po kami ipapakita sa kanila at ipapakita talaga na ito talaga kami hindi squatter. Kung hindi dahil po sa gobyerno, hindi po kami makakaraos sa ganito kasi sila po ang unang nagbigay sa amin ng tulong. Salamat po, nagpapasalamat po kami kay Presidente Bongbong Marcos dahil din po sa kanya ay hindi po kami magkakaroon ng title ngayong araw na ito ng lupa. Eh ito po yung malaking ginhawa sa amin bawat maralita na nakatira doon sa Santo Niño de Pasig.
1: Siyempre, medyo nandun yung pangamba ng una. Pero lahat kami nagsama-sama, hindi kami nagbitaw. Nagpatuloy kami sa aming laban kasi gusto namin magkaroon talaga ng sarili naming lupa. At nagpasalamat kami sa CMP dahil isa sila sa Community Mortgage Program.

0: hindi lamang sariling tahanan ang hatid na expanded 40th, kundi kaligayahan at kapanatagan sa buhay.
1: Ayan, damang-dama, Attorney Tin.
2: Oo, katuwaan,
1: no? Katuwaan ng ating mostly senior citizen na beneficiary ng ECMP.
2: Oo, hindi na sila mangangamba, no? Ano man ang, sabi nga, no, isa nakatuwa yung kanyang pahayag na hindi na sila tatawag. Informal settler families na ang tawag natin sa kanila, to be politically correct, no? So, yan, dahil sila nga ay ganap ng registered owner.
1: Owner, lot owner na. Lot at owner. Titulo po, totoong titulo yung winawagaywa nila.
2: Nakikita ko eh, kulay blue yan yung latest talaga na ini-issue ng Registry of Deeds. So talaga pong nagdulot po ng kasiyahan iyan pong nasabing programa ng pamahalaan sa atin pong mga miyembro ng Santo Niño de Pasig, HOA.
1: Oo, siyempre, kaagapay natin dyan, Attorney Tin, yung provincial government, nandun si Governor Nina, Richie Inares.
2: Yes.
1: Oo, siyempre, yung Antipolo City, at yung ating mga yung key shelter agency, yung SHAPSI nga, no? So, siyempre, kasama pa rin sa pag-a-award ang ating punong abala sa expanded pambansang pabahay para sa Filipino Program, Project Management Office, si Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. At siyempre, si SHAPSI President Federico Laksa.
2: Ayan, tunay nga na ating mga benepisyaryo ay nakaranas na noon ay na-relocate nga sila, katulad ng kwento mo, Director Mario. At dahil ayaw na nga nila itong maulit muli, tinuldukan na po ito ng ating pamahalaan sa tulong nga po ng programa ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Filipino Program. At ito naman, malipat din tayo na isa pang magandang balita, Director Mario, in relation din sa pagkakaroon ng sarili mong property. No? Alam mo naman, hindi nawawala ang mga ilang hindi pagkakaunawaan between the home buyer at mga developer.
1: Correct. Hindi maiiwasan
2: yan. Oo, tayo nakaranas din tayo personally ng ganyang kaso, no? Pero dito nga po, sa tulong po ng isang programa din ng DISUD, ang conciliation, no, mechanism po, yung alternative dispute resolution, ay atin ngang kumbaga pinagitnaan yung mga ilang hindi pagkakaunawaan ng mga home buyers at developers para po sa mga projects dyan po sa Region 4A. At I think nakapanayang pumuli ng ating mga kasamahan from SEPAS ang ating mga stakeholders, mga kliyente po na lumapit po dyan sa ating tanggapan. Dito po yan sa Central Office Ginanap sa May Quezon City, no, upang mas malapit po dahil karamihan ng mga ating nakausap ay taga Rizal. Panoorin po natin itong isang maikli pong video clip.
3: Muling pinatotohanan ng Department of Human Settlements and Urban Development ang kanilang pangakong pangalagaan ang karapatan ng mga home buyer at homeowner sa pagsasagawa ng conciliation proceedings sa Central Office para sa mga nasasakupan ng Region 4A. Pinangunahan ni DISUD Supervising Senior Undersecretary Sharon Faith Takis ang pagdinig kasama ang mga complainant at maging ang kinatawa ng mga developer upang agarang maaksyonan ang mga isyong inihain. Sa pamamagitan nito, nabigyan ng pagkakataon ng bawat panig na maiparating ang kanilang mga hinaing upang pag-usapan ang mga konkretong hakbang sa pagresolba nito. Pakinggan natin ang naging karanasan ng ilan sa ating mga kababayan na dumalo sa nasabing conciliation.
4: Marites Prado. Meron kasing mga hindi na deliver si developer doon sa promise na ano nila, supposed to be na look nung subdivision namin. So natuwa ako when I got the email na it was transferred here, scheduled for today dito sa Quezon City kasi mas accessible. And based naman doon sa napag-usapan namin ngayon sa representative ng DISUD, it's very smooth and I can feel the sincerity na willingness to help. She gave us clear instruction what will be the next step after this.
5: Well, actually, this is more of the non-compliance sa mga deliverables. Nire-reklamo namin yung facilities, but mostly this pertains to the water problem. Kaya ngayon, nagsasuffer yung mga kasama namin. Kasi, siyempre, pag DISUD ang nagsalita, may authority sila na mag-impose. Kailangan it has to come from the government agency para makompel yung developer to take action sa complaint center. Yung officer in charge did a good job in mediating and getting the side of respondent at saka yung complainant. So, very satisfactory.
6: Ang problema namin kasi, sa kontra, after 6 months, RFO na, ready for occupancy. Ang nangyari,
7: 2 years
6: na, hindi pa rin nata-turn over yung unit. Nag-cancel na kami para ma-refund yung nabayad. Ganun ang ano namin. Very satisfied. Oo, kasi tinulungan niya kami kung paano gagawin namin. After ng cancellation, kung saan kami pupunta, sinabi sa amin ang gagawin namin. Kaya alam na namin kung paano.
8: Ang kanilang mga kwento ay patunay na seryosong pagtugon ng lisod sa pangangalaga sa karapatan ng bawat homebuyer at homeowner sa pamamagitan ng transparency, pananagutan, at maagap na serbisyo para sa mas maayos at maunlad ng mga komunidad.
1: Ayan, ano yung mass conciliation na yan, Attorney Tin, ay tuloy-tuloy pa rin.
2: Yes, hanggang ngayon at I think in the next 2 days ay may mga schedule kasi medyo marami talaga po ang ating mga kliyente dyan at projects dyan po sa Calabar Zone area kasi ito. Imaginein mo ang sakop niyan.
1: Subdivision dyan.
2: Isip ko, ano yung Cavite ka lang ba sabi ko? Cavite, Laguna.
1: Batangas, and Rizal.
2: Quezon. Ayan, Rizal.
1: And Quezon.
2: Oo, na-appreciate din natin yung isang komento nung na-interview noon na dahil nga mas strategic, mas convenient yung ating central office. Dahil nga siguro karamihan sa kanila ay from Rizal.
1: Lalo yung mga dyan sa Rizal. Bababa lang sila dito sa atin sa Quezon City. And lapit-lapit na ng Quezon City.
2: Totoo.
1: Halimbawa, San Mateo na maraming subdivision.
2: Antipolo din. Isang sakay lang sa Cubao. No? So, gayon din po, no, nabanggit nga ni Director Mario, tuloy-tuloy po yung ating mass conciliation. Meron din pong ginanap sa may Calamba Coliseum. No, sa pamumuno po iyan ni USEC, no, Senior Regional Director din and Undersecretary Odilon Pasaraba. But of course, sa buwan po ng Hunyo ay 377 na po na kaso ang either successfully conciliated or terminated. No? Kumbaga, agarang action po talaga ang nais natin para sa mga lumalapit po o nagbibigay ng kanilang hinaing dito.
1: Siyempre, yung mass conciliation po yan ay daan upang matugunan ang mga pending complaints sa pamamagitan ng constructive dialogue.
2: Correct.
1: Upang magkaroon ng mas malinaw at yung matahimik na kasunduan between the two parties.
2: Tama, yung amicable settlement. Kasi talagang, alam mo, even the Supreme Court, yung ating mga regular courts, in-encourage nila itong ganitong proseso.
1: Mm-hmm.
2: Para nga naman, hindi na din mag-clog yung docket ng ating mga korte or even sa situation natin dahil tayo po ay nasa housing sector, meron tayong katuwang yung ating Human Settlements Adjudication Commission.
1: Yes.
2: So, pero kung talaga pong hindi naman din po kasi natin pipilitin na magkasundo. Nag-e-effort po tayo pero nasa sa parties po ang decision whether to agree or not in sa isang particular na bagay. At kung hindi po talaga yun aabot sa isang agreement, ayun nga po, we will now refer to the HSAC po for the filing of appropriate complaint.
1: Oo, at saka siyempre, agree to disagree rin yung mga
2: correct,
1: iba, di ba?
2: Yung iba may concession yan.
1: Yes, na, sige, hindi tayo magkasundo, pero may kahit papano may napagkasundoan na
2: kung ano next yung next step nila.
1: Peacefully, amicably.
2: Correct, oo. So, yan naman po ang kagandahan niyang proseso na yan ng conciliation.
1: Correct, mawawalan po, mababawasan ng stress yung ating home buyer o homeowner na. Siyempre, siyempre, yun din pong kanilang developer. So, yun po yung hangad ng ating mga mass conciliation. Sa katunayan, kanina lang, Attorney Tin.
2: Meron. Oh, may ongoing tayo may this ongoing morning. At yan nga po, tuloy-tuloy yan hanggang sa nawa po ay ma-zero in na natin lahat, no? Pero alam mo, continuous kasi. Each day may dumadating po na mga kaso po sa iba't ibang regions but medyo marami dito sa Calabar Zone area and even sa NCR. So, yan po, nakatutok po ang ating kagawaran. So, meron daw po more than 100 cases nga na hinahandle ngayon. And I just like to comment, no? Kasi kasama dyan ang buong pwersa halos ng Homeowners Association and Community Development Bureau sa pangunguna, of course, ni Director Ling Rigor and aming mga
1: kanina nakita ko nandun mismo
2: ang aga, sila talaga yan at of course ito din ay sa ating pangunguna din na ating mga undersecretaries, no, mula kay Senior Undersecretary Yusek Faith, Yusek Mari, and of course si Yusek Nico Molina.
1: Oo, at syempre yung ating senior regional director dyan sa Region 4A, si Yusek Odi Pasaraba.
2: Yes.
1: So, bukod nga dun sa 377 na successfully conciliated or terminated nitong nakaraang linggo, eh ngayon may higit sandaan na naman na sana ay maano rin, ma-conciliate o ma-terminate ng maayos ngayong araw na ito. Ngayon, dako naman tayo, Attorney Tin, sa may Mindanao naman po, na kung saan ay nung June 8 nga ay tinamaan ng napakalakas na 7.8 magnitude na earthquake. Ano? So, tuloy-tuloy pa rin po ang ating tulong na pinapaabot ng ating DZUD, kasama siyempre yung ating mga key shelter agencies, lalo na po yung ating National Housing Authority sa ating mga kababayang biktima ng lindol. Kaya para sa ating updates, ay panoorin po natin ang kwento ng ating mga kababayan na nabigyan natin ng konting ayuda.
9: Aid na lindol sa Mindanao, agarang umaksyon ng gobyerno alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang bisitahin ng Pangulo at ni DZUD Secretary Jose Ramon Aliling ang mga apektadong lugar upang masuri ang kanilang mga pangangailangan, tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento.
10: Ako si Bison Alhabse, taga-Sapumas, Purukuslam, taga-Sapumasla. So glad atong pagdino, nag-disudyod me, nawadaan ni Balay, na nahadlok. Ano, nagpasalamat me sa DZUD IOM, nagbitagaan me kuan, shelter na refer kids, o 5,500 cas. Dako kayo na tabang sa amua, na kadua namin ng kiko at salido na wadaan yung di palay, pero nagpasalamat ka din sa IOM na isang gamay nga tabang na sa ila, pero dako kayo na sa amuha. Salamat, Jud.
11: Ako si Ibrahim Zapal, na lisod mi kay naigot mi sa linog, nagpupa akong balay. Kami nagpuyo sa Pumasla, malapatan sa Rangani Province. Na ako sa Purok, Nawa. Pagkita na ako sa akong balay nga murad na guhul ko, wa na guba na kayo. Nga maayo sa gobyerno, sa IOM, na itagaan may materialis para makaistarting kong tukod sa akong balay. Maayo kong pasalamat sa IOM, tagaan pa ko 5,500 nga kas. Maayong salamat sa kaning IOM o sa gobyerno. Tagaan salamat.
12: Ako si Munawara Pawaki, taga Purok Yupa. Duha ka adlaw paggawas na mo sa ospital. Mauna ni among naabtan nga linog na amin sa eskwelahan. Katong adlaw nga paglinog na tumbahan ni Witting Shed. Nya, salamat sa gihatag sa gobyerno nga DZUD IOM ug ang 5,500 nga kas. Nalipay nako kay dakong tabang ang among DZUD IOM. Salamat kaayo.
2: Ayan nga po, no, Director Mario, nakakatuwang mapakinggan na sa panahon nga ng ganitong mga sakuna ay nakaagapay patuloy ang pamahalaan sa tulong na din ng International Organization for Migration, yan po ay sa United Nations, no? I think nag-provide sila nung kanilang shelter grade na tarpaulin, no, na pansamantalang bubong na ating mga
1: napakahalaga. Kababayan. Oh, napakahalaga pa during mga magganito earthquake o yung mga bagyo na tinatamaan yung mga bahay ng ating mga kababayan, at naitakot na bumalik siyempre muna sa kanila dahil tuloy-tuloy po ang
2: mga aftershock.
1: So,
2: Oo, yan ang kahirapan dyan sa earthquake. Hindi mo talaga ma-detect or ma-predict. At meron din po noon na 350 shelter repair kits para po sa mga benepisyaryo, no, sa tulong naman po yan ng Australian Embassy dito po sa Maynila.
1: Ayan, mahigit nga po sa total na 2,865 na pamilya naman ang nakatanggap ng cash assistance mula naman po sa Emergency Housing Assistance Program ng ating National Housing Authority. Ito po yung mga bahay, mga pamilya na yung kanilang bahay ay either partially or totally damaged.
2: Yan. O, nakita naman natin, no, yung background ng ating mga na-interview. Talagang bagsak na bagsak yung kanilang mga tahan. Sobrang lakas po kasi nung nasabing lindo dyan. Ang bilis, no? Isang buwan na rin
1: isang
2: pala.
1: Na, no?
2: At yun nga po, kahit papaano ay naibsa ng mga alalahan ni na ating mga kababayan dyan sa may Sarangani province yung kaninang mga na-interview.
1: Sarangani province. Jensan lalo,
2: sa
1: malaki
2: Jensan,
1: ang tama dyan sa Jensan.
2: Pa yan. At syempre yung ating regional office dyan na nakatuwang ay dalawang rehiyon kasi nakasakop dito, Jensan and I think sa Davao area.
1: Davao, meron din sa Davao Occidental.
2: So, yes. So sa Region 12 ay namuno dyan si OIC Director Benleo Harangue. And of course sa Region 11 ay si Director naman, Attorney Norman Jacinto Doral na nakapagpamahagi naman ng 500 SGTs, shelter grade tarpaulins ito, no, sa quake stricken town dyan po sa Jose Abad Santos.
1: Ayan, time check muna, Attorney Tin. 3:44 in the afternoon. Ano? Right. So hindi pa po dito nagtatapos ang ating gapihan ngayong Martes, maulang Martes ng hapon, kaya wag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang DZUD Gapihan sa radyo.
13: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Be soon. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Ayan, nagbabalik po ang ating disuot kapihan sa radyo at ngayon ang ating second part may pabati.
10: May pabati
9: mula sa ating kasamahan diyan sa Public Assistance Division bukas yata ang eksaktong birthday
10: bukas,
9: nito.
10: Bukas ang may hawak ng beat. Akalain mo a-uno ng July ang kanyang kaarawan. Patiin natin si Kenneth Nicolas ng SEPAS Public Assistance Division ng may hawak ng beat. May hawak din kaya siyang cake bukas.
9: Ay, narinig ko. May parang magpapauga yung bukas.
10: Doon sa bukas. Oh, so, bababa ako sa ground floor para makiselebrate sa iyo. Kenneth, ikaw ba ay 35 na? Ilang taon naman ito sa'yo?
9: Happy birthday.
10: 25?
9: Happy
10: grabe
9: birthday,
10: siya. Parang
9: Kenneth.
10: Hindi naman, Kenneth. Hindi. Happy birthday. At syempre, naalala ko, July 1 na pala tomorrow, no? Alam
9: ba,
10: July 2, birthday ng aking bunso pala. Kaya pala nakalibang iyong lingkod. Nag-advance na po ako sa mga user. Huwag nyo na po akong hanapin. Wala po ako sa birthday ng aking anak.
9: July 2,
10: si
9: wala po.
10: Oh, alam mo ba, may tunying ako. Anthony kasi. Siyempre, masugit tayong tagapakinig noon. ni Tunying. Kaya Tunying ang kanyang palayo pag nagagalit na si nanay. Ayan.
9: Pero yan si Anthony
10: Bello.
9: Bello, happy birthday. Ayan, isa pang maganda at masayang balita.
10: Of course. No,
9: Attorney Tin, kinilala nga. At very advanced to. Pero notice yata, letter at nailabas na rin natin to sa
10: ating Facebook page.
9: Hindi pa sa Facebook.
10: Hindi pa nalit
9: parang
10: ako.
9: Parang sa press release.
10: Press release.
9: Pero nalagay sa Facebook yung press release. Pero yung official na pagbati natin, siyempre sa ating napakasipag na kalihim, Sekretaryo si Ramon Aliling. Dahil siya po ay isa sa mga
10: awardee
9: ngayong taon although sa next month pa o August pa actually
10: ang
9: awarding nito nung kanilang bayani ng Urban Poor Award 2026 yan po ay mula sa Presidential Commission for the Urban Poor. Congratulations po
10: of
9: sa ating kalihim.
10: Of course, congratulations kay Secretary Engineer Jose Ramon Ping Aliling. Dito nga po sa nasabing pagkilala ay binigyan po ng pansin ang epektibo at mainam na pagpapasya ng kalihim na nagbunga po ng magagandang implementasyon ng ating expanded 4PH. And of course, yung importante dito, yung napalawak talaga yung mga modalities, Director Mario.
9: At specific nga po na tinuran dyan sa letter ni PICUP Chairperson Undersecretary Michelle Ann Gonzalez ay yung kontribusyon ng ating kalihim sa pag-re-revive. Correct. Pagbabalik ng ECMP na yun. Talagang yan naman po ay talagang
10: malaki ang clamor talaga dyan ng ating urban poor groups, no?
9: Bukang bibig ng ating mga urban poor groups actually yung ECMP na yan, yung community
10: kasi program.
9: People-centric po talaga. Correct. Itong ECMP kasama yung mga beneficiaryo natin sa pagpaplano sa pag-execute ng mga programa under ECMP.
10: Tama yan, Director Mario. At yun talaga kasi ay, kumbaga, ang kanila ding ninanais, no, kapag kasi under ECMP, ay karamihan dyan ay yung horizontal yung ano, kumbaga, o kaya yung existing na nila. At alam mo naman tayong mga karamihan ng Pilipino, masanay talaga tayo dun sa may bakuran.
9: May lupa, may konting, may lupa, ano, may winawalis-walis.
10: Oo, may konting wawalisin at naaalikabuka, no? At yun nga po ang ating naging, kumbaga, ay direksyon itong naupo na pong ating kalihim na ipabalik muli, bigyan buhay muli itong nasabing community mortgage program.
9: Siyempre, kasabay nung pagbabalik niyan, Attorney Tin, ay yung pagbubukas naman ng pinto ng ating departamento para sa dialogo.
10: Correct.
9: Tulad nitong Urban Poor Action Committee ay nakailang beses po nating nakausap yan. Yung ating AHA, yung Advocates for Housing for All.
10: Okay.
9: So, yan po yung mga parang umbrella
10: organizations. Na nag-representa nga po sa mga urban poor communities. At yan nga po, isa pang pagkilala rin, no, para sa ating kagawaran, ang naging resulta po na isang social weather station survey na kung saan po ang Expanded 4PH ay kinilala bilang isa sa mga top performing initiatives ng ating gobyerno.
9: Oo, dito nga sa first quarter 2026 SWS National Survey ay nakakuha po ng good net satisfaction rating ang ating ang pagpapatupad ng pabahay para ng ating gobyerno. Ano, yan po ay dahil sa ilalim po ng Expanded 4PH program.
10: Yes, at alam naman po natin na ang patuloy na implementation ng nasabing flagship housing program ni Pangulong Marcos Jr. sa pangunguna ng DHSUD ay talaga pong pagpapatunay lamang po na atin pong commitment, no, na mabigyan po ng disente, maayos, abot kaya at talagang ipagmamalaking pabahay itong ating mga pamilyang Pilipino.
9: Correct. At sa panahong ito, Attorney Tin, ano, nararamdaman na rin ng ating mga kababayan yung mahigit dalawang taon na paglalatag ng programa. So ngayon ay harvest time na.
10: Correct.
9: Nandiyan na po yung
10: tumatayo ating, na yung ating mga dating simulang vertical.
9: Yes, nagsisimula na rin na mag-award, mag-turnover. At sa katunayan, tulad nitong nire-report natin dito sa ating kapihan linggo-linggo, ay may awarding po tayo ng mga tulad nun, yung ECMP. At syempre, meron din paminsan-minsan ng mga actual house and lots units, ano, na ipapamigay na.
10: At syempre, isama na rin natin yung ating mga presidential proclamations. Yan. At meron kang isang mahalagang balita, Director Mario.
9: Oo, kahapon po ay binisita ng Department of Information and Community. Isa rin ito, yung patuloy na pagpapalawak ng mga partnership. Ano?
10: That's good.
9: Yung DICT po sa pamumuno ni Secretary Henry Aguda ay pumasyal dyan sa isa sa mga proyekto sa ilalim ng Expanded 4PH. Yung po yung Bukawe, Bulacan, Manor, upang tiyakin ang ating mga kababayan doon na kung saan meron na rin mga beneficiaryo na nakatira.
10: Oo,
9: na yung kanilang connectivity ay nandoon at malakas, siyempre. Dahil may mga ano tayo doon, may mga beneficiary tayo na mga call center agents.
10: Correct.
9: O mga online na ang trabaho ay nakabase sa internet
10: sa
9: connection.
10: Internet connectivity nila, no?
9: Yes.
10: Kaya magandang bagay. Alam mo, dati-rate ang pabahay, kailangan lang may tubig, may ilaw. Ngayon, ang internet talaga nagiging
9: kailangan
10: necessity
9: Wi-Fi.
10: Na. Oo. At sabi nga po dito ay nagkaloob po or magkakaloob ang DICT ng free Wi-Fi sa mga common areas.
9: Mm-hmm.
10: Diyan po sa nasabing Expanded 4PH site upang ating mga kababayan doon ay magkaroon ng libre at masang internet access.
9: Mm-hmm. Yan. Yan. Tulad nga nung sabi ni Attorney ni, napakahalaga po ng Wi-Fi connection sa lalo sa mga bahayan natin.
10: Even mga estudyante, di ba? Kasi yung iba, kapag merong mga malalakas na katulad ito pag ulan, ay nag-convert into asynchronous learning modality.
9: Hindi namin kilala yun nung
10: panahon namin. Oo, nung unang panahon talagang ano lang tayo.
9: Parang absent-present
10: lang.
9: Kung
10: walang pasok, walang pasok, masaya tayo pag tumatak na malakas na ulan. Pero ngayon, ayan, ating mga kapatid na mag-aaralaya, merong ganung alternative.
9: Pwede nang mag-aral sa bahay lamang dahil sa Wi-Fi connection.
10: Correct.
9: Ayan, isang oras na naman po mga kakapihan ang lumipas. Mm-hmm. Napakabilis po ng oras. Ano, mm-hmm. Dahil hitik na hitik yung ating hapon ngayon, yung ating kapihan. Sana po ay may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong hapon. Muli, ako si Mario J. Malyari.
10: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Ito po ang yung Disood Kapihan sa Radyo. Hanggang sa susunod na Martes.
9: Sabay-sabay tayo.
10: Tara, kape tayo. Usap tayo.
11: Disood Kapihan sa Radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Total cellphone ban sa mga paaralan, dapat suring mabuti kung makatwiran ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kinikilala ng Malacanang ang layunin na total cellphone ban sa mga paaralan. Gayunpaman ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat suriin muna kung makatwiran ang parusang kumpiskahin ng cellphone ng mga lalabag hanggang matapos ang school year. Wala pa anyang pinala posisyon ng Malacanang sa panukalang ipatupad ang nationwide cellphone ban dahil hinihintay pang rekomendasyon ng Education Secretary Sonny Angara. Kahit kasi anya mayroong mga pribadong paaralan na nagbabawal ng paggamit ng cellphone habang ongoing ang klase, pinatayagan pa rin ito tuwing emergency. Kung matatandaan ang Dumanhog, Cebu, una nang nagpatupad ng polisiya na kukumpiskahin ang cellphone ng mga estudyante lalabag sa cellphone ban at ibabalik lamang bago matapos ang school year. Layunin ng hakbang na mabawasan ang paggamit ng gadgets upang makapag-focus sa mga estudyante sa pag-aaral at mas makihalubilo sa kanilang mga kaklase.
3: Inong opinion kay Secretary Sonny Angara, sa ngayon po ay hindi pa po ako nabibigyan ng update patungkol po dyan. Pero may mga schools na po, especially sa mga private schools, ay talaga pong ban ang cellphones during classes. So, binabalik naman to or hindi kailangan mailabas ito during classes. So, ba't pwede naman nilang gamitin, especially pag kailangan po ng mga sa emergency cases.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Social Welfare and Development o DSWD naka-alerto na sa banta ng Low Pressure Area o LPA. Si Ray Ferrer sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naka-full alert na ang Department of Social Welfare and Development dahil sa low pressure area at habagat na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, inatasan ni Secretary Rex Chalian ang lahat ng field offices na ihanda ang kinakailangang kagamitan at supply dahil sa posibilidad na maging bagyo ang LPA. May nakahanda na ring mahigit 5.55 bilyong pisong halaga ng family food packs, iba pang relief items at standby funds para sa agarang ayuda sa mga maapektuhang lokal na pamahalaan. Sa pinakuling tala, mayroon ding mahigit 4.78 na milyong family food packs na nakaimbak sa mga bodega ng ahensya sa buong bansa. Pinaalalahanan ng DSWD ang publiko na makipag-ugnayan sa kani-kanilang lokal na pamahalaan at subaybayan ang mga opisyal na abiso kaugnay ng lagay ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga piskal ng Department of Justice o DOJ nakahanda sa mga maaresto sa biglaang rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. May ulat si DK Sarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakahandang umaksyon ng Department of Justice laban sa sinumang lalabag sa batas kaugnay ng nagpapatuloy ng rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sa ambush interview sa DOJ, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na gagampanan ng piskal ang mandato na usigin ng mga individual na irereklamo o mahuhuling lumalabag sa batas. Hindi na bago sa DOJ ang mga ganitong paghahanda. Kung matatandaan sa mga nagdaang kilos protesta ay nagtalagang DOJ na mga prosecutor upang mapabilis ang proseso ng pagsasampa ng mga reklamo kriminal laban sa mga individual na lumalabag sa batas. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 92 trial days at 17 common witnesses inaprobahan ng Senate Impeachment Court. Mula Senado, si Dimfa Asuncion sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Aabot sa 92 trial days ang inaprobahan ng Senate Impeachment Court batay sa inilabas na pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pre-trial order na pirmado ni Senate President Sherwin Gatchalian na siyang magiging presiding officer din ng impeachment court, inaprobahan ang hiling na prosekusyon na 62 trial days at 30 trial days naman para sa defense team ni VP Sara. Nakasaad din na magsisimula ang impeachment trial sa July 6 at gagawin ang paglilitis tuwing Lunes, Martes at Miyerkules mula alas 2 ng hapon. Ang schedule na ito ay hanggang bago ang SONA ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Magkatapos ang SONA at sa pagbubukas muli ng sesyon ng Senado ay gagawin na ang impeachment trial tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes mula alas 3 ng hapon. 57 na testigo ang inilista ng prosekusyon na ihaharap habang 45 naman sa depensa at mula sa mga ito, 17 ang common witnesses o parehong ihaharap ng prosecution at depensa. Nasa pre-trial din na Filipino at English ang gagamitin sa paglilitis pero magdedepende pa rin sa control ng impeachment court at sa availability ng interpretation kung kailangan. Nasa pre-trial order din ang disclosure ng balak idagdag na testigo 3 araw bago ang nakaschedule na pagharap sa paglilitis. Naibigay na sa defense at prosecution team ang kopya ng pre-trial order at mayroon sila hanggang Huwebes para magkomento dito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Leyte Solo ni sinusulong ang Regional Mental Health Rapid Response Network matapos ang shooting sa isang paaralan sa Tacloban. Si Melanie Baldos Reyes sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
7: Isang Regional Rapid Response Network na mga eksperto sa mental health at child protection ang planong itatag kasunod ng naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban. Layunin itong mapabilis ang pagtugon ng mga paaralan sa mga insidente ng karahasan, trauma at matinding stress ng mga mag-aaral. Ito ang inihayag ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez matapos ang kanyang pakikipagpulong sa mga opisyal ng CHED, DepEd, DOH at DSWD. Bukod sa pagbuo ng Rapid Response Network, inilatag din ni Romualdez ang ipang prioridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan, kabilang ang preventive education para sa mga estudyante, magulang at guro at ang mental health. Narito ang pahayag ni later Representative Martin Romualdez.
8: So let us demonstrate and show that we will come together as one, harnessing the resources, human capital, trained expertise, volunteers who have the capacity, the ability, and the experience. Magsama-sama na tayo. Let us put up the structures that are already actually in place. It is just a matter of manning these structures, these organizations, doing it in a cohesive manner. We're finding it along the way para ma-address natin yung problema agad-agad.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang huling balita, Belgian Deputy Prime Minister inaasang bibisita sa Pilipinas ngayong linggo. May ulat si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas Report.
9: Inaasahang bibisita si Belgian Deputy Prime Minister at Minister of Foreign Affairs, European Affairs and Development Cooperation Maxime Prevost sa Pilipinas ngayong araw, June 30 hanggang July 2, 2026. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa pagbisita ng Deputy Prime Minister, layong talakayin ang pakikipagtulungan ng Belgium sa Pilipinas pagdating sa trade at investment, creative industry, science and technology, maritime, labor mobility, information and communication technology at iba pa. Inaasahang pag-uusapan din ng DFA at ng Deputy Prime Minister ang hinggil sa ASEAN chairship at mga nangyayari sa Middle East at Europa. 33 years na mula nang bumisita ang isang Belgian foreign minister sa Pilipinas, kaya ang pagbisita ni Prevost pinapakita na matibay ang relasyon ng bansa sa Belgium. Ginugunita rin dito ang 80 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Sa ngayon, sa tala ng DFA, nasa 18,000 ang mga Pilipino na nasa Belgium. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
15: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver?
17: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
16: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
18: Ang oras 10 minuto makalipas ang alas 4.
0: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Mark in! Mark out! Mark in! Mark out! Mark in! Mark out!
18: Ay, magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. It's Tuesday. Uy, katapusan na ng Hunyo. Akalain nyo, no? Katapusan naman ng buwan ng Hunyo. Isang buwan, isang pahina naman po ng 2026 ang magsasara. At bukas, panibagong buwan na naman. Buwan ng Hulyo. Buwan ng Nutrisyon. Para sa mga eskwelahan yan, ha? Yung mga mahilig, di ba, pagka, ano, Nutrition Month, meron mga cooking festival, oo, para daw patatagin ang nutrisyon ng mga bata. Pero, bago ang lahat, mukhang gugutumin po muna tayo ngayon. Dahil sa sobrang traffic, oo, sa sobrang traffic, oo, dahil lahat 'to nagkukumahog eh. Lahat 'to nagkukumahog, makauwi mga kababayan sa dahil sa sobrang traffic. Kaya 'yung mga uuwi kanina nga mukhang sinuspende na, no? Mukhang maaga na pinauwi 'yung mga empleyado ng gobyerno. Oh, dahil oo, sabi ni Myla, sana all. Oo. Sana all. Nakakauwi na, ano? Pero di bali, Myla, nasa pa-north ka naman eh. Hindi. Ang ibig ko sabihin, sa north ka naman nakatira. Oo. Oo, yung mga pa-north. Pa-norte. Oo. Oo. Umayos ka, Myla.
19: Oh, no!
18: Oo. Kasi pagka yung ano, yung mga papuntang norte, wala naman ng problema diyan. Kasi ang traffic ko nandoon sa gitna ng EDSA, diyan sa may bahagi ng EDSA Ortigas, mga kababayan. Isa rin ba kayo sa mga na perwisyo nitong isinagawahong aktibidad diyan sa EDSA? Oo. Eh dahil no, alas 5 pa lamang po ng umaga, hinarangan na po ng mga nagpakilala. Hindi naman sila nagpakilala actually, ay na-identify na lang sila kalauna na. Dahil doon sa kanila mga bitbit, na mga watawat, na mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, pati yung mga bus, no, na may mga nakalagay puro na nagpapakilala ho sa kanila bilang mga kaanib po ng iglesia. Eh sila ho ay nagpunta roon para ho, sabi nga eh, maglabas sa kanilang sentimiento de asukal, no? Doon sa mga napapanahong issue ng pambayan, may kaugnayan doon sa nangyaring ano rin. May kaugnayan naman doon sa nangyaring white ribbon protest nitong linggo. Pero hindi sila sumama roon, bagkus sila ho ay gumawa ng sarili nilang programa ngayon, no? At meron po sila mga ano po doon, meron po sila mga saloobin na ipinahayag sa ngalan po ng freedom of assembly at freedom of expression na itinatakda ho ng saligang batas. Pero hindi ho kasama sa kaginagarantiyan ng batas yung paghaharang po ng mga sasakyan. Yung paghaharang sa mga motorista na ang tanging layunin ni papasok lamang sa kanila mga trabaho. Yung mga papasok lang sa kanila mga eskwelahan. No? Ang pinakahuling ulat mula ng alas 2 ng hapon, nasa 12,000 na raw po ang nandyan na raw po sa bahagi po ng People Power Monument. Kanina meron din dyan sa may Liwasang Bonifacio pero agad din po nag-disperse. Kaya naman po ang Philippine National Police, mga kababayan, ay naka-full alert status po ngayon, maging ang Metro Manila Development Authority, nakatutok, nakamanman, nakasubaybay dyan o sa malawakang malawakang aktibidad po yan ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, no? Eh ang ayon no kay Brother Edwin Sabala, ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, hindi naman daw nila, meron kasi silang tinitindigang isang usapin. May kinalaman sa isang miyembro na at isang mambabatas din ho, no. Bagamat di raw nila tinututulan, pero may tinututulan din ho sila. Hindi ko malaman kung ano yun eh. Bagamat

0: senador dahil doon sa kanyang sose. Yung hindi pagdedeklara ng kanyang sose. Pero nilinaw po ha ng tanggapan ng ombudsman, hindi po ito political vendetta. Ito ho ay naaayon no sa mga ebidensya at dun sa naging resulta po ng sinasagawang investigasyon. So yan ha. Antabayanan nyo rin po yung mga live feed po na ipapakita namin sa inyo mula po sa tanggapan ng MMDA. Meron po silang mga, yan po mga nakikita nyo po yan sa ating television screen. Kung kayo po nanonood sa ating live streaming at sa ating free TV, digital TV channel. Yan po ay drone shot ng Quezon City Police District. Yan yung mga drone shot mula po kayang kanina. Pero ngayon po ay antabayan na po natin ang MMDA po. Naglalabas po sila ng every now and then ng live streaming nung pong kanila mga kuha ng CCTV buhat sa mga iba't ibang vantage point. Yan po sa paligid po ng People Power Monument. Kaya tantabayanan, yun po, every now and then yan, every now and then, nagpapalabas sila ng live streaming, nag-up sila ng feed para ho sa kabatiran at para maging gabay na rin po ng ating mga motorista. Pero sa ngayon, iwasan po muna ang bahagi po ng EDSA na sabi nga kung kayo po ay nakasasakyan, pero doon po sa southbound sa northbound lane mga kababayan ay inadjust na po yung EDSA busway, ginawa po na po two lanes yan dahil iniurong po yung mga concrete barrier para maging dalawang lane na madaanan po ng mga motorista, yung mga naembudo na diyan sa may bahagi po ng EDSA Ortigas. Pwede po kayong dumaan pero kahit na kahit na dumaan kayo sa may bahagi ng Ortigas Avenue, pagdating sa mga side streets, puno na rin eh. Oho. At antabayanan nun natin hanggang anong oras matatapos ito. Pero para sa ating para sa ating pulso ng Pilipino. Ha? Parang programa ng weekend 'yun ha. Kaya Ate Vance Fernandez, 'di ba? Tama ba pulso ng Pilipino? Oh, pulso ng Pinoy. Oo. Oh. Ay! Tayo po, ano ba sentimiento nyo rito? Na dito sa na-perwisyo rin ba kayo? Itong nangyaring ito. Yung White Ribbon protest eh, sa White Plains Avenue na sila nagtipon. Hindi naman nakaabala sa daloy ng trapiko, pero bakit ito? Nakabarega na ho sa mga sa mismong EDSA, mga kababayan. Eh kung kayo ho ay naperwisyo, na isa sa mga naperwisyo, ihayag nyo ang inyong mga saloobin sa ating Radyo Pilipinas Radyo Publiko Hotline sa 0945-440-1980 0945-440-1980. Babasahin po natin yan sa bago matapos ang ating palatuntunan.
1: Mark in, mark out sa balita kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Samahan niyo po ang inyong lingkod, ang inyong fact checker J. Mark Tagala. Tungayan na natin ang mga may init at mga bagong-bago mga balita ngayong araw na ito ng Tuesday. Sitwasyon ng mga Pilipinong naiipit sa EDSA inalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Full alert status, itinasang PNP, kasunod na rin ang aktividad ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Tatlong individual ang arestado habang tatlong pulis naman ang sugatan. Matapos magkagirian sa nagpapatuloy na kilos protesta ng mga miyembro po, mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, dyan no sa EDSA ayon po sa PNP. Ilang transport group, dismayado po sa malalang epekto ng daloy ng trapiko nang isinigawang aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo dyan sa EDSA. Operasyon po ng MRT3 na nanatili sa gitna ng pagtitipon ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo dyan sa EDSA People Power Monument ayon po sa DOTR. EDSA busway, tuloy-tuloy din ang biyahe. Total cellphone ban sa mga paaralan, dapat suriin mabuti kung makatwiran ayon sa Malacanang. 85 pisong dagdag sa Arawan South, inaprubahan para sa minimum wage earner.

0: MV nila The Inilunsad para palakasin po ang paglilinis at rehabilitasyon ng Manila Bay.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Bente dos minutos, makalipas po ang alas 4 ng hapon. Na patuloy o nakasubaybay ha, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon ng dyan sa EDSA kung saan mayroon po pang nagtitipon na mga kaanib po ng religious group na Iglesia ni Cristo. Ayon po kay Communications Undersecretary Claire Castro, inaalala ng Pangulo ang kapakanahan ng mga kababayang na antala ang biyahe sa at pagtatrabaho dahil sa pangyayari. Kabilang anya sa mga minomonitor at inaalam ng Pangulo ang sitwasyon no, ng mga motorista at commuter sa na naiipit po sa trapiko. Kabilang din sa ang pagpapatupad ng PNP na kanilang mandato sa nagbigay proteksyon no, sa seguridad ng mga inosente. Pinapirma naman po ng Philippine National Police na isinailalim sa full alert status hindi lamang po ang National Capital Region kundi maging ang buong bansa. Ito po ang tinura ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kayo din ay naka-alerto rin no, ha? Para umalalay ang Police Regional Office 3 o ito yung Central Luzon at ang Police Regional Office 4A o Calabarzon bilang pagmamobilisa na rin sa nagpapatuloy ng aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Aabot po sa halos 6,000 pulis ang ipinakala sa iba't ibang lugar sa National Capital Region ngayong araw para tiyakit po ang seguridad at kaayusan kaalinsabay po ng pagtitipon. Batay po sa pinakauling monitoring ng PNP, dakong alas 10 at alas 12 ng tanghali ay alas 4 na lugar po ang kanilang binabantayan. Dahil nag-disperse na po sa Liwasang Bonifacio, tatlo na lamang po ito mga kababayan. Pero meron po bukod sa EDSA People Power Monument, bantay sarado rin po ang mga tauhan ng Eastern Police District dyan sa EDSA Shrine. Ito pong EDSA Southbound, panulukan ng Connecticut, dyan sa Southbound po yan. Gayun din sa magdyan po mismo sa People Power Monument at panulukan po ng White Plains Avenue. Una na pong inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang PNP na pairalin po ang maximum tolerance bilang pagpapanatili na rin po sa kapayapaan, kaayusan at paggalang po sa karapatan ng mga kalahok. Nananatiling bukas at fully operational pa rin ang Metro Rail Transit sa para pagsilbihan po ang publiko ngayong araw. Sa kabila po ito na nagpapatuloy ng pagtitipo ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa White Plains Avenue na sumusuporta po kay Senador Rodante Marcoleta na ipinagharap po ng kasong katiwalian. Ayon po sa Department of Transportation, nagpatupad sila ng full deployment sa kabuuan po ng linya para mapadatili ang kaayusan, kaligtasan ng mga pasahero at kaligtasan po ng lahat para matiyak po ang maayos na operasyon. Samantala, inayag din po ng DOTR na tuloy-tuloy ang operasyon ng EDSA Busway Station sa kabila po ng nararanasan masikip na daloy ng trapiko. Asahan po ang pagbagay ng daloy ng trapiko dyan sa may bahagi po ng Ortigas sa northbound. Dahil sa isang lane ang nadadaanan at meron pa ang isang lane na dinagdag para sa mga pribadong sasakyan na naimbudo ng hujan. Mabagal din po ang daloy ng mga bus sa mula Santola hanggang Ortigas southbound. Dahil po rito ay pinag-utos ni Transportation Secretary Giovanni Banyo Lopez ang mas binigting na deployment ng mga tao ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC sa lahat po ng busway stations para umalalay po sa mga motorista at commuter. Mark 26 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Inanunsyo po ni Labor Secretary Francis Tolentino ang pagpapatupad ng 85 pesos wage increase para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Pinakamataas ang raw ito sa kasaysayan ng National Capital Region. Sa ilalim po ng bagong wage order, ang mga manggagawa sa non-agriculture sector na kasalukuyan tumatanggap ng 695 pesos na arawang sahod ay makatatanggap na ho ha, 780 pesos kada araw. Para naman po sa agriculture sector, aabot po sa 743 piso ang bagong arawang minimum wage. Ipatutupad po ang dagdag sahod sa dalawang tranche. Ang unang 60 piso, 60 centimos na wage increase ay epektibo July 19 habang ang karagdagan 25 pesos pa ay patutupan naman sa January 20, 2027. Nasa ang abot naman sa 1.1 milyong minimum wage earner sa NCR makikinabang po sa bagong aumento sa sweldo. Ayon po kay Secretary Francis Tolentino, mula 2023 umabot na po sa kabuuan 210 pisong dagdag sahod na naipagkaloob po sa NCR minimum wage workers. Nagpasalamat naman ang kalihim sa National NCR Wage Board sa pag-aproba ng dagdag sahod na anya'y makatutulong sa sa proteksyon sa mga manggagawa at magpapalakas na rin po ng kanilang purchasing power. Mark in, mark out. 27 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, i-deploy po simula ngayong araw ang specialized vessel na MV Nilad para sa cleanup operation sa Manila Bay. Ang barko ay may trash skimmer na kokolekta po sa ng floating debris. May deck crane na bubuhat naman at magbababa ng mabibigat na basura. At may isang oil boom para ho sa mabilis sa pagtugon kapag may oil spill. Ang MV Nilad ay donasyon po ng South Korean government bilang bahagi na rin po ng Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay Project. Isusulong ho ng pamahalaan ng whole of government approach sa marine litter management, habang ang DNR, DOTR at Coast Guard naman ang siya magpapatakbo at magpapanatili ng barko. Bukod sa MV Nilad, kabilang din ho sa proyekto ang specialized crane truck on land na tutulong ho sa paglilipat ng basura kapag naihatid na ito ng barko sa Pampang.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico.
0: 28 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
3: Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
1: Lakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. For lead service, sports radio, ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan, pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Good news!
5: Yay!
4: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
5: Fake news.
4: Disinformation.

0: Alas 4.32 sa po ng hapon, mga kababayan sa buong Kapuluan Pilipinas. Nanindigan po ang Office of the Ombudsman na hindi mapipigil ang imbestigasyon at posibleng pagkasasampahan ng kasong plunder laban ho kay Senador Rodante Marcoleta. Ito ho'y sa gitna na rin ng kilos protesta ng mga kaanib po ng Iglesia ni Cristo dyan ho sa EDSA ngayong araw. Sa 10 balitaan, ibinigyan din po ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano na pareho lang naman ang pinaglalaban ng INC at ng Ombudsman. Transparency at accountability. Sinabi ho ni Attorney Clavano na mandato nilang mag-imbestiga. Ang mga ebidensya at kumukumpleto sa elemento ng imbestigasyon ay nanggagaling mismo sa pang-anim o pag-amin ng mga respondent. Kabilang na ho ang butihing senador. Ipinaliwanag din ho ni Attorney Clavano na pasok pa rin sa plunder ang kaso kahit hindi pambansang pondo o private funds nang galing ang pera sa pamagitan po ng donasyon kay Marcoleta. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na private funds ang batayan ng plunder case dahil ganito rin ang senaryo noon kay dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Sa uli, muling binigyan din ni Clavano na walang kinalaman ang plunder case sa bilang ng boto ni Marcoleta sa impeachment naman kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, muling nilinaw ng opisyal na wala pang warrant of arrest laban kay Marcoleta dahil ito raw ay manggagaling sa isang korte.
1: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Tanggap muna tayo ng mga pagulat. National Capital Region Police Officer NCRPO, iginiit na walang negligence o kapabayaan sa deployment ng mga pulis sa kilos protesta dyan sa EDSA. Detalye na balita ay adit ni Luisa Iris. Pero Luisa,
2: naniniwala ang National Capital Region Police Office na walang naging kapabayaan sa deployment ng mga pulis sa kilos protesta sa EDSA White Plains. Sa isang panayam sa tagapagsalita ng NCRPO na si Police Major Hazel Asilo, alas 3 pa lang umano ng umaga, may mga nakadeploy ng pulis sa lugar nang makatanggap sila ng intelligence report sa kilos protesta. Paliwanag lang nito, hindi inaasahan na malaki ang magiging kilos protesta at dadagsa ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakaapekto sa trapiko sa lugar. Ito rin naman anya ang dahilan bakit agaran silang humingi ng tulong mula sa Metro Manila Development Authority o MMDA para maayos ang trapiko. Sa ngayon, hindi pa rin sigurado ng PNP kung gaano katagal ang magiging kilos protesta ng INC sa EDSA White Plains. Pero wala pa umanong direktiba na buwagin o i-disperse ito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: Kasama ho natin ngayon sa ating linya si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, ma'am, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yes po, magandang hapon po.
0: Opo, ma'am. Thank you for your time. Kumustahin lang po namin ngayon. Ano na po ang sitwasyon na ngayon sa bahagi po ng EDSA White Plains, ma'am?
3: Sa ngayon po, nananatiling mapayapa at naman po at maayos yung ating programa na ginaganap dito sa EDSA White Plains. Meron po tayong nakadeploy na nasa 2,000 PNP personnel at binabantayan natin yung nasa mahigit 14,000 na mga miyembro ng INC na naririto at nagkakandako ng kanilang pagtitipon. Pagamat nakakaranas po ng mabigat na daloy ng sasakyan dahil sa isinagawa pong emergency rally ng INC, patuloy po naman po yung coordination natin with MMDA at iba pang concerned agencies para po mabawasan ang epekto nito sa ating mga motorista at mga commuters.
0: Mm-hmm. Ma'am, batay ho doon sa inyong pagtaya, mga ilan na po yung nagsabi ngayon, nandyan po na nakikilahok doon sa kanilang aktibidad. Nadagdagan po ba from 9,000 kanina?
3: As of time po, nasa 14,000 na po yung ating crowd estimate dito sa EDSA White Plains.
0: Ayun, at paano po, sabi nga eh, paano po natin ito, meron po bang mga dialogue, ma'am, na isinasagawa at may impormasyon na po ba tayo until when sila magtatagal ho diyan?
3: Sa ngayon po, yung oras po, kung hanggang anong oras matatapos yung programa nila dito ngayon, wala pa po tayong information. At yun po ay patuloy nating kino-coordinate sa pamunuan po ng INC. Ganun din po, patuloy yung ating koordinasyon para masiguro po na kung halimbawa man po na magpatuloy yung kanilang programa dito ay hindi po tayo nakakasagabal dun sa ating mga motorista at mga commuters. Kaya po patuloy yung ginagawa nating pagmomonitor at pakikipag-usap.
0: Mm-hmm. Pero ma'am, earlier, nagkaroon po ng... mukhang nawawala yung signal ni Major. Major, kanina po nagkaroon yes po, po yes ng po. Kanina pong umaga nagkaroon po ng girian sa pagitan po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at ng pulisya dahil yung kanilang bus ay ibinarega po sa kabuuan ng EDSA. At meron pong nasugatan, meron pong sabi nga eh may mga sinasabing naaresto para ho sa kabatiran. May nadagdagan po doon sa mga naaresto at ilan po yung nasugatan, ma'am?
3: Yung dalawa po nating nasugatan na PNP personnel ay naka-confine po sila ngayon sa PNP GH at nagpapagaling po.
0: Mm-mm. Yun sa naaresto po, ilan po ang naaresto? Kanina po ang reported may dalawa daw po. May nadagdaga po ba ito?
3: Meron po tayong apat na inaresto po kanina pero sa huli po nating information ay sila po ay kinakausap na po ngayon at tinitingnan po natin kung sila po ay marirelease dahil po may baka po hindi po sila makasuhan dahil na rin po sa hindi na po sila ipafile ng kaso ng ating mga injured na PNP personnel.
0: Mm-hmm. Pero ma'am, yung isang police na nakita ko dun sa kanina nakita ko eh dahil para naipit na sandwich. Kamusta yung lagay niya, ma'am? Babae pa naman itong pulis na ito.
3: Yes po, isa po siya doon sa naka-confine po ngayon sa PNPGH. Nakasalukuyan po siyang nagpapahinga at tinihintay po natin yung result ng kanyang x-ray.
0: Ayun, nako, mukhang sana naman ho, umayos ano, dahil ako'y naawa doon sa... dahil medyo hindi maganda yung pagkaka... Para nagulungan ho ba yun, ma'am? Nagulungan ba? Tama o naipit yung bus?
3: Naipit lamang po kasi medyo atras abante po yung bus. So, na parang medyo nabangga po.
0: Ayun, oho. And yung isa, ano po ang tinamo, ma'am? May sugat din po siya?
3: Yung isa po yung sinapak po nung astin ayun. Isang rallyista. Yun po yung isa nating injured.
0: So, ma'am, nabanggit nyo nga yung nasapak, no? Hindi na yun, yung sinasabing sumapak, hindi na ho kakasuhan, hindi na ho irereklamo yun?
3: Hindi na po irereklamo, nagkaroon na po ng pag-uusap between dito sa ating po sa PNP at saka po yung grupo po nila.
0: Mm-mm. Pero ma'am, ang utos ng Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr., ay... pinakamataas na antas ng pagtitimpi, maximum tolerance. Until when we will practice restraint, ma'am?
3: Hanggat kakayanin po ang maximum tolerance, pero hindi naman po sinasabi na unlimited, pero maximum tolerance po, pinakamataas na antas ng maximum tolerance. Kaya naman pong tiisin ng ating mga kapulisan kung ano man po yung sakit or part po ng trabaho na gagampanan po namin. Pero syempre may hanggan. At pag nakikita po natin na hindi na po PNP personnel yung nasasaktan or may mga civilian na po na kailangan na pong ipagtanggol, ibang usapan na po yun.
0: Mm-hmm. Ma'am, may mga umiikot kasi sa social media. Kailangan lang natin sabi nga, i-debunk ito dahil kapag ito'y kumalat, nagiging misinformation, nagiging disinformation, fake news na ho ito eh. Ano ho? Kanina, sinabi ni... Regional Director, Police Major General Anthony Abirin, na wala permit itong mga ano, itong mga nag-rally. Totoo po ba ito, ma'am? Sabi nga walang permit pero sabi nga na outnumbered yung ating miyembro ng yung ating police force, tama po ba?
3: Yes po, outnumbered po kasi napakarami po nila ngayon dito pero hindi naman po sila, kumbaga po maayos naman po yung programa nila so hindi po natin mako-consider na may pangangailangan po tayo sa malaking bilang ng PNP personnel.
0: Mm-mm. Pero kung wala ho silang permit, meron ho ba sila naging paglabag? Dahil alam naman natin kapag yung mga militanteng grupo na nagra-rally, lalo na kung wala permit, agad silang dinidisperse. Pero dito ho, walang permit, pero sabi nyo nga, maayos at mapayapa naman yung kanilang programa sa kabila ng mga kaunting insidente. Eh, may masasabi po bang paglabag dito, ma'am? Dahil sa kawalan ng permit?
3: Gusto ko lamang pong linawin na yung kawalan po ng permit, hindi naman po ibig sabihin na ay automatic na i-disperse po natin yung isang pampublikong pagdidipon. Meron po tayong sinusunod sa ilalim po ng DB880 or yung Public Assembly Act po natin na kami po ay kailangan po nating igalang at pangalagaan yung karapatan ng ating mamamayan sa mapayapang pagtitipon. So kung halimbawa man po, hindi naman po dapat sabihin na yung mga dating nagpo-protesta ay agad po nating i-disperse. Hindi po, sila po ay pinagbibigyan food din po natin, binibigyan po sila ng oras na makapagtipon, makapagprograma kahit wala po silang permit.
0: Yan. Maganda ho nalinaw niyo yan dahil yung mga tanong, yung mga naging tanong ko ho sa inyo, mga tanong ng ating mga kababayan sa social media, ano ho, eh maganda ho para at least maiwasan natin yung pagkakaroon ho ng fake news dito. Pero eto ma'am, dito sa at first hand, no? Nung sabi niyo na outnumbered nga yung ating police force. Pero ano po ang naging hakbang ng PNP para mapanatili pa rin maayos at ligtaso yung mga nagtitipon-tipon po diyan?
3: Sa ngayon po ay bukod po sa ating mga dinisperse na mga CDM contingents, meron po tayong mga nagmo-monitor at nakikipag-usap po dito sa mga nag-a-attend po ng protesta. Hindi lang po sila kasi kinakailangan natin na katulad ng mga nauuna mga protesta na medyo unruly po, hindi po sila sumusunod. Sila naman po ay organized, kumbaga po nagpo-programa at wala naman po sila mga isinisigaw. Meron lamang po silang kinakandakta programa dito at paminsan-minsan ay may mga nagsasalita po sila na mga kasama po nila.
0: Mm-hmm. And ma'am, dito ang dami ho na perwisyo ng ating mga, sabi nga, yung mga wala namang kinalaman dito. Papasok na naman sila sa kanilang trabaho pero naipit sila sa matinding trapiko. Baka may mensahe po ang NCRPO ma'am sa ating mga kababayan, lalo na ho dun sa mga naabala magmula po kaninang umaga, ma'am.
3: Yes po, sa ating po mga kababayan, kami po'y humihingi ng inyong pasensya at pangunawa sa mga ipinapatupad na hakbang na seguridad at trapiko po ngayong araw. Naiintindihan po namin na kaninang umaga may mga na-late po sa pagpasok at ngayon po sa kanilang pag-uwi ay maaari pong marami pa rin po ang late ng makaka-uwi. Ang inyo pong pakikipagtulungan ay kailangan po upang mapanatili ang kaayusan sa ating mga lansangan. Inaasahan po namin ang inyong suporta habang ginagawa po namin ang lahat para masiguro po na ang inyong kaligtasan at kapayapaan sa gitna ng mga kaganapan ito ay lagi naming isasangalang-alang.
0: Pakiusap nyo ma'am doon sa mga organizer nitong aktibidad na ito, bagamat nasabi nyo nga kanina maayos naman sila, pero in the event na alam nyo na hindi natin masabi, baka mamaya may mga pumasok po dito, ano po ang paalala nyo po sa kanila ma'am?
3: Opo, sa ating po mga kababayan na nakikibahagi po dito sa emergency rally ng pinangungunahan po ng Iglesia ni Cristo, nirerespeto po ng NCRPO ang inyong mapayapang pagtitipon at pagpapahayag ng inyong salubin. Hinihiling lamang po namin na gamitin ninyo ang karapatang ito nang may pananagutan, igalang ang umiiral na batas at patuloy pong makipagtulungan sa mga otoridad para po mapanatili nating mapayapa, maayos at ligtas po ang buong aktibidad.
0: With that, ma'am, kami nagpapasalamat. Alam kong halina pa kayo nakatutok dyan, pero every now and then sumasagot kayo sa mga tanong ng media. Kaya po ma'am, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang patumanggang pagsagot din ho sa aming tawag at pagbibigay po ng mensahe sa ating mga kababayan. Magandang hapon po ma'am, ingat po kayo.
3: Maraming salamat po.
0: Police Major Hazel Asilo, mga kababayan, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office.
1: Mark in! Mark!
0: Oras!
4: Radyo Pilipinas!
1: Radyo! Publiko!
0: Alas 4:46 ng hapon, 14 minuto bago ang alas 5.
1: Pinalakas! Pinalawak!
4: Radyo Pilipinas!
1: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
1: 104.3 the AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang sumay.
0: Sa inyong mga talapihita. Ito po yun, Nico J. Martagala. Bye!
1: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
9: Amoy pawis, amoy araw, ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapare si Antsinelas mo? Ang dungis mo!
10: Ma! Tama na!
11: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
12: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players, and nothing else.
13: Ang saya balikan ng ating kabataan.
11: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
14: O ano? Game na?
15: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
6: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Pagsira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
17: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
16: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
18: Pupunta

0: kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
1: Ano nangyari?
0: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
2: Ako sir, ambulance driver ako.
1: Ambulance driver?
2: Oh. Lagpas 2 oras, ang pagre-repair namin ng pasyente, Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
1: Dahil hindi na umabot.
2: Nag-bleeding dahil na sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
1: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
1: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
0: Oo.
1: Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Namiss mong panoorin ang favorite mong sport?
7: Worry no more!
6: Worry no more!
7: Recap tayo!
6: Dito sa Post-Game!
7: Walang mintis!
6: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
7: 918!

Post-game returns this week dito po sa Sports Radio 918 ang ating oras, 9 minutes after 5 ngayong araw ng Martes, the last day ng buwan ng Hunyo ngayong 2026. Magandang hapon po Pilipinas, ito po si John Magol live at 918 AM sa inyong mga radyo at napapanood via live stream sa ating Facebook page. I-search mo lang ang SR918, live na rin tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Capital 104.3. Recap tayo ng inyong mga paboritong laban. Alamin natin ano nangyari sa inyong mga iniidolong players. Mapa national team man yan, mapa professional teams. Sagot natin dito sa post-game. Pero unahin muna natin itong ating mga national athletes. O yung iba sa yung iba, I don't think there's ano eh, parang nasa developmental team pa or hindi pa talaga official na bahagi ng national team, but they are representing the Philippines sa international stage. Halimbawa na lang si Lorraine Batalia in the Indonesia Under 18 Open Championships, gintong medalya para sa kanya sa women's 400 meter hurdles event. Ang naging oras niya dyan, 1 minute 4.56 seconds. And in fact, ikalawang gintong medalya yan para kay Lorraine Batalia dito sa tournament na to. Siya rin yung kampiyon sa women's 400 meter race. At meron pa siyang silver medal sa 200 meter event in 25.75 seconds. So far, ito pong 2026 ni Lorraine Batalia ay napakaganda ng itinatakbo para sa kanya. Because prior to her 2 gold medals dito sa Indonesia, siya rin ang naging National Under 18 Champion sa ginanap na ICTSI Philippine Athletics Championships in both events, 400 meters at saka 400 meter hurdles. And before yan, naging ano rin to, palaro champion and a palarong pabansa record holder sa secondary 400 meter event. And then last year, nag-silver siya sa 400 meter hurdles sa 14th ASEAN Schools Games. So, the potential is really there para dito kay Lorraine Batalia. Masaya-masaya ang mga taga-Laguna ngayon kasi nag-aaral to sa ano eh, Canlubang Integrated School sa probinsya po ng Laguna. Hindi lang si Lorraine Batalia ang gold medalist ng Pilipinas dito sa Indonesia Under 18. Si Kennard Tolin is the champion sa men's 2,000 meter steeplechase event. His overall time 6 minutes 7.81 seconds. At lalaban pa siya in the 800 meter event para subukang sungkitin ang kanyang ikalawang medalya. And hopefully, it will result to his second gold. At kagaya ni Lorraine Batalia, si Kennard Tolin, isa rin siyang National Under 18 Champion sa 2,000 meter steeplechase dito sa nagdaang Philippine Athletics Championships. Nakakuha rin siya ng silver medal dun sa competition in the men's 800 meter run. Etong sunod na pangalan na babanggitin natin, wala nang ano to eh. Wala nang introduction na kailangan pa, EJ Obiena. Kilala mo na kagad kung sino eh, no? EJ Obiena, gold medalist sa men's pole vault of course sa Czesław Cybulski Memorial in Poland. Sa kanyang ikalawang attempt, nakuha niya yung 5.72 meters. Before yan, na-clear niya yung 5.40 at saka 5.60. Now, after ma-clear ni EJ yung 5.72 meters, nag-pass siya sa 5.77. Dumiretso siya sa 5.82. Yun nga lang, tatlong beses, nabigo si EJ na i-clear yung height ng bar na 5.82 meters. So, etong gintong medalya niya, in Poland, ang kanyang unang gold medal sa outdoor season ngayong 2026 at ang kanyang ikalawang overall podium sa 2026 outdoor season. Sabi ni EJ sa kanyang Facebook page, masaya siya sa progress niya. Yung height, yung numbers, according to EJ, darating din niya sa tamang panahon but sa ngayon, masaya siya sa kanyang gold medal victory dito sa Poland. Yung kanyang 5.72 meters para manalo ng gold dito, yan ang kanyang fifth best performance ngayong 2026. Ang pinakamataas niyang height
ng bar na nagawa is 5.78. Meron din siyang 5.77, 5.75 at 5.74. Kung na-clear niya yung 5.82 meters, yun na sana ang kanyang season best ngayong 2026. Now, in the world rankings ng World Athletics sa men's pole vault, as of June 23 to, so before pa itong kanyang gold sa Poland. So as of June 23, nasa number 14 si EJ Obiena. So abangan natin kung aangat siya after kung pag naisama na itong result niya in Poland. Pero sa ngayon kasi, hindi ganun kalayo yung difference nung ranking points niya sa ranking points nung number 10 sa world rankings na si Christopher Nielsen ng USA. Only 28 points ang layo nila. Ano, pero syempre, hindi natin alam kung ito bang yung mga ibang players seeded ranked ahead of him ay nag-compete sa ibang tournaments na naroon ng medalya. So, sa susunod na paglabas ng world ranking sa men's pole vault, tingnan natin kung umakyat si EJ Obiena na kasalukuyan as of June 23 ay nasa number 14. From athletics, punta tayo sa tennis. Second place finish para kay Francis Casey Alcantara sa men's doubles competition ng M15 Wu Ning in China. Kapartner niya rito si Cheng Peng Shen ng Taiwan. Sa gold medal game, natalo sila kina Max Purcell ng Australia tsaka kay Zhao Zhao ng China. 7-6, 3-6, 5-10 ang naging final score. Now, before

0: ang Pilipinas, itong Alas Pilipinas and the girls under 18 team natin. Tumapos in third place sa ginanap na 23rd Princess Cup Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championship. Panalo sila over Indonesia sa naging battle for bronze 27-25, 27-29, 18-25, 25-22, and 15-11. Ikalawang sunod na third place finish ito para sa Alas Under 18 natin. Overall, ang kanilang naging record dito sa Princess Cup, tatlong panalo against Malaysia, Kyrgyz Republic, at saka etong ang Indonesia. And then dalawang talo laban sa Vietnam and Thailand. Now, bukas, mag-uumpisa na etong kanilang susunod na tournament, which is the AVC Girls Under 18 Volleyball Championship. Doon pa rin sa Nakhon Ratchasima in Thailand. 5:18 ang ating pang oras. Isang mabilis na timeout lang tayo. And pag-usapan naman natin itong standings sa dalawang chess competitions na ang aim nito ay bumuo nung team na ipapadala ng Pilipinas sa World Chess Olympiad. So pag-usapan natin yan dito sa post-game after this quick break.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Hindi ko napasok. Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
4: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
3: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit 60 ng aircon?
4: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
3: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan lang sa freezer?
4: Nanay naman eh.
5: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
6: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:20 Philippine Standard Time. Second quarter ng ating programang post-game dito po sa Sports Radio 918. Magandang hapon po, Pilipinas. This is John Magol. Tayo po ay live sa inyong mga radyo at syempre online. Now, dito sa 2026 Philippine National Chess Championship Battle of the Grandmasters, kasalukuyang nangunguna si International Master John Emmanuel Garcia. Kasalukuyan si IM John Garcia merong 6 na puntos after 8 rounds of competition. Yung kanyang pinakahuling resulta is a victory laban kay woman grandmaster Janelle May Fry na. Pumapangalawa si GM Darwin Lilo, meron din siyang 6 na puntos at yung last match niya ay tumabla siya with Phil Martin Kasiguran. And then in third presently is IM Michael Concho Jr. with 5 points. Draw yung kanyang huling laban against IM Ronald Bangkod. Meron ding 5 points si si GM Daniel Quizon. Sa kanyang huling laban si GM Daniel Quizon ay okay, si GM Daniel

0: Daniel Quezon draw with I.M. Paolo Bersamina. So, pare-pareho. Tigli naman punto si Concho, Quezon, and Bersamina. Yung top 3 ang makakakuha ng ang magiging representatives ng Pilipinas sa World Chess Olympiad sa men's ano yon, sa men's competition. Pero merong isang kaisa-isahang dalawang babaeng chess players natin ang naglalaro, ang sumusubok na makakuha ng pwesto dun sa men's team. That's WGM Janelle May Fryna at saka si WIM Rueli Canino. Si Fryna is currently number 8 with 4 points. Na 14th and last naman si Canino with 2 points. Dito naman sa Philippine National Women's Selection for the final 2 slots in the World Chess Olympiad. Nangunguna si WFM Alani Gia Doroy, meron siyang 6 na puntos. Her last match, tumabla siya kay Shania May Mendoza, WFM Mendoza. Pumapangalawa si Mendoza. Meron naman siyang 5.5 points. And katabla niya si Mage Sebastian, na sa kanyang huling laro ay tinalo si Hart Padilla. So those are the top contenders sa ongoing Philippine National Chess Championship Battle of the Grandmasters at Philippine Women's Selection. Dito sa Philippine Women's Selection, hanggang round 14. Ganun sa doon naman sa Battle of the Grandmasters hanggang round 13. So matagal-tagal pang itatakbo nitong tournament na to. Meanwhile, in gymnastics, sayang, hindi nakakuha ng podium finish si Chelsea May Maayo. Pang-apat siya overall sa Women's Vault sa 19th Junior Women's Artistic Gymnastics Asian Championships. Ang kanyang average after 2 attempts, 12.683 points. China, Japan, China ang 1-2-3. Gold, silver, bronze in Women's Vault. Meanwhile, sa team event, pang-anim itong grupo ni Chelsea Maayo, Jelian Bantilan, Maxine Bondoc at Maria Adriana Pasco. Ganon din si Aluna Margo Labrador with a total of 131.429 points. Balik tayo sa chess. 7th place finish para kay WFM Jemaya Kayap Mendoza sa 2026 World Youth Chess Championship Girls 16 and Under category. Nakaipon siya rito ng 8 points galing sa 7 panalo, 2 draw at saka 2 talo. Yung last 2 matches niya, sayang to. Kung nakuha niya sana yung panalo, baka nakapag-podium siya rito. Kaso yung last 2 matches niya ay nakakuha siya ng draw. 12th overall naman ang Pilipinas sa IHF Women's Beach Handball World Championships matapos matalo sa Vietnam. Shootout 4-8 ang naging resulta. So pangalawang sunod na taon na number 12 overall ang Pilipinas dito sa kompetisyon. Ngayong araw natapos na po itong ikalawang tune-up game ng Gilas Pilipinas laban sa Franklin Bulls. Isang koponan na naglalaro sa New Zealand Basketball League. The final score, 94-66 in favor of Gilas Pilipinas. So 2-0 ang Pilipinas sa kanilang tune-up games ahead of the third window ng World Cup Asian Qualifiers. Nung Sunday, tinalo ng Pilipinas ang Manawatu Jets 90-61. So I'm guessing naglaro na rito si Justin Brownlee laban sa Franklin Bulls. Kasi dun sa Manawatu Jets, pinagpahinga muna siya. Si Kevin Kiambao ang nanguna doon with 13 points. Carl Tamayo, 12 points. At si Troy Rosario with 11 points. It's now 5:26, mga kababayan. Ang Pilipinas recently nakuha yung pinakakaasam na promotion to Group 1 sa Asia Oceania Billie Jean King Cup. Now, the big part of the success ng Philippine women's tennis team natin, etong sina Shaira Hope Rivera at saka Alexa Millian, pareho itong player sa NCAA Division 2 para sa University of West Alabama. Alamin natin ang detalye ng kanilang naging campaign dun sa Group 2 ng Asia Oceania Billie Jean King Cup dito sa panayam ng Sports Radio 918 kina Shaira Hope Rivera and Alexa Joy Milliam.
1: Thank you very much and congratulations to our Philippine women's tennis team for getting that promotion to Group 1 Billie Jean King Cup last weekend. Congratulations, Shaira and Alexa. Yay! Nasa Group 1 na tayo. Hi, Shaira. Kamusta?
2: Hello po. Okay naman po. Masaya dahil na-promote kami na sa Group 1 po.
1: Shaira, okay. Biggest team victory mo ito, ano, sa paglaro sa ating national team, itong promotion to Group 1? Would you say?
2: Yes po. Yes po. Ito yung pinakauna na naglaro talaga ako na na-promote kami sa Group 1 po.
1: Yes. Okay, so how tough yung mga ties? And then, what was the mindset every time na we went to that crucial deciding doubles?
2: Kasi po, sanay na din po kami maglaro ng doubles together sa school namin, kami yung partner. So, parang pag madami na kaming mga lesson na na-learn po sa doubles namin, pagdating sa crucial point, nagko-communicate talaga po kami kasi yun yung very important na pag mawalan ako ng energy, kailangan ako i-pump up ni Alexa. Pag mawalan siya ng energy, parang andito kami para sa isa't isa. Yun yung nasa isip namin while naglalaro po ng deciding doubles po.
1: Yes. Shaira, talaga bang in-expect natin na this time around, pwede nating makuha na yung Group 1 promotion? Because, di ba, it's been a year or 2 years ba na we've been trying to make it to Group 1?
2: Yes po. Actually po, hindi po talaga namin in-expect po na mapapromote kami, especially nasa Hong Kong. Mayroong Hong Kong, mayroong Taipei, mayroong, like, if you look at the paper po, parang sobrang lakas ng teams na andun po. So, parang kami, parang yung goal namin is to stay in Group 2. But then po, super blessed po kami na na-promote po kami.
1: Yes, okay. Share with us, ano yung parating message ni Alex probably before the promotion and after the promotion? I think you have some videos, di ba, on a post sa FB na you were talking to Alex. The whole team was talking to Alex.
2: Kasi po, lagi talaga kaming nagko-communicate kay Alex, especially pag may laro siya, nagko-congrats kami sa kanya, tapos nag-make time siya for us po, para mag-usap po kami lahat as our team, like the Body Rock team. We called it like Body Rock team po, like kaming lima. So, parang inaano niya po kami na kaya laban tayo, parang minomotivate po niya kami.
1: Yes. Okay. So what now para sa'yo, Shaira? Alam ko graduate ka na sa University of Western Alabama, but ano pa rin ang schedule ngayon? Mamaya we will talk to Alexa para mas maganda yung sound natin and we can really communicate well. Sa'yo muna, Shaira. What now? Anong plano?
2: Ngayon po, natapos na ako sa college po. Yung plan ko po is to try na maglaro ng doubles po na pro po. So,
1: okay.
2: Tapos maglalaro din po ako local tournaments po na sa LA po at saka sa LA at saka sa ibang states din po.
1: Yes. So definitely balik ka muna din sa US.
2: Yes,
1: doon ka mag-resume with the competition.
2: Po.
1: Yes, okay. So yung pro and
2: yes,
1: likewise.
2: Po. Kasi mas
1: marami.
2: Po. Kasi mas ano yung marami yung
1: opportunity.
2: Sobrang magagaling din po yung mga nakakalaban namin.
1: Yes, okay. So, PW, Philippine Women's Open ng WTA by next year. Can we expect you, Shaira, to come over and play here?
2: Yes po. Kami ni Alexa, I think we're gonna play doubles together po sa WTA. And, singles din po, magta-try din po.
1: Yes.
2: Magta-try din po, for sure.
1: How about the Asian Games? I talked to Coach Bobby. Di ba, wala pa bang abiso kung the whole team will be able to join the games as a team?
2: Right now po, we don't have idea po kung sino maglalaro ng Asian Games po. So, kung kukunin nila po kami po, willing naman kami mag-represent ng Philippines and mag-play po para sa bayan po.
1: Yes. Okay. Finally, sinong gustong pasalamatan? And again, anong klaseng validation ang meron doon sa panalo na nakuha mo, Shaira, and the rest of the team from that Billie Jean King Cup competition?
2: Ako po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng Filipino na nag-support, like especially yung family po namin na nagpipray, nagsisupport, nanonood ng live po. At saka sa lahat ng Filipino na nanood, mga kaibigan ko po na coaches sa Malaysia, andun po sila yung pinakamaingay doon na nag-cheer for Philippines. Huh. Yeah, and also sa teammates ko din po na andun sila lagi mag-cheer, mag-pump up po sa akin every time na maglalaro ako.
1: Yes, okay. So, thank you so much, Shaira. And sabi ko nga, anong validation to? Mas lumakas pa ba yung loob mo? Mas nakabigay sa'yo ng confidence? Kaya nga, you are definitely focused ngayon sa yung pro career, di ba, Shai?
2: Actually po, parang na kasi sa lahat ng nag-compete po, parang kami po yung wala masyadong experience na mga pro tournaments. And tapos, nung nanalo po kami, sabi ko, kaya din pala namin po makipaglaro or makipagsabayan sa kanila po. So, yes. Especially nung naglaro kami ng Hong Kong po, ang galing ng players ng Hong Kong din po. Parang sa isip ko po na kaya pa pala.
1: Yes.
2: Kaya pala namin yan.
1: Kayang-kaya yan. Hope to see you soon ha sa mga laro dito, especially sa WTA event by next year. And who knows, definitely sa Asian Games. Thank you, Shaira. We'll be back with thank Alexa naman. Dito pa rin sa Sports Radio.
3: Congratulations, Alexa Milliam. Yes, yung feeling natin na nakarating tayo sa Group 1 and you and Shaira always, in a way, posted those important points, especially in the doubles.
4: Yeah, we just gave our best po nung last match na po talaga kasi it's either mag-stay kami or mapapromote po kami that time. So, parang yes. Iniisip po namin na, yeah, just play our game, give our best. And
1: yes.
4: Sobrang nag-communicate po talaga kami ni Etisha sa last match. Not last match, but last match. Yes. First match until the last match.
1: Yes. Ano yung mindset mo? Kasi diba, lagi Tenny Madis, nakukuha yung first singles.
4: Mm-hmm.
1: Tapos I think may 2 matches, you drop the second ba? Or yeah the second singles. Pero, mm-hmm. Di ba kailangan magpahinga? Parang wala kang
4: Time
1: to be disappointed kasi meron kang doubles. Mm-hmm. So ano na lang yung naging mindset mo noon?
4: Nag-ano po kay Ate Shai. Kinausap ko na rin po si Ate Shai after my second singles and Coach Denise, they asked me if kaya ko pa mag-doubles and then sinasabi ko lang na we need the deciding doubles. So
1: yes.
4: sabi ni Ate Shai na parang i-give na lang natin dalawa yung best natin. Alam naman natin na to how like paano po kami maglaro dalawa, yes. Kung paano po kami mag-motivate sa isa't isa.
1: Tama. And you delivered those needed
4: yes,
1: doubles. Pinapakabay niyo pa kaming dalawa eh. Kayong dalawa nagpapakabas pa rin, di ba? Kasi nakamonitor kami sa mga matches niyo. Alexa. Okay. So, how tough yung mga taga-Hong Kong, yung taga-Singapore? Nasabi na ni Shai, wala tayong rankings, di ba? Sila mas seeded talaga. How tough yung mga netters na nakalabay niyo dito? Collegiate players din ba sa US? Yung mga rivals nyo here?
4: I think yung kalaban ko from Hong Kong po is from NCAA, nag-aral din po ata siya sa America. Mm-hmm. And the other one po ata is juniors pa rin.
1: Mm-hmm.
4: Mga 17 years old na po ata. Tsaka yeah, ang gagaling po nila. Wala rin po akong masabi kasi gusto ko rin po ibigay yung best ko. Pero tough lang po talaga yung match that day.
1: Gaano ka-solid yung team dito sa laban na ito? Kasi nakita namin yung ibang, I mean, yung napakasaya, solid na team Philippines nung SEA Games, di ba, nakabronze kayo. Parang walang nabago, no? Daladala nyo pa rin dito yung vibes ninyo from the SEA Games. Alexa, share with us, gaano kayo kasaya? Paano kayo nagtutulungan?
4: Actually, yung first po namin magkasamang apat nila, nila Tenny, nila Steffi, nung first BJK po namin, tatlo po kami rookie last year sa BJK. So, parang doon po una namin na kilala yung isa't isa kasi hindi po po kami masyadong close eh.
3: Yes.
4: And then, yung SEA Games po, naging close po kami lalo kasi lalo na nagbabad with si Alex with us. So, parang sobrang saya po ng ano namin. And then, parang nag-aala rin sa amin si Alex. Parang, hindi rin kami nakapaniwala makaband namin si Alex that SEA Games. So, parang sobrang saya po. Sobrang solid po yes. namin. At saka, naging solid this year. Lalo na, nag-ano po kami, nagmo-motivate at saka nagpo-push po kami sa ano isa't isa.
3: Yes. At tuloy-tuloy yes, yung bonding nyo. Hindi lang yes, pala hanggang SEA Games, di ba? Busy-busy si Alex doon sa Europe, di ba? Pero nakakatawag, nakakausap nyo pa, di ba?
4: Yes, po.
3: Galing
4: yes,
3: naman.
4: Po.
3: So, Alexa, what now? Paano ka palalo na motivate ng panalo ng natin sa Billie Jean King ka? Paano ka pa? Kumbaga, lalo pang mas magiging excited every time that Team Philippines will call you, di ba, for your services after this win?
4: Ito po, parang overwhelming pa rin po na naka-promote po kami sa Group 1. And then, let's see po kung ano po mabibigay ng Philippine team po sa amin. At saka, kung may opportunity po na tawagan po kaming dalawa ni Ate Shai or kaming apat ulit, ano po, ready. For, ano naman, ready po kami. Yes,
3: okay. Yes, magpapaalam sa school, ano,
4: yes, to be
3: with the team. O kaya PWO yes, or whatsoever.
4: Po.
3: Malapit na ulit yung SEA Games. Okay, next year, SEA Games na naman, diba? So, we're so happy for you. And of thank course, ikaw, po. Congratulations din sa inyo ni Shara, diba?
4: Yes,
3: you're given those citations last season and patuloy pa rin, ano? How many more years for you sa Western Alabama?
4: 2 years po. Yes,
3: so, marami pang pwedeng ambisyonin. Anong gusto mong mangyari
4: yes,
3: sa last 2 years mo, college?
4: Good season.
3: Good season.
4: Just good season po, yes po. Good result.
3: Yes. Uy, nakapag-vacation ba kayo? May nakita ko kay Shira. Ang gaganda namang photos ni Shira kasi kaibigan ko sa FB. Saan kayo nag-vacation? Parang you treated yourself and of course si Shira din sa vacation dito sa Pilipinas. Alexa?
4: Ate Shira, nag-vacation po sa El Nido.
3: Ay, hindi ko kasama?
4: Po, nag-ano lang. Hindi po.
3: Kala ko kasama po. Kaya.
4: Gusto niyo po mas, ano eh.
3: Mag-solo. Biglang gano'n
4: hindi
3: na.
4: Po. Wala po mo gusto niyo po mag-solo.
3: So, na-enjoy niyo yung Philippines, di ba? Minsan-minsan na lang kayo makapit.
4: Yes
3: ano.
4: Po, sobra.
3: So, kailan ulit kayo babalik sa Philippines?
4: Not sure pa po.
3: Not sure.
4: Wala pa pong ano eh.
3: Okay.
4: Wala pa pong
3: tumatawag. So, pabalik na ulit sa US. Yeah. Kailan
4: yes,
3: ang start
4: po.
3: Ulit ng
4: yes,
3: school? Alexa?
4: August po.
3: August, so madali na. Okay,
4: yes,
3: sige,
4: po.
3: Take this opportunity, magpasalamat tayo, and then, syempre, magbigay ng acknowledgement to those people who continue to support you, di ba?
4: Yes.
3: And so,
4: yung
3: naging reason kung bakit naka-promote tayo sa Group 1.
4: Yeah, just like Ate Shara said, thank you po sa lahat ng sumuporta po sa amin dito po sa Philippines, at saka yung mga coaches po sa Malaysia na sobrang ingay po nila at tsaka sobrang ano na-motivate lalo kami na maglaro and to my sponsor po especially my teammates and coaches po and my family. Thank
3: yes,
4: you po very much for the support.
3: Yes, thank you very much
4: thank
3: for the
4: po.
3: Win and then
4: yes,
3: for
4: po.
3: Karangalan na patuloy niyo binibigay sa Team Philippines.
4: Okay.
3: Hope to see you soon. Maraming salamat, Shira Rivera and Alexa Milliam.
4: Yes,
3: pa rin sa
4: thank
3: video.
4: You.
0: Those were Alexa Milliam and Shira Hope Rivera of our Philippine Women's Tennis Team na napromote na po sa Group 1 nitong Asia Oceania Billie Jean King Cup after nung ginanap na Group 2 competition. Pero kita mo, no? Ang dupit ng sports radio kahit nasa sasakyan, eh. Kayang-kayang ini-interview yung mga atleta, eh. Siguro kung hindi lang mahina ang internet namin, baka kahit nasa eroplano na yung mga yan. Nai-interview pa na yung partida lang, mahina internet dito. So, umabante, nag-qualify ang Pilipinas sa Group 1 nitong Asia Oceania matapos yung kanilang panalo sa promotional playoffs. Sa Group 2, tinalo natin ang Uzbekistan 2-1. Kasama ng Pilipinas na na-promote sa Group 1 ang Hong Kong China na tinalo ang Chinese Taipei 2-0. So for next year, sa Group 1 nalalaro ang Pilipinas. Doon sa naging kompetisyon sa Group 1 ngayong taon, naglaro dyan ang Thailand, Indonesia, India, Korea Republic, New Zealand at Mongolia. Ngayon, dahil merong dalawang aakyat from Group 2 to Group 1, ibig sabihin merong papalit doon sa Group 2. Yung bottom 2 teams sa Group 1 competition, sa Group 2 maglalaro next year. At yan ay ang New Zealand at saka Mongolia. Kasi itong New Zealand, 1-4 yung naging record nila sa Group 1 play at Mongolia naman, 0-5. So yan ang magiging... So for 2027, Thailand, Indonesia, India, Korea Republic, Philippines! Uy! Philippines! At saka Hong Kong, China sa Group 1 ng Billie Jean King Cup. Asia-Oceania region. It's now 5:43 mga kababayan. Let's talk about the FIFA Men's World Cup at syempre itong ongoing na Wimbledon sa pagpapatuloy natin dito po sa postgame. Tutok lamang sa Sports Radio 918.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:45 Philippine Standard Time. Dito pa rin tayo sa post-game sa Sports Radio 918. The round of 32 ng FIFA Men's World Cup continues. And after ng tatlong laro ngayong araw na to, tatlong kupunan pa, ang umabante na sa round of 16. Ang Paraguay with an upset victory laban sa four-time champions Germany, 4-3 on penalties para umabante sa round of 16 for the first time since 2010. Nakabawi din itong Paraguay laban sa Germany from their 2002 loss in the round of 16. At ito rin ang unang panalo ng Paraguay over Germany in the World Cup. Namang ang Paraguay 1-0 in the 42nd minute. Na-convert ni Julio Enciso yung cross ni Matias Galarza, but tumabla si Kai Havertz para sa Germany in the second half. Panalo na sana yung Germany, but yung goal ni Jonathan Tah was disallowed after VAR. Nakita doon sa play na yung goalie ng Paraguay na si Orlando Gil was fouled during the play. Now, nung napunta sa penalty shootout, lamang na tong Paraguay doon eh after scoring 3 in a row. But A crucial save ang ginawa ni Manuel Neuer para dito sa Germany kay Fabian Balbuena to extend etong shootout. Now, tabla at 3-3 after 5 rounds sa penalty kicks. Nabigyan ng magandang pagkakataon ito pong Paraguay. Mintis si Jonathan Tah. Masyadong mataas yung tira niya. It went over the crossbar. At itong si Jose Canale ang nagbigay para ng para sa Paraguay ng game winner. It's going to be France or Sweden na sunod na makakalaban ng Paraguay in the round of 16. And idineklara na rin ng presidente ng Paraguay na si Santiago Peña yung national holiday dahil sa panalo na to ng Paraguay. Ito naman Germany, sila yung unang tournament favorites, powerhouse team na na-eliminate sa round of 32 ng FIFA Men's World Cup this year. Etong Brazil, dramatic din yung naging panalo nito kahit hindi umabot ng shootout. 2-1 victory laban sa Japan para umabante sa round of 16 for the 11th straight World Cup or simula noong 1986 kung saan na-reinstate ibinalik itong round of 16. Japan ang unang nakabutas dito courtesy of Kaishu Sano in the 29th minute. Pero tumabla ang Brazil, si Casemiro with his 10th goal para sa kanyang bansa, yung kanyang header. And then in stoppage time, Gabriel Martinelli able to deliver from close range. Maraming kumukwestiyon dito sa Brazil, dito sa competition na to kasi sabi nila masyado nang matanda itong lineup na to. They have the second oldest lineup ng Brazil in the World Cup since 1966. Ang kanilang average age for this year's competition, 29 years and 245 days. So masusubukan yung edad nila, no? If they go between either Cote d'Ivoire or Norway na maglalaro pa in the round of 32. Now the last team today to advance sa round of 16, etong Morocco. 3-2 on penalties na panalo laban sa Netherlands. Another upset ito kasi bigatin din itong tinalo ng Morocco. Lumamang ang Netherlands courtesy nung goal ni Cody Gakpo sa 72nd minute. He finished an incredible pass coming from Crescencio Somerville. Si Somerville nagsungaba na to dun sa damuhan eh. Kasi napatid na siya. He almost fell face first pero nagawan pa rin niya ng paraan na sipain yung bola at maipasa niya dito kay Cody Gakpo. So, 72nd minute, konting-konti na lang talaga, panalo na yung Netherlands. Kaso, nakalason pa tong Morocco. Issa Diop with a header. Now, in the shootout, 2-2 ang score after 4 rounds. Napigilan ni Yassine Bounou, yung goalkeeper ng Morocco, yung atake ni Crescencio Somerville. And then, etong si Saibari ang nagbigay ng game winner para sa Morocco. As yung goalkeeper ng Netherlands, si Bart Verbruggen, completely went the opposite direction. Third round of 16 stint para sa Morocco at ang una nilang beses na umabot sa round of 16 since 2018. Ang kanilang mga kalaban is going to be Canada. Samantala, itong Netherlands naputol yung streak nila of reaching at least the round of 16 sa World Cup 11 straight. So bukas, ito po ang aabangan laro sa round of 32 ng FIFA Men's World Cup. Alauna ng madaling araw mamaya, oras natin sa Pilipinas, Cote d'Ivoire laban sa Norway, and then France versus Sweden, 5 a.m. bukas. Alas 9 naman po ng umaga, Mexico katapat ang Ecuador. Hanggang Sabado, July 4 ang round of 32 play dito sa FIFA Men's World Cup. And then pagdating ng Sunday, July 5, umpisa na ng round of 16. Oras natin, it's now 5:51. Dito naman tayo sa Wimbledon sa men's gentlemen singles. Ayan, gentlemen singles. Pasok na sa second round ang defending champion and world number 1, Jannik Sinner. Tinalo niya si Miomir Kecmanovic, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Tumagal po ng 3.5 oras ang kanilang laban. Ito ang unang laro ni Sinner after niyang matalo sa second round ng French Open. Remember, doong natalo siya ron, nagka-problema siya sa legs niya eh. So hopefully, okay siya rito. At nanalo siya despite committing 52 unforced errors. Pero meron naman siyang 72 winners including 31 service aces kumpara sa 20 winners lang nitong si Miomir Kecmanovic. Dalawang sunod na aces tapos isang forehand winner gave Sinner a love hold and a 3-2 lead dun sa third set. Tapos, yun na yung naging simula ng 4-game streak niya na kumumpleto sa kanyang panalo. Ang sunod niya kalaban is going to be Nuno Borges. Meanwhile, number 7, Novak Djokovic defeated Wu Yibing 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. 3:12 naman itong laro na to. Panalo si Djokovic kahit na mas konti yung winners niya against Wu Yibing 35 against 54. Pero, mas konti yung unforced errors nitong si Djokovic kumpara kay Yibing 26-40. Ang sunod niya kalaban sa round sa second round is Stefanos Tsitsipas ng Greece. The highest seeded player na nalagas na sa gentleman's draw nitong Wimbledon si number 11 Casper Ruud. Actually, kati yung number 12 na si Andrei Rublev. So 11 and 12 nalagas na rito si Rublev, natalo naman kay Roman Safiulin. Si Ruud natalo kay Hubert Hurkacz. So ngayong araw magsisimula ang mga laro at 6 PM. Ayan, 6 PM. Sino bang seeded player nilalaro? Okay, number 5 seed Alex de Minaur, mamayang pasado alas 7. Lalaro na rin tonight si number 6 Taylor Fritz, si number 10 Alexander Bublik, at saka si number 2 and newly crowned French Open champion na si Alexander Zverev. Sa lady singles, pasok na sa second round si number 1 seed Arina Sabalenka na tinalo si Teodora Kostovic 6-2, 6-3. 65 minutes lang ang kailangan ni Arina Sabalenka to advance. Meron siyang 12 unforced errors and 22 winners dito sa laban. Isang service game lang ang natalo si Arina Sabalenka. She led 4-0 sa set number 1. And then in set 2, a forehand winner gave her a 5-2 lead. Meron pa siyang dalawang forehand winners to win the match. Ito pong si Sabalenka ngayon, 12-0 ang record versus qualifiers sa Grand Slam main draw without losing a set. Ito rin ang kanyang ikatatlumpong straight set win ngayong 2026. And she has won her last 23 Grand Slam opening matches. Her next matchup will be against McCartney Kessler ng US of A. Pasok na rin sa number sa second round si number 5 Mira Andreeva 7-5-6-4 victory laban kay Magda Linette. And number 7 Coco Gauff who defeated etong si Tamara Korpach 6-2 and 6-1. So alas 6 din magsisimula ang resume ang laban sa lady singles ng Wimbledon at mamaya po 8:50 PM. Yan ang tentative schedule ng laban ng ating pambatong si Alex Ayala, rank number 29, laban kay Renata Zarazua ng Mexico sa first round netong Wimbledon at court 12. So posibleng ma-move pa yan dahil sino bang may gagamitin ba yung court 12 before yung laban nila? Ay parang wala naman pala. Wala namang ibang ayun, de, may laro si Jasmine Paolini against Robin Montgomery scheduled at 6 PM. So that yan yung first match sa court 12 and then sunod yung laban ni Alex Ayala. So depende sa mangyayari, posibleng 8:50 mag-start yan or possibly later kung tumagal itong laban ni Jasmine Paolini. 5:56 ang ating oras, Pilipinas. That's it for postgame ngayong araw po ng Martes. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Susunod na po ang Sports 918 kasama si Ria Arevalo. Bukas ulit, postgame tayo dito po sa inyong one and only Sports Connection, the institution in Philippine sports broadcast. Hanggang bukas po, I'm John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Pinalakas. Pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
12: World Service Sports Radio.
14: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
14: Radio Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
14: Radio Pilipinas.
12: Radio Publico
14: 738.
12: At Radio Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3
12: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
14: Collab.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
17: I love it when you call me Senorita.
18: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
16: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
19: Pauso.
16: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
19: tanyare.
16: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like,
19: bonga.
16: Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
20: from PBS,
24: Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals.
1: Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
2: Hare inaw nandidong waranuni anarampay na.
1: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
23: Na nakatutok sa sitwasyon. Bagong marine cleanup vessel na pinasinayaan ngayong araw, inaasahang magpapanakas ang pangongolekta ng basura mula sa Manila Bay. Programang mas nagpapaigting sa healthcare access ng mga OFW at kanilang pamilya, umarangkada na sa Quezon City. At sinong Filipino TV host and singer ang itinanghal na kampiyon sa isang talent competition sa France?
25: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, magandang balita po ang humabol sa huling araw ng buwan para sa ating mga manggagawang Pilipino dahil 85 piso na dagdag sahod ang inanunsyo ng Labor Department para sa mga manggagawa sa Metro Manila.
26: Hahatiin sa dalawang bugso ang aumento sa July 19, 2026 at January 20, 2027 kung saan mahigit 1 milyong minimum wage earners ang inaasahang makikinabang. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
27: 2 taon ng security guard si Marian at minimum wage lang ang kinikita. Kaya naman mas naghihigpit siya ng sinturon pagdating sa pagkain.
28: Ibig na parang na yung kakainin mo, gulay na lang yung o-orderin mo.
27: May magandang balita para sa mga tulad ni Marian na nagtatrabaho sa Metro Manila dahil magkakaroon na ng 85 pisong pagtaas sa arawang sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, magiging 780 pesos na ang magiging arawang sahod ng mga manggagawang nasa non-agriculture sector mula sa dating 695 pesos, habang ang mga manggagawang nasa agriculture, retail at manufacturing, gayon din ang mga kumpanyang mas mababa sa 15 ang empleyado, ay magiging 743 pesos na ang magiging daily minimum wage mula sa dating 658 pesos. Hahatiin sa 2 tranche ang magiging aumento sa sahod kung saan ang unang bahagi ay 60 pesos ang magiging pagtaas simula July 19 habang ang 2 tranche naman ay ipapatupad simula sa January 20 na may 25 pesos na aumento. Ayon sa Kalihim, dinati ang 1.1 million na mga minimum wage earners ang inaasahang makikinabang mula sa nasabing wage increase.
29: Kinikilala ng pamahalaan ang dagdag sahod para sa ating manggagawa, hindi lamang bilang usapin na talagang nasa halaga ng araw-araw nakita, ito ay pagkilala sa sipag at ambag ng bawat manggagawang Pilipino. Patuloy po natin isusulong ang isang makatarungan, napapanahon at balansing mga patakaran para sa dignidad sa trabaho.
27: Nang matanong naman sa timing ng pagkakalabas ng wage order sa isinasagawang protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, ang tugon ng palasyo,
30: huwag nilang bigyan ng malisya kung ngayon in-announce. Kasi meron mga mamabatas humihiling na itaas ang sweldo. Diba? Pag ngayon binigay at itinaas ang sweldo, sasabihin nila, tina-timing. So, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta.
27: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
25: Samantala, apektado hindi lang ang mga motorista, maging ang ordinaryong Pilipino at ilang sektor, kasunod ng isinagawang kilos protesta ng isang grupo sa EDSA ngayong araw. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
0: Nahirapang kontrolin ang sitwasyon sa kalsada ng traffic enforcer na si Mary Grace. Sunod-sunod kasi ang pagdating ng mga sasakyan kaya lalo pang bumigat ang daloy ng trapiko. Bukod dito, nakita rin niya ang hirap na dinanas ng mga commuter at iba pang motoristang naipit sa mahabang pila ng mga sasakyan.
4: Kasi hindi naman dapat mag-plastic. Kasi di ba, abala lang yan sa mga tao dito sa lugar natin, yung traffic.
0: Hindi rin nakaligtas sa matinding traffic ang mamimiling si Jason. Balak lamang sana niyang bumili ng pagkain para sa kanyang pamilya, ngunit sa halip na mabilis na makauwi ay naipit din siya sa sobrang traffic. Dahil dito, naantala ang iba niya pang mga plano.
5: Naipit ko ang sobrang traffic talaga. Hi son, pero mo galing ako ng college sa tonang doon sa bahay natin. Tapos may gita natin oras ako bago nakarating ang oras na sobrang traffic.
0: Magkaiba man ang dahilan ng paglabas ng bahay ni Mary Grace at Jason, pareho silang naapektuhan ng matinding traffic na idinulot ng rally. Hindi naman sila tumututol sa karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit mas mabuti sana kung maisasagawa ito ng hindi nakaaapekto at nakapagdudulot ng malaking abala sa mga ordinaryong mamamayan. Jana Madrid, para sa Bayan.
25: Nananatiling naka-alerto ang pambansang pulisya kaugnay ng kilos protesta ng isang grupo sa EDSA para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Alamin natin ang mga hakbang ng PNP sa isinagawang kilos protesta sa ulat ni Ryan Lasigas Live. Ryan!
6: Diyan halos naging makulimlim yung buong maghapon at kung minsan ay bumubuhos pa nga yung malakas na ulan, pero hindi nagpatinag dyan ang ilang miyembro ng religious group na nagsagawangan ng kilos protesta dyan sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Simula yan kaninang alas 4 ng madaling araw at hanggang sa mga oras nito na yan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng ilang miyembro ng grupong yan. Ang Philippine National Police tiniyak na on top of the situation sa nangyayari on the ground. Katunayan na yan, bago magtanghali ngayong araw, itinas na sa full alert status ang alerto ng PNP sa buong bansa.
7: Malamig ang panahon pero tila wala itong epekto sa mga nakiisa sa kilos protesta ng isang religious group sa EDSA People Power Monument. Sa gitna kasi ng kanilang isinasagawang programa, nagkainitan ang mga pulis at mga rallyista kung saan tatlo ang inaresto ng mga otoridad. Sasampahan ng mga ito ng direct assault.
8: Isa pong naaresto natin ay driver ng bus. Kung saan nung siya po ay pinapatigil o wag nang ipagalaw yung bus, ay pinaatras abante niya at nasagasaan po niya ang isang policewoman natin. Hindi man nasagasaan, na nabangga, nauntog. At meron po namang dalawa pa na naaresto na nanuntok po ng ating kapulisan.
7: Ang Philippine National Police o PNP tiniyak na mananagot sa batas ang nasa likod ng ikinasang rally. Ayon kay PNP Public Information Acting Chief Police Colonel Allen Reyko, walang permit para magsagawa ng kilos protesta ang grupo.
8: Again sir, we have identified that majority of the participants are from the INC. And yun nga po, to be included in the assessment and the investigation, so to speak, after the event, kung sino po ang pwedeng managot kung meron ba pong liable dito sa nangyari na ito.
7: Dahil sa kilos protesta, itinaas sa full alert status ang tatlong rehiyon sa bansa, kabilang na ang NCRPO, PRO3 at PRO4A. Pero bago magtanghali, itinaas na rin sa full alert status ang alerto sa buong bansa. Layunin nito na matiyak ang kaligtasan ng publiko.
8: Magdadagdag ng puwersa ang Philippine National Police dito po sa mga areas na kailangan ng ating mga kapulisan, at kaakibat po nito ay ang pag-observe ng maximum tolerance. Wala pong palaging i-maintain natin ang profesionalismo at igagalang ang karapatan ng bawat isa po sa atin.
7: Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. tiniyak na on top of the situation sa nangyayari. Real-time monitoring ang kanyang ginagawa mula sa kanilang PNP Command Center. Dumepensa naman ang PNP matapos sabihin ng iilan na malamya ang kanilang tugon sa isinasagawang kilos protesta.
8: Kahit siguro po sinong tumingin ay hindi pwedeng sabihin malamya ang meron ka pong inilabas kagad na kulang 6,000 kapulisan para po mag-maintain ng kaayusan sa ating mga kalsada. Other than that, we always respect po of the right of the people to assemble peacefully.
7: ang Department of the Interior and Local Government o DILG, inatasan ng PNP na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Bilin ng DILG sa PNP, ipatupad ang maximum tolerance at ipatupad ang naaayon na security at traffic management. Nanawagan din ang DILG sa mga nakikisa sa kilos protesta na igalang ang umiiral na batas.
6: Dayan, as of 5 PM, batay sa datos ng Quezon City Police District ay nasa 14,100 na yung mga nakikisa sa isinasagawang kilos protesta dyan sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Nasa 6,500 mahigit naman na mga pulis ang nakakalat dyan para matiyak ang kaligtasan nga ng bawat isa. At sinimulan na rin ng Philippine National Police na makipag-usap sa pamunuan ng religious group para kausapin sila na akusa na lamang mag-disperse dahil nga nakakasigip na sa daloy ng trapiko at naapektuhan na yung ilang motorista. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang malinaw kung kusang mag-disperse ang religious group na yan at kung kailan sila magtatagal sa kanilang isinasagawang kilos protesta. Dayan.
25: Maraming salamat, Ryan Lasigas. Kaugnay ng isinagawang kilos protesta ng isang grupo sa EDSA, agad na nagpatupad ng mga hakbang ang Metropolitan Manila Development Authority at mga kinaukulang ahensya para maibsan ang pabigat ng trapiko. Yan ang ulat ni JM Thompson.
10: Pasado alas 3 kaninang madaling araw, nag-umpisang magtipon-tipo ng mga rallyista sa May People Power Monument sa EDSA. Hindi ito inaasahan ng MMDA at ayon sa ilang sumama sa kilos protesta, galing pa sila sa iba't ibang lugar sa bansa. Kusang loob nila ang kanilang pakikiisa para labanan ang korupsyon.
11: Kami po ay nakipag-coordinate sa QCPD dahil sa aming pong end sa MMDA, wala pong pasabi, walang coordination. So, agad naman pong pinuntahan ng QCPD yung mga reliista at ito po is po na wala pong permit dahil sila po mismo hindi nila alam na merong ganoong pagtitipon po dyan sa People Power Monuments.
10: Napuno rin ang mga sasakyan mula sa kanilang grupo ang kahabaan ng EDSA White Plains dahil dito nabigla ang mga motorista sa matinding traffic. Agad namang umaksyon ng MMDA at Quezon City Police District kung saan kinlir ang kalsada bilang proteksyon sa ating mga kababayang gumagamit ng kalsada.
11: Nag-coordinate na po kami kay Chief PNP at amin pong napagkasundoan na ito to po, lahat po ng mga nakahambalang na illegally park, yung iba po na may driver na paalisin ay titikitan. Bagamat ginagalang po namin yung karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, kailangan po rin nating irespeto yung karapatan ng ordinaryong mamamayan na gusto lang pumasok sa trabaho, pumasok sa eskwela at makarating sa kanilang pupuntahan ng hindi naman po napuprowisyo.
10: Binigyang diin naman ni Chairman Artes na apektado ang mga arawan ng sweldo at maaring mabawasan dahil sa pagka-late o absent dulot ng traffic. Samantala, sinimula na rin ng MMDA ang adjustment sa mga barriers sa EDSA bus carousel para makadaan ng mga pribadong sasakyan na tulong din para makabawas sa bigat ng trapiko.
11: So instead po na baka magkasakitan pa, although ang instructions naman po ay maximum tolerance sa ating mga kapulisan, na-move na lang yung barrier para hanggang doon na lang po yung limit ng mga rallyista para po yung mga sasakyan ay dire-diretso makadaan pa rin.
10: Panawagan naman ng MMDA ang kooperasyon ng mga nagrarally na maging maayos at payapa ang isinasagawang kilos protesta.
11: Kami po naman ay nananawagan lang sa ating mga kababayan na kasali dito sa pagtitipon na ito na sana po igalang din natin yung karapatan ng iba. Lalo-lalo na po yung gusto lang magtrabaho at maghanap buhay.
10: Hinihikayat din ng MMDA na dumaan na lamang sa alternatibong ruta ang mga motorista para maiwasan ang trapiko. Patuloy namang nakaantabay ang MMDA para mag-abiso sa publiko sa mga kalsadang pwedeng madaanan ng mga motorista. JM Thompson, para sa Bayan.
25: Nanindigan ang Malacanang na walang namamayaning selective justice sa Administrasyong Marcos Jr. kasabay ng patuloy na pagsusubo sa mga sangkot sa flood control scam. Yan ang ulit ni Clazel Pardilla.
0: Hindi humihinto ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghabol sa mga nasa likod ng maanumayang flood control projects. Giit yan ang Malacañang sa harap ng Batikos na wala umanong napanagot sa mga guni-guni at binalahurang proyekto kontra baha. Mag-iisang taon, simula nang birahin ng presidente ang katiwalian sa kanyang ika-apat na State of the Nation address na karaang taon.
30: Hindi naman din po nagpapahinga ang Ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot. Meron na po naman nasampahan na kaso. Meron na pong dalawa na sasabihin natin.

0: ni Pangulong Marcos at inendorso pa ng presidente na karang 2025 elections. Patunay anya na walang basehan ang bintang na selective justice na pinairal umano ng administrasyon.
1: Wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, nauna pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ay ipapakita na totoo ang sinabi ng Pangulo. Kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensya, may ebidensya ang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag or depensahan.
0: Pinalagan din ng Malacañang ang Facebook post si Vice President Sara Duterte. Pinuntirya ng pangalawang pangulo ang poor governance umano o mahinang pamamahala ni Pangulong Marcos at pagkabigo na tugunan ang tunay na problemang kinaharap ng bansa. Binanatan din ng bise ang pagsasampa ng kaso ng gobyerno sa mga tumatayo umano sa aligasyon ng korupsyon at pang-aabuso ng Malacañang.
1: Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpa-imbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpa-imbestiga.
0: Kaya kung mabuting pamamahala lamang ang pag-uusapan, tingin ng Malacañang na ipatupad yan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos.
1: So sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan.
0: Kalizal Pardilia, para sa bayan.
2: Samantala, matutugunan na ang problema sa basura at paigtingin pang proteksyon sa marine ecosystem sa Manila Bay. Ito sa tulong ng isang bagong marine cleanup vessel na bunga ng pinalakas na ugnayan ng Pilipinas at Korea. Kung ano yan, silipin sa ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Hindi na bago ang ganitong itsura ng Manila Bay tuwing may bagyo o bumubuhos ang ulan. Ang mga basura, nagkukumpulan sa dalampasigan. Kaya para mas matugunan ang basura na matagal ng problema sa Manila Bay,
4: 1, 2, 3!
3: Formal na isinagawa ang inaugurasyon ng bagong marine cleanup vessel na makapagpapalakas sa pangongolekta ng basura mula sa Manila Bay, ang MV Nilad. Ang naturang marine cleanup vessel ay donasyon ng Korean government sa ilalim ng $8.2 million Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay Project na isang 5 taong partnership ng Pilipinas at Korea. Mayroon itong trash skimmer para sa pagkolekta ng mga basurang nakalutang sa karagatan, deck crane para sa paghakot ng mga nakalap na basura, at oil boom para sa mabilis na pagtugon sa mga oil spill. Kasama rin sa proyekto ang isang crane-equipped truck na gagamitin sa paglipat at paghakot ng mga basurang makokolekta sa mga coastal at marine cleanup operations. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binasa ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, ipinunto niya ang kahalagahan ng malinis na tubig sa buhay at pamumuhay ng mga Pilipino. Kaya marapat lamang anya natutukan ang paglilinis sa Manila Bay, lalo't maraming lugar ang konektado rito.
5: The MV Nilad is a working vessel built for real and urgent tasks. It can collect, sort, and store up to 10 tons of marine litter in a single operation. It can operate for as much as 300 to 400 hours annually. It is equipped not only for waste retrieval, but also for oil spill response and environmental monitoring.
3: Ayon sa DENR, kaya ng MV Nilad na makakolekta ng nasa 10 tons ng basura, habang 7.5 tons ang kaya ng crane-equipped truck sa bawat operasyon ng mga ito. Kaya malaking bagay ito sa paglilinis sa Manila Bay, alinsunod na rin sa mandamus ruling ng Supreme Court na nag-aatas na maipanumbalik ang kalidad ng tubig sa Manila Bay.
6: Well, meron po siyang bow intake na tinatawag. So, sinasandok po yung mga marine litter along the way, tapos sinakas.

0: Epo do a conveyor belt system. And then yung crew ng Coast Guard, they will sort the different types of solid waste, yung mga recyclable, se-separate po nila. And then meron po tayong mga sako for the residual waste. Babalutin po sila, tapos yung truck naman na nakikita ninyo, dun po isasakay. Both the vessel and the truck are equipped with cranes. So kahit mabigat po yung mga debris or yung mga solid waste na kukunin, kaya po isakay doon.
1: Ang MMDA naman ang naatasan na tukuyin kung saang disposal facility dadalhin ang mga makokolektang basura. Malaking karagdagan din ito sa mga kagamitang kasalukuyang ginagamit na sa paglilinis ng Manila Bay.
0: We have other skimmers already. I don't have the exact number, but we have other skimmers. But this is state of the art to eh. Medyo ang capability nito medyo mataas, 10 tons nga every operation. And not only that, meron siyang ibang mga features na makakadagdag pa in terms of environmental protection.
1: Gayunman, binigyang diin ng DENR na mahalaga pa rin ang papel ng taong bayan para mabawasan ang basura sa Manila Bay sa pamamagitan ng tamang pag-uugali at maayos na waste management. Ikinakasa na sa ngayon ang pagsisimula ng operasyon ng MV Nilad. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Kaugnay ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo, pinalalakas ng Office of Civil Defense kasama mga miyembro ng National Disaster Risk Reduction Management Council ang mga programa at kampanya para maihanda ang mga komunidad sa iba't ibang uri ng kalamidad, partikular sa nangyaring lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga kabanggang science-based hazard mapping, paggamit ng Hazard Hunter PH, earthquake type drills, simulation exercises, at paghanda ng mga kailangang kagamitan bago pa man ang sakuna. Hinikayat din ng OCD ang mga pamilyang Pilipino na maghanda ng sariling go bag, alamin ang mga posibleng peligro sa kanilang lugar at makilahok sa mga pagsasanay para maging handa, hindi lamang ang pamahalaan kundi ang bawat tahana.
3: Marami na po na tayong ginagawa, no? Kaya dapat po, no, dahil exposed na tayo halos taong-taon, buwan-buwan, no, ay tayo ay may mga nararanasang mga bantang panganib. Kaya mahalaga po na araw-araw din natin itong ginagawa, no, para po ito sa ating kapakanan at kaligtasan at ng mga mahal natin sa buhay. Kaya tayo po ay sama-sama at patuloy na naghahanda at kumikilos tungo po sa panatag na bagong Pilipinas.
2: Patuloy ang maulap hanggang sa maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon hanggang bukas. Gawayan ng low pressure area o LPA malapit sa Luzon. Magdadala ng above normal na buhos ng ulan ang LPA partikular sa Mindoro Island, Palawan, Aklan, Romblon, Batangas, Marinduque at sa Quezon. Posibleng umabot sa 100 mm ang buhos ng ulan simula ngayon hanggang bukas ng tanghali ayon sa heavy rainfall outlook na inilabas ng PAGASA. Kaya maging alert po sa posibleng pagbaha at lalo na sa mabababang lugar at posibleng pagguho ng lupa. Ang low pressure area ay huling namataan sa coastal waters ng Gasan, Marinduque. Ayon po sa PAGASA, bukas o sa Miyerkules kapag nasa West Philippine Sea na ang LPA, magiging ganap na bagyo yan at tatawagan itong Bagyong Henry. Magtataas na rin ang wind signal warnings bukas. Nakikitang lalabas din kaagad ng Philippine Area of Responsibility ang potential bagyo na yan bukas o sa araw ng Biyernes. Sa ngayon, patuloy din nagpapaulan sa bansa ang hanging habagat. Patuloy na makararanas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan dulot ng LPA ang Metro Manila, Gitnang Luzon, Calabarzon, Mimaropa Provinces at sa Bicol Region. Makararanas din ng localized thunderstorms o yung mga biglang buhos ng ulan na nagtatagal ng isa o dalawang oras sa nalalabing bahagi ng Luzon. Abot din sa Visayas ang pag-ulan na dala ng LPA. Magpapatuloy ang cloudy to rainy weather sa Kabisayaan. Samantala, ang habagat naman ang magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lano del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental. Uli po, maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunin. At susunod, panukalang batas na mangangalaga sa kapakanan ng kabataang Pilipino isinusulong ngayon sa Kamara. At Billy Crawford, itinanghal na grand champion sa isang talent competition sa France. Yan at ipabang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
4: muling kinilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyong People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
2: Television is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
4: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan.
5: Is it a yes or a no?
6: Are you anti or pro?
5: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
5: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
5: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Hindi sagot ang pag-rally. Yan ang naging pahayag ng Malacanang sa gitna ng EDSA White Plains Rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi sa kilos protesta maabsuelto si Senador Rodante Marcoleta na kasalukuyang nahaharap sa kasong plunder. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Ikinatataka ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikinasang surprise rally sa EDSA ng isang religious group na kinabibilangan ni Senador Rodante Marcoleta ayon sa Malacanang. Ang rally nag-ugat dahil sa napipinto umanong pagsasampa ng ombudsman ng kasong plunder laban kay Marcoleta dahil sa tinanggap nitong 75 million pesos na donasyon noong siya ay tumatakbo pa lamang bilang senador. Punto ng palasyo, hindi sagot dito ang pagsasagawa ng kilos protesta.
2: Pagrarally po ay hindi po sagot sa para mawala at maabswelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-abswelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally.
1: Gayunman, binigyang diin ng Malacanang na iginagalang ni Pangulong Marcos Jr. ang freedom of expression at assembly ng mga rallyista at iginiit na kaisa nila ang Pangulo sa pagtataguyod ng transparency at accountability. Pero ibang usapan na kung may pang-aabuso at karahasan.
2: Maaari nating masabi kung may pang-aabuso kung nakaka-apekto na sila ng ibang tao. Karapatan din naman lahat natin na galangin din ang karapatan ng bawat isa.
1: Hindi rin nakitaan ng palasyo ng anumang banta sa Pangulo ang naturang kilos protesta. Pero ipinunto ni Castro na maraming ordinaryong individual ang apektado bunsod ng surprise rally na wala namang kaukulang permit. Gayunman, maximum tolerance ang iniatas ng Pangulo sa mga otoridad sa pagtugon. Paiimbestigahan naman anya ang mga mapatutunayang umabuso sa naturang rally.
2: Kung may lumalabag sa batas ay dapat din ipatupad ang batas. Sino ba yung maaring ng gulo? Sino yung nag-cause ng trapiko at hindi makadaan yung ibang mga sasakyan? So, alam na lang po natin.
1: Tanong pa ng palasyo sa mga nagsasagawa ng rally.
2: Ang Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC. Ipatupad ng batas, transparency, accountability, managot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC, hindi po ba dapat na i-push din natin yon? Dahil lahat naman tayo dito ay dapat na naniniwala sa papapanagot ng mga di umanong gumawa ng krimen or paglabag sa batas.
1: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
0: Binigyang linaw ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na hindi limitado sa public funds ang kasong plunder kasabay ng isa ng pangreklamo laban kay Senador Rodante Marcoleta. Binigyang din ni Clavano na lahat ng mapatutunayang sangkot ay mananagot sa batas. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
3: Pareho lang ang ipinaglalaban, ang pagkakaroon ng transparency at accountability. Ito ang binigyang din ng Office of the Ombudsman kasunod ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Ito'y kaugnay na nakatakdang pagsasampa ng kaso ng ahensya ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa umano'y natanggap nitong milyon-milyong pisong donasyon.
4: Lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. So, ang... We understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things.
3: Paliwanag ni Clavano sa ilalim ng batas kaugnay ng kasong plunder, hindi to limitado sa public funds.
4: Doon sa RA 7080, sa plunder law, there are acts there that could comprise of the series or combination of acts that could comprise of plunder. And number two there is receiving directly or indirectly any gift. Commission, percentage, kickback. Ang definition po ng plunder also includes private funds.
3: Ani Clavano, umabot sa 75 million pesos ang kabuwang natanggap ni Marcoleta na naibigay ng tatlong tranches. Dagdag pa rito, ito'y inamin umano na rin mismo ni Marcoleta sa isang panayam sa telebisyon. Ayon kay Clavano, bawal tumanggap ng ganito kalaking halagang pera bilang general rule, maliban na lang kung ito ay donasyon para sa kampanya. Anya, hindi idineklara ni Marcoleta ang umano na tanggap na donasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN at maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Tugon naman ni Clavano sa payag ni Marcoleta na may kinalaman ito sa pagiging dating chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at ang isasagawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Marami anya silang inihahain na kaso at politika ang kadalasang nirarason ng mga ito. Mahirap anya makita kung saan nanggagaling si Marcoleta dahil ang ebidensya ay nanggaling mismo sa kanya. Nasa final stage na anya ang resolusyon kaugnay ng pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta. Sa pagpuna naman ni Marcoleta sa aksyon pagdating sa investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez, paliwanag ni Clavano, wala silang partikular na tinatarget. Anya, lumalakas pa ang kaso nila laban kay Romualdez.
4: The reason why we accepted si former Secretary Manny Bonoan into as a state witness is precisely because yung kanyang intention na cooperate with us is for that case specifically. So yung budgetary process po, no, yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Bonoan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time.
3: Pagdating naman sa tanong kung magkakaroon ba ng restitution o pagbabalik ng pera si Bonoan, ayon kay Clavano, lagi itong kinukonsidera at kung sakaling magkano ang ibabalik, ito'y nakadepende sa desisyon ng korte. Rod Lagusad, para sa Bayan.
0: Nakalatag na sa plenaryo ng Senado ang magiging itsura ng inaasang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Samantala, binigyan naman ng 3 araw ang defense at prosecution panel na magkomento sa nilabas ng korte na pre-trial order. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Ininspeksyon ni Senate President Sherwin Gatchalian ang plenary hall ng Senado bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inayos na ang mga upuan ng mga center judges, gayon din na mga upuan ng prosecution at defense panel. Inilagay na rin ang witness stand. May 150 upuan naman sa gallery ang inilaan para sa publiko.
6: Meron tayong yung visitor management system, so doon sila magre-register.
7: Pero not all can be accommodated.
6: Not all can be accommodated. First come, first serve tayo.
5: Nananatili rin ang mahigpit na seguridad sa Senado.
6: We downgraded by allowing the visitors to come in. So pwede na yung visitors to come in.
7: Pero heightened security.
6: Heightened pa rin yung, heightened pa rin on the part of the OSAA and also the mga counterparts natin.
5: Samantala, binigyan ng impeachment court ang prosecution panel at defense panel ng 3 araw para maghain ng kanilang mga komento sa pre-trial order. Ayon sa order of presentation of evidence, mauunang talakayin ang Article 4 na tumutukoy sa assassination plot, grave threats, at inciting to sedition against the government. Nakatakdang tumagal ito ng 11 trial dates. Susundan ito ng Article 1 o misuse and misappropriation of confidential funds na may nakalaang 31 trial dates at Article 3 o bribery and corruption na may 8 trial dates. Huling didinggin ng Article 2 o unexplained wealth na may nakalaang 12 trial dates. Nakasaad din sa pre-trial order na Filipino at English ang gagamiting mga wika sa paglilitis. Nakalista ang 57 witnesses para sa prosecution panel at 45 naman para sa defense panel. Nakatakdang magsimula ang paglilitis sa July 6, alas 2 ng hapon. Gaganapin ito tuwing Lunes, Martes at Miyerkules hanggang July 27. Pagkatapos ito, ipagpapatuloy ang mga pagdinig tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes alas 3 ng hapon hanggang matapos ang impeachment trial. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
0: Dumaluman o hindi sa paglilitis ang dating court sheriff na sinuntok ni Vice President Sara Duterte nung alkalde pa lang siya ng Davao City. Sabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Shua, hindi na ito makakaapekto sa kaso. Sapat na ani ang video ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez bilang mahalagang ebidensya. Dagdag pa ni Chua, ang posibleng testimonya ng dating sheriff ay magpapatibay na lang sa mga ebidensyang nakalat ng prosecution panel. Noong 19th Congress pa lang ay iniharap na sa House Committee on Justice ang marami sa kanilang mga ebidensya kaya kumpiyansa silang handa na sila sa pag-umpisa ng impeachment trial sa July 6.
8: Well, whether naman nandoon doon, no, si sheriff or wala, ako naniniwala ako the video itself is enough, no, to prove. And yung mga pronouncement niya before. Kaya tingin ko naman, ito naman pampatibay lamang.
0: Makalipas ang isang dekada, katotohanan at hustisya ang patuloy na panawagan ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa nakaraang administrasyon, kung saan may pahayag din ang panig ng mga biktima kaugnay ng freeze order sa nakuhang pera kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto ito. Yan ang ulat ni RR Tubise.
9: Isang araw bago ang 10th anibersaryo ng pagpapatupad ng war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, patuloy ang panawagan ng pamilya ng mga biktima, katotohanan at hustisya. Ayon sa kanilang abogado sa ICC na si Attorney Gilbert Andres, ito ang patuloy na hinihiling ng mga biktima habang umuusad ang kaso ni Duterte sa International Criminal Court.
10: Panawagan po ng mga biktima, lalong-lalo na po, paparating na po yung 10th year commemoration po, ano, ng pagsimula ng war on drugs, na talaga pong magkaroon po ng katotohanan at ng hustisya sa nangyaring war on drugs po. At pinapanalangin din po nila na respetuhin po ng ating mga kababayan.
9: Tukol naman sa hiling ng prosecution sa ICC na mabigyan sila ng access sa ilang bagay na nakuha mula kay Duterte nang siya ay arestuhin, na kinontra ng defense team ng dating Pangulo, may paliwanag si Andres.
10: May duty ang prosecution sa ilalim po ng Article 54 na gumawa po ng investigasyon. So kung sa tingin niya po ang isang bagay na nakuha po sa isang detainee ay mahalaga, kailangan niya pong i-justify po yan at i-apply po yan, ano, sa korte, sa chamber. At sa tingin ko po, yun po yung ginawa ng prosecution. Kaya kung i-base po lang po sa final po ng prosecution, ang paniniwala po nila ay makakatulong yun sa investigasyon.
9: Sa usapin naman na i-freeze ang anumang perang kasama sa mga bagay na nakuha mula sa dating Pangulo, nilinaw din ni Andres na hindi ito automatic freeze order sa bank accounts ni Duterte.
10: Sa filing po ng defense noong June 26, 2026, ano, na public redacted version sa paragraph 3 po, the trial chamber granted the prosecution's request to freeze any money that had been seized and further ordered the registry to provide an inventory of the items obtained from Mr. Duterte upon his arrest. Hindi po ito freeze order sa anumang pong bank accounts po ni Mr. Duterte. Mali po yan. Oh. Kaya balik po tayo dun sa mga filings para accurate po.
9: Sa huli, nasa trial chamber pa rin ang desisyon kung papayagan ang hiling ng prosecution at kung anong safeguards ang ilalagay para mapangalagaan din ang karapatan ng dating Pangulo. Samantala, kaugnay ng kumakalat na impormasyon tungkol umano sa ICC arrest warrant laban kay Senador Bongo, sinabi ni Andres na karaniwang nakasara o nakaselyo ang proseso ng pag-apply para sa isang ICC arrest warrant.
10: Dahil gustugin pong pangalagaan ng ICC yung proseso na hindi po matunugan nung subject ng arrest warrant, na meron nga siyang arrest warrant. Ang gusto po ng ICC, epektibo po ang pagpapatupad ng isang arrest warrant ng ICC. Kaya sikreto po ito, wala pong nakakaalam yan unless po naipadala na po sa kinaukulang sangay ng gobyerno.
9: RR Tubise para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, inihain sa Kamara ang panukalang batas na layong pangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan sa pamamagitan ng pag-regulate sa access sa social media. Kung ano yan at ang pananaw ni Juan, silipin sa ulat ni Sheila Natividad.
11: Sa talamak na pangyayaring karahasan sa iba't ibang lugar na makikita sa social media, maging sa eskwelahan, palagi nang binabantayan ni Donna ang anak niyang kinder student. Bukod kasi sa takot siyang magkasakit ito, nakakatakot na rin Anya na hindi maging sapat ang paggabay niya sa kanyang anak sa panahon ngayon.
12: Sa panahon natin ngayon, marami ng mga pababa ng pababa yung mga gumagawa ng krimen.
11: Ang anak niya kasi, hindi rin maalis ang mata sa paglalaro ng gadget. Kaya kung may isusulong lang Anyang batas na magpapababa sa edad ng paggamit ng social media, ay susuportahan niya ito.
12: Bilang magulang, siyempre pabor ako. Kagaya na meron akong anak, ano pa, na iba yung epekto sa bata eh, ng social media. Sobrang nakakatakot.
11: Pareho ang sentimiento nila ni Evelyn na may hinahatid sundo sa school na apong grade 3 student. Pero kung 13 years old pataas naman daw ang edad na gagamit ng gadget, sabi niya,
13: pabor ako doon na ano, 13 na mag-aaro ng kumawak ng mga gadget para sa kapakanan nila kasi ang dami-dami na nilang nagagaya sa mga social media na hindi karapat-dapat sa mga bata. Kailangan din po nila yung mga ano, 13 to above na ano, gumamit ng gadget po sa school gaya ng ano po, yung online class. Kailangan din po talaga po nila.
11: Isinusulong ngayon ni House Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang batas na mangangalaga sa kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Sa House Bill No. 9965 o ang proposed Children's Social Media Safety Act, nais makabuo ng kauna-unahang comprehensive framework na magpapatupad ng regulasyon sa pag-access ng mga bata sa paggamit ng social media platforms ng mga edad 12 pababa. Kapag naman 13 to 18 years old, nakasaad sa panukala na kailangan ng pahintulot mula sa magulang o guardian at magkaroon ng supervision sa paggamit ng social media. Ang mga social media platforms kailangan ding magpatupad ng age verification measures para matiyak na may safeguard sa disenyo ng platform features. Ang panukala rin kasing ito ay magre-regulate ng algorithms o yung pagkakasunod-sunod ng content sa social media platform na ginagamit mo at maging ang pag-aalis ng mismong platform ng mapanganib o ipinagbabawal na content. Sakop nito ang mga AI-generated contents na ang intensyon ay manloko. Ayon kay House Speaker D, kung mayroong batas na mangangalaga sa kapakanan ng mga bata sa paaralan, lansangan at komunidad, dapat ay mayroon ding malinaw na proteksyon para sa kanila na gumagamit ng social media. Hindi rin siya sang-ayon na ipagkait sa kabataan ng teknolohiya dahil malaki anyang naiaambag nito sa komunikasyon at edukasyon. Nararapat din anya na siguraduhin na naaayon ang paggamit ng social media sa edad ng isang bata, kung saan dapat ay mayroon silang gabay mula sa kanilang magulang o guardian. Dagdag pa niya, habang lumalawak ang digital world, kinakailangan din ang pagpapatibay ng proteksyon para sa kanilang mga anak. Para maisulong ang batas, inuutusan nito ang pakikipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology at Department of Education. Ito ay para maisama ang digital literacy at ethical social media use sa K-12 curriculum. Sa ilalim din ng panukala ng mga mambabatas, otorisado ang DICT na mag-monitor at mag-issue ng cease and desist orders at makipag-ugnayan sa National Telecommunications Commission at National Privacy Commission. Ang mga social media platform na paulit-ulit na lalabag sa sandaling ito ay maging ganap na batas ay maaaring maharap sa pagmumulta ng 5 million hanggang 50 million pesos. Maaari ring maharap ang mga ito sa temporary restriction of access at pagbabawal na makapag-operate sa bansa, alinsunod pa rin sa due process. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Nakiisa sa isang pagsasanay ang mahigit 100 guro at estudyante mula sa Northern Luzon na nakatuon sa mental health concern at komunikasyon ng mga kabataan. At sa kabila ng iba't ibang kinakaharap ng mga kabataan ngayon, inaulat ni Christine Bornolia ng PTV Cordillera.
14: Nagkaisang mga mag-aaral at mga guro mula Region 1, Region 2 at sa Cordillera Region sa ginanap na pagsasanay kaugnay sa mental health concern na karaniwang kinakaharap ng mga mag-aaral sa panahon ngayon. Ang aktibidad ay pinamagatang Peer Cada 5, Building Healthy Connections, Nurturing Inclusive and Supportive Environment. Pinangunahan ito ng Commission on Higher Education Cordillera kasama ang isang pribadong foundation na layong mapalakas ang building productive and law-abiding citizen sa mga kabataan.
15: Ang Peer Cada 5 po na program is an initiative ng CHED na nagpapalakas ng participation ng ating students tungo sa kalusugan at isang active citizenship.
16: And that is the purpose of what we are doing here now, to train young people to become peer facilitators as they become barkadas to the other students. They also become our agents in reaching out to them, in helping them.
14: Nakatutok ang aktibidad sa mental issues concern, effective communication skills at listening skills. Naituro sa mga learners ang dapat gawin kung mayroon silang mabigat na problema at kung sino-sinong mga individual ang dapat nilang lapitan. Mahigit 100 individual mula sa 50 higher education institution ang nakibahagi.
16: We are developing student leaders who can become sources of support, encouragement, guidance, and hope. We are creating bridges where gaps may exist. We are fostering belonging where isolation may prevail. And we are nurturing leaders who understand that leadership is measured not by authority, but by service.
14: Christine Bornolla Sabaway para sa Bayan.
0: Namahagi ng iba't ibang relief assistance ang Ministry of Social Services and Development sa 500 pamilya sa Balut Island, Davao Occidental na isa sa lubhang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
17: 500 pamilya sa Balut Island, Davao Occidental na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ang tumanggap ng relief assistance mula sa Ministry of Social Services and Development ng BARM. Isinagawa ang pamamahagi ng ayuda bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang nasalanta ng malakas na pagyanig.
18: Nagpunta po tayo sa munisipyo po ng Sarangani, but specifically yung Balut Island ng munisipyong yon. Ito po ay bahagi ng probinsya ng Davao Occidental. At the same time, ongoing po yung relief distribution natin sa General Santos City. Mm-hmm. So yun po yung dalawang lugar outside of the BARM na narespondihan po natin o nire-respondihan po natin.
17: Bawat pamilya ay tumanggap ng tig 25 kilong bigas.
19: First in NCR. O teka, magtatanong o kaya magsasabi sila. Marami namang Muslim Consultative Council eh. No? Sa iba't ibang parte ng Metro Manila, lalo pat sa ibang parte ng ating bansa. Pero let us know kung gaano ito kakaiba. O kaya gaano kakaiba itong Muslim councils na ito. Oy, maraming salamat sa mga nanonood. Ayan, si former Commissioner Yusuf Mando nanonood sa aking live dito sa aking Facebook account. Ay, samahan niyo ako ha, pa, mamaya tuloy-tuloy tayo dito sa ating program Salam Radio on a rainy Tuesday. It's 30 in June 2026 at bukas ay bagong buwan. Oh, diba? Bagong buwan tayo bukas. Kaya naman ay it's a new month, it's a new ano. Oy, ma ayan, nanonood na din si Suhaib Mastura. Thank you very much for watching. Ayan, mga kasama natin. Saan kayo naroroon? Sabihin niyo lang kung saan kayo naroroon kung you're in Quezon City, 'di ba? Para ma-shoutout o kaya ay ma-greet namin kayo. Para at least tuloy-tuloy tayo. May it be on Salam Radio page, may it be on Radyo Pilipinas page, which is 1.8 million, ma 1.8 million na po tayo sa Salam Radio Radyo Pilipinas Facebook page, at syempre naka-live din tayo sa aking Facebook account. Ayan. Anyways, 7:07 in the evening, gaya nga po na nabanggit natin, marami tayong pag-uusapan, talakayan, balita. Syempre, hindi pa rin mawawala yung pag-uusapan natin patungkol sa Bangsamoro parliamentary elections. Kasi nakikita natin, marami na sa ating mga kababayan ang talagang

0: alam mo yon, yung parang eager, very eager, na very eager na na matuloy na itong Bangsamoro parliamentary election. At sa katuparan ng ika nga, isa sa mga napag-usapan sa Bangsamoro parliamentary or Bangsamoro organic law is yung pagboto, yung pagpili ng ating mga kababayan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ng kanilang liderato this coming September 14 na Bangsamoro parliamentary election. Again, sa ating mga kaibigan dyan, kung saan man kayo naroroon, tutuklan po kayo dito sa ating programa Salam Radio, sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Namiss natin si Commissioner Yusuf Mando. Oh, di ba? Next time, Commissioner, ha? Samahan mo ko, samahan nyo kami para bigyan natin ng buhay ang mga talakayan na nais mong pag-usapan dito sa ating programa. Samantala, eto na po ang ating mga headlines sa gabing ito.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:09 in the evening. Mahigit 1.1 milyong minimum wage workers sa NCR makakatanggap ng 85 pesos dagdag sahod. Trade Union Congress of the Philippines hindi nasiyahan sa grabe, no? Makakatanggap ng 85 tapos ito naman hindi nasiyahan. Trade Union Congress of the Philippines hindi nasiyahan sa 85 minimum wage hike sa mga NCR workers. Job fair sa Makati City isasagawa bukas. DSWD umalalay sa mahigit 500 biktima ng human trafficking sa unang quarter ng 2026. 145 full council meeting ng Regional Development Council Region 10 Sumentro sa mga pangkaunlarang prioridad at tinatahak na direksyon tunga sa sustainable at inklusibong paglago ng rehiyon. NCIP sinimula ng konsultasyon para sa mga Indigenous Peoples Master Plan. Zamboanga Sibugay, PNP. Namali. Hindi, nadudulas kasi ako dito. Kasi pag hindi ko tinitingnan, yun yung napapress ko. Zamboanga Sibugay, PNP, pinaigting ang kampanya laban sa smuggling, pakikipagtulungan ng komunidad, pinalakas. O, titingnan ko na. 144 na persons deprived of liberty nakapagtapos sa Alternative Learning System Program ng Zamboanga City Jail. Kabuhayan at aktibong pagtugon ng mga nakakatanda sa nation building pinalakas ng NCSC sa Ilocos Region.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At yan po ang mga balitang pakabangan natin mamaya sa kanya, sa ating mga detalye mamaya yan sa ating pagbabalik dito sa ating programa Salam Radio. Maraming salamat sa mga nanonood ngayon. Ayan, si Sandy Hajinur Bachko sa high school nanonood. Thank you very much, Adik Pamparanyaki. At saka si Muhammad Khalid Ismail. Ayan, yung bayaw ko. Thank you very much for watching. At taga National Commission on Muslim Filipino. O nga pala, congratulations sa National Commission on Muslim Filipino for having yung pagtatapos nila ng Hajj na mapayapa, sound, and very manageable na Hajj. Now, out of the 5,000 plus na Hajj natin this 2026. Congratulations! Mayaw, yan, naririnig at nanonood sa ating yan. Anyways, ha, sana makuha natin din si National Commission on Muslim Filipino Muslim Filipino sa NCMF, no, ating secretary, para at least, di ba, makapag-share siya ng anong mga kaganapan dyan. Ayan, si Isabel, nanonood din. Isabel, nanonood. Dito ka nalang manood sa akin. Di ba? Nanonood ka ba dyan? Anyway, ayan po, ah. At saka isa pa, syempre, mamaya po sa ating pag-uusapan, di ba kanina, kasi we've talked about many things regarding on the city ordinance. Marami naman pong Muslim Consultative Council sa ating bansa, no? Merong mangilan nilan na through executive order at may mangilan nilan naman na talagang ipinasa ng konseho. No, yung sanggunian, either it is sanggunian panlunsod, either it is sanggunian panlalawigan. Ayan, yan po kasi yung kumbaga official, no, official na ano, na kumbaga naipasa ng Muslim Consultative Council. So ano ang pag-uusapan natin mamaya with regards yan sa Muslim Consultative Council na Paranaque na dumaan under city ordinance. So I think yes, tama. That is the first in National Commission or National Capital Region rather, no? That is the first in the National Capital Region. Kaya yan po ang pag-uusapan natin kasama ang ating mga ayan, mga official o isa sa mga kagalang-galang ng Paranaque. Oo, doon kami tumira dati sa Paranaque for how many years din, no? Doon din ako nagtapos sa Olivares ng hindi ako nakapagtapos sa Olivares ng elementary. Kuya ko nakapagtapos ng elementary sa Olivares. Anyways, yan po ang pag-uusapan natin. Kaya tutok lamang. Thank you very much kay yan, Suhaib Mastura. Thank you very much. Batch Haj Sandy Hajinor, si Muhammad Khalid Ismail, ayan si Isabel Silang. Ayan. At, 'di ba? Na-shout out kita. 'Di ba? Anyway, 7:14 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Mag 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Alam mo ba kung ano ang Mamba Batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest Mamba Batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo.
4: Anytime, anywhere.
7: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:17 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo.

0: Report.
1: DJ, tinataya nga abot sa higit 1 milyong minimum wage workers sa National Capital Region ang maikinabang sa aprobadong 85 pesos sa dagdag sa arawang sahod ayon sa Malacanang. Sinabi nitong alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapataas ang kita ng mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang bagong wage order para sa NCR. Ipatutupad ang dagdag sahod sa dalawang yugto, 60 pesos simula Hulyo 19 ngayong taon at karagdagang 25 pesos pagsapit ng Enero 2027. Sa kabuuan, inaasahang higit 1.1 na milyong minimum wage earners sa NCR ang direktang makikinabang sa wage increase at maaaring umakyat hanggang sa 780 pesos ang kita kada araw na bahagi ng hakbang ng pamahalaan upang palakasin ang kita ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yeah, maraming salamat, EJ Lazaro. Samantala, Trade Union Congress of the Philippines hindi nasiyahan sa 85 pesos na minimum wage hike sa mga NCR workers. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Lani.
3: Hindi kinatuwa ng Trade Union Congress of the Philippines ang anunsyo ng Department of Labor and Employment ukol sa umano'y makasaysayang 85 pesos na minimum wage increase para sa mga manggagawa sa National Capital Region o NCR. Ayon sa TUCP, kulang na kulang at tila barya lamang ang halagang ito para itapat sa bumabagsak na purchasing power o kakayanan ng mga Pilipinong makabili ng mga pangunahing bilihin. Lalo pang ikinadismaya ng grupo dahil ibibigay ang dagdag sahod ng utay-utay o sa pamamagitan ng staggered tranches. Giit ng TUCP, ang tunay na historic o makasaysayang aumento ay ang pinaglalaban nila nga 200 pesos na legislated nationwide increase na kasalukuyang nakabinbin sa Kongreso at Senado. Ngayong araw, nagsagawa ng pagdinig ang House Committee on Labor and Employment sa legislated 200 pesos nationwide wage increase. Nagpasya ang komite na ipagpatuloy ang deliberasyon matapos ang State of the Nation address upang maisapinal ang substitute bill for committee approval at eventually plenary consideration. Giit pa ng TUCP, panahon nang ibalik sa Kongreso ang kapangyarihan na magtakda ng makatarungang sahod para sa lahat ng mga manggagawa sa anumang panig ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, job fair sa Makati City isasagawa bukas. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Luisa.
4: Sasalubungin ang magandang oportunidad ang unang araw ng Hulyo ng mga taga Makati City dahil bukas magkakaroon ng job fair sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Makati, isasagawa ang job fair bukas sa 5th floor ng Peso Office sa City Hall ng Makati mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Bago naman magpunta, kinakailangan munang mag-register sa link na makikita sa kanilang official Facebook page. I-upload ang resume at makakakuha ng kumpirmasyon para sa aplikasyon. Pagdating naman sa venue, kailangan magdala ng kopya ng resume, ballpen at valid ID. Bukod naman bukas, may mga susunod pang job fair sa lungsod. Ito ay sa July 8 sa kaparehas na oras at lugar at sa July 15 na isasagawa naman sa Makati Coliseum alas 9 rin ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Eh, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, DSWD umalalay sa mahigit 500 biktima ng human trafficking sa unang quarter ng 2026. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sir Ray.
5: Tinulungan ng Department of Social Welfare and Development ang 507 biktima ng human trafficking sa unang quarter ng 2026 sa ilalim ng Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, kabilang sa mga ipinagkaloob na serbisyo ang pagsagip, psychosocial counseling, pansamantalang tirahan, legal assistance, skills training at financial assistance. Naibalik sa kanilang mga pamilya at komunidad ang 432 biktima habang 58 ang inilagay sa mga DSWD Residential Care Facility para sa karagdagang proteksyon. Naglaan din ang DSWD na mahigit 1.8 milyong piso na financial assistance para sa 281 victims.

0: Survivors, ayon pa kay Dumlao, patuloy na paigtingin ng ahensya ang mga programa para sa rehabilitasyon at reintegrasyon ng mga biktima ng human trafficking alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ayan, maraming salamat, Ray Ferrer. 7:24 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Dinig po tayo, Mega Manila and Metro. Metro and Mega Manila. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, kabuhayan at aktibong pagtugon ng mga nakatatanda sa nation building pinalakas ng NCSC Ilocos Region. Mula tayo, galamin natin ang detalye kay Mildred Coquia.
2: Pilipinas, Rancho Pilipinas, report.
3: Nagsigawa ang National Commission of Senior Citizens Region 1 ng online training on livelihood bilang bahagi ng pagpapalakas ng kabuhayan at aktibong partisipasyon ng mga nakatatanda sa lipunan. Dinaluhan ng aktibidad ng mga kinatawan mula sa local government units, offices for senior citizens affairs at Federated Senior Citizens Associations of the Philippines mula Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Layunin ng pagsasanay na mabigyan ng senior citizens ng praktikala at makabuluhang kaalaman upang mapalawak ang oportunidad sa kabuhayan at mapabuti ang kanilang kalagayang pang-ekonomiya. Naging resource speakers ang mga kinatawan mula Department of Science and Technology, Department of Social Welfare and Development at Department of Trade and Industry. Tinalakay sa programa mga oportunidad sa livelihood, entrepreneurship, innovation at mga programang suporta ng pamahalaan para sa nakatatanda. Ayon sa NCSC, bahagi ito ng patuloy na inisyatiba upang mapanatiling produktibo at aktibo kalaho sa nation building ang senior citizens sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred Coquia. 7:25 in the evening. Again po, July 3 to 12, meron pong Halal Bazaar in Green Hills na kung saan pwede nyo pong mapuntahan doon yung iba't ibang mga halal cuisines o kaya yung mga foods na gusto nyo. It will be on July 3 hanggang 12 sa Green Hills. So, makikita nyo doon yung Rauda. Ito bago to na makikita nyo ng feature ng Green Hills. Ayan, Rauda by Himaya. 7:26 in the evening. Magbabalik po sa Lam Radio. Pag-arana lang paalala.
4: Araw si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sapana. Hashtag panatag ang mayala.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, mga manok, and farmers, both by Vicente Manansala and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:30 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maginanaw. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi. Marami pa tayong balita na iahatid sa inyo at syempre pag-uusapan natin after this. Ito, nagre-ready lang yung ating mga guests, no, para mapag-usapan natin yung first ever city ordinance for on having the Muslim Consultative Council. So, pag-uusapan natin bakit importante yung pagkakaroon nito, no, sa mga syudad na kung saan ay sana masundan din ng ibang mga capital cities here in Metro Manila, if not sa buong bansa. Gaya nga na nabanggit natin, I think if I'm not mistaken, Jensen has already won, no? Ewan ko lang sa Cotabato if there is. Marawi, hindi na kailangan, no? Kasi it's a Muslim-dominated area naman, no? Ito. This is for cities that are not dominated by Muslims. That there are a bit a number of Muslims in the area, no? So yun yung purpose doon. Na kung saan, kasi may mga, wag na nating unahan, no? Tingnan na lang natin mamaya doon sa mga makakasama natin, makakapanayam natin kung ano yung reason ng kanilang pagpapasa ng city ordinance para sa establishment ng Muslim Consultative Council. And if I'm not mistaken, I think ready na sila. Nire-ready pa lang. Ng ating mga kasama sa booth, yung ating mga kasama ngayon. So anyways, kung kayo po ay isa sa mga naperwisyo sa araw na ito dahil nga sa matinding traffic, sana let's find our way, no, better alternative na lang po, no? Eh wala na po tayong magagawa diyan, talagang kasama po 'yan sa pagiging Pilipino, pagiging citizens of the Philippines. Yun yung mailabas mo, maipahayag, no? But like I said, sana, no? Kasi parang nalaman ata they have no permit, no? Eh napaka-importante para legal yung ating ginagawa, legal yung ating mga gagawin at saka kaakibat niyan yung ating paninindigan para sa ikabubuti ng ating bansa, no? Wala pong masama diyan, no? Basta ilalagay lang sa tama. Eh kung mas maganda kung wala na paperwisyo, di mas maganda. Anyways, para pag-usapan natin yung City Ordinance Establishing Muslim Consultative Council sa Parañaque City na kauna-unahan sa National Capital Region, makakasama natin ang ating councilor from Parañaque, si Councilor Consi Shanine May Olivares, kasama si Attorney Nisrin Cali. Ayan. Magandang gabi mga madam.
10: Good evening po.
11: Good evening, Consi. Hello.
12: Good evening, Attorney Cali. Good evening, Sir Nords. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Barakatuh.
1: Ayan, maraming salamat. Anyways, Attorney Nesrine Cali and syempre si Counselor Shanine May Olivares ang kasama natin. Ano ko lang, i-share ko lang before tayo mag-start ng ating interview. Ako po ay isang, hindi naman graduate pero nakapag-aral sa Olivares. Nung, I think if I'm not mistaken, grade 3 hanggang 5. Oh, di ba? Yeah. I just want to share it, no. Anyways, unahin muna natin Attorney Nessa kay Consi. So kay Consi, Consi, paano po natin naisipan na ipasa o kaya magkaroon nitong City Ordinance on the Establishment of a Muslim Consultative Council sa ating syudad diyan sa Parañaque?
12: Thank you so, Sir Nords, for the very wonderful question. Actually, it stemmed from the fact na nagsimula po ako sa isang barangay that is heavily populated po with our Muslim Filipinos brothers and sisters po, which is in Barangay San Junicio in the city government of Parañaque. So to give a little context, nung ako po ay naging isang SK chairman at barangay kagawad po sa San Junicio, nakita ko po yung struggles, yung hardships at yung challenges po ng ating mga kapatirang Muslim doon sa aking minamahal na barangay. And I saw that there was a lack of integration pagdating sa assimilation of ideas, pagdating sa mga proyekto at programa na ginagawa ng ating barangay, pati din po yung ating local government, kasi hindi po nabibigyan sila or yung ating mga kapatiran na Muslim ng platform, ng opportunity for a government to become inclusive wherein which naririnig natin or napapakinggan yung kanilang mga basic necessities or yung kanilang mga concerns pagdating po sa mga services na ibinabahagi ng ating gobyerno. So doon po yung nagsimula. And then of course, I also have some friends that were also telling me na there really is a need to be inclusive in the city government of Parañaque. So dahil po doon sa aking exposure at sa nakita ko po mga personal challenges na hinarap ng ating Muslim community sa ating barangay San Junicio, I aspired and worked hard to become a city councilor po. At nung nanalo po ako, pinagtipon po natin yung ating mga officials or interim officers po ng ating Parañaque Muslim Consultative Council, because during the time that I became a city councilor last year, they didn't have an ordinance to fully establish or institutionalize their rights or to have an inclusive platform in our local government of Parañaque. They only had a resolution that was issued by the city council during the 9th city council. So my plan was that I spoke to the city administrator to conduct a meeting with all of our interim officers alongside with the help of our National Commission on Muslim Filipinos. So doon po sa meeting namin last year, itinalaga po namin yung commitment po namin sa isa't isa to set aside the differences of the different tribes of our city government of Parañaque, of our Islamic brothers and sisters, to convene in order to come up with a city ordinance. So dahil po doon, nabuo po yung ating Parañaque Muslim Consultative Council, brought about by the efforts given by our NCMF, also by the efforts and the sacrifices of our interim officers, pati rin po yung ating mga residente po ng ating Muslim community po sa city government of Parañaque. So doon po nagsimula po yon.
1: Ayan.
12: Pero, yung ating inspiration.
1: Pero Consi, in other cities in Metro Manila, ang naipasa nila is an executive order on having that Muslim Consultative Council. Pero naisip nyo, talagang ipasa na as bilang city ordinance na mismo. Bakit naman?
12: Yes. Because we wanted this particular measure to be of permanence. Kasi when we're talking about an executive order, it's not really permanent in the sense that it depends on the local chief executive or the administration that is handling the local government. Exactly, sir. Tama po kayo, Sir Nords. That's correct. Kaya pong tanggalin ang local chief executive kung hindi po priority ng ating LCE or mayor yung ating mga measures or executive orders po natin. So we don't want the Muslim community to be ostracized or maisantabi po sila because of the non-prioritization of the administration. Gusto po natin na kahit sino man po ang umupo na local chief executive, kahit sino man po yung maging city councilors po natin dito sa lungsod ng Parañaque, mananatili pa rin po yung karapatan ng ating kapatirang Muslim dito sa ating city government of Parañaque to be well represented in our community. Because when we look at the 1987 constitution, which I cited in our ordinance, we have various provisions to actually fully defend the permanence of our ordinance, such as Article 2, Section 5, that presupposes the maintenance of peace and order. Isa po sa mga concerns po natin sa city government of Parañaque is the maintenance of peace and order.
1: Yes.
12: And I do know for a fact that the regional peace or the ARPOC agency of our national government of the Republic of the Philippines heavily puts emphasis on the protection of peace and order pagdating sa mga various Muslim communities dito po sa iba't ibang LGUs po natin. Pangalawa po, Article 2, Section 10.
1: Mm-hmm.
12: The state shall promote social justice in all phases of national development. Doon pa lang po sa term na social justice, ang social justice po dapat ay inclusive. It's not only catering to a particular sector in our community, only to a particular religious affiliation. We are looking at the Muslim community as a particular marginalized sector.
1: Nangangailangan po
12: ng tulong.
1: Not only on the religious, but also the marginal sector. Okay.
12: Yes. Kasi kinoconsider po natin na marginalized sector po yung ating Muslim brothers and sisters in the city government of Parañaque because they are lacking the necessities or the projects and programs for them to be fully equipped to live in our city peacefully and to have their sense of security and their welfare intact in our city government of Parañaque.
1: Mm-hmm.
12: Makikita din po natin Article 2, Section 22 ng ating 1987 Constitution that the state recognizes and promotes the rights of indigenous cultural communities within the framework of national unity and development. And Sir Nords, in addition to this, alam naman natin sa ating Local Government Code of 1991, meron tayong tinatawag na General Welfare Clause na pwede po magpasa ang ating City Council ng mga ordinansa at resolution para po sa ikabubuti ng general population po ng kinakasakupan po ng ating lungsod ng Parañaque.
1: Mm-hmm.
12: And more importantly, meron din po tayong RA number 9997, otherwise known as the National Commission on Muslim Filipinos Act of 2009. Very important po yung sinabi po nila dito sa Declaration of Policy natin under Section 2, where it states that it is the henceforth the policy of the state to ensure that the rights and well-being of Muslim Filipinos with due regard to their beliefs, customs, traditions, and institutions, as well as to further ensure their contribution to national goals and aspirations, and to make them active participations in nation building. Ang tanong ko po, Sir Nords, kung wala po ordinansa patungkol po sa ating Muslim Consultative Council, papaano po natin maisasakatuparan yung kanilang aspirations, yung kanilang mga dreams dito sa ating city government of Parañaque at paano sila magiging active participants in nation building kung wala po silang platform.
1: Tama.
12: Kung hindi po magiging inklusibo ang ating city government of Parañaque. Kaya naipagmamalaki ko po ng ating city mayor kasama po ang ating city council ay talaga pong hindi nagdalawang isip na maging of permanence na po yung ating Parañaque Muslim Consultative Council to ensure stability and to ensure participatory governance and inclusion in our local government po, Sir Nords.
1: And I'm sure there is one there na talagang aktibo din yung pagtulong niya sa Parañaque despite of her being part of COMELEC. Parang taga Parañaque na din siya. Kumbaga, grabe yung suporta niya dito sa bill na to. And I would like to know, Attorney Ines, how do you react on this move ni Consi Shanin with regards on having this ordinance? Kailan nyo ba to nalaman? When you heard about this, paano yung suporta nyo? And how do you see it na helping? Kasi kayo po yung nakakaalam ng ating mga kababayan dyan sa Parañaque area.
13: Right. So, of course, I'm very, very thankful, no, as a Muslim who's basically residing here then in Parañaque. I've been like working here since 2018. And alam naman natin na a lot of our barangays here, especially sa District 1, maraming Muslims, especially in Baclaran. We all know that the businessmen na mga Muslim, I think there are about 6,000. of them there. So I'm very grateful to Consi Shanin and of course the city government of Paranaque for championing this. And it's so ironic din na kumbaga parang
1: Oy, nag-freeze lang ng konti si Attorney Nazrin. Babalikan na natin si Attorney na. Attorney Nes, nag-freeze ka lang. Oh, sige. Ayun, okay. Sige, balikan natin. Consi, nandiyan pa po kayo?
12: Yes, present okay. po, Sir North.
1: Consi, matanong na natin kasi may nagtatanong din dito. Ilan po ba yung population natin? Kanina nabanggit ni Attorney Nes, no, before she got offline. Kanina nasa banggit niya, somewhere around 6,000 yung area pala ng Baclaran.
12: Yes po.
1: Na we're saying
13: na may technical issue, I think. Sorry.
1: Attorney Nes, balikan kita. May tatanong lang ako kay Consi. Yun nga, kasi kanina, Attorney Nes, kanina nabanggit mo, in Baclaran alone, there are somewhere about 6,000 plus. Para dun po sa mga kababayan natin na nakikinig, no? Sana po, pagbigyan nyo na yung ating mga Muslim community dyan. Talagang nagtatrabaho lang sila. Andiyan naman si Attorney Nes at saka si Consi Shanin na tutulong naman in the peaceful ways or means of yung paghahanap buhay ng ating mga kababayan Muslim. Pero kung right. nga yung sabi ko, how many is the population of the Muslim communities there in Paranaque?
12: Sige po, Sir Nords. I'll give you a brief breakdown. So, nagkaroon po kasi kami ng database with the help of the interim officers. So, sila po talaga yung nag-effort na bahay-bahayin po yung bawat distrito, wow. bawat barangay po.
1: Kasi we need numbers.
12: Sa ating lusod ng Paranaque. So, I was able to present in the plenary during my defense sa ating city council yung breakdown ng mga tribes, pati po yung total population po natin. So, just to give a brief overview, pagdating po sa unang distrito ng ating lusod ng Paranaque, meron po tayong a total of roughly 6,163 Muslims po. In District 2 po, we have a total of 795 Muslims.
1: Ah, okay.
12: If ipagsama po natin ang District 1 at District 2, the total population as of 2026 po will be a total of 6,958 Muslims.
1: Ah, okay. So, all over Paranaque na pala yun.
12: Yes, all over Paranaque. Okay. And ang maganda dito, Sir Nords, impartial itong survey namin or database kasi pati yung mga hindi botante, basta resident po sila o naninirahan po sa ating lungsod ng Paranaque, kinonsider din po natin. So kasama din po natin yung iba't ibang mga sektor like the youth, the madrasa, and also the other tribes as well. So meron po tayong mga tribes and sectors po that we have taken into consideration to add to the population po para malaman po talaga natin the full extent.
1: Consi, ano yung salient features lang nitong city ordinance na ito?
12: Okay po, yung salient features po talaga nito. Number one po, meron po tayong binuo po dito na declaration of policies, meron din po tayong terms and definitions kasi gusto din po talaga natin linawin para po doon sa mga familiar pagdating po sa sistema po ng ating mga tribo at mga sektor, kung ano po talaga yung ikinalalaman po ng ating
1: karamihan yung mga kababayan namin ni Attorney Nessie nandyan, mga Maranao.
12: Yes po, mga Maranao. Because as we know, we have officially 13 Muslim sectors po that forms the Bangsamoro. Opo, yes, opo. So, syempre, we would want the Paranaquenos to be fully educated. Yes, so, when they read the ordinance, they're not only digesting the Paranaque Muslim Consultative Council, but rather the intricacies of the ordinance as well and also the community. So, aside from that, meron din po tayo nilagay dito ng composition of the Muslim Consultative Council. Isa po yan sa mga salient features po natin dahil gusto po natin na magkaroon po sila talaga ng maayos na mga opisyales. So nilagay din po natin dito na magkakaroon din po sila ng mga key officials po natin.
1: Oh, wow.
12: So naglagay po tayo dito ng members and sectoral leaders.
1: Oh, wow.
12: So meron po tayong community leaders, meron po tayo sa kabataan, sa women's sector, sa ulama, sa imam sector, as well as the madrasa, the business sector, the students, senior citizens, PWDs, Balik Islam, and also professional sectors, orphanage, and also peace and order and solo parent. Pagdating naman po dito sa ating traditional leaders, meron po tayong Maguindanaoans, Iranons, Tautausugs, the Maranao Bailabi, the Bajau, and also the Yakan. And then of course, nagbuo din po tayo ng community leaders na napapabilang din po sa ating technical working group. So meron po tayong community leader or consultant and ang consultant na yun, Sir Nords, meron tayong isa sa bawat barangay po ng ating city government of Malanyake. Oh. So kung makikita po ninyo, yung structure ng ating PMCC, decentralized po siya. Kasi ang main goal po ng ating PMCC, aside from inclusive or participatory governance, is to ensure that we touch the grassroots of our government para diretso yung serbisyo sa taong bayan, sa ating mga kapatirang Muslim. And also, nag-provide din po tayo dito ng provisions regarding po sa elections ng ating officers ng PMCC.
1: Wow, maganda.
12: With the recommendation of our National Commission on Muslim Filipinos. And I'm also happy to report na tutulong din po si Attorney Cali at ang content po pagdating po sa electoral procedure po ng ating Paranaque Muslim Consultative Council. And then of course, nag-provide din po tayo dito ng term of office, yung succession, para din po mabisa at maging dignified yung ating mga opisyalis pagdating sa kanilang term, yung kanilang obligations, and of course, naglagay din po tayo ng pangil sa ating ordinansa.
1: Ayan.
12: We also imposed expulsions para hindi po maging abusado ang ating mga officers. Because the PMCC is not power, it is a form of responsibility. Ang dapat po ma-realize ng ating mga PMCC key officials or yung mga interim officers po natin na talagang masisipag ay ang kapangyarihan po ay hindi po napapaloob dito sa ating ordinansa bagkus ito ay responsibilidad para sa taong bayan at para po sa kanilang komunidad. And then of course, nakagawa din po tayo ng organizational chart. Actually, Sir Lord, sa totoo lang po, the ordinance took a total of 7 months to create. The reason is because I wanted the dialogue. Opo, hindi po talaga biro yung paggawa ng ordinansa dahil because we wanted to hear each and every interim officer, each and every Muslim resident
1: kaya
12: of the
1: pala,
12: city government.
1: Ano, it's not a mere executive order lang ang pinalabas. Talagang ordinance po. Okay, okay.
12: Yes po. So, now meron din po tayong ginawa ng organizational chart which is tailored fit or customized to the needs of the city government of Paranaque, citing also the duties and responsibilities of the said officers. And then of course, gumawa din po tayo ng tinatawag po nating transitory provisions. Bakit napaka-importante po yung transitory provisions? It talks about the period of elections after the interim period. And it also presupposes the transition period after each administration. Importante po ito dahil regardless kung sino man po yung umupo na mga opisyalis po natin that will be winning by elections, magkakaroon pa rin po ng stability at continuous governance pagdating po sa ating Paranaque Muslim Consultative Council. So, yun po yung ilan sa mga salient provisions po natin, Sir Nords, pagdating po sa ating ordinansa.
1: Napakaganda. Alhamdulillah. Gaya nga nasabi ng ating mga kababayan Muslim, alhamdulillah. Ngayon, tatanong ko naman si Attorney Nestrin Cali. Attorney Nest, ikaw na ba ang magiging bayalabi ng Paranaque?
13: Actually, na-enthrone na ako actually here last year.
1: Na talaga.
13: Meron akong princess of Paranaque.
1: Official na ba yan? Official na. But anyways, I mean, everybody knows that you're in the COMELEC in your capacity being official, di ba? Ano to? This is out of your this is out of your job and part of your calling? Na ito, kaya full support ka sa pagpasa nitong I mean nonetheless
13: you're
1: a Muslim, di ba? Pero
13: that's right.
1: Ano ba sa inyong tingin, anong gusto mong makita or kaya ipapatunayan para sa ating mga kababayan?
13: Okay.
1: Na pwede nating simulan sa Paranaque.
13: Yes. So I was like saying kanina na I'm very very thankful to Consi Sha and the city government of Paranaque for taking this really laudable initiative to really include the Muslim community. Pag nagkukwentuhan nga kami ni Consi Sha about the Muslim community, there are issues, for example, in yung mga Muslim students in our public schools here in Paranaque, hindi sila makakain dun sa, let's say, binibenta or pinaprovide na pagkain sa mga cooperative dun sa mga public schools because pork yung sinaserve. So parang those things seem small, but they're very important for the Muslim community. Mm-hmm. So it's really, kumbaga, this is a really laudable initiative.
1: Na-touch pala yung soft spot ni Attorney Cali.
13: Yes, yes. Kasi it's really hard to practice as a Muslim in a predominantly Catholic area. So, parang napaka-importante sa atin na ma-include yung meron representation yung Muslim community and how the government is going to craft its policies, no? And then, not only that, Sir Nords, nag-usap na kami actually ni Consisha because this, like I said, this is kumbaga a very important milestone for the Muslim community in the city government of Paranaque, and we really want to see this this organization achieve the purpose for which it was created. So dun naman ako tutulong kay Consi and sa city government of Paranaque, kasi magkakaroon ng election ng officers. So we want to put a system of electoral process which is fair, no? So wala pang implementing rules ito, pero ang napag-usapan namin is lalagyan natin ng maayos na system, yung mga candidates, for example, ano yung mga i-require natin sa kanila, yung voters who would be allowed to vote, no? Just to ensure that hindi ma kumbaga ma-abuse ba, and that the people who will be sitting in this council will really have the heart and passion to represent the voices of the Muslim community in Paranaque City. So yun naman yung parang what we're going to work on in the coming weeks siguro. So
1: In as much as gaya nga na sabi natin, your full support naman, even though hindi pa to na ipapasa kasi matagal ka na din dyan sa Paranaque, and you're very supportive with the with the move of having the recognition, kasi ikaw ikaw yung lagi nakikita dyan, naka-hijab ka, you're a Muslim, diba? And I know you are one of the proud citizen of Paranaque on having this ordinance. This ordinance. So how would you encourage also other cities, 'di ba? May mga Muslim representations din tayo in other cities . Might well be hindi lang gaya sila galing COMELEC o kaya other government offices or individuals. How do we encourage them na uy, sana magkaroon din kayo ng batas na ganyan?
13: That's right. So I think one of the first things that we can do to encourage other cities, of course, kumbaga parang ipakita natin like how this the creation of this council has been helpful to the Muslim community, and siguro pag nakita ng ibang cities na kumbaga it's beneficial to their Muslim communities, they might be encouraged to also create one through an ordinance. And I think NCMF can also do its role, reach out to local government units. Kasi yung, i-ano ko din to kay Consi siya, yung tribe namin, especially yung tribe namin na Maranao, we're everywhere in the Philippines. Everywhere you go. Kahit akala mo napaka-remote area.
1: We are the shadow government of every city.
13: Yes.
1: Shadow economy of every city.
13: Yes, that's right. Kasi very entrepreneurial yung nature namin. So we're everywhere. And I think every LGU in the country, whether especially those that are predominantly Catholic, should really adopt this one.
1: Alhamdulillah.
13: Kasi kumbaga parang yung mga Muslim na vendors, businessmen,
1: informal sector.
13: They help greatly in the economy of the city or they municipality.
1: They help on the moving of the currency ng pera within the city.
13: That's right.
1: Sayang lang, Attorney Nes, hindi ako nakasali sa coronation mo. Bayalabi ka na pala na ng Paranaque. Anyways, soon ha, punta ka sa July 3 ha, dun sa San Juan naman, dun sa halal natin ha, sa Himaya.
13: And we'll also invite Consi siya.
1: Invite mo din siya.
13: Experience the halal food and all those things.
1: Kanina magkakasama kami nila Camila. Anyways, attorney, maraming salamat. Babalikan ko lang si Consi.
13: Yes.
12: Yes po, Sir Nords. Thank you po.
1: Having this city ordinance na kumbaga eh, hindi mo na, you didn't limit it to an executive order at talagang pinasa natin sa konseyo. Alam natin yung pinagdaanan, yes, alam natin yung pinag-aralan at yung mga kinausap natin.
12: Yes.
1: In return to this, are you expecting something? Or baka, hilingin natin, or rather hilingin natin sa ating mga kababayan na Muslims na you should, show more being a citizen of Paranaque.
12: Yes po, Sir Nords. Isa lang po yung sinasabi ko po sa ating mga interim officers nung ating ceremonial signing for the said ordinance. Pangalagaan po nila yung ating Paranaque Muslim Consultative Council. Kasi the Muslim Consultative Council, the fate and the future of the PMCC does not rest on the hands of the local chief executive. It doesn't rest on the hands of the city council. It rests on the hands of the interim officers and of the Muslim brothers and sisters. I, as a city councilor and as a legislator of the 10th city council of the city government of Paranaque, is merely creating only an avenue for them. I'm only creating a platform. I'm only being used as an instrument of the city government of Paranaque to pave the way for our Muslim brothers and sisters to have an avenue to become part, to become inclusive towards our government. Pero at the end of the day, Sir Nords, it rests upon our interim officers. It depends upon the Muslim brothers and sisters kung paano po nila mapapangalagaan yung ating sistema. And I would just like to inform you po, Sir Nords, mm-hmm. sa lahat po ng ating mga viewers, meron po ako kasing framework na ginawa.
1: Mm-hmm.
12: Ang tinatawag kong framework para sa ating Muslim community po in totality is the roadmap towards inclusivity
1: yeah.
12: in the city government of Paranaque, because it doesn't stop with the creation and the establishment of the PMCC. It's only the first step towards a brighter future for our Muslim brothers and sisters. Kasi pagkatapos po ng ating eleksyon, pagkatapos po ng ating promulgation, mm-hmm. pagkagawa po ng ating internal rules and regulations or implementing rules, meron din po kasi akong pinasa na ordinansa kasabay ng ating PMCC, which is the creation of the Paranaque City Halal Industry Development Council.
1: Oh wow, maganda din yan.
12: Yun po yung susunod ko pong bibigyan ng pansin, bibigyan po ng prioridad, dahil pinangako ko rin po yan sa ating Muslim brothers and sisters na yung lifestyle po, yung halal lifestyle ay dapat po din ma-introduce natin, maipakilala po natin at magamit din po ng ating city government of Paranaque. Kasi marami pong hindi nakakaalam kung gaano po kaganda yung halal lifestyle.
1: Wow!
12: And also an opportunity for the city government of Paranaque to showcase their mice industries. Kasi meron po tayong tinatawag na Asiana Complex,
1: mm-hmm.
12: kung saan meron po tayong mga mice industries or multinational or international resorts that could accommodate the ASEAN yes. conferences in the future.
1: Oh, oh.
12: Kapag pinasa po natin yung Paranaque Halal Industry Development Council sa ating sangguniang panlungsod, mabibigyan po ng mas maraming revenue ang ating Islamic brothers and sisters. Mas mabibigyan sila ng karapatan when it comes to being hospitable, when it comes to their food, on having a more accessible lifestyle here in our city.
1: Ayan, oh, yung mga kababayan natin dyan sa Paranaque, ha, narinig nyo si Konsi. Dapat eh, ako, I am and still a proud citizen of Paranaque. Kasi gaya nga nasabi ko, nanirahan kami doon. Anyways, maraming salamat, Konsi, attorney, maraming salamat. Attorney,
13: thank
1: dapat,
13: you,
1: dapat, ano, pa,
12: thank
1: ano
12: you
1: na,
12: so much po.
1: Bigyan natin ng, ano, recognition si, ano, si Konsi,
13: yes,
1: being,
13: yes,
1: dayang, kasi bayalabi ka yes. eh.
13: Definitely.
1: Oh. Anyways,
13: and
1: maraming,
13: dapat makatry siya ng beef rendang.
1: Ay, oo. Oh,
13: isama
1: muna doon para makatikim na. Oo. Anyways, maraming salamat.
12: Thank you so much.
13: Maraming salamat po
1: sa iyo. At saka syempre si Konsi Shanine Olivares. Oy, at attorney Konsi, Salam Radio is always here to help and support in anything that you would like, share information o kaya ibalita para sa ating mga kababayan. We are always in support dito sa Radyo Pilipinas, dito sa ating programa Salam Radio. Again, maraming salamat. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Maraming salamat po, shukran.
14: Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ayan, si Consi Shanin at saka syempre si Shanin Olivares at syempre si Attorney Nesrin Cali. Oy, thank you very much kay Consi pala ha, sa pag-share. Hindi na nakalimutan ko tuloy, sorry po. Maraming salamat kay Consi sa pag-share niya ng episode na salam ngayong gabi. Ayan, may 29,000 followers yung ating si Consi Shanin. At hindi ko alam, bayalabi na din pala si Attorney Nesrin Cali ng... ng Paranaque. Ayan. Okay, sige. 8:03 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio pagkala nilang balala.
7: Pinalakas. Pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo. Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
15: Ang tagintig ng FM
7: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
15: Radyo Magic 1278.
7: Sports Radio 918.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3
7: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
17: Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo!
18: Ma! Tama na!
19: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
20: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
21: Ang saya balikan ng ating kabataan.
19: Kain,
21: tulog,
19: laro, laro, at laro.
22: O ano, game na?
23: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
5: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
9: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 8:05 in the evening at nagbabalik po tayo sa ating programa Salam Radio. Again, maraming salamat kay Attorney Nesrin Cali at syempre kay Consi Shanin Olivares ng Paranaque. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
9: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa Ambuanga, Sibugay, PNP, pinaigting ang kampanya laban sa smuggling. Pakikipagtulungan ng komunidad, pinalakas. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo
24: Pilipinas. Yes, sir. Naglunsad sa Sibugay Police Provincial Office ng mas malawak na kampanya laban sa smuggling at illegal na kalakalan sa buong lalawigan. Isa sa mga hakbang ng polisya ay ang pamamahagi ng mga information, education and communication o IEC materials sa mga negosyante at naglalagay ng mga advocacy posters sa iba't ibang mga establishmento sa iba't ibang mga bayan sa probinsya. Ito ay upang protektahan ang ekonomiya, suportahan ang lehitimong negosyo at hikayatin ang publiko na labanan ang ilegal na uri ng negosyo. Layo ng inisiyatiba na palawakin ang kampanya o kamalayan ng publiko sa mga mapaminsalang epekto sa smuggling sa ekonomiya, sa mga lehitimong negosyo at sa kapakanan ng mamamayan. Inikayat din ng polisya ang aktibong pagkikilahok ng sektor ng negosyo na iwasan ang pag-angkat ng mga ilegal at puslit na mga produkto. Nabatid na ang ipinamahaging mga materyales sa IEC ay naglalaman ng mahalagang impormasyon sa pagkilala sa mga puslit o smuggled na kalakal, ang epekto nito sa ekonomiya at ang wastong mga paraan sa pag-uulat sa mga otoridad na mga kahinainalang aktibidad. Ang Sambuanga Sibugay PPO ay nananatiling nakatuon sa pagpapalakas ng kampanya nito laban sa pagpuslit sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na kampanya sa publiko at pinatibay na pakikipagtulungan sa mga stakeholder alinsunod sa bisyon ng pambansang polisya na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa bagong Pilipinas, Lasty Kumul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Yeah, maraming salamat, Lesti Kubol. Tuloy-tuloy tayo, 8:08 in the evening. 144 na persons deprived of liberty nakapagtapos sa Alternative Learning System Program ng Zamboanga City Jail. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bulanon.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Justin.
2: Nakapagtapos ang 144 na persons deprived of liberty o PDLs sa Alternative Learning System Program ng Zamboanga City Jail Meal Dormitory sa pakikipagtulungan ng Department of Education. Mula sa nasabing bilang, nasa 40 ang elementary completers habang 104 naman ang nakapagtapos sa junior high school level. Ito ang pinakamataas na bilang na naitala mula nang itinatag ang ALS program sa Natulang Jail Facility noong taong 2003. Kumakatawan ang nasabing tagumpay sa lumalaking pagpapahalaga ng mga PDLs sa edukasyon bilang isa sa mahalagang bahagi ng rehabilitasyon at paghahanda para sa kanilang mamuling pagbalik sa lipunan. Ang matagumpay na paglulunsad ng ALS graduation at completion ceremony ay bahagi ng nagpapatuloy na pagsisikap ng pasilidad upang mabigyan ng access ang mga PDLs sa dekalidad na edukasyon na siyang bahagi ng kanilang masusing rehabilitasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Yeah, maraming salamat, Justin Bulanon. Samantala, 145 full council meeting sa Regional Development Council RD ng Region 10 sumentro sa mga pangkaunlarang prioridad at tinatahak na direksyon tungo sa sustainable at inklusibong paglago ng rehiyon. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
0: Radyo Pilipinas.
3: Matagumpay na naidaos kanina ang ika-145th full council meeting ng Regional Development Council o RDC 10 Northern Mindanao. Ginanap sa University of Science and Technology of Southern Philippines o USTP Gymnasium, Cagayan de Oro City. Pinangunahan ni RDC 10 Chairman Misamis Occidental Governor Henry Iwaminal. Dinaluhan ni Special Assistant to the President Secretary Antonio Ernesto Lagdameo Jr. bilang pagpapakita ng support ng Office of the President sa mga adhikaing pangkaularan ng Regional Development Council Northern Mindanao. Sumentro ang mensahe ni RDC 10 Chair Uaminal at mga usapin sa pagpupulong ang mga pangunahing pangkaularang prioridad at tinatahak na direksyon para sa tuloy-tuloy na pagpapalago ng rehiyon sa ilalim ng agendang Mass Ascension Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Governor Uaminal. Tinalakay ang mga strategic o madiskardeng estratehiya, pinaigting na kolaborasyon sa layuning mapabilis ang inklusibo o pangkalahatang paglago at sustainable kaunlaran ng rehiyon. Dumalo sa pagpupulong ang mga pangunahing opisyal ng regional line agencies, iba't ibang komitiba ng RDC 10, local government units, development partners at stakeholders. Tiniyak ang kaayusan at seguridad ng konferensya sa pinairal na seguridad ng Police Regional Office 10 sa pangunguna ni Regional Director Police Brigadier General Christopher N. Abrahano na dumalo rin sa naturang pagpupulong. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Maraming salamat sa lahat na tumututo ka nakikinig dito sa ating programa. Maraming salamat kay Almera Sultan. Ayan, si Ray Hanna. Thank you very much. So pretty, Attorney Nisreen Cali. We love you po, Concessionee May Olivares. Mula kay Ray Hanna. Okay, 8:12 in the evening. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. NCIP sinimula ng konsultasyon para sa mga Indigenous Peoples Master Plan. Para sa detalye, nagbabalik, Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinimula na ng National Commission on Indigenous Peoples ang Community Visioning Series para sa pagbuo ng Indigenous Peoples Master Plan o IPMP sa Puerto Princesa City, Palawan. Dumalo sa konsultasyon ang mga leader at kinatawan ng mga katutubong pamayanan mula sa Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas. Layunin ng aktibidad na tipunin ang kanilang mga mungkahi at prioridad upang makabuo ng isang inklusibo at rights-based na pambansang plano para sa mga indigenous peoples. Ayon kay NCIP Commissioner Alex Centena, mahalaga ang partisipasyon ng mga katutubo upang matiyak na maipapaloob sa plano ang kanilang mga pangangailangan at adhikain. Magpapatuloy ang serye ng konsultasyon sa Bukidnon kung saan lalahok naman ang mga kinatawan mula sa Davao Region at Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Okay, maraming salamat, Ray Ferrer. Uy, mga iba pang nagpapagreet, Almera Sultan. Galing talaga ng aming konsehala, Shanine May Olivares. Mula kay Dato Mac naman, good job po, Ma'am Shanine May. Si Raihana naman, so pretty, Attorney Nessie Cali. Uy, ayos ha. Okay, tuloy-tuloy tayo, grupo ni na. Wala na naman bang mga nag-makeup dyan? Baka mamaya may nag-makeup na naman, ha? Gaya kahapon. Ha? May mga grupo ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano hiniling sa Korte Suprema na desisyonan na ang petisyon nila tungkol sa legalidad ng June 3 session. Para sa detalye mula Senado, alam natin kay Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naghain ang kampo ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng manifestation sa Korte Suprema para hilingin na desisyonan na ng Supreme Court ang inihain nilang petisyon tungkol sa pagdedeklarang illegal ng June 3 session ng grupo ni na Senate President Sherwin Gatchalian. Matatanda ang inihain ni Cayetano kasama ang 8 minority senators ang petisyong kumikwestiyon sa legalidad ng 12 senator caucus at quorum noong June 3 session at ang mga hakbang na ginawa nila noong araw na iyon. Sa naturang session kasi na ali si Cayetano bilang Senate President at nahalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Sa kanyang Facebook Live ngayong araw, binahagi ng minority leader na ngayong araw nila rin inihain ng kanilang mga abogado ang naturang manifestation. Giniti Cayetano na ang inihain nilang manifestation ay hindi tungkol sa Senate Presidency, kundi tungkol sa constitutional order, moral boundaries at mga batas. Marami anyang implikasyon ang kanilang petisyon, kabilang na ang Blue Ribbon Hearing na ginawa nila noong June 4 na tinawag ng bagong majority bloc, partikular nila Senator Ping Lacson at Senator Erwin Tulfo na hindi na lehitimong Blue Ribbon Committee. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula Senado, maraming salamat. Nympha Asuncion, tuloy-tuloy tayo. Mapayapang pagtatapos ng Iglesia ni Cristo Rally, isinusulong ng PNP sa pamamagitan ng pakikipagdialogo sa mga organizer. Alamin natin ang detalye mula kay Diane Lear.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Diane.
11: Nakipagdialogo ang Philippine National Police o PNP sa mga organizer ng Iglesia ni Cristo o INC Rally upang mahikayat ang voluntaryo at maayos na pagtatapos ng aktibidad. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, ipatutupad ng pulisya ang mga hakbang sa mapayapang paraan at naayon sa batas. Binigyang diinik ko na iginagalang ng PNP ang karapatan ng bawat Pilipino sa may payapang pagtitipon, ngunit may pananagutan din anya ang pambansang pulisya na tiyakin ang kaligtasan ng mga rallyista, mga motorista at iba pang maapektuhan nitong kilos protesta. Tiniyak naman ng PNP na paiirali nito ang maximum tolerance sa buong operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, okay, sige, dito naman tayo. Okay na ba? Okay na tayo, no? Okay.

0: Okay, maraming maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Syempre, maraming salamat din sa lagi nating kaakiba at mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Uy, maraming salamat kay Attorney Nestrine Cali at syempre kay Consi. Maybe one of these days visit tayo sa paraan niya. Consi Shanine Olivares. Now, like I said, I'm a former constituent of Olivares or Paranaque rather, no? Maraming salamat, Engineer Marvin Toledana, Engineer Orly Lopez, at ating mga producers, Miss Isabel Silang, and JMQ, syempre, si Miss Jamie Quinto, wag na lang. Okay, sige. Kita-kita po ulit tayo on our program, dito lamang sa Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM, bukas po, Wednesday. Ayan, kung kayo po ay bumibiyahe at baka tomorrow, if possible na magtuloy-tuloy pa, iwasan na lang muna natin na EDSA. Let us explore na lang alternative routes, no? Rather than going to EDSA. 8:18 in the evening, ako po yung Nicod Nords Manginanao na nagsasabing sa liwalag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas, oras 8:18, magandang gabi.
1: Lakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.

0: Kung pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Music and memories. Music and memories.
2: Light the corners of my...
4: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Horas para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: The Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomarie Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Mukhang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Alin ang mas mahalaga? Maligayang unang araw ng Hulyo ngayong Miyerkules, kapatid. Papistahan ngayon ni San Junipero Serra. Ito po si Sister Rose at parap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilaya na din ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 8, Talata 28 hanggang 34.
2: Pagdating ni Jesus sa lupain ng Gadara sa kabilang ibayo, sinalubong siya ng dalawang lalaking inaalihan ng demonyo na galing sa libingan. Napakabangis nila, kaya't walang makadaan doon. Bigla silang sumigaw.
3: Anong kailangan mo sa amin? Ikaw na anak ng Diyos! Tumarito ka ba para pahirapan kami bago sumapit ang panahon?
2: Sa may di kalayo ay maraming baboy na nanginginain, kaya hiniling sa kanya ng mga demonyo.
3: Kung palalayasin mo kami, ipadala mo kami sa mga baboy!
2: Sinabi ni Jesus sa kanila,
4: umalis kayo!
2: Kaya pagkalayas ng mga demonyo'y pumasok ang mga ito sa mga baboy. At hayun, nahulog sa bangin ang lahat ng baboy papuntang dagat at nalunod na lahat. Tumakas naman ang mga nagbabantay sa mga baboy. Pagdating nila sa bayan, ipinamalita nila ang lahat at kung ano ang nangyari sa mga inaalihan ng demonyo. Kaya lumabas ang buong bayan para salubungin si Jesus. At pagkakita nila sa kanya, hiniling nilang umalis siya sa kanilang lugar.
1: Isinulat ni Sister Vanjie Tanag ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Pinagaling ni Jesus ang dalawang taong inaalihan ng demonyo. Naging mabait sila at hindi na nang istorbo. Dapat natuwa ang mga taga roon at nagpasalamat kay Jesus, di ba? Ngunit hindi. Pinakiusapan nila siyang umalis sa kanilang lupain dahil nakita nila ang nangyari sa kawa ng mga baboy at pagkalugi ng may-ari nito. Kung manatili si Jesus doon, baka ano pa ang gawin niya na makakasira sa kanilang hanap buhay. Hindi mahalaga sa kanila ang kagalingan ng kanilang kababayan. Mas mahalaga ang kanilang ari-arian. Hindi ba nangyayari rin yan sa atin ngayon, kapatid? Ang mga proyekto na makakatulong sa pagtaas ng dignidad ng tao ay sinasalungat ng mga may negosyong maaapektuhan nito. At ang mga nagpo-promote ng human dignity ay inuusig. Kaya pinanghihinaan ng loob ang mga gustong tumulong sa mga mahihirap. Nagbigay si Jesus sa atin ng halimbawa. Ibinalik niya ang dignidad ng dalawang lalaking pagano. Pinahalagahan niya ang dignidad ng tao. Wala nang ang nagpasalamat sa ginawa niya, pinaalis pa siya. Tayo rin ay inaanyayahan ng Espiritu ng Diyos na tularan si Jesus. Pahalagahan ang kapwa-tao, suportahan ang mga naninindigan sa kapakanan ng tao. Tulad ni Jesus, sikapin nating maging instrumento sa pagpapalaya sa mga kapatid nating nakagapos sa tanikala ng yaman at kapangyarihan. Paano? Sa pamamagitan ng panalangin at sakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas ng loob. Manaig sana sa amin ang pagmamahal sa kapwa kaysa ang tukso ng kayamanang makamundo. Amen.
5: Hanggang Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin. Huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong yun pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, Boyang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan niyo po kaming Romonda sa mga isyu at balita ang napapanahon. Ngayon pong araw mga brad ng Miyerkules, unang araw po sa buwan ng Hulyo, July 1, 2026 mga brad. Siyempre ha, sabi nga po nila unang araw ng buwan o bagong buwan. O bagong simula, marami pong ganyan. Ano ho? But then again, sa atin po basta tuloy lang. Siyempre yung ating mga nasimulan noon, tuloy lang natin mga brad. Ngayon ha, at kung patuloy po tayong nasa alanganin, ibig sabihin, hindi pa sapat yung ating nigagawa. Ano ho? Ayan ha. Sige. Alas 4:13 po ng nagmamadaling umaga mga brad. Morning good sa ating mga Sukin listeners all over the Philippines, all over the world. Siyempre maganda morning din doon sa ating mga kababayan. Oo, na kagigising lang yung mga gumising na kanina pa. At yung mga kagabi pagising, ayan. Morning good po sa inyo mga brad ha. Yung mga pauwi pa lang sa kanilang bahay, magandang morning. Aba, unahin natin mga brad ngayong araw na ito. Yung anunsyo ng mga nanalo mga brad ha. Yung mga nagwagi ng power interruption ngayong araw po na ito ha. Siyempre, para po sa Hulyo 1 mga brad, mananatili pong brown out ang ilang subscriber. Ayan ha, subscriber ng Meralco at ng Nico 1. Ayun. So sa Nico 1 mga brad, ito po yung Nueva Ecija Electric Cooperative 1. Kayo po may power interruption sa bahagi po ng Barangay Pambuan, Gapan City. Diyan po sa Nueva Ecija mula alas 9 po ng umaga mamaya hanggang alas 5 ng hapon. Ako, Diyos mio. Maghapon po ito. Parang pumasok sa opisina. Oo. Di ba mainit diyan sa Nueva Ecija? Ano ho? So handa po kayo ng inyong mga pampapresko. Ano ho? Baka mag-overheat. Ayan. Madala kayong tubig. Ayan. Sige ho, ito po ay dahil po sa pagpapalit ng bulok na 3-phase primary pole diyan po sa Nico mga brad ha. Magkakaroon din po ng momentary interruption. Ba, 10 minuto lang. Ganito lang dapat ang mga brownout. 10 minuto lang. 9 a.m. mga brad hanggang na 9:10 a.m. sa Barangay San Lorenzo, Mangino at bahagi ng San Vicente at San Nicolas bilang bahagi ng maintenance work. Dapat ha. Ganyan lang yung ano, dapat ganyan lang yung mga brownout brad. Hindi dapat yung pagkahaba. Ito naman, yung nagpapatuloy pong brownout, siguro matatapos na po ito maya-mayang alas 5 ng umaga. Ayan, ang power interruption po sa Bandakan, Paco at Santa Ana. Ito po yung binanggit natin kahapon. Nagsimula po yan kahapon. At inaasahan po nating magtatapos po ngayong umaga ng alas 5 po. Ano ho? Sa Ayala West Grove Heights naman, Phase 2C, Barangay Inchikan, Silang Cavite, meron po kayong brownout din dyan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. Congratulations sa inyo. Magsimula na po kayong magdagdag at mag-charge ng inyong mga power banks. Ito po isasagawa ang line reconstruction at grid strengthening sa Manila at maintenance ng mga pasilidad ng kuryente dyan po sa Cavite, mga brad. Ano? Alas 4:17 ng umaga mga brad. Anunsyo ulit ha. Ito pong ating ilang mga dams mga brad ay sumadsad na po sa critical water level. Oo. Ibig sabihin posible pong magbawas itong mabawasan yung mga distributor ng supply mula po dito sa mga nasabing dam. So antabay po tayo ha, baka maapektuhan po yung inyong mga lugar. At yung inyo pong, kumbaga tutukan nyo po inyong mga distributor. Kung sila po ba makakakuha o dili naman kaya ay magkakaroon pa rin ng sapat na ibibigay na tubig. Ano ho? Kataka-taka lang Ang Pilipinas po ay isang archipelagic country, brad. Ibig sabihin, tayo po ay napapaligiran ng tubig. Pero tayo nawawala ng tubig. Hindi, tubig alat naman yung nakapaligod. Pero bakit yung iba, wala nga tubig na alat na nakapaligid eh. Diba? Oh well. Philippines. Alas 4:18 ng umaga mga brad. Siyempre, Samahan nyo kaming alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Binabantayan ang LPA ng Pag-asa mga brad. Tuluyan ang naging Bagyong Henry. Minimum daily wage ng mga manggagawa sa National Capital Region o NCR nadaragdagan o nadagdagan naman ng 85 pesos. Online money transfers, libre na simula ngayong araw, July 1 hanggang December 31, 2026. Anong banko yan? Anong process yan? Alamin na mamaya mga brad. PhilHealth coverage para sa sakit na leptospirosis, mas pinalawak. Headlines. Department of Health o DOH, ilaw naman na walang Mpox outbreaks sa bansa. Headlines. At syempre, ang rally po ng Iglesia ni Cristo dyan sa EDSA. Nagpapatuloy po ngayong araw.
1: Radyo Pilipinas. Balita ang bago. Balita ang kakaiba. Balita ang in-taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:19 po na nagmamadaling umaga mga brad. Oya, kanina pong alas 2 ng umaga mga brad ay tuluyan na nga pong naging bagyong Henry yung binabantayan pong low pressure area dyan po sa kanluran, timog kanluran ng Bataan at tinawag na nga po ito na Bagyong Henry mga brad ha. Magsisimula ang paglalabas ng Tropical Cyclone Bulletin ng DOST Pag-asa mga brad mamaya pong alas 5 ng umaga. So pagtapos mo nito, tutukan po ninyo yung magiging announcement mga brad. Baka may mga nakataas na pong signal warning sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ano ho? Pinapayuhan ang lahat na patuloy subaybayan ng mga opisyal na abiso at update mula po sa Pag-asa. Kaugnay niyan mga brad, narito naman ang listahan ng mga lugar sa Calabarzon na nagdeklara na ng pagsuspindi po ng klase ngayong araw, Hulyo 1, bunsod po ng masamang panahon. Diyan po sa lalawigan mga brad ng Laguna, ng all levels ay nag-shift po sa modular online classes modality ang lungsod ng San Pablo. Sa Kalawan, wala rin pong pasok. Sa Santa Cruz naman, all levels ay nag-shift din sa modular online classes. Sa Bay, all levels shift to modular online classes. Pagsanhan, all levels shift to modular or online classes modality. Ganun din po sa Pila, sa Magdalena, sa Liliw, at dyan po sa Victoria, mga brad. Ano ho? Sa Batangas naman, ang Balete, all levels public and private ay nag-shift po sa online modular distance learning. Sa Mataas na Kahoy naman, all levels public and private shifted to online modular distance learning. Gayun din sa Rosario, San Jose, San Juan, San Pascual, at sa Tuy, manatili pong nakantabay ang bawat isa, mga brad, ha? Dito po sa Radyo Pilipinas at meron po tayong mga anunsyo ni ano po natin yan, ha? Pinopost po natin yan sa ating social media pages at ina-update po natin yan para po tayo ay mabigyang gabay kung meron po. And of course, other than monitoring yung mga ating mga balita, syempre, mag-coordinate na rin po kayo sa inyong mga eskwelahan kung talaga bang may pasok po o mag-online lang po muna. Ano? Dahil kahapon po naranasan po natin yung malakas-lakas na ulan at mahaba-haba ho buong umaga, ha? At the very least, appreciate ito, but then again, at least sabi naman ng iba, kahit pa paano meron. Di ho ba? Dahil nga po inanunsyo na po ng Department of Labor and Employment mga brad,

Magiging 780 pesos na po ito para po sa mga manggagawa sa non-agriculture sector. Samantala, mula po sa 658 ay magiging 743 naman ang minimum na arawang sahod para sa mga manggagawa sa agriculture, retail at service establishments na may 15 o mas kaunting empleyado. At manufacturing firms naman, mga Brad, na may mas mababa pa sa 10 manggagawa. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, madadagdagan ng 60 pesos ang daily wage sa unang phase ng pagpapatupad ng taas sahod sa July 19 at ang karagdagan pang 25 pesos naman, mga Brad, ay epektibo pagdating ng January 2027. So dalawang tranche po yan, ha, para lang po dun sa kaalaman ng ating mga kababayan. Baka mamaya ay makipag-away ka sa boss mo, ha? Kulang yung sweldo mo. Hindi ho, ha. Yung una e ngayon pong July 19, yan po yung 60 pesos. And remaining 25 pesos, mga Brad, ay patutupad po ng January 2027, mga Brad, ha. Kasunod ito ng pag-finalize ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board at ng Department of Labor and Employment o DOLE na bagong Regional Wage Order sa NCR. Ayon naman kay Labor Secretary Francis Tolentino, ang naturang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaas ang sahod ng mga manggagawang Pinoy. Nasa 1.1 million na minimum wage workers, mga Brad, ang inaasahan pong makikinabang dyan po sa taas presyo na taas sa sweldo, mga Brad, nitong ating mga kababayan dito po sa NCR. 1.1 million, mga Brad, yung inaasahan po nating makikinabang dyan sa nasabing wage increase.

Oh, kita mo naman ha, may po nagsasabi na kumbaga ito pong pagtataas po ng presyo na ito ay kulang. Syempre ano ho. At ako personally naniniwala ako na dapat ay pantay-pantay ho yung presyo o nang iswelduhan ng ating mga manggagawa all over the country. Dahil hindi naman ho nalalayo yung kumbaga ipresyuhan ng pagkain po sa Pilipinas, sa Metro Manila, diyan po sa Laguna, sa mga probinsya, mga brad. Ano ho, ang tendency lahang o niyan, magsisisikan po yan dito sa Metro Manila. Di ba? So just to make sure na kumbaga maging patas tayo, ako pabor ako doon sa pagbuwag nitong tinatawag po nating provincial rate. Ano ho? Mas maganda sigurong mawala yung provincial rate na yan. Nang sa gayon maging pantay-pantay. Maganda sigurong pakinggan kung 780 lahat. Ano ho? Although alam ko kulang pa rin ho yung 780. But then again, sabi nga po nila, at the very least, kahit paano, nagre-responde. Siyempre, kailangan nyo rin balansihin yung interest po ng mga negosyante. At siyempre, interest din ng mga manggagawa. Yan ang problema kapag ikaw ay pumapagit na. Siyempre, kailangan mong pakinggan yung dalawang panig, hindi lang ho yung iisa. Dahil kapag ang isa lang po ang iyong pinakinggan dyan, aba, mahihirapan ka. Oo. Either bibigyan mo ng malaking sweldo yung manggagawa, aba, malulubog naman sa utang itong mga negosyante. O dili naman kaya, pagbibigyan mo yung mga negosyante, kawawa naman yung ating mga manggagawa na abuso. Ano ho? So, it's a balancing act for the government here, and hopefully mas kumbaga lumawak pa yung pagtingin natin dito sa sitwasyon na to at maging maganda ang perspektibo natin, ang angulo ng pagtingin, para po kumbaga maging beneficial, beneficial para po sa dalawang panig. Ano ho, itong ating ginagawang pagbibigay tulong sa ating mga kababayan. Oy, mamaya ha, pag-usapan natin ha, meron pong panibagong tiyatawag na programa. Itong ating speaking of benefits, meron pong panibagong programa itong ating government service insurance system para po siyempre sa mga miyembro. Ano ho, miyembro po nito. Maganda ho ito dahil alam niyo po ba, kung akala nyo ang pelikula lang ang may part 2. Ito pong GSIS, inilunsad yung part 2 ng kanilang balik ginhawa program. Ano ho? Mamaya ho yan, pag-uusapan natin, susubukan natin tawagin.

0: talaga yung isa pong opisyales. Good thing eh, ano, good thing ay talaga namang gising. Oo, itong ating guest for today at talagang nagbigay oras po sa atin. So mamaya tatawagan natin yan, ha. So sa ngayon, kuha mo tayo ng update. Siyempre, yung mga nag-aabang, ano po bang, kasi kahapon, dami pong naipit dyan po sa EDSA. So ngayon, kunin natin kung ano po bang mangyayari, ano po bang kahihinatnan ng EDSA ngayong araw. Aba, sabi po nung ating reporter, aba, ituloy daw po yung rally po ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. O sige, sige. Tignan natin ang report ni Madam Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Inaasahang magpapatuloy pa rin ngayong Miyerkules ang pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA White Plains sa Quezon City matapos aprubahan ang permit to rally nito. Batay sa inilabas na clearance ng QCPD, isasagawa ang aktibidad ng grupo sa White Plains Avenue Temple Drive ngayong July 1 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Tinatayang aabot naman sa 100,000 ang dadalo sa pagtitipon. Gayunman, itinakda ang ilang kondisyon tulad ng walang total road closure sa lugar, pagpapanatili ng kalinisan at kayusan at pagsunod sa mga security at traffic measures ng QCPD at ng QCTTMD. Nagbabala rin ang mga otoridad na maaaring kanselahin ang clearance sakaling hindi masunod ang mga itinakdang alituntunin. Mula sa QCPD para sa Bago Pilipinas, Mer Ambastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda. Ronda. Ronda.

0: Hoy, alas 4:30 ng umaga mga brada. Ito muna tayo ha, bago tayo mag-break. Iginit ni Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na may kakibat po na pananagutan ng paggamit ng karapatang magtipon kasunod ng malawakang rally sa Metro Manila na ayon sa mga otoridad ay sinagawa ng walang kinakailangang permit. Ayon kay Goitia, mahalaga ang karapatang magpahayag at magtipon ng mapayapa, ngunit hindi ito dapat magdulot ng labis na perwisyo sa mga manggagawa, estudyante, pasyente, rider, maliliit na negosyante at iba pang ordinaryong Pilipino. Binigyan din ni Goitia mga brad na ang permit ay hindi simpleng red tape kundi mekanismo para sa koordinasyon, seguridad at maayos na pamamahala ng trapiko upang mapangalagaan ang kapakanan ng nakararami. Pinuri din naman o iginit din ni Goitia na dapat pairali ng due process at pantay na pagpatupad ng batas habang ang anumang aksyon o akusasyon ay dapat resolbahin ng hukuman batay po sa ebidensya at hindi sa social media, politika, opinion ng publiko. Pinuri naman ni Goitia ang Department of the Interior and Local Government o DILG, Philippine National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines at mga lokal na pamahalaan sa paggamit po o pagpapanatili ng kaayusan sa kabila po ng nangyaring sitwasyon. Nagpaalala rin si Goitia mga brad na hindi dapat manaig ang politika kaysa pananampalataya at nanawagan na huwag hayaang magamit ang relihiyon para sa pansarili at pampolitikang interes. Dagdag pa ni Goitia, ang mas malaking laban ng bansa ay laban sa korupsyon, pang-abuso sa kapangyarihan, kahirapan, kriminalidad at iba pang nagpahina sa tiwala ng taong bayan sa mga institusyon. Alas 4:39 at 32 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Eto ha, bago tayo mag-break, red alert status itinaas na rin ng Armed Forces of the Philippines sa Metro Manila kasunod ng nagpapatuloy na aktibidad ng INC dyan po sa EDSA. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Itinaas na rin ng Armed Forces of the Philippines ang red alert status sa kanilang hanay sa Metro Manila. Ito ay sa gitna na rin na nagpapatuloy na aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sir Cesc Trinidad, layon ang pagtataas ang alerto na tiyakin ang kanilang kahandaan at sa anumang aktualidad. Patuloy niya ang kanilang pakikipag-unahin sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan para itaguyod ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Gayun din ay tiyaking hindi mababala mapaghati ng pangunahing serbisyo. Mananatiling profesional at wala kinikiling ng hanay ni militar. Gayun din ang nangangako silang isusulong ang rule of law paggalang sa karapatang patapad ng kanilang mandato na ipagtanggol ang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Oy, alas 4:33 po na nagmamadaling umaga mga brada. Sa pagbabalik natin, may guest po tayo for today. Wala mo nang bibitiw, magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
2: Ronda Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Si Ding Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, guys. Grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, nay! Kadami atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ronda, Ronda Pilipinas. Ronda, Ronda Pilipinas.
0: 4:36 in the morning, mga brada. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Ronda, Ronda. Lawrence Tanho, kanyang napapakinggan up until 5 in the morning. Tayo magkakasama. At gaya po ng aking napaalala kanina, nabanggit, aba, makakasama rin po natin for today ang isa pong lingkod bayan, mga brada. Oo. Lalo na po sa mga katulad kong miyembro ng GSIS. Meron po yata silang hatid. Oo. Kumbaga sa pelikula, may part 2, mga brada, ha? Ang napaka-successful na Balik Ginhawa Program. Ano nga title ng pangalawa? Balik Programa 2. Ito ang title, ha? Sige, nasa linya natin, mga brada. Ang Senior Vice President po ng GSIS, walang iba kundi si Madam Raquel de Guzman Buensalida. SVP, magandang morning po. Lawrence po ito ng Radyo Pilipinas.
7: Maginhawang umaga, Sir Lawrence, at maginhawang umaga rin sa iyong mga tagapakinig.
0: Ayun, good morning, ma'am. Meron po kaming nabalitaan, ma'am, na meron daw po kayong panibagong or part 2 ng Balik Ginhawa Program. Ano po kaya itong itong Balik Ginhawa? Ano po bang meron na bago dito po sa Balik Ginhawa po, Balik Ginhawa 2 program na ito po?
7: Oo, nagbabalik na nga gaya ng sabi mo. Ang Balik Ginhawa 2 program ay ang pinalawak na loan moratorium program ng GSIS. Mm-hmm. Bahagi pa rin po ito ng pagtalima sa direktiba ng Pangulo hinggil sa energy crisis upang makapaghatid ng agarang tulong sa ating mga miyembro. Ang Balik Ginhawa 2 ay nagbibigay ng refund sa mga kwalipikadong miyembro at pensyonado para sa kanilang mga loan amortizations. Mm-hmm. Layunin nitong magbigay ng karagdagang pinansyal na ginhawa sa pamamagitan ng refund na maaaring umabot na this time po sa 6 na buwan ng amortization, wow, o hulog sa kanilang loans. Mm-hmm. Maalala po natin, flashback muna tayo. Mm-hmm. Noong unang Balik Ginhawa, hanggang 3 buwan lamang ang mm-hmm. maaaring ma-refund. Eh ngayon, maaari nang umabot sa 6 na buwan. Sakop nito ang mga loan amortization na na-remit sa GSIS mm-hmm. mula Disyembre 2025 hanggang Mayo 2026. Mm-hmm. Para po mas malinaw, pwede ko ba kayong bigyan ng halimbawa
0: para mas
7: maintindihan ng ating mga tagapakinig. Ayan, kung nakatanggap na ang miyembro ng refund para sa 3 buwan sa ilalim ng unang Balik Ginhawa, maaari pa siyang makatanggap ng refund para sa hanggang 3 pang buwan.
0: Aba?
7: Ngayon, kung nangyari naman na 2 buwan lang ang natanggap niya mm-hmm. mula sa unang programa, maaari pa siyang makatanggap ng refund para sa hanggang 4 pang buwan.
0: Grabe.
7: So, bali ang kabuuan, mm-hmm. ang refund ay hindi lalampas sa katumbas ng 6 na buwan ng loan mm-hmm. amortization o hulog nila sa kanilang loans.
0: Ayun. So, linawin ko lang, ma'am, ito pong kumbaga Balik Ginhawa program, ito po kumbaga kakaiba doon sa mga ipinapatupad po ng ibang ahensya ng pamahalaan ng mga moratorium. Ito po ay talagang hahawak ng pera yung ating mga miyembro. Hindi lang basta, kumbaga, magkakaroon ng moratorium yung kanilang payment. Tama ho, no?
7: Opo, tama kayo dyan. Ito ang kaibahan ng Balik Ginhawa program. Dati po kasi, pag loan, pag moratorium, ang ginagawa, hindi lang magbabayad, mm-hmm. di po ba?
0: Mm-hmm.
7: Ngayon po, napag-isipan ng GSIS, ano ba ang mas makakapagbigay ng agarang tulong,
0: mm-hmm.
7: at naisip namin na, I think, mas maganda na magbalik tayo ng mga loan amortization yan na naibayad nila sa atin.
0: Mm-hmm.
7: Kaya, ikikredit yan sa kanilang mga bank account pagka mm-hmm. Nag-apply na sila.
0: Paano naman, ma'am, yung magiging, kumbaga, bawi o pambayad dito sa 6 na buwan na re-refund natin? Madadagdagan ba ng 6 months yung term nila? Paano po ba?
7: Okay. Ang good news dito, walang dagdag na interest, mm-hmm. walang penalty, pero wow, tama po kayo kung nakapag-avail sila ng mm-hmm. refund na umabot sa 6 months, doon po sa kanilang loan term, madadagdagan po ng 6 months doon mm-hmm. sa bandang huli.
0: Mm-hmm.
7: Yun lang naman po. Pero wala pong hidden fees gaya ng iba.
0: Apo, ayun. At kahit papano, at least malaking tulong yan dahil nga lalo na po ngayon, minsan hindi lang basta yung stop payment ang kailangan natin. Lalo na yung, kumbaga, meron kang mahahawakang pera pang gastos sa kung ano man yung kinasasadlakan mong problema. Ang tanong ngayon, ma'am ay kung paano po ba mag-apply? Sino-sino po ba ang kwalipikado? Kasi syempre, alam ko, dito sa government office namin, meron ako mga kakilala dito na medyo hindi na nade-decline na eh. Kasi medyo mababa na po sa 5,000 yung kanilang take-home.
7: Ah, buti po nabanggit niyan. Ayan, ang mga maaari po mag-avail, mga miyembro at pensyonado na may aktibong loan account. Emphasize ko lang po, dapat po active pa yung ating loan account. Ibig sabihin, hindi po ito due and demandable. O, ibig sabihin po ng due and demandable, ha, hindi pa umaabot sa mahigit na 6 na buwang hindi nababayarang amortization. At dapat nakakatugon din sila sa iba pang itinakdang kondisyon ng programa.
0: So ibig sabihin kumbaga dapat eh matino kang member. Kasi meron talagang hindi nakapagbayad ano ho.
7: Opo, kasi syempre po kung wala pong mga payments, wala rin naman po kaming maire-refund.
0: Correct.
7: Di po ba?
0: Paano naman ma'am yung ano, yung kumbaga yung membership ba status? For example, mga kasi dito sa amin ang daming bagong hire po dito sa amin. Paano po kaya yung mga ganun?
7: Ang requirement, hindi po natin nire-require na dapat 5 years na silang miyembro, pero dapat po may active loan account sila. So may kanya-kanya pong requirement ang bawat loan natin kung ilang taon ka dapat miyembro ng GSIS. Pero kung meron na po kayong loan account, ayan, at nagbabayad kayo under that loan account, maaari po kayong mag-avail nito. So pwede po itong makita sa inyong GSIS Touch application.
0: Ayan. Oo nga pala, dahil kaya ano nga pala to kasi refund nga pala to. So dapat minimum,
7: approved
0: ka na. Na-approve ka na ng loan. Ibig sabihin, you are in good standing na. You just have to make sure na meron kang payment. And ang tanong ngayon, ma'am, ay itong ating mga kababayan ba ay kumbaga, meron bang kasi yung mga, ibig sabihin kasi may loan ka na outstanding, kahit anong loan pala, ito ang tanong ko, kahit anong loan, baka kasi ang daming loans ng GSIS, kahit anong loan po ba applicable ito?
7: Ayan, applicable po siya sa maraming loans ng GSIS, liban sa, or ang exception po natin, yun na lang ang babanggitin ko. Hindi po kasama sa programa ang amortisasyon na ibinayad sa green loans na tinatawag ng GSIS tulad ng Ginhawa Solar Energy Loan at Ginhawa Bike E-Mobility Loan. Kasi po ito yung mga bagong loan window ng GSIS. Ka-offer pa lang po nito, wala rin pong marerefund. So, hindi po siya kasama sa programa. Malinaw po yan na yung Giselle at Gibel na tinatawag namin, hindi po kasama.
0: Ayun. So, usually, ito yung mga... May consolidated loan pa ba? Console loan? Meron pa po bang ganun?
7: Wala na.
0: Sorry.
7: Yun yung inabot.
0: Lumana, sorry. So yung mga ano, yung Flex, G-Flex, tama po ba? Yung mga, yan. So yan po yung mga pwedeng ano, yung mga emergency loan, pwede po bang ma-refund yan?
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account.

0: ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Araw ay nagbibigay buhay sa mga pananim, ngayon ay nagbibigay buhay na rin ito sa irigasyon. Isang makabagong solusyon para sa masaganang ani at mas maunlad na kinabukasan ng mga magsasaka. Kabilang sa adhikaing isinusulong na Climate Smart Irrigators Association Farming System ng National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Engineer Eduardo Eddie Jiglien, buong pagmamalaking ipinapakilala sa publiko ang isang proyektong pangarap na naisakatuparan para sa mga magsasaka sa bayan ng Pamplona, Cagayan. Ito ang kauna-unahang hybrid irrigation facility na itinataad ng NIA Region 2. Bagamat matagal nang nagsisilbi ang pumping facility ng Pamplona Pump Irrigation System sa ilalim ng pangangasiwa ng NIA East Apayao Abulug Irrigation System, ang pagdaragdag ng solar-powered pumps ngayong taong 2026 ay isang mahalagang hakbang upang mapahusay pa ang serbisyo ng patubig, mapalawak ang saklaw ng mapapatubigan, at makiyak ang mas maaasahang irigasyon para sa mga magsasaka. Matatagpuan sa Barangay Gatto, Pamplona, Cagayan ang proyektong ito na nagsisilbi sa 5 barangay at sumasaklaw sa humigit kumulang 573 hektaryang sakahan. Makikinabang dito ang dalawang Irrigators Association na may kabuuan 307 na magsasaka na siyang pangunahing katuwang ng NIA sa pagpapaunlad ng agrikultura sa lugar.
1: I'm Daily Jared D. De La Cruz from East Apayao Abulug Irrigation System. Itong project po na ito is dati kasi is diesel pump. Pero ito kasi kailangan ng pahinga. Inapatay ito ng gabi. Tapos ngayon, ang nagiging solution ng National Irrigation Administration, itong solar para magamit dun sa araw. Tapos yung sa karet natin magagamit sa gabi. Yung sa field is nagsasubmerge yung water sa gabi. Tapos another travel na naman yung water papunta dun sa site. Nahihirapan naman tayong magpatubig. Ang nagiging solusyon ng National Irrigation Administration, kinonvert natin sa tatlong 50 HP solar power na total panel po is 384 pieces na 700 watts para mag-support ng 24 hours yung water delivery natin papunta dun sa farm. Mas efficient and nakakatipid po tayo in terms dun sa expenses ng diesel compared po dati. Kailangan natin ng diesel and maintenance. Dati yung area po natin dito is 360 hectares. May additional area po tayo na 100 hectares. Nagtutulungan naman yung IA in terms to sa maintenance, lalo sa clearing. Tapos yung sa operation po nito is meron tayong na-hired na empleyado in terms to sa operation. Tapos mag-training tayo in terms to sa IA po natin na tumutulong in terms to sa operation maintenance po nito.
0: Ang hybrid irrigation facility na ito ay nakakapagpababa ng gastos sa operasyon. Nasisigurong tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa panahon ng mataas na pangangailangan sa irigasyon. Maaaring makatulong ang solar pump bilang karagdagang kapasidad upang mas maraming sakahan ang mapagsilbihan. Dahil sa proyektong ito, nadagdagan ng 100 hektarya ang dating napapatubigan ng Pamplona Pump Irrigation System. Mas nagiging matatag laban sa pagtaas ng presyo ng enerhiya na isusulong ang Climate Smart Agriculture na kung saan nakatutulong ang solar pump sa pagbawas ng carbon emissions habang pinapalakas ang produksyon ng agrikultura, pagpapahusay ng serbisyo sa mga magsasaka sa pamamagitan ng maaasahang tubig para sa kanilang mga taniman, lalo na sa panahon ng tag-init at sa mga lugar na nangangailangan ng mas malaking volume ng tubig.
2: Ako po si Lawrence Daguna, taga Sentro, Pamplona, Cagayan.
3: Ako higpit ang koordinasyon sa mga rehiyon upang maagapan ang posibleng epekto ng El Nino sa sektor po ng agrikultura. Ayunin po ng kagawaran na mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at mabawasan ang pagdepende ng bansa sa mga iniangkat na produktong agrikultural.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Mantala, formal nang pumasok naman ang Pilipinas sa merkado ng Middle East matapos yung dumaong ang 18 metriko tonelada o nasa 1,500 kahon ang premium MD2 pineapple sa Port of Khor Fakkan sa United Arab Emirates. Ang mga pinyay galing po naman sa mga sakahan sa Tampakan, South Cotabato. Ang karon din po ng seremonya sa Dubai, pampalakasin pang ugnayan sa kalakalan ng saging, bangga at iba pang prutas sa rehiyon.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Kit naman sa Tambibo, 3,000 mga beneficaryo sa Sulu nakatanggap na ho ng bigas. Mga detalye ng balitang yan, nandiyan po naman si Fatma Hino ng Radyo Pilipinas Sulu.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinangmahal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng bigas sa mahigit kumulang 3,000 beneficiaryo sa kanyang pagbisita sa Lawigan ng Sulu bilang bahagi ng Local Government Support Fund o LGSF. Bukod sa pamamahagi ng bigas, inilunsad din ng Pangulo ang Presidential Scholarship Program kung saan abot sa 2,050 beneficiaryo ang inaasahang magkikinabang sa naturang programa na naglalayong mabigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga kabataan na magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Ang pondo ay mula naman sa Social Civic Project sa Fund o SCPF ng pamahalaan. Isinagawa ang aktibidad sa Sultan Jamal Kiram Gymnasium sa Barangay Law Maimbong, Bayan ng Maimbong sa probinsya ng Sulu, katuwang ang mga lokal na opisyal sa pamumuno ni Governor Abdul Sakur Eitan II. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
3: Salamat, Radyo Pilipinas, sa Hulo, Sulu. Dako naman tayo ng Kagayan de Oro. Ito po naman sa 7,000,000 piso ang halaga ng mga smuggled na sigarilyo. Na naman. Nasa Bato sa Kulambugan, Lanao del Norte. Sa mga detalye, nandiyan si Coco Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Nasa Bato ng Lanao del Norte Police Provincial Office, kasama ang 1st Provincial Mobile Force Company, Kulambugan Municipal Police Station, Regional Intelligence Division 10, Intelligence Monitoring and Enforcement Group, Regional Intelligence Unit,

0: Garo yun naghalaga ng 7,609,000 pesos. Sa ngayon, ang driver at ang truck ay nasa kustudiya ng Kalumbugan Police Station at ang mga nakumpiskang si Garo ay nasa kustudiya ng Provincial Intelligence Unit ng Lanao del Norte Provincial Police Office. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro City. Ano ho? Good morning dyan sa Vice President ng PhilHealth sa CDO, si Del Aceron. Saka na, brother. Samantala, libre servisyong legal inilapit sa mga beneficiaryo ng pang-agraryo ng Lakbay Justicia. Dyan po naman sa Ilocos Region. Mga detalyo, nandiyan po naman si Chris Aquar, Radyo Pilipinas, Tayug.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Umabot sa dandang Vera Reform beneficiaries, magsasaka at iba pang mamamayan ang nakinabang sa kauna-nahang Lakbay Justicia sa Region 1 na ginanap sa Umingan Public Auditorium, Umingan, Pangasinan. Pinangunahan ng Bureau of Agrarian Legal Assistance at Department of Agrarian Reform, Ilocos Region, ang programa na naglalayong maghatid ng libreng legal na konsultasyon at payo sa mga usaping may kaugnayan sa reformang agraryo. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas abot kamay ang mga serbisyong legal para sa mga magsasaka at benepisaryo na reformang agraryo. Ayon sa DAR, ang inisyatiba ay kaakibat ng adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga direktiba ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III na ilapit sa mga komunidad ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan upang matiyak na mapapangalagaan ang makarapatan ng mga mamayan. Sa pamagitan ng Lakbay Justicia, nagkaroon ng pagkakataon ang mga ERB na direktang makausap at makonsulta ang mga abogado ng DAR na nagbigay na libre, mabilis at madaling maabot na serbisyong legal para sa kanilang mga suliraning agraryo. Layunin ng programa na higit pang mapalakas ang kanilang kaalaman sa batas at mapalagaan ang kanilang mga karapatan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
1: Diwan 20 pesos na bigas kada kilo sa sursugon, nagsahon ng mga residente. May natin ang mga kwento ng balitang niya, si Paul Lapi ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, report.
4: Dinagsa ng daang-daang sursuganon ang 20 pesos rice project na 20 bigas beroda na isinasagawa ng pamahalang palalawigan ng sursugon sa pangunguna ng Office of the Provincial Agriculturist sa Sursugon Provincial Gymnasium. Ayon sa Sursugon Provincial Information Office, maaga pa lamang ay pumila na ang mga beneficiaryo upang makapagbili ng dekalidad na bigas sa halagang 20 piso kada kilo. Hindi bababa sa 10 kilo ng bigas ang nabili ng bawat beneficiaryo bilang bahagi ng programang naglalayong makapagbigay ng abot-kayang bigas sa mga pamilyang nangangailangan. Kasabay rin ng programa ang kaliwa ng Pangulo sa Kapitolyo, tampok ang iba't ibang dekalidad na lokal na ani at mga produkto mula sa mga magsasakang sursuganon bilang suporta sa lokal na agrikultura at kabuhayan. Ayon sa pamahalang palalawigan ng sursugon, patuloy aniya itong magpapatupad ng mga programang may direktang pakinabang sa mga mamamayan upang mapagaan ang gastusin ng mga pamilya at mapalakas ang food security sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Usapang Agrikultura.
1: Mantala, matyagang pinag-aaralan ho ng pamahalaan ng pagpapatupad ng mga safeguard measures o limitasyon sa mag-aangkat po ng bigas. E matapos na lumabas po naman sa ulat ng Beer Plant Industry na umabot na po sa 2.31 milyong metriko tonelada ang inangkat na bigas mula Enero hanggang Mayo na mas mataas ng 20% kumpara sa nakarang taon. Ayon itong protektahan ng mga lokal na magsasaka at posibleng pagkalugi. Mantala, inilunsad po naman ng DA ang libreng aerial farming services gamit po ang mga drone. Kaming anim na bayan sa lalawigan ng Iloilo pang gawing moderno ang pagsasaka. Ang teknolohiyang ito ay makatutulong sa mas mabilis at epesyenteng pagbakalat ng mga abono at pestisidyo sa mga palayan. Mahamahagi po naman ang cash assistance sa mga corn farmer apektado ng agricultural drought sa Cagayan. Malapit ang matapos. Ang detalye mo na mga emergency sa luko ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
2: Radyo Pilipinas, report.
5: Halos 100% ng tapos ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ng tulong pinansyal sa mga corn farmer na apektado ng agricultural drought sa lalawigan ng Cagayan. Umabot na sa 30,943 o 97.36% ng kabuuang 31,782 na target beneficiaries ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT sa pagkikipagtulungan sa provincial government at mga lokal na pamahalaan. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 313 million pesos ang naipamahagi kung saan bawat magsasaka tumanggap ng 10,125 pesos. Na maaaring gamitin para sa kanilang agarang pangangailangan habang bumabangon mula sa epekto ng kawalan ng ulan na nakaapekto sa kanilang kabuhayan. Bago ang payout, sumailalim ang mga benepisyaryo sa masusing assessment at validation na isinagawa ng kanilang

0: Manilang City at Municipal Agriculture Offices na sila namang naglabas ng opisyal na listahan. Ang ECT ay bahagi ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan upang mabigyan ng agarang tulong ang mga lugar na naisailalim sa state of calamity makaraang maapektuhan ng kalamidad at iba pang krisis. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Tuguegarao.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Samantala, DSE Eastland Visayas, namahagi po naman ang mga e-title, cookrooms, at 1.5 milyong pisong mga makinarya naman sa mga magsaka. Diyan po naman sa Region Aid. Ang detalye, nandiyan po naman si Maria Daisy Amor, lalo sa Belizar, Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Formal nang ipinamahagi ng Department of Agrarian Reform Region 8 sa pamumuno ni Director Attorney Robert Antonio ang mga electronic title, certificate of condonation at modernong farm machinery sa mga agrarian reform beneficiary sa lalawigan ng Eastern Samar. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mga prioridad na programa ng Administrasyong Marcos Jr. Sa kabuuan, 132 na magsasaka ang nagmamay-ari na ng kanilang sariling lupa sa pamamagitan ng e-titles, habang 71 naman ang opisyal na pinalaya sa kanilang pagkakautang matapos tanggapin ang certificates of condonation. Bukod dito, isang four-wheel drive tractor naman ang ipinagkaloob sa MARFAI, isang agrarian reform beneficiary organization sa bayan ng San Policarpo, upang mapalakas ang kanilang mekanisasyon sa pagsasaka. Inaasahan ng mga proyektong ito ay mapapatibay sa seguridad sa lupa ng malukat ng sasaka, mag-aalis nilang pasanin sa utang at magpapaangat sa kabuuang produksyon ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Boran.
1: Samantala, humiling naman ng agarang audit ang mga masakat manggagawa ng asukal. Yan po naman sa Negros Occidental para sa pondo ng Reyes Transhorn Internal Node, RSSI, dahil sa patuloy na pinipinsala ng mga peste at El Nino ang mga plantasyon ng tubo. Alasin natin sa buong kabuluhan, 31 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal po ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Magbabalik po ang usapang agrikultura. At munang mahalagang paalala.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
6: Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: aming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
3: May mga ilan nagtetest, may mga nagtatanong kung meron pong klase ay may pasok, ano ho? Ah, wala naman nung sinasabing pangkalahatang suspensyon ng klase sa buong bansa ngayong araw. Pero suspendido yung ilang lokal na pamahalaan, mga klase na kailan nasasakupan dahil po sa masamang panahon na dulot po ng kalagay ng panahon natin sa ngayon, ano ho? Ilang lugar na walang pasok yata, parte ho ng Batangas eh, ah? Pablo City, Laguna, ang Lumang Occidental, Mindoro, maging ang ilan po dyan sa Rizal Province. Para sa mga nag-aaral naman daw sa ilang particular na parang sa San Juan City, tulad ng Immaculate Conception Academy, nagpapatubid din sila ng ship na sa online classes para sa mabigat na daloy ng traffic o dulot po ng mga protesta dyan po naman sa EDSA.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Shout out sa mga natutok dyan sa Laguna, ho, dyan sa Beltran family sa Santa Cruz, Laguna. Mayroon din kay Ganghan Yuji at sabi pang mga nakatutok sa atin dyan. Maraming po salamat. Thank you. Ingat lang, ganoon din kay John Ernest Olido. Kay Glass Derex Delgado. Ayun. Kay Ganghan Yuji. Nang maga, maging sa mga Batang Pio, Ires Rap Boys, sa NEI 79 Bonds, sa Port Solomon, sa mga Batang Pio, 1975 Bonds. Oh, hello. Kamusta na kayo riyan?
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ang dalatin niya ako ng Department of Agriculture na may kikitain ng mga ube farmers sa bansa sa gitna ng mataas na demand sa US at Korea, Canada, Middle East at Europa. Ayon po kay Agriculture Yusek for High Value Crop Cereal, Marina Tevedad Caballero. Ay, good morning, Yusek. Ikausap natin kahapon. Inilapit nila ang mga kooperatiba ng mga masaka na may mga planong mamuhunan sa ube. Action po naman sa bansa. Nagdag pa ng opisyal na nais nilang magkaroon po naman ng supply agreement sa pagitan po ng mga magsasaka at mga negosyante upang mabili sa tamang presyong iba't-ibang klase po naman ng ube. Yung halaya, no? Mas mabenta sa pandaigdigang merkado ang mga durog-durog o powdered ube na ginagamit bilang sangkap sa pastries, ice cream at energy drinks na may isang taong shelf life. Bang ang raw ube naman na mapapanatili ang natural na kulay nito. Aliwanag pa ni Caballero, lumilipat na ang mga consumers organic food kasi doon sa mayroong mga preservatives. Sinisiguro ng DA na patuloy pa rin na kanilang pagbigay po ng suporta sa ube industry tulad ng pamamahagi ng mga makinarya tulad ng washer, filler at iba pa. Pantala, madaragdagan ang 5,000 hektaryong lupain sa Bohol na ilalang po naman sa ube production sa susunod na 2 taon.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Ako tayo sa Radyo Pilipinas, Agoo. Sa 516 milyong pisong halaga ng mga kamitan sa pagsasaka ay pinagkaloob ng DA sa mga magsaka dyan po naman sa Ilocos Region. Mga detalye ng balitang yan na kay Glenda Sarac, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bilang pagdiriwang sa 128th anibersaryo ng Department of Agriculture, nagkaloob ang ahensya ng mga kagamitan sa pagsasaka sa 4 na lalawigan sa Region 1, ang La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Nagkakahalaga ng 516.54 million pesos ang mga ipinagkaloob na kagamitan sa mga kwalipikadong magsasaka. Sa Pangasinan, nakatanggap ang mga benepisyaryo ng mga hand tractors, pump at engine seats, fertilizers, buto ng mais at mga gulay, plastic crates, shredders, garden tools at iba pa. Sa La Union, ipinagkaloob sa mga benepisyaryo ang mga dekalidad na buto, pataba, farm machinery at iba pang agricultural production inputs. Samantala, sa Ilocos Sur, malugod na tinanggap ng mga benepisyaryo ang mga hybrid rice at corn seeds, pataba, pump at engine seats, hammer mills at iba pa sa Ilocos Norte na mahagi ang DA ng mga hybrid seeds, pataba, corn shellers, pump at engine seats. Ipinahayag ng DA Region 1 na makatutulong ang mga naturang kagamitan upang mapaunlad ang produksyon at mabawasan ang gastos ng mga magsasaka. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibigay ng pamahalaan ang 100% suporta sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Shout out lang kay Sir Sam Gordon at kay Ma'am Ruth at kay Major Leo. Okay. Gandang morning. Ay, may makakasama at makakaugnayan po tayo mula po sa tanggapan ng National Food Authority. Kamusta na kay Administrator Lacson. Nasa biyahe yata ito, no? Ay, makakasama po natin ang NFA Isabela. Si Sir Mario Andrada, manager ng Corporate Planning and Management Services Department ng NFA. Lalim pa rin po naman ng Department of Agriculture. Pag-usapan doon natin, Product Quality Evaluation System o yung PQS Facility sa Kawayan, Isabela. Ano ba yan? Bakit kailangan yan? Ano ba yung proyektong yan? O isang state of the art na proyekto na itinayo ng gobyerno sa magitan po ng NFA at ng pamahalaan po ng Japan. Ayun po niyang gawing modernong sistema ng pag-iimbak at pagkaproseso ng bigas yan po sa Region 2 sa Mekagayan Valley. Ayan, mukhang may kalakihan yung halaga ho nito eh. Ano ba yan? Para saan yan? At bakit ito kinakailangan? At bakit dyan sa Kawayan Isabela dapat ito matagpuan? No, yung mga sinasabing tulong na pwedeng magawa nito at ano yung pinakasentro ng modernong sistemang ito na mapapanatili niya yung kalidad ng mga inanimpalay ng ating mga lokal na magsasaka. Paano gumagana yung system at facility? Siguro itanong din natin sa kanya bakit mahalaga ito sa mga magsasaka ng Isabela at iba pang mga bagay-bagay na pwede ho nating madiskubre. Sir Mario Andrada, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahiro po ito. Sir Mario, good morning po.
5: Magandang umaga po, Kahiro.
3: Good morning po, Sir Mario. Akala ko naka-zoom si Sir Mario. Anyway, Sir Mario, gandang umaga. Sir, nasa ka po ngayon?
5: Nasa Maynila po ko ngayon at ang nabanggit niyo po na programa ay yung po ito po sa pagpapa-develop po at pagpapa-upgrade po ng aming mga laboratorio sa Region 2 sa Isabela area. Ayan nga po yung PQS. So, dalawa po yung proyekto namin sa Isabela na grant po ito ng Japanese government. Yung isa po ay Rice Processing Center sa Kawayan, Isabela.
3: Yung bang tinutukoy nyo yung nagkakahalaga halos ng 800 milyong pisong modern warehouse at processing facility ng NFA?
5: Opo, tama po kayo. More than 800 million po ito ang kabuang halaga na ginagawa na po ngayon sa Kawayan Isabela. Ito po yung Rice Processing Center in support of our Buffick Stocking Program sa Kawayan Isabela.
3: Okay. Medyo bigyan nyo nga ho kami ng pagkatuto sa usapin na ito. Ano ba yung proyektong yan? Sinasabing ito state of the art na pasilidad na kinakailangan natin sa pagkakitulungan ng gobyerno at ng bansang Japan na gawing moderno yung sistema ng pag-iimbak at pagkaproseso ng bigas sa Region 2. Bakit natin kinakailangan gawin itong moderno, yung pag-iimbak at pagkaproseso ng bigas?
5: Unang-una po, ang layunin po ng aming pagkikipagtulungan sa bansa ng Japan, ito po ay para po mapataas po yung kapasidad ng NFA na bumili ng mga palay sa ating mga farmer at dito po ay makakabili na kami ng mga basang palay at hindi lamang po tuyo at malinis. Kaya po mas marami na akong kapasidad na bumili ng palay mula sa mga magsasaka. Ang pangalawa pong layunin po ng aming pagsasanib po sa ng bansang Hapon ay para po yung ating pong mga nawawala ng mga losses during post-harvest po after po anihin na ating mga palay ay mapababa po na.
3: Meron Sir Julius Camille Latrona at siyempre sa kalahat ng mga producer Sir Julius Gonzalez Kisa Patiramuro permanan niyo abang lingkod ka hero hero ilustre na brigado na nag-iiwan ho kalaw-dalaw para hindi bumanaw ha may obligasyon dyan tamang bagay na matwid at tama hindi mo ginawa itinuturing na kasalanan laban sa ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang
6: buwisang paraiso. Minsan ba magod tayo basta naniniwala sa fake news? Wag mo tayo magpailang.
7: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapan ninyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Radyo Pilipinas is here to keep you

0: Information, Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bangkong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang mail address, valid mo

0: sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyon ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim, pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka, habang nahihirap ang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op, lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: Sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasalib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyakin mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Sa konsensus na ating Pangulo, mabawasan yung players ng makinang kita for both the farmers and mas magas, babay ng gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon,
1: para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin hindi na farm to market. Ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas!
7: Radyo! Publiko! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
9: Oras natin sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan, 2 minutos makalipaso ay kanin ng umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang umaga sa mga ulo ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyahing Canada mamayang gabi. Para sa 5 araw na official visit, muna ikutipot tuloy-tuloy ang pagtatrabaho sa gitna ng mga aganapan.
7: Headlines.
9: Armed Forces of the Philippines nagtaas ng red alert status sa lahat ng unit dito sa NCR kaugnay sa rally puno pa ng Iglesia ni Cristo.
7: Headlines.
9: Pagtitipon sa EDSA White Plains, hindi tinutuling na banta kay Pangulong Marcos ayon sa Malacanang.
7: Headlines.
9: Inflation rate para po naman sa buwan ng Hunyo aabot na sa 6-7% ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Headlines.
9: Ang isang Belgium, pinalalakas ang ugnayan ito sa Pilipinas.
7: Headlines.
9: Department of Health, hindi na nawalang outbreak sa kaso ng Mpox dito naman sa bansa.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: Ang detalye ng ating balita, araw po ng Miyerkules ngayon, unang araw sa buwan ng Hulyo. Sa mga detalye, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. patungong Canada mamayang gabi para sa 5 araw na official visit. Ilong ekutibo, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho sa gitna na kasalukuyang mga kaganapan. Narito naman ang ulat, Alvin Baldazar.
7: Radyo Pilipinas, Radyo. Financial Pilipinas Report.
5: Tuloy ang biyahe mamayang gabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada para sa isang official visit. At dito ay inaasahang lalakas pa ang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at ng Canada. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos sa mga opisyal ng pamahalaan ng Canada upang talakayin ang mga oportunidad para sa mas malawak na pagtutulungan, kabilang ang pagpapalakas ng pamumuhunan at paglikhad ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Bibigyan din rin ng official visit ng Pangulo ang pagpapangulad ng partnership ng dalawang bansa sa mahalagang larangan katulad ng ekonomiya, kalakalan, seguridad at iba pang strategic na issue. Bahagi rin ng agenda ng Pangulo ang pagsusulong ng kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Canada, ganun din ang pagpapatibay ng people-to-people ties sa pagitan ng dalawang bansa. Pero bago ang pagtulak ng Pangulo sa Canada ay pangunahan muna nito ang 79th anniversary ng Philippine Air Force na gaganapin sa Air Force Multi-Purpose Gym sa Villamor Air Base sa Lungsod, Tambasay. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Maraming salamat po, next door, Alvin Baltasar. Pinatutupad ng Air Forces of the Philippines at AFP ang Red Alert Status sa lahat po ng unit ito sa National Capital Region, NCR. Ayon po sa AFP, layunin ng hakbang na matiyak ang mataas ang taas ng operational alertness at maihanda mga tauhan ng kapitan sa kanilang kailanganin ang kanilang suporta. Patuloy pa rin na ikipag-ugnayan ng AFP sa Philippine National Police sa PNP at ibang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kaligtasan po naman ng ating publiko. Tiyak naman ng AFP na mananatili itong profesional at ng partisa sa pagtipad po naman sa mandato nito. Ganyan din po ang militar ng kanilang pangakong sumunod sa batas. Kalagaan ng karapatan ng mamamayan at yakin ang pagkakitad po naman ng ating bansa. Malaya ang pagkitipon sa pamamahayag. Patuloy na yaganang ng PNP sa ikalawang araw ng aktividad na makakali po naman ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Narito naman ang ulat ni Jemar Jagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naninigan ang Philippine National Police sa patuloy na igagalang ang karapatan ng bawat Pilipino na magtipon kaya hindi na magpahayag ng salobin na ginagarantiya na sa saligang batas. Ito ang inihayag ng PNP kasunod ng ikatawang araw ng aktividad ng mga kanib ng Iglesia ni Cristo sa Victor Power Monument sa Quezon City ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General sa Malaysia na Tatis Jr., hindi basta formalidad lamang ang pagkuha ng permit sa mga ganitong ulit na pagtitipon, magkos bahagi ito ng pagtitiyak na maayos, mapayapa at proteksyon sa karapatan ng publiko. Bagamat nananatili ang maximum tolerance, kanila pa rin natutupad ang kanilang mandato sa ilalim ng batas sa sinong manglalabag dito. Sinabi pa naman PNP Acting na Spokesperson Police Colonel Allen Rico na may pananagutan din sila sa mas nakararami na tiyak kinakaligtasan ng mga motorista at iba pang apektado ng pagtitipon. Una rito nakakuha ng permit ang INC mula sa Quezon City RGU mula alas 8 na umaga hanggang alas 8 ng gabi at limitado na lamang sa bahagi ng White Plains Avenue mula kanto ng EDSA hanggang Temple Drive. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gara, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
7: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, nilinaw naman ni NCRPO Chief Major General Anthony Averina, walang espesyal na pagtrato ang polisya sa rally ng Iglesia ni Cristo or INC. Ano yan? Nananatiling nakabatay sa saligang batas at sumiiral ang mga patakaran ng kanilang naging aksyon. Ayon sa mga otoridad, hindi nila inaasahan ang bigla ang pagdagsa ng mga relista sa EDSA ng madaling araw ng Martes dahil wala pang naunang permit para sa sinasiguhang pagtitipon sa oras na yun. Sunod yan, inatasan po ng Department of the Interior Local Government at DIFJ ng Philippine National Police na pairalin ang maximum tolerance upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos po naman ng kilos protesta. Samantala, inumpirma ng Quezon City Police District na may aprobado ang permit ng rally ng INC sa EDSA People Power Monument ng alas 8 ng gabi ipong Hulyo at Primero, unang araw sa buwan ng Hulyo. Ikinit din po ang DILG ng DILG na kinikilala ng pamahalaan ng karapatan ng bawat Pilipino na mapayabang pagditipon at malayang pagkabayang na kanilang saloobin. Patuloy naman na ikibagunay ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Philippine National Police upang masumaybayan ang sitwasyon. Tawagan din po naman ang AFP sa mga organizer na tiyaking magiging maayos ang kanilang aktibidad at mababawasan ang abalang may dudulot dito sa publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Itinao sa magtitipon sa EDSA White Plains, itinutuling nabanta ni Pangulong Marcos. Nga detalye na dumulat po naman ni Raquel Barrian.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Hindi ko nakikita ang dahilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para manamba ang pagtitipon ng libre-libre miyembro ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA itong Martes. Ayon sa communication Relations Under Secretary Claire Castro. Alam niyong Pangulo ang kanyang ginagawa para sa mga Pilipino. Hindi ang ipapang maging adlas at pagpapatupad ng batas ng administrasyon. Ang interes ng sino ng individual grupo ang pinagtatagalamaan niya ng Pangulo kung bakit kinailangan mag-ubi sa pagtitipon ng INC members ng kanyang sharing office of the Ombudsman na sasampahan na ng Castle Thunder sa Senator ni Dr. Marcoleta. Ang kay Castro, inirespeto

kalsada ay dapat may permit at hindi po ito dapat na inililihim para naman po makapaghanda ang gobyerno. So, magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban.

0: use nationwide.
1: The Mandela Cybercrime Investigation and Coordinating Center at CICC, Pinoy Ting! Social media monitoring, sigita ng mas movement siyang pa rin po naman sa EDSA. Ito po naman ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinaiki ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagmamanman nito sa iba't ibang social media platforms matapos ang pagdagsa ng libo-libong tao sa EDSA kahapon para sa isinagawang protest rally ng Iglesia ni Cristo. Batay sa pagsusuri ng Threat Monitoring Center na CICC, karamihan sa mga online engagement ay kaugnay ng media coverage at traffic advisory kaugnay ng aktibidad. Sinundan naman ito ng mga negatibong reaksyon mula sa publiko dahil sa matinding pagsisikip ng trapiko at pagsasara ng ilang trasado na dulot ng biglaang pagtitipon. Ayon sa CICC, nagpapatuloy na lang 24 oras na online surveillance para agad matukoy at matugunan ang posibleng maling impormasyon o disinformation kaugnay ng pagtitipon at sa usapin din ang posibleng pag-ahain ng plunder case laban kay Senador Rodante Magpuleta. Hinimok naman ang ahensya ang publiko na maging mawagmatyag at i-report ang anumang kahinahinala impormasyon sa pamagitan ng Hotline 1326. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kaming 2 minuto na makalipas, ay ganit po naman ang baga. Samantala, pahayag naman ni Vice President Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo Rally sa EDSA para i-divert ang atensyon ng publiko sa kanyang impeachment trial. Balitang yan, natin po naman sa inyo ng Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Pahasang inihayag ni Senior Deputy Minority Leader at Maumayan Liberal Party's Representative Leila Dilima na ang mga bitiw ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa naganap na rally sa EDSA

0: na ang pagtitipon ng mga INC ay sumasalamin sa lumalalang sentimiento ng taong bayan laban sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mambabatas, ginagamit lamang ng Vice Presidente ang sitwasyon upang i-divert o ilihis ang usapin sa mga mabibigat na isyong kinaharap nito. Minatikos din ni Dilima na tila napakalaki ng kanyang kontribusyon habang pinalalabas na palubha ng palubha ang problema sa bansa. Binigyan din ng mambabatas na ang tunay na inaasahan ng taong bayan mula sa pangalawang pangulo ay ang harapin nito at mga seryosong paratan laban sa kanya na paulit-ulit at sadya o manon itong iniiwasan sa mga nakalipas na pagdinig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, inaprobahan ang Senate Impeachment Court ng kabuang 92 trial days para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa nilabas nito ang pre-trial order. Sa dokumentong nilagdaan ni Senate President Sherwin Gajalian na nagsilbi rin presiding officer ng impeachment court, inagbigyan ang hiling ng prosecution na 62 trial days habang 30 trial days naman ang inilaan para po naman sa defense panel. Nagdang magsimula ang paglilitis sa Hulyo at sa Isa. Sa sagawating Lunes, Martes at Miyerkules, simula alas 2 ng hapon hanggang ilang bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Hulyo 27. Pagkatapos ng SONA at muling pagbubukas po ng sesyon ng Senado, tutuloy ang paglilitis tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes na alas 3 po naman ng hapon. Samantala, aabot naman sa 57 testigo ang iaharap ng prosecution at 45 naman ang iaharap po naman ng depensa. At bilang na ito, aming pito ang magkakapalawang testigong tatawagin ng magkabilang panig na nasaan din sa pre-trial order na Filipino at English ang gagamiting wikas sa paglilitis. Lumang karagdag ang testigo ay kailangang ipaalam noong araw bago ay tinatag pagharap dito sa korte. Ipadala na rin ng Senate Impeachment Court ang kopya naman ng pre-trial order sa prosecution at depensa nitong Lunes. Mayroon silang tatlong araw o hanggang Huwebes pang magsumite ng kanilang komento sa naturang kautusan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ilan ng 5 minuto na makalipas o ikanin po naman ng umaga araw po ng Miyerkules ngayon o ng araw sa buwan ng Hulyo. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. At muna ang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito na ang ating kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam niyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon sa pamamagitan ng Asian Scholarship. Nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan ito na ang Asia ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang Asia sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinanin na minuto na makalipas ay kanin po naman ng baga tulad sa ating balitaan. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP na aabot po sa bagitan ng 6-7% ang inflation rate para po naman sa buwan ng Hunyo 2026. Ayon po sa BSP, posibleng makatulong sa pagbaga ng inflation ng pagbaba ng presyo ng lokal na langis ng ilang pangunay produktong pagkain, kabilang po yan ang bigas at karne. Ang kabila nito, maaari namang magdulot po ng dagdag na pressure sa inflation ay nasa pagtaas po ng sigil sa kuryente at pressure naman ng mga gulay. Nabili po ng BSP na patuloy itong minomonitor ng mga bagong economic indicators, may po ng inflation at paglago po naman ng ekonomiya. Samantala, binabantayan din ang sitwasyon sa Middle East dahil po naman sa Pacific effect nito sa presyo ng langis sa pandigdigang merkado. Batay naman sa pagtatayan ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, ang saang mananatiling mataas sa inflation ngayong taon. Posible kung na unti-unting bumaba sa 4-5% sa 2027. Ang saan naman na bumaba sa target ng 2-4% taong 2028.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Panang report, Energy Council, Manila Event at ASEAN Energy Business Forum, kasado na, ayon po sa Department of Energy. Alamin doon natin ang mga detalye ng balitang yan. May ulit dyan si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inihahanda na ng Department of Energy at Energy Council na kinatawaan ni Undersecretary Alessandro Sales para sa isang preparatory meeting sa paparating na Energy Council Manila event at sa ASEAN Energy Business Forum. Ayon sa Department of Energy, ang naturang pagpupulong ay magsisilbing paunang koordinasyon upang ihalay ang mga paghahanda at talakayan ng mga pagkakataong makipag-ugnayan sa mga international investors at industry stakeholders, kabilang na mga nakaplanong aktibidad na magtatampok sa mga pagkakataon na sa pamumuhunan sa energy sector ng Pilipinas. Patuloy nitong sumusuporta sa pagsusikap ng DOE ang isulong ang pamumuhunan sa enerhiya at palakasin ng partnership para sa ligtas, maaasahan at mapapanatiling at pagkakaroon ng energy conservation ang Pilipinas sa hinaharap. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, Palacio, suportado naman ang libreng online fund transfer ng Bangyo Philippine Islander BPI. Ang ulat ha, sa mga detalye niya, nandiyan po naman si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Suportado na Marakanyang ang desisyon ng Bank of the Philippine Islands o BPI na alisin ang transfer fees sa mga transaksyon gamit ng InstaPay at PesoNet bilang hakbang para makatipid ang mga Pilipino at mahikayat ang mas malawak na paggamit ng cashless payments. Ayon kay Press Officer Pierre Castro, magandang balita ito, lalo na sa mga madalas gumamit ng online fund transfers dahil wala na silang babayaran transfer fee. Sinabi niyang mas pinapadali at mas pinapamura ng hakbang ito ang digital banking para sa publiko. Kasunod ito na naunang inisyatiba ng pamalaan sa pamumuno ni Acting Finance Secretary Frederick Go, kung saan inalis ng land bank ang convenience fees para sa online government payments gamit ang QRPH mula Hunyo 1 hanggang sa katapusan ng taon. Ngayon din ang pagbaba nito ng transfer fees mula 15 pesos patungo sa 8 pesos na lamang noong Mayo. Umaasa ang pamalaan sa pamamagitan ng mga ganitong hakbang, mas marami pang Pilipino ang gagamit ng digital payment services. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang credentials ni United States Ambassador Designate Lee Lipton bilang bahagi mong kinatawang ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa kanilang pagpupulong, muling pinagtibay ng dalawang panig ang matatag at matagal na ugnayan ng kanilang mga bansa. Tampok sa pag-uusap ang pagkulita sa 80 taon ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas at Estados Unidos, gayon din ang 75 anibersaryo ng Mutual Defense Treaty. Binigyan din ang kanilang patuloy na pagtutulungan para sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran ng parehong bansa. Nagpalitan din ang pananaw ng dalawang panig tungkol sa mahalagang isyu, kabilang po rin ang kooperasyon pa ekonomiya, depensa at seguridad, usaping pandagat, mga kaganapan sa rehiyon at nalalapit na pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN. Inaasahan naman na mas malawak pang pagtutulungan ng Pilipinas sa Estados Unidos sa mga larangan ng ekonomiya at people-to-people exchanges bilang bahagi ng pagpapalalim ng kanilang bilateral na relasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inalalakas po naman ang Belgium mga ugnayan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po naman ng pagpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng maritime, seguridad, enerhiya at people-to-people exchanges. Ito ang sinabi naman ni Belgian Deputy Prime Minister at Foreign Minister Maxime Prevost sa isang ikawang joint press conference kasama si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa Pasay City. Ayon kay Prevost, layunin ng Belgium na higit pang may mag-ugnayan sa mga bansang kaparehong panindigan sa Asia, kabilang po dyan ang Pilipinas. Kanina, kapag sinusulong ng dalawang bansa ang paggalang sa international law, multilateralism, at rules-based international order sa gitna ng umiitro ng mga hamon sa pandigdigang komunidad. Sa bilateral meeting ng dalawang opisyal na pagkasunduan nilang pabilisin ang implementasyon ng Philippine-Belgium Joint Plan of Action 2023-2027. Samantala, inalaki rin na pagkabalawak po ng kooperasyon sa maritime, legal at police cooperation, creative industries, trade and investment, semiconductors, at renewable energy. Sinabi pa rin ito si Pebov na handang ibahagi ng Belgium ang karanasan nito sa offshore renewable energy, particular po sa offshore wind, Ngayon din sa Maritime Education, Port Development Logistics, Coastal Protection, Maritime Safety at Kabakanan ng mga seafarer. Iginit din niya ang hangarin po ng Belgium na palawakin ng kalakalan, pamumuhunan at seguridad kasama po ang Pilipinas. Samantala, nagbayad po naman ang Belgium ng suporta sa agarang paglagda ng Free Trade Agreement sa Militar ng European Union at ng Pilipinas. Nagpasalamat naman si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa suporta ng Belgium sa EU-Philippines FTA.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ang balita naman, hindi na po ng Department of Health ng DOH na walang outbreak sa kaso ng MPOX sa bansa. Ayon kay DOH spokesperson Dr. Albert Domingo, umabot na pa lamang sa 55 na talang kaso ng MPOX sa bansa mula Enero 4 hanggang Hunyo 13 ng kasalukuyang taon. Mas bababa po naman ito ng 79% para naman sa 25 kaso na itala po naman sa kapalang panahon noong nakaraang taon. Inigyan din po ng DOH na wala itong nakikitang outbreak o pagtaas sa mga kaso ng MPOX sa bansa sa kasalukuyan. Anila, hindi rin sinasipubliko ng ayon sinuman ang detalye ng bawat sasyente pang maprotektahan na kailang privacy at maiwasan ng stigma. Ayon pa rin sa pahayag po ng DOH ay kasunod ang pagkumpirma ang pamalang lungsod ng Mandaluyong ang isang kaso ng MPOX. At naman ang sagawa ng contact tracing at iba pang kaukulang at pang lokal na pamalang mapigilan ang posibleng pagkalat po ng nasabing sakit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: As pinalawak na ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth Coverage para sa moderate hanggang severe na kaso ng leptospirosis. Malacanang Press

0: na kailangan ng kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation, at pulmonary rehabilitation. Libre na rin ang konsultasyon sa mga yakap provider kung saan maaaring maresetahan ang ng doxycycline kung kinakailangan. Iniinom ang gamot na doxycycline bilang pangiwas sa leptospirosis ayon sa payo ng healthcare provider.
1: Para as Press Officer Communications Undersecretary, Ate Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mandala, pinagunahan po naman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Tama po ang Department of Transportation at Philippine Coast Guard o PCG ang inaugurasyon sa Marine Cleanup Vessel o MCUV na bahagi po ng Enhanced Marine Litter Management o EMLM Project sa Manila Bay. Ang EMLM Project ay pamahalaan ng Pilipinas at ibang bigyan ng Korea at sa tulong po ng grant mula naman sa Korea International Cooperation Agency o COICA. Ayunin itong palakasin ng kakayahan ng bansa sa pamamahala sa ng Marine Litter at pagpapatiyan papabawasin po naman ng environmental monitoring. And then, ang pagpapaunlad ng lokal na kakayahan at pagpapataas ng kamalayan ng publiko sa mga kalaga po naman sa karagatan.
3: Ang kautusan ng Pangulo ay i-implement yung mandamus order, continuing mandamus order ng Supreme Court na ibalik po sa Class SB status ang water quality sa Manila Bay Area, which means ibalik po sa quality ng fit for swimming and other recreational activities.
1: Si Department of Environment and Natural Resources at DNR Secretary Juan Miguel Cuna.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, sinabi niya na ang bagong sasakyan pandagat na tinawag na MV Nilad ay may habang 25 meter at bigat muna may 100 tonelada. Nilagyan ito ng thrust skimmer para sa pag-collecta ng lumulutang na basura, dead queen, sa mag-angat at mag-discarga ng mga nakolektang basura. Ayon naman kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang MV Nilad ay sumisimbolo sa matatag na magkakaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at ng Republic of Korea, AMIA. Malaking may tutulong nito para sa pagpapanatili sa kalinisan sa Manila Bay.
4: MV Nilad is a concrete reflection of the friendship and cooperation between the Philippines and the Republic of Korea. It reminds us that when nations work together, challenges can be met with lasting solutions.
1: Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kapitan ng report, mas magana daloy ng transportasyon para sa mga taga-Agno, Pangasinan ay ramdam na raw. Na detalye na itong ulit naman ni Lawrence Sanoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bukas na sa mga residente ng Agno.

Tapos masira ng tatlong bagyo noong July 2025 ang dating hanging bridge sa Balingkaging River. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis na pagtatapos ng proyekto upang mas maging ligtas

0: 2016-2026, una ng Inspectionary Division ang lugar noong March 2026. Matapos matukoy ang pangailangan ng mas ligtas at matibay na tulay para sa mga residente. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kahit naman ang Malacanang nahaya na lang sa ng Kabilal ang Justisya sa kasong kinakaharap ni Senador Rodante Marcoleta at huwag lang idaan sarali. Ayon kay Plus, Matos Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro, sa Senador naman mismo nang galing ang isyo kaya siya nakasuhan. Ito ngayon matapos niyang aminin na tumanggap siya ng 75 milyong piso donasyon para sa kanyang kampanya noong nakarang halalan. Aliwanag pa ng Palace Press Officer, totoo man na hindi pondo ng gobyerno ang may donasyon sa kanyang, na kanyang tinanggap. Nakasad naman sa batas kagnay ng kasumplander na kasama sa kinukos nila dito ang pagkakaroon ng Ilgaten World.
3: Kaya natin ang proseso. Kung ito naman

0: Palace Press Office of Communications Under Secretary Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ang dalawang investigasyon ang pamalahan sa dimunay illegal e-waste imports sa bansa. Panawagan ng bank taxes. Apo naman sa Radyo Magazine at ang ulit naman ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy ang maring pagtutol ng ban toxic sa iba pang grupo na bahagi ng Environmental Task Force Against Illegal E-Waste Imports to the Philippines sa diumanay illegal na pagtatapon ng electronic waste ng Estados Unidos sa ating bansa. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ban Toxics Advocacy and Campaign Officer Tommy Dizon, binigyang din niya na dapat imbestigahan ng pamahalaan at alamin ang legalidad sa pagpayag na dalhin sa Subic Bay Freeport Zone ang aabot sa 235 containers ng hinihinalang plastics at electronic waste.
3: Kung sakali man po merong anumang kasunduan sa pagitan ng US at ng Pilipinas na nagpapahintulot sa US na maging legal yung pag-export ng US, ito po ay dapat talaga nating tutulan, lalo-lalo na kung magiging pong tambakan ng basura yung ating bansa.
2: Babala pa ng environmental group ang matinding peligro ng mga nakalalasong kemikal mula sa e-waste para sa kalikasan at kalusugan kung hindi ito mapipigilan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dong tao sugadan sa magsabog sa naginap na sa Monaco. Ang manat operation, ikinasana. Ngayon, laman po sa suspect na mabismong tumakas patungong France. Apo naman sa Radyo Pilipinas World Service at tumulat mo naman ang drizzle na yung
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tatlong individual ang malumang na sugatan matapos ang isang pagsabog na naganap sa isang residential area sa Monaco. Batay sa ulat ng BBC, sumiklab ang pagsabog sa labas sa isang gusali na malapit lamang sa border ng France. Isang hindi kilalang lalaki ang nakita nag-iwan ng isang backpack o parcel bomb sa entrance ng gusali bago ito mabilis na tumakas. Ang naturang pampasabog ay pinaniniwala ang sadyang inilagay ng mga tornilyo at metal pellets upang magdulot ng matinding pinsala. Sa tatlong biktima na dinala sa ospital sa lungsod ng Nice, France, dalawa sa kanila ang nasa kritikal na kalagayan. Sa isang pahayag, kinundinan ni Prince Albert II ng Monaco ang insidente at tinawag itong karumaldumang lakrimen. Ito ang kauna-una ang pagkakataon ng kasaysayan ng bansa na nagkaroon ng ganitong uri ng pag-atake. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang pinagsamang operasyon ng mga pulisya ng Monaco at France upang tugisin ang salari na nakitang tumakas ng maglakad patungo sa makalapit na bayan sa France. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle na niyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Ang balitang sports, George Russell, naku ay kalawang panalo sa 2026 Formula 1 season sa dinas po naman Austrian Grand Prix. Itali mula po naman Sports Radio 918 correspondent Ewan Bayeto.
5: Buhay pa ang championship aspirations si George Russell ng Mercedes. Ito ay matapos siya maglagay sa Austrian Grand Prix sa Red Bull Ring Circuit noong nakaraang linggo. Tinalo ni Russell ang Red Bull Ford racer na si Max Verstappen, samantalang pumangatlo naman si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes. Dahil sa panalo, bahagyang nabawasan na naman ni Antonelli sa kanyang teammate na si Russell, 171-131. Sa ongoing na Drivers' Championship. Susunod naman sa Formula 1 2026 season ang British Grand Prix ngayong weekend. That's a Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagbabalik po ang Radyo Pilipinas, News Nationwide, pang Miyerkules na edisyon, unang araw sa buwan ng Hulyo, sandali po lamang, walang mahalagang balala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Magandang araw, si Dingdong Dagas po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, kapag nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipilitin lumabas kahit na delegado mabagsakan ang gubugurong lupa. Or B. Wapa Hells. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Well, hashtag panatag ang may alam.
7: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
8: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Naku, sa si siguro ang kuryente nila, ano, kundi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit,

0: Diyos, pero pag pinagsama-sama mo, bawas din mo!
1: Balita, laging totoo, informasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uula, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dapat na minuto na makalipas ay kanin po naman ang mga tulita sa ating balita. Ang inumay, tutok tayo sa mga balitang galing po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kanin po sa ating mga kapatid ang pila ng Radyo Pilipinas Nationwide. At natin ang Luzon, mga health workers sa Maguling La Union nagtipon-tipon sa isang summit. At detalye ng balitang yan, nandiyan po naman si Glenda Bakungan Sara, Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagtipon-tipon ang mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay service point

0: kalusugan para sa mas malusog at mas matatag na pamayanan. Layo nito na mapatibay ang mga serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Maitaas ang antas ng kaalaman ng publiko hindi sa kalusugan at kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng mga health workers. Napag-usapan sa summit ang mga update sa pagpapatupad ng universal health care at ang 8 priority action agenda ng Department of Health. Ngayon din ang tungkol sa pagbabakuna, pagpuksa sa dengue, ang pagtutok sa nutrisyon, mental health at self-care sa mga community health workers at iba pang usapin pang kalusugan. Pinarangalan sa summit ang mga outstanding health workers, nutrition scholars at mga service point officers ng mga barangay para sa bagong Pilipinas. Gilanda Bakunan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, DSWD, before at sumapa, nagkaisa sa kauna-unahang tripartite agreement sa Pangasinan. 3.72 million seed capital, ipinagkaloob po naman sa mga mangingista. Mga detalye, punta natin si Mildred Cokia, Radyo Pilipinas, Tayong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Formal ng nilagpaan ang kauna-unahang tripartite memorandum of agreement sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development Region 1, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 at samahan ng magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA. Layunin ng kasunduan na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya at ng samahan upang mapalawak at mapabilis ang paghahatid ng tulong at mga programa para sa mga lokal na mangingisda. Kasabay ng paglagda, isinagawa rin ang ceremonial awarding ng seed capital para sa 186 ng mga benepisyaryo mula sa 8 Sustainable Livelihood Program Associations sa Binwali, Lingayen, Bugalyon at Labrador. Tatanggap ang bawat isa ng 20,000 pisong puhunan para sa pagpapatupad ng kanilang kabuhayan sa sektor ng palaisdaan. Ayon kay DSWD Region 1 Director Marie Angela Gopalan, ito ang unang pagkakataong naipatupad ang ganitong uri ng tripartite MOA at inaasahang magdudulot ito ng positibong resulta. Nagpapasalamat din ang BIFAR Region 1 at SAMAPA sa suporta ng LGU Lingayen sa matagumpay na pagdaraos ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayong, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ay, 3 na minuto na makalipas, ay kanin po naman ang magkasamantala, coordination and preparedness efforts para sa mga mababasan po naman ang posibleng epekto ng El Nino sa reyon ng Nimaropa, pinaiigding. Ang detalye ng balita niya, nakatutok si Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Pinaiigting ng Office of the Civil Defense Nimaropa ang kanilang coordination and preparedness efforts para mabawasan ang posibleng epekto ng El Nino sa buong reyon. Ayon sa pabalik ng ahensya, kanilang patuloy na minomonitor ang kasalukuyang kondisyon sa reyon at paipugnayan sa national government agencies, local government agencies, utility providers, at stakeholders para mapalakas ang regional preparedness laban sa nasabing phenomenon. Anila, ang tinaguriang Super El Nino ay maaaring magresulta sa mahabang tagpuyot, reduced rainfall, kakulangan sa tubig, lower agricultural productivity, increased risk of forest and grass fires, disruptions to livelihoods, particular sa farming at fishing communities. Kaugnay nito, magbibigay naman ang Department of Agriculture ng technical assistance sa mga magsaka, samantala naghahanda na rin ng DSWD, DOH at OCD para sa prepositioning ng food at non-food items at mga gamot para sa heat-related illnesses dulot ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 219 na beneficiaryo sa Santo Domingo, Albay, tumanggap po ng 10.26 milyong pisong livelihood tools at equipment mula po naman sa DOLE. Dali na balita niya nandiyan si Helen Balian ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Tumanggap ng 9.26 milyong halaga ng livelihood tools at equipment ang 219 na beneficiaryo sa bayan ng Santo Domingo, Albay sa ilalim ng Graduation Approach DOLE Integrated Livelihood Program. Kabilang sa mga nakinabang ang 50 graduated o exited beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS at 169 na skilled workers. Natanggap nila mga kagamitan para sa iba't ibang kabuhayan tulad ng making, dressmaking, carpentry, electrical services, food processing, pangingisda, welding, barber services at iba pa. Samantala, tiniyak ni Mayor Bong Bandang na imumonitor ng lokal na pamahalaan ng kabuhayan ng mga benepisyaryo sa bawat barangay sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kooperatiba upang matiyak ang pagpapatuloy at pag-unlad ng kanilang mga livelihood project. Ang GADIL pa isa sa mga pangunahing programa ng DOLE na naglalayong magbigay ng oportunidad sa kabuhayan sa pamamagitan ng livelihood assistance at suporta sa pagpapaunlad ng mga benepisyaryo. Isinagawa ang pamamahagi alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapatupad ng mga programa sa kabuhayan at empleyo upang makatulong sa pagbabawas ng kahirapan at pagsuporta sa mga vulnerable at marginalized sectors. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Matapos ng 3 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang mga magbabalik po tayo sa ating balitaan. Tapay po lamang sa mga balitaan manggagaling sa Visayas at Mindanao. At po ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandiyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kakibat na responsibilidad, hindi basta mapandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement. Public service announcement. PBS Presidential Broadcast.

0: Medina, Radio Public, 738,
1: Sports Radio 918,
0: Radio Magazine World 78,
1: at Radio Pilipinas World 7.
0: Nag-uunlad ng pamahalaan sa sambayan ang mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3
2: FM. Radio Pilipinas World Service.
1: Sports Radio,
0: Radio Magazine, Servicio Publico,
1: the AM and FM Cola sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaan, Radio Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Live sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko!
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang na minuto lang makalipas. Ay, galing po naman ang mga tulita sa ating balitaan. Bago naman tayo sa mga balitaan, galing po naman ang Visayas at Mindanao. Ay, natin ang Iloilo. Aming 4.7 milyong halagang ng illegal na droga sa bat sa isang linggong operasyon ng PRO6. Mga detalye, nandiyan po naman si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Patuloy na pinahigpit ng Police Regional Office 6 ang kampanya laban sa illegal na droga sa isa ibang simultaneous anti-criminality and law enforcement operations of Birara Semana ng PRO6. Mula Hunyo 22 hanggang 28, umabot sa 14.7 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng kapulisan. Nakumpiska mga ikaw sa 39 na mangkakaiwalay na operasyon kung saan 46 na sangkot sa illegal na droga ang naaresto. Ayon sa Police Regional Office 6, naging mahalagang hakbang ang operasyon ito upang mapigilan ang patuloy na pagkalat ng illegal na droga sa iba't ibang komunidad sa Western Visayas. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanio, na sa bawat tagumpay na operasyon ay napipigilan ang pagpasok at pagkalat ng illegal na droga sa mga komunidad. Tiniyak din ni Tuanio na magpapatuloy ang mas pinaiting at malawakang kampanya ng PRO6 laban sa illegal na droga sa buong Western Visayas para sa bagong Pilipinas. Pota Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: At mahigit naman sa 5,000 Estehano sa 3 isla ng Kian, Isen, Samar. Kinabang sa Servicio Caravan. Sa mga detalye niya, nandiyan po naman si Penny Pabita, Radyo Pilipinas, Barugan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Ginihita ni Isen, Samar, Governor Ralph Vincent Ibardoni ang unang taon sa panunungkulan sa pamamagitan ng 2 araw na Servicio Caravan na naghatid ng iba't ibang libreng servisyo sa mga residente ng Manicali, Victoria at Tubabaw Island sa bayan ng Giwan. Sa unang araw, higit 3,000 residente ang nabigyan ng libreng servisyong medikal at dental, bitamina at suportang pang agrikultura. Sa ikalawang araw naman, mahigit 2,000 residente ng Tubabaw Island ang nakinabang din sa kaparehong mga servisyo. Sa kabuuan, mahigit 5,000 Estehanon ang napagsilbihan. Sa programa, tiniyak ni Governor Ibardoni na bibigyang prioridad ang supply ng malinis na inuming tubig, pagpapakongreto ng mga kalsada, pagsasaayos ng mga pantalan at mga proyektong pangkabuhayan para sa mga komunidad sa isla. Dumalo rin si Eastern San Marlon District Representative Congressman Shin Gonzales na nagsabing naghain sila ni 4-Piece Party List Representative Marcelino Libana ng panukalang batas para sa cityhood ng Giwan at sa pagtatayo ng tulay na mag-uugnay sa Giwan at Tubabaw Island. Anya, mayroon ang inisyal na pundong nagkakahalaga ng 100 million pesos para sa naturang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Enalupi Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Nako naman tayo sa Mindanao, John Saligan. Now then, Mindanao, isa sa pinamabilis na lumalagong ekonomiya sa bansa. Detalye dyan sa Shalit Timpar, Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: iniulat ni Regional Development Council o RDC 10 Chair at Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal na nananatiling isa ang Northern Mindanao sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa bansa. Ngunit iginit niya ang dapat maramdaman ng bawat pamilya ang benepisyo ng pag-unlad sa pamamagitan ng mas maraming dekalidad na trabaho at mas maayos na servisyo ng pamahalaan. Sa kanyang 2026 State of the Region Address, sinabi ni Waminal na lumago na 4.9% ang ekonomiya ng Northern Mindanao noong 2025, mas mataas kaysa sa pambansang growth rate na 4.4%, habang umabot sa halos 1.1 trillion pesos ang kabuang halaga ng ekonomiya ng rehiyon. Gayunman, kinilala rin niya na nananatiling hamon ang kakulangan ng dekalidad na trabaho, inflation at kahirapan. Dagdag pa ni Waminal, patuloy na isinusulok ng konseho ang Mas Ascenso Northern Mindanao Agenda upang palakasin ang pamumuhunan, infrastruktura, agrikultura, turismo at iba pang pangunahing sektor. Magpapatuloy naman ang RDC 10 sa mga programang magpapalakas ng kabuhayan, edukasyon at serbisyong panlipunan upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa pag-unlad ng Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Samantala, Ministry of Labor and Employment, pinangunahan ang Bangsamoro Integrated Livelihood Program. Intelligence Elala, siyawin namin ng Radyo Pilipinas, tawi-tawi.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Nasa 40 beneficiaryo ng mobile livelihood cards sa ilalim ng Bangsamoro Integrated Livelihood Program ang ipinamahagi ng Ministry of Labor and Employment sa lalawigan ng tawi-tawi. Layo nitong matulungan ang mga beneficiaryong nagsasariling sikap upang makapaghanap buhay. Ayon kay Hay Pajundayin, Provincial Head ng Molet Tawi-Tawi, ito ay magpapatunay ng malasakit ng pamahalaang Bangsamoro sa nasasakupan nito ng susumika para sa pangkabuhayan. Kabilang sa nilalaman ng livelihood cards ang kompletong set ng kasulat na may

0: tayo ahon ang mga nagiging kahon na bangsa mo. Para sa Bagong Pilipinas, na-share rin namin Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: And then, biggest program, patuloy implementasyon, dyan po naman sa Sulu. May detalye naman dyan si Aloysa Muhammad, Radyo Pilipinas, Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Patuloy ang pagbebenta ng murang bigas sa Sulu. Sa ilalim ng benteng bigas, meron na program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw, muling bubuksan ng National Food Authority ang kanyang warehouse sa Lalawigan na matatagpuan sa Barangay Bangkal, Patiko, Sulu para sa kadiwa ng Pangulo kung saan maaaring makabili ng murang bigas na tatagal hanggang ngayong Biyernes. Sa kanyang pagbisita sa Lalawigan, tiniyak ni Lilibet Ignacio, Regional Director ng NFA Basuta, na maaasahan ng mga mamamayan ng Sulu na patuloy ang pagbenta ng murang bigas ng NFA sa harap ng suliranin sa transportasyon neto sa mga islang probinsya. Umabot na rin anya sa lagpas 2,000 sako ng NFA rice ang kailang naipababa sa Lalawigan para sa implementasyon neto at magpapatuloy ito katuwang ang Food Terminal Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, si Eloisa Momad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ay sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ito ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo 2026. Salamat sa ating mga nakasama sa mga kapatid natin ng Pilar Luzon, Visayas at Mindanao sa mga social media platforms. Sa kalaban rin po, minsan pa ni Alan Alianiga, kung naman rin yung lingkod, Hero Illustrator Brigado, maraming pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Yeah. Radyo Pilipinas is here to keep you

0: latest information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyon ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ang mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalino ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op, lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: Sir, yung farm niya, doon kami bibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula butid ay diretso na ang anib sa DSWD.
5: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikita for both for farmers and mas magas, babalin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, pa-kaya na talaga namin at mag-ibigit sa araw. Kanya na.
7: Ulam na sir, may coping na tayo. Pero nag-duhin din.
8: Pero nag-alala, lalo na kaya dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin hindi na farm to market. Ang tawag namin dito farm to table. Kahit tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapag.

0: Global Ray Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Tunay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas!
4: Radyo Publiko!
2: Boses kasama si Alan Alanide.
5: Ating 4 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo pang mga kalapitan. Panayam po natin ngayong umagang ito ang ating constitutional law expert attorney Domingo Egon Cayosa. Ito po ay may kinalaman doon sa maaaring pagrebisa ng Senate panel upang muling bisitahin ang batas kaugnay po ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2020.

0: 2006. At pag-uusapan po natin, ano yung mga legal, konstitusyonal, at struktural na implikasyon ng nasabing issue. Joining us this morning, Attorney Egon Cayosa. Attorney Egon, magandang umaga po.
1: Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan.
0: It's nice to hear from you again. Una po sa lahat, nababalitaan naman po natin ang mga sunod-sunod na karahasan kung saan po ang ating mga kabataan, mga minor de edad in particular, are involved. At hindi maaaring niyo po bang linawin ang legal na pagkakaiba ng criminal liability at accountability sa ilalim po ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006?
1: Ang pagkakaiba lang po dyan ng criminal offender ng minor de edad doon sa adult o yung tamang kaisipan at edad na above 18, no? 18 and above. Ang pagkakaiba lang ho dyan, yung pamamaraan ng holding them accountability at yung criminal and civil liability. So pareho ho, whether kabataan o kaya minor de edad o kaya yung adult, meron silang liability, may accountability, mananagot sila. Magkaiba lamang ho. Doon ho sa mga minor de edad, kung ang mga magulang nagpabaya o kaya kasambat o kaya naitulak yung kanyang mga anak doon sa ginawa nilang krimen at pinabayaan nila yung kanilang obligasyon bilang magulang na gabayan ng kanilang mga anak, maaari silang magbayad ng civil damages doon sa pamilya ng biktima. So malinaw ko yan.

0: Hoshang criminal liability. Pero nadadala pa rin ho siya dun sa diversion rehabilitation mechanism dun sa bahay pag-asa kung meron man yung munisipyo para magabayan ng child psychologist, maturuan ng tama at maaari din siya na mag-undergo ng community service lalo na dun sa mga serious offenses. Pero yung mga magulang nila, they can still be held liable for civil damages. Yun ho namang above 15 up to 18, kung they acted with discernment, ibig sabihin sila ay alam nila kung anong mali at tama, anong legal, illegal, at ano ang consequences ng kanilang ginawa o gagawin, they can also be held criminally liable. So, malilitis din sila, papapatunayan din yan ng prosecution, yung kanilang discernment. At kung mapapatunayan yan, ay mananagot sila. Yun nga lang ho, suspended sentence sila. At sila minoridad, hindi naman maganda na ihalo sila dun sa mga hardened criminals. So, dun mo sila sa bahay pag-asa, sa rehabilitation center, ng DSWD o kaya ng social worker ng munisipyo o nung syudad. At itignan yan, mag-report nandun siya, gagabayan, tapos marami siya mga activities, including community service, para makita na tanggap niya, naintindihan niya yung kanyang pagkakasala, tanggap niya at nagbabago na siya. Kung hindi pa, pagdating ng 18 and above, pwede na siyang i-commit dun sa ordinary jail. So, ganun ho yung pagkakaiba. May pananagutan pa rin, magkakaiba lang ho yung pamamaraan ng pananagot dun sa mga minor de edad. Plus, pag minor de edad, ang mananagot ng civil liabilities, yung kanyang pamilya, yung kanyang mga magulang.
1: Apo, attorney kayo sa sir, madalas na papag-usapan dahil po nagpapalitan yung ating mga kababayan na kanilang kuro-kuro. Pero paano nga po ba iniintindi ng batas at ng atin pong court system yung termino na ginagamit po natin ano for CICL between the ages of 15 and below 18, yung tinatawag nating with discernment. Ito po bang discernment? Paano po natin ito nakikita at inaalam? Ito ba ay nakikita doon sa siguro doon sa testimonya ng bata, sa kanyang kilos, o ito ay kinakailangan po ng isang private or professional assessment ng isang psychologist siguro, ano, para masabi natin ang isang bata acted with or without discernment.
0: Well, ang unang batayan din, siyempre, yung ginagawa, sinasabi, o kaisipan ng bata, nung ginagawa yung krimen, nung pinaplano yung krimen, at pagkatapos niya nagawa yung krimen. So, yung action will give you an idea ng kanyang mental state. Pangalawa, tama ho kayo dyan, malaking role ng mga child psychologists o sociologists, pinag-aaralan din yung environment niya. Yung anong klaseng pamilya ba yan, anong klaseng barangay o environment ba yan, na-expose ba siya sa mga ibang mga influensya na wala siyang control. Yun din ho, pinag-aaralan yan. At yun nga ang ka-importante ho sana ng bahay pag-asa ng mga proper staffing. Kasi kung meron talagang mga psychologist yan, sociologist, mas alam nila gagawin ito. At marami ho kasi mga munisipyo, walang bahay pag-asa, wala din mga competent staff. Marami din, may mga syudad at probinsya at mga regional centers ng DSW na maganda talaga ang pagkagawa at kompleto ng staff. Pero dun sa maraming bayan-bayan, wala hong ganyan kasi even if it is required by law, hindi na popondohan ng mga LGU. So yun ho ang gap. So yung mga yan, yung family study, community study, yung educational background niya, yung kultura nila, yan lahat makakatulong para ma-determine did he act with discernment or not.
1: Attorney Cayosa, sir, ang age o minimum age of criminal responsibility sa ating pong bansa ay nasa 15 taong gulang. Ito po ay mas mataas kung ikukumpara mo doon sa ating pong mga karatig bansa kung saan naglalaro po sa edad na 10 taong gulang hanggang 12 taong gulang yung kanilang minimum age of criminal responsibility. Nagbigay na nga po ng pahayag ang Kongreso na nais nilang ripasuhin ito pong Juvenile Justice and Welfare Act. Sa inyo pong palagay, ito po ba napapanahon na ng muling bisitahin ng Kongreso i-amend yun pong minimum age of criminal responsibility dito sa bansa?
0: Hindi ho lang ngayon nangyayari yung ganyan. Every time, kung maalala mo, every time merong child in conflict with the law at nagiging headline, nagkakandara pa yung ating mga politicians na gumagawa ng press release na nabibisahin ito, titignan ito. Hindi lang ho ngayon yan. Every time nangyayari yan. So ang question ngayon ilang beses nyo na yung binibisa, tinignan. Ano ba yung nakita nyo mag ginagawa ninyo? At ang paborito palagi na pinag-iimitan yung aids of discernment. Mm-hmm. Ha? Gusto nila ibaba. At ang sinasabi, merong mga ibang bansa na 12 years old. Totoo yan, pero hamak na mas marami yung mga bansa na 15 years old. Ngayon,

dito sa mga bansa na binaba nila. Kasi dito nga sa ating bansa, di ba? Alam na natin yung mga batas, EDCOM 1, 2, 3, yung sa ating sa mga paaralan, eh, tumatanda, gumagraduate mga estudyante natin, halos walang alam eh. Kulang. So, doon pa lang, medyo magdahan-dahan tayo. Pangalawa, ito hong mga edad na ito, 15, 18, matagal na ho yung pinag-aralan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At yan, galing sa mga eksperto, mga statistics eksperto, neuroscientist, psychiatrist, child psychologist, sociologist. So, tingnan nila, nagbago na ba yung pag-aaral? Kasi yung batas ko dapat nakabase sa siyensya eh. Hindi lang yung knee-jerk reaction dahil may patayan na naman. Siya gawin natin 10 taon, 12 years old. Tingnan muna nila yung science behind it. At itong batas na ito, 2006 yung original, na-amyendahan na ho yan. Hindi ho totoo na hindi na-amyendahan. Na-amyendahan ho, ginawang mas particular at mas mahigpit ng konti. Kasi nga, nakita nila na mukhang hindi effective to deter violence committed by children. Pangalawa, okay, sige, tingnan nila, but they have to look at the science. Diba? Hindi ho pwede kung anong kursonada na, hindi ho

prinsipyo sa Pilipinas, mayroong bahay pag-asa eh. Yung iba na mayroong bahay pag-asa, kung titignan mo kung sinong nandun, hindi naman qualified sociologist, psychologist. Siguro kung sinong malakas sa mayor, yun ang nandun, kamag-anak o ganun, political appointees. So hindi rin nakakatulong yun. Kaya tuloy, dahil walang bahay pag-asa, yung kapulisan naman, pag may minor offender, alam naman nilang bawal i-confine, i-detain dun sa ordinary jail. Eh, wala silang paglalagyan eh. Wala naman gustong kukupok. Eh, binabalik na lang sa magulat. At pag nakita naman yan ng biktima, talaga namang magagalit sila kasi dapat yan nandun sa bahay pag-asa. So, ito ang mga tinitignan dapat nila, no? Na ipapatupad ba yan? Meron bang sapat na infrastructure? Meron bang sapat na personnel na qualified? Hindi yung malakas kay mayor. Pangatlo, maraming ibang mga aspeto gaya ng gun control, di ba? And responsible gun ownership, yung anti-bullying law, yung violence against children, yung Safe Spaces Act, yung mga

0: ito na nila about violence. So meron ng mga statistics, pag-aaral, ang laki ng impluensya nito. Ano man ginagawa ng gobyerno dyan? So sana ho, okay, tignan nila ngayon. Pero huwag mag-focus lang dun sa edad. Maraming root causes ng pinanggagalingan ang violence committed by children na wala ho dun sa edad. So dun ho, sana dapat ho talagang holistic ang approach. Ang mahirap ho kasi sa ating mga politiko, pagkatapos ng headline, after 1 or 2 weeks at hindi na headline, nakakalimutan na nila. So yun ho, ang maaari sana nilang gawin, talagang tingnan nila at actionan nila yung implementation na maayos at buo. Hindi ho yung patse-patse at saka yung mga ibang mahalagang aspeto that influences a child na nasa ibang batas. Maayos din ba pagpatupad doon o kulang bang batas na yan? So yun ho, sana ang gagawin nila. At huwag ho yung huwag nyo na headline, tahimik na natin politiko at ang inuuna na nila yung iba na kuminsan kumikita sila doon. So maganda na pinag-uusapan ngayon at titignan, but these are the aspects that we hope they can look into.
1: Apo. At syempre kapag medyo viral ano po yung kwento, yung issue na nangyayari po sa ating bansa, eh, parang lahat yata ano nagkakaroon ng boses. Pero kapag itong mga pagsasaayos na ano, yung mga kumbaga yung talagang kailangan mo nang lagyan ng elbow grease itong trabahong ito, minsan yung ilan sa ating mga kaibigan ano po na mga mampabatas, mga politiko, parang kinukul lang na doon sa kanilang effort. Lastly po, attorney kayo, sir. Ito po ba ang mga local government units na nabanggit nyo na hindi nagtayo ng bahay pag-asa o kung nakapagtayo man, eh hindi, kumbaga walang training yung mga taong inilalagay nila, hindi certified yung mga taong inilalagay nila. Sila po ba ay may legal na pananagutan sa ilalim po ng ating administrative law?
0: But maari ano, but you have to show negligence. Pero halimbawa, so number one, maganda ko sana, madali lang gawin, i-audit nila, di ba? Pa-report yung lahat ng munisipyo, nasan bahay pag-asa nyo, anong facilities yan, sinong mga tao, i-audit nila para makorek. Kasi mahirap din ho na ang approach natin yan, pag kulang o pag wala, kakasuhan ka agad si mayor, eh, baka nga, wala talaga silang pera eh.

At pangalawa, yung staffing pattern. Ang mahirap po kasi sa ating civil service din, kahit may minimum requirement, kung wala mag-a-apply, inaalaw yung politiko na mag-ano, kung sino na lang. So, ganun po ang, ito, these are the structural defects na maaring masolusyonan na hindi na baguhin yung batas. Executive action na lang yan. So, yun po ang importante dyan. Kung halimbawa, super yaman yung munisipyo at

menyenangkan bayan para it factors into their decision making sa election every 3 years, di ba? Pero hindi ito na isa front line eh, di ba? Yung basta yung politiko na mumubog ng pera, nakakalimutan yung mga mas mahalaga sana na pinondohan na hindi na nagawa. So,

0: ang mga facilities yan, tulungan yung mga LGUs.
1: Opo. Attorney Cayosa, maraming salamat po, no, sa pagbibigay ng linaw at paliwanag sa atin pong mga kababayan kaugnay po na itong usapin na ito. Sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umaga ito. Mabuhay po kayo at sana po hindi kayo magsasawang magbigay ng panayam sa amin. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
1: Magandang umaga po. At maraming salamat, Attorney Domingo Egon Cayosa, ang ating constitutional law expert at dati pong pinuno ng IBP or Integrated Bar of the Philippines.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Agi na nga sinasabi ni Attorney Cayosa. Ano po? Hindi lamang dapat knee-jerk reaction yung ginagawa natin dito sa mga ganitong issue, pero dapat holistic ang ating approach. Gayun rin, dapat pinananagot natin ang ating mga elected officials, whether national level o local level, dahil po ang kanilang sinusweldo, ito po ay galing sa buwis ng tao. Pero bago tayo tuluyang mag-break, tatanggapin natin ang isang ulat. Kaya nga nang sinasabi kanina ni Attorney Cayosa, sana yung pera na ginagamit sa maling paraan, ito sana ay nagagamit, no, sa mga bagay, sa mga proyekto na talagang kinakailangan ng kanilang komunidad. Baka mamaya kasi kung sino ng Poncio Pilato yung nagbubulsa ng pera, pero yung mga kababayan natin, okay lang. Siyempre, hindi yan yung manok ko eh. Or kung hindi man, kung yun man yung hindi man yung kanilang manok, eh baka naman it fits their narrative, yung mga pinagsasabi ng isang politiko. Ano po? Oras po natin, 33 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko.

para may iwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ang paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang tangamba sa oras ng sakuna.

0: is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairaling. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala.
1: Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: This is a public service announcement. Public service announcement. PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Balita, laging totoo, impormasyon,
4: detalyado at kumpleto,
3: serbisyo,
4: tapat para sa bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa panong Pilipinas. Panong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Boses, kasama si Alan Alanige.
5: Lumputanim ng minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito po ang ating susunod na panayam. Tanggapin natin ang isang ulat mula po sa labas ng ating himpilan na mga traffic enforcer ng Quezon City nakatutok na sa paligid ng People Power Monument. Ang ulat na yan na mula kay Mariana Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Mary? Balikan natin ang ulat na yan ni Mariana Bastasa. Tungo naman tayo mga kababayan sa susunod po nating panayam mula po sa ating mga kaibigan dyan sa Philippine National Police, ang hepe po ng Public Information Office, Police Colonel Allen Ray ko, makakausap po natin ngayong umagang ito. Police Colonel ko, magandang umaga po.
6: Magandang umaga po sir, at sa ngalan ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Malencio Sr. Tapes Jr., bumabati po ang Philippine National Police ng isang magandang umaga po sa ating lahat.
5: Apo, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming panayam ngayong umagang ito. Una po sa lahat, Police Colonel ko, sir, ano po ang assessment natin sa nangyaring INC emergency rally, yung unang araw po ng kanilang rally?
6: Yun po. Alam naman po natin na yung unang araw ay medyo naging magulo, na marami pong naging aberya at abala sa iba po nating mga kababayan. So that is what we will address today, kung saan po ay meron na silang permit to conduct said rally. Ito po ang binigay ng Quezon City Government. They are allowed to hold their program from 8 a.m. to 8 p.m. ngayon po, July 1. They are estimating na ang darating po sa kanilang rally or demonstration ay around 100,000, not to exceed 100,000 po. They are limited po doon sa along White Plains Avenue, Temple Drive. Yan po sa Quezon City.
5: So yun lang po ang lugar kung saan pinayagan nagkaroon na nakakuha ang Iglesia ni Cristo ng permit. Ito po ay gagawin ano, sa pagitan po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi. Hindi na po ba po pwede na mag-extend pa itong Iglesia ni Cristo matapos yung kanilang permit? What if makakuha po ng panibagong permit, paano po ipatutupad ng ating kapulisan? Magkakaroon po ba tayo ng mga karagdagang pang mga kasamahan mula po sa PNP para to keep ano yung peace and order dyan sa nasabing rally?
6: Yes po. Yung pong nakasaad naman sa kanilang permit na it can be extended as long as they request for it at inapprove po ng Quezon City Government. Ngayon, ang Philippine National Police naman ay fully deployed. We are ready and we have implemented contingency plans natin as well as security protocols to ensure po yung safety at yung kapakanan ng ating mga kababayan.
5: Apo. At Police Colonel ko, sir, gaano po ba karami yung ating mga kasamahan from the PNP na nandoon at nagbabantay sa kasalukuyan dyan sa gagawin pang pagpapatuloy ng rally ng Iglesia ni Cristo?
6: We have deployed the appropriate number of personnel, sir. We have a little, more or less po, na 7,000 personnel on the ground right now, and we have reserve forces or reserve troops para po kung kinakailangan. So, we deployed just the appropriate number of personnel.
5: Apo, kagaya nga po nang nabanggit nyo kanina, no, naging magulo yung emergency rally na ginawa ng Iglesia ni Cristo. Sa inyo po bang pananaw, sapat na po ba ang 7,000 police personnel na naka-deploy doon to contain yung inaasahan natin na hindi lalagpas sa 100,000 mga rallyista?
6: Tama po. Kagaya po nung sinabi natin, we have deployed the appropriate number of personnel. At sa tingin po namin, ito ay sapat para po mapanatili ang kaayusan sa area at ma-ensure po ang kaligtasan ng lahat ng ano. Hindi ito po ay, ito kaya po kami humihiling sa pamunuan ng INC at sa mga membro po na nakikilahok sa protest movement ngayon na of course we respect and recognize the right to peaceful assembly as guaranteed by our constitution po, di ba? Pero as fellow Filipinos, we appeal to the members na sana po we should conduct our gathering in a peaceful, orderly, and lawful manner. We ask them to remain within the designated areas, cooperate with the police and yung LGU personnel on the ground, and always be mindful of the safety and convenience of the general public, including those who depend on affected roads and thoroughfares for their daily needs. Ito pong dinadaanan ng ating mga kababayan. Di po ba nakita naman natin kahapon, naging malaking abala po talaga sa ibang mamamayan, yung hindi naman kasali o hindi participants dito sa movement na ito, ay meron pong hindi nakapasok, meron pong na-late, meron po siguro mga emergencies na hindi po na-address dahil po naipit sila sa trapiko. The PNP is not here to suppress your right sa assembly po. Hindi po kami kalaban. Kami po ay partners ninyo para sa kapayapaan. At ang in-insure po natin dito ng safety, hindi lang safety po nila ng participants as well as the general public po. Yung lahat po ng tao, lahat ng mamamayan in the area.
5: Apo. At makikibalita na rin po kami, Police Colonel ko, sa kahapon ano po, na insidente kung saan ilang individual ang involved sa pamamato at meron pang nanapak ano, ng police. Ito po ba ay natukoy na natin yung kanilang pagkakakilanlan? At sa ngayon po, sinong may kustodiya sa kanila?
6: They were taken into custody but they were released for further investigation po without prejudice po for us filing the necessary cases if evidence warrants later on. Ito po ay napagdesisyonan para po to de-escalate the situation na hindi na po lumala pa ang tensyon. Pero again, without prejudice po for filing cases against them later on. At masaya ko po rin na maibabalita na according to our commanders on the ground, specifically yung QCPD director po natin, General Glenn Silvio, na nakikioperate na po at as we speak, ay inaalis na po yung mga nakahambalang o nakaharang ng mga bases at mga sasakyan. Nangako po sila that they will cooperate fully. Aalisin po yung mga nakaharang na sasakyan, nakaparking along EDSA, as well as yung mga nakahambalang ng mga bases at ibang sasakyan na nakaka-impede po ng traffic. So we expect na yung situation po sa EDSA will return to as normal as possible and ma-minimize po natin yung disruption sa area.
5: Apo, ay ba po tayo no, sa ating pong pag-uusap ngayon na Police Colonel Allen Ray Coster. Yung pong mga kabataan naman natin sa kabila po ito ng usapan sa Kongreso na muling rerepasuhin ito pong Juvenile Justice and Welfare Law, sa atin po bang pagtataya sa PNP, gaano po kalaki ang datos natin pong nakuha doon sa mga kabataan na children in conflict with the law na kabilang ano dito sa mga tinatawag nating focus crimes, gaya po ng murder, homicide, physical injury, ng rape, ng robbery or ng theft, kidnapping ng mga motor vehicles, ano po. Gaano po karami ang mga CICL, kung ating tawagin, na nai-involve sa ganitong mga klaseng krimen?
6: We do not have the exact number right now, and we'll get back to you po. We will release all the details upon verification. Ito po ay, ito naman pong datos kasi. The numbers, just show the numbers, di po ba? Ito po ay being subjected to assessment, evaluation. Tinitingnan po natin, marami po kasi nuances dito, marami pong kailangan tignan na factors. Like, sino po ang, ano po ang naging pag-address dun sa nangyari, na krimen, tawagin natin krimen. Sino po ang involved, anong kanyang background, saan po nangyari ito, ano ang reason, ano ang motive. Yun po, tinitingnan po natin lahat ito. But of course, yung pong usapin nga sa lowering of age or pagrepaso sa Juvenile Justice Act, we understand that this is a sensitive and matter, diba? That needs more thorough study para po bago maribisa. Ito po ay kailangan ng extensive consultation with all the stakeholders, so include yung sa child safety advocates, yung ating pong mga legal expert, and most especially of all, yung ating pong mga, yung ating komunidad, yung ating pong mga mamamayan. Ito po ay kailangan natin konsultahin at malaman ang kanilang mga saloobin. But one fact remains unchanged. Ang Philippine National Police po, lahat ng aming ginagawa is for the safety and to make our country safer for all Filipinos, especially po our children.
5: Opo, mga kababayan, ano, itong ganda sa PNP, ano, bago po gumawa ng aksyon ang ating pong Philippine National Police, eh holistic yung kanilang approach. And not just holistic, mga kababayan, magkakaroon ng konsultasyon pati doon sa ating mga stakeholders, talagang huwaran sa mga law enforcement agencies ang PNP. But,
6: and yes sir, may I just add?
5: Yes, go ahead sir.
6: Hindi po naman tayo ang gumagawa ng batas, hindi tayo nag-legislate. We respect the wisdom of our legislators and what they think is best for the Filipino people. I was talking about our stand doon po sa pagrebisa. Alam po natin na ito nga, sabi ko nga, ay sensitibong paksa at kailangan po ng konsultasyon. Mm-hmm. We support anything that yung ating pong ano, and we are here, isa lang naman po ang mandato ng Philippine National Police to implement the law, whatever it is. So kung yung wisdom po ng ating mga legislators, ating mambabatas, ay ano po ang inilabas nila na, na batas, yun po ang ating ipapatupad.
5: Opo, at which brings me to my point, ano po, Police Colonel Allen Rico, sir. Kayo po ba binigyan na ng imbitasyon ng Kongreso kaugnay po na itong kanilang planong pagrepaso dito sa Juvenile Justice and Welfare Law? Kayo po ba from the side of the law enforcement agencies, inimbitahan na po ba kayo para magbigay ng
6: hayag? Yes sir, narinig na po natin yan that we'll be conducting hearings or consultations. But I have yet to receive, if we receive or was given any invitation officially po, dun po sa ano, sa pagdinig na po na yun.
5: Apo. And lastly po, Police Colonel ko, sir, ang ating pong paalala sa ating mga kababayan, especially po no, dun sa mga dadaan kung saan isinasagawa yung rally ng Iglesia ni Cristo, nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
6: Salamat po sir at sa ating pong mga kababayan, humingi ang ating Chief Philippine National Police na humingi po ng buong manhin sa nangyaring disruption kahapon. We are trying our best and we will do our best to bring it to back to normal po yung sitwasyon sa EDSA. At again, humingi din po kami sa mga participants na let's do this in a lawful and peaceful manner. Sana po mawala na yung konting yung nangyari na tension. Kami po ay, again, inuulit ko, we are not your adversaries, hindi po kami ang inyo, hindi po kayo, hindi po namin, hindi po kami kalaban, kami po ay kakampi ninyo for peace. Nandun po kami to maintain peace and order at ensure the safety of all, of everybody, hindi lang po yung mga ibang tao, kundi sila mismo na nag-participate po dito sa ano na to. Then we expect na magiging matahimik at maayos po ang magiging kilos protesta. Alam naman po natin, historically, nakita natin pag ang INC po ay nagkakandak ng kanilang mga movement or protest rallies, ay napakatahimik po at napakaayos. And we expect that's what will happen po today. So, yung pong ating nanang, lahat po ng magagawa ay gagawin natin, but masasabi ko po dun sa mga nadaan sa lansangan po natin in and around EDSA ay mayroon pa pong mayroon pa rin konti po siguro magiging aderya, magiging pagsikip ng trapiko. So, please adjust to this. But again, sabi nga po natin, gagawin natin ang lahat para po ma-ensure na traffic flow will be as smooth as we can possibly make it.
5: Edad, maraming salamat po, Police Colonel Allen Rico, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula po sa Philippine National Police.
6: Maraming salamat, Police Sir, at magandang umaga po ulit sa ating bula.
5: Magandang umaga po, Police Colonel Allen Rico, ang hepe po ng Public Information Office ng Philippine National Police.
1: Boses, kasama si Allen Alanige.
5: Po ang ating panayama kay Police Colonel Allen Rico, tagapagsalita po ng Philippine National Police. In line doon sa sinasabi ni Police Colonel Allen Rico, panawagan natin sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sana po mga kapatid, kayo po, pag-aanin po natin yung buhay rin ng ating mga kababayan. Ilabang po tayo ang nakikinabang At gusto ko pong maintindihan ang ating mga kababayan na ito pong ginagawang rally ng Iglesia ni Cristo, this is also a constitutionally guaranteed right. Pero marami kasi nagsasabi na kung gagamitin mo ang iyong karapatan sa ilalim po ng iyong saligang batas, ng ating saligang batas, mga kababayan, ito po. Dapat ginagawa with prudence. Ito'y ginagawa with the people in mind, yung ating mga kababayan. Nawagan ko naman sa ating mga kapatid, mula naman po sa labas, yung ibang mga kaanib sa iba't ibang mga reliyon, abay, huwag nyo naman kami bombahin ng dinuguan. Kasi may mga kaibigan tayo dito sa iba't ibang lugar dito po sa ating bansa. We understand your frustration, mga kababayan. Pero medyo below the belt naman na yata, nabombahin kami ng dinuguan. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula sa ating kasamahan, mula sa labas ng ating himpilan. Mga traffic enforcer ng Quezon City nakatutok na sa paligid ng People Power Monument. Ang ulat niya na mula kay Mariana Bastasa.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
7: Maagang i-deploy ng police district at maging ng QC Traffic and Transport Management Department ang mga police personnel at traffic enforcers sa paligid ng People Power Monument at para tutukan ang sitwasyon at traffic po sa ikalawang araw ng pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pasado alas 3 ng madaling araw ng account section ng mga opisyal ng QCPD sa mga nakadeploy na tauhan para tiyakin ang pagkapatupad ng maximum tolerance, disiplina at profesionalismo sa panahon ng aktividad. Sa lagi naman ng trapiko, pansamantalang sarado pa rin ang EDSA Ortigas Service Road northbound at ang White Plains Avenue eastbound at westbound. Moderate to slow moving naman ng traffic sa EDSA southbound mula EDSA Camp Crami hanggang EDSA White.

sa lugar. Pinapayuhan din ng mga realista na iwasang pumarada sa tabi ng mga barrier at gamitin ang mga itinlagang parking area para hindi maapektuhan ang daloy ng mga sasakyan. Kanina alas 7 ng umaga ay nasa 5,000 na itong crowd estimate sa lugar.

0: pamamagitan ng ulat niya na ni Marian Bastasa. Tayo po ay patuloy ng papaalam, mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kaninang umaga. Attorney Egon Cayosa, yung Police Colonel Alan Rico, mula po sa PNP. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side. Boss Rovan Malilin, Madam Jo Marie Farial, and of course, Ninong Rolly Bumatayo. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan mula po sa ating production division, Miss Paula Antolin at Miss Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako po ngayong nakasama, Alcor Food. Iwan po sa inyo ng isang magandang umaga. Tabayanan po mga susunod po nating programa. Ito pa rin sa Radyo Pilipinas 738.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.

0: Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang mail address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kaming bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: Sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula butid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Sa conceptualis na ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makayang kita for both the farmers and mas magas, babalin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga namin sa mag-ibigay sa araw. Kanya na.
7: Ulam na, sir. May protein na tayo. Pero nag-tawin din na kayo. Nag-aalala.
8: Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkain.